0: I would hope na hanggang end lang ng recess to.
1: Mm-mm.
0: Kasi magiging iba na ang usapan pag umextend na to hanggang worst 2020. Kasi ma-hold lahat ng legislative agenda ng hindi yung Kongreso, kasi yung Kongreso wala namang issue doon eh. Yung sa Senado, kasi tanda natin we are in a bicameral lang ating mm-hmm. legislature. Hindi ka mapagpasa ng batas kung hindi dadaan doon sa Senado.
1: Opo.
0: In the same vein, ma-hold yung pwede rin ma-hold yung impeachment trial.
1: Mm.
2: Mm.
1: So,
0: diba, in theory, kasi wala kang quorum eh. So, pwede rin ma-hold yun.
2: Mapospon.
0: Hindi naman pwede mag-convene yung, as I said, kung numbers-wise ang pag-uusapan natin, hindi naman mapag-convene din yung minority kasi 11 lang sila. Mm. Unless lang kung makakuha, kung sinasabi, well, they're also saying naman din in the news that they are expecting na some would, you know, go back to them, di ba? May mga ganong alingas-ngas eh. Pero, of course, hanggat hindi nangyayari yon, we're waiting if it's going to happen, di ba?
1: Uh-huh. Mm-hmm. Pero, attorney, can you enlighten or educate us? Kasi ang sabi ng ombudsman, yung case laban kay Senator Joel Villanueva, hinugna. Kumbaga, malapit na ring lumabas kung
2: pipitasin na.
1: Oo, kung mai-issuehan man siya ng arrest warrant or kung ano man ano. Kung magkagayon, magiging 10-11, hindi po ba automatic na mapupunta na sa ngayong minority, yung majority pag nagkagayon?
2: Magiging Senate President na isa sa kanila?
1: Opo. Paano po bang
0: yun nga po yung problema po natin ngayon eh, kasi for all legal intents and purposes, hindi naman nag-resign or hindi naman na-disqualify or hindi naman namatay yung isa sa mga senador eh. Magkakaroon lang ng shift of numbers yan pag may nawala isang talaga senador or dalawa. Doon maaari, okay? Mangyari yon. Pero hanggat nandyan yung senador, whether the senator is wanted, siyempre, iba, inahanap, di ba, si Senator De La Rosa, or nakakulong siya, di ba? At the end of the day, you still have senators who are still, of course, on the part of Senator Jinggoy, siyempre, innocent until proven guilty yan. Mm-hmm. Magkakaroon nga lang ng issue dun sa sesyon, kaya yun nga yung pinag-usapan last week, di ba?
1: Tungkol dun
0: sa online.
1: Opo.
0: Kasi nga, well, ang syempre, I mean, it's easy naman to look at it. But syempre, they're expecting na yun nga baka yung iba makasuhan at ma-detain, 'di ba? Eventually while Congress is in session. But yun nga ang sinasabi ko, actually nung I would say that this started nung time na umapir si Senator Bato eh. Napansin niyo? Umapir lang siya para bumoto.
1: Mm-hmm.
0: Para mailagay niya si yung current Senate President.
2: Ano?
0: Dahil nakakaupo na siya at nagkaroon na yun na lumabas na lahat ng problema, nagkaroon ng insidente sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Ito nahuli si Senator Estrada. Pero sino may hawak ng susi sa ngayon? Yung Senate President ngayon si Senator Cayetano,
2: diba?
0: So ang lumalabas, well, for some reason, nakagawa sila ng stalemate, di ba? I mean, it is, well, para sa atin, I mean, siguro mag-agree naman tayo, it's a bit childish, di ba? It's a bit childish, but you may criticize it as childish, but I don't know what they're going to think in the next couple of days, but I think they have well thought about it, ah. Sabihin na natin it might look like it's childish.
2: Sabi
0: but, well,
2: nga ni Vice President, it's thoroughly planned.
0: Ah. Mm-hmm. It's thoroughly planned. It's really a thoroughly planned thing, 'di ba?
2: Napalabas nila si Bato eh.
0: Oh, 'di ba? Tapos naiupo nila eh. Napapansin niyo yung strategy? Naiupo nila si napalitan niyo Senate President. Tapos kahit na magsama-sama yung minority, wala silang numbers for now. Syempre, we don't know what will happen with the other senators if they're going to change sides, diba? But of course it's up to them, diba? Of course this is something which is political, it's up to them if what they're going to do.
1: Another point of enlightenment po, yun po bang nangyari kahapon yung no show, wala po ba yung na-commit na paglabag sa rules or sa legal?
2: Sa batas?
0: No, yung no-show.
2: Yung absent, hindi nag-cutting ha. Iba naman yung cutting, yung walk out.
0: Well, para sa akin ha, I mean, my opinion is it's a little bit of a gray area. Because, remember that di ba, nagko-convene yung Senado, di ba?
2: Opo.
0: Na-call naman nila yan kung gusto nila mag-adjourn on a specific day eh. Di ba? So, in theory, example, kung nagkaroon man ng session yesterday, pwede naman na nilang, kung gusto nila, mag-session na sila sa last week of June. It's okay, di ba? Ibig sabihin, pinan natin yung time eh. Doon ko tinitingnan eh. That's the time eh. So, the Senate can do that. Now, what if the Senate, if let's say the majority would theoretically not appear, okay? In theory, paano nila aaksyonan kung illegal yon kung walang session? Mm-hmm. Kung yung ibig sabihin?
2: Hindi, kasi sabi, example, magsasampa sila ng ethics case.
0: Ayun na nga, magsasampa sila ng ethics case. Pero tandaan natin, kahit sabihin na natin na ma-aprobaan yung ethics case, 2/3 ang approval niyan. Kailangan mo ng, kailangan mo pa rin ng Senado dyan. Kung yung ibig sabihin, andun ka sa ethics committee, recommendation yon, pero pagbobotohan pa yon ng 2/3 ng plenaryo sa Senado, ang tanong, wala kang ang plenaryo, ano mangyayari? Kaya nga, nakikita ko po dyan, kung sakali mang magtuloy-tuloy itong, let's say, sabihin na nating standoff, okay? Siyempre, ang pinakasolusyon, pumakit ka na Supreme Court.
2: Kasi yun ang magbe-break ng standoff.
0: Yes. Well, sa ngayon, wala pa naman. As we speak naman, nakikita lang natin yung maaring mangyari. E paano kung yun ang mangyari? Of course, pag nangyari po yun, that would be the time that I think the minority would question that move of the majority of not attending. Now, whether or not, syempre, bahala na yung minority if they're going to allege that they deliberately failed to attend. Diba? Now, of course, it's now up to the Supreme Court to decide on it later on, di ba? Siyempre, paano kung nag-file sila sa Supreme Court, bigla sila nag-session na rin ulit. So, mababaliwala yung kaso, mamumutang na kadayang. Pero paano kung tuloy-tuloy yan? Yun nga ang tanong dyan. Kasi,
1: paano nga yun? May impression na parang nagpapakita lang sila pagka gusto nila yung mangyayari. Kagaya ng, yun nga, nagpakita lang si Bato dahil may botohan. Tapos ito, meron ng bagong subcommittee sa Blue Ribbon sa Thursday yon. So baka pag nagpakita sila doon, eh kasi nga, parang merong silang mga gusto lang
2: pangalanan, gustong tirahin.
0: Ganito po ang, ito lang yung watch out lang natin for the next couple of days. Siyempre, nagkakaroon ng committee hearing. Napansin nyo, di ba, nung nag-appoint sila ng committee hearing, ang daming mga, tawag dito, ang daming na in-appoint na sub-chairman. Napansin ninyo? Kasama nga doon si Senator Estrada. Pero di ba, ang dami na sub-chairman. Pag nanonood naman tayo ng committee hearing, napapansin nyo naman, siyempre, ang mag-hold ng committee hearing ay yung chairman. Pero may mga umaattend din na senador. Diba? May umate na sa senador. So ang mangyayari po dyan, hindi ko alam, malamang ang gagawin nila dyan, meron lang mag-a-attend ng ilan. Diba? Kasi kailangan mo lang naman yung isang chairman, at least one person. Hindi natin alam kung a-appear yung minority. Kasi actually, medyo, tawag dito? Actually, nasa gitna din yung minority dyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ng minority. Kasi ganito yun eh. Di ba hindi na nag-appear yung other side eh. Yung minority na lang ang natira eh. Okay? Magkaroon man ng committee hearing, ano magiging reaction ng minority? Iboboycott ba nila yung hearing na yon? Kasi, well, nung last hearing, sumaten naman sila kung napapansin ninyo, di ba? Kahit ang minority eh. Di ba? Napapansin nyo, may umaattend eh. Pero sa ngayon, ano mangyayari diyan, ang a-attend lang yung sa Blue Ribbon. Hindi, siyempre, ang sasabihin ng minority, hindi ko kinakilala yan. Total naman, we're in a standoff eh. Paano kung hindi sila umattend? Diba? It would really complicate matters. Diba? Mangyayari, I mean, to be blunt about it, talagang politika na talaga naglalaro dito. Yun ang talagang lumalabas. Kulay politika na talaga yung

0: kung ano yung nangyayari ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Posible ba na meron kang Senate President pero yung kanyang pinangungunahan na supposedly majority ay maging minority? Pwede ba yun?
0: Pwede, pag nangyari naman po, syempre, yung minority magiging na majority. So, bahala na
2: so,
0: sila
2: po. So, pwede ba yun? May majority pero yung Senate President galing sa minority? O suportado
0: ano
2: ng minority?
0: President galing sa minority? Hindi, ibig sabihin ganito po. Syempre, pag nagkaroon ng change, may ibang lumipat sa minority, magiging na sila majority, di ba?
2: So, pwede so, na syempre, sila magpalit?
0: Siyempre, pwede na sila magpalit. Ang tanong nga lang dyan is, mayroon makukuha ba nila yun? Kasi they have been saying this for the last few days. May mga may kinakausap daw sila na gustong lumipat. Ang tanong is, lilipat ba talaga? Diba? Of course, yun.
2: May mga kulo pa nga, Mataray. Isa sa mga kulo yan. Diba? Oho.
1: Pero yun na nga, sa mga challenge din siguro, no, Attorney Vian, paano nga papatunayan? Halimbawa, kahapon, yan din yung sabi ni Senator Jinggoy na may mga lumalapit daw sa kanya. Diba?
2: At hindi niya muna papangalanan abangan sa susunod na lang na kabanata.
0: Alam mo, ako hindi na, ako iniisip ko, ito medyo light lang tayo ngayon. A bit, minsan nagtataka ako ano ba talaga nangyari sa ating Senado eh. Di ba? Mm. Parang lumalabas yata, entry level na ngayon, kailangan maging artista ka.
1: Mm-hmm.
0: Napansin mo, mas artista pa sila kaysa sa mga artista ngayon.
2: Parang,
0: di ba? May blind item pa.
2: Oo nga. Tsaka meron pang Pokemon cards.
0: Diba? I mean, that's beside the point eh. Di ba? But, Going back dun sa point, 'di ba? Hindi sabihin niya, 'di ba? Ano ba talaga?
2: Kasi kung hindi siya magsasalita, lalabas istoryahe 'yun.
0: Yes, although syempre, tandaan natin, of course, syempre mga politicians 'yan. Medyo let's be honest about ourselves, kahit na 2 years away na election eh. It's a bit of a kiliti eh, 'di ba? It's a bit of facility or a plea to sympathy, di ba? Sa mga supporters niya. At malay mo, may mahikayat pa sila, di ba? So, mga bagay na lumalabas na yung political side of the, ano, rather than the governance side of the institution. Eh.
1: And attorney, yung 2028, 2 years pa yun eh. Kaya lang yung yung present natin, may mga trabaho silang kailangan gawin. Paano ba, pwede bang ma-pressure ni Juan de la Cruz ang ating mga senador to shape up?
2: Hindi, may sinabi si Marcoleta, pwede daw ipatawag ng Sergeant at Arms para i-restuin sila talin sa quorum.
1: Ay, ganon.
2: Ay, totoo ba yun? Sabi ni Marcoleta?
0: In theory, yeah. Pwede namang gawin ng usaha yun. In theory, but, well, paano kung nasa tralala sila, paano sila mahanap, di ba? Although, well, in fairness naman din sa majority, tingin ko naman magkukonvenient for the Blue Ribbon hearing. Eh, syempre, they would not have set that hearing if they do not want to do it,
1: kung
0: diba?
1: Wala lang.
0: Yun ang ano ko, yun yung nakikita ko diyan. Syempre magpapakita naman siguro. Pero ang problema sa session, papakita ba sila sa session?
1: Okay. Ayun na nga, paano po kasi nakakapagod na rin no, sir. Tuwing Lunes may mga pasabog sa Senado.
2: Parang predictable eh, sabi nga predictability is the cousin to boredom.
0: I think it's true about it, di ba? But well, I think we just have to pray that everything's going to be all right, di ba? Kasi we're, of course, nabanggit mo na rin, Heidi, marami mabibinbin na legislative agenda.
2: May nabibinbin na nga.
0: Kasi whether we like it or not, the Senate has the keys into coming up with legislation, di ba? Kung nakita nyo kahapon, may mga nabinbin mga bills, like kahapon nandun yung parang inanaturalize sana na player para sa basketball team natin.
2: Yung pasyenteng hindi dapat ma-hostage sa ospital kasama
0: diba,
2: daw sa billion,
0: di ba? Ngayon for third reading sana yun, hindi natuloy yung hearing, di ba?
1: Mm-hmm.
0: I mean, of course the question is, of course for the majority is stalling the legislative agenda a price to pay for for the public just to prove their point? Or yun nga, sabi niyo nga po, Pastor, eh, ano ba, hostage ba yan? Diba?
2: Hmm. So, ang hirap ng sitwasyon noon, may impasse, at ang makaka-break lang nito, assuming na magmatigas yung magkabila ay yung Supreme Court.
0: Yes, I mean, syempre, yun naman ang, doon naman pupunta eh, especially kung wala, well, tingin ko naman kung hindi man magkaroon, sabihin na natin na nagkaroon na ng hindi pagsulpot ng majority, wala naman talagang recourse ang ating yung minority but to go to the Supreme Court if they would really, if the majority would really intend to hijack the you know, the sessions eh, by not attending eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ako sa tingin ko, I mean, it's not being talked about, but yung hindi pagsipot ng minority yesterday, yeah, the majority. well, technically deadlock sila, de. But mm-hmm. Of course, the one who was in control with the officers. Ang tanong ngayon is, with them not attending, of course, it's already a sign that they can do that, eh.
2: Hmm.
0: Ang tanong, gagawin ba nila elect yan mamaya?
2: Oh, dahil meron pa ngayon, eh. Eh, katulad diba? Yan, natabunan na yung issue nung
1: impeachment.
2: Yung kahapon ang deadline at non-extendable na sagot ng kampo ng Vice Presidente, hindi na masyado na pag-usapan tuloy.
0: Importante na kapag file siya, di ba?
2: Okay.
0: Although naglabas ng pointers yata ang siyempre ang defense counsel ni ni Pisara eh, naglabas ng pointers, but of course what overshadowed yesterday was of course the arrest of Senator Estrada, kasi kapo naman talaga ang deadline ni ano eh, di ba, ni
2: opo.
0: Nung ano eh,
2: kasi may 5 days
0: sa answer eh, di ba?
2: Sa
0: answer, so of course call it timing or coincidence, well, nangyari kay Senator Estrada and yung nangyaring hindi pagsipot ng other members ng majority sa session yesterday,
1: diba?
0: But of course, importante, nasagot na niya kung totoo or susundan ni pala to. Kung susundan yung calendar, kasi diba naglabas na ng calendar for the impeachment.
2: Mm-hmm.
0: Yung bantay natin kung masusunod ba yung calendar na yun. Kasi tandaan natin, last year, naglabas ng calendar, diba? Tapos nagkaroon ng decision yung Supreme Court dun sa impeachment eh, 'di ba? Pero 'di ba nag-set naman sila ng calendar. Yung nga lang, hindi nga lang na natuloy kasi nga nag-issue Supreme Court ng decision in favor of BP Sara. Now
2: that's last year. Natin,
0: yes, 'di ba? Yung last year. Now note also that aside diyan sa pag-answer nila yesterday sa Senado, dahil ang sagot naman nila kung babasahin natin yung content eh, syempre dini-deny nila yung denying the jurisdiction of the
1: yung
0: ginawa nun sa investigasyon sa House of Representatives. Tanda natin meron pang pending case pa sa Supreme Court related to that.
2: Kaya nga daw without prejudice.
0: Kaya yun nga eh. So meron pa rin pending. So aside dun sa pagdating na impeachment, dun sa pagsunod na impeachment trial, we still have to wait on what the Supreme Court would do or how would they decide on this particular issue na release din nila nung nasa house level pa yung investigasyon ng House Committee on Justice. Okay, so hintayin natin kasi tandaan natin last year lumabas yung decision ng Supreme Court, hindi na natuloy yung
2: impeachment.
0: Natuloy yung ano, yung impeachment trial.
2: Oh.
0: Ang tanong ngayon, ang next question ngayon is would that happen? Would a similar event happen then? Mm-hmm. Or sasabihin ng Supreme Court, well, nasa sumagot na si BP Sara, hindi na namin i-rule, 'di ba? Mm-hmm. Kasi that may be the result because of course if they accepted the answer, of course it's now up to the Senate as an impeachment trial to determine jurisdiction. And I think the Supreme Court would more or less defer to the jurisdiction of the Senate. So, pero syempre, hintayin lang din natin yung formality na gagawin ng Supreme Court kung i-dismiss na ba nila because it's already moot na. Would they still rule? Of course, ibang usapan yung pang nag-rule ulit sila kasi like last year, 'di ba? Nagkaroon ng questions, 'di ba, dun sa ruling. Well, of course, it was still upheld, but there were a lot of comments about the decision of the Supreme Court. So that might also happen if they would decide on the case. But I think the Supreme Court will more or less they would probably dismiss the case because the Senate has already received the answer of the Vice President.
2: When you say dismiss, yung the Supreme Court can dismiss na, hindi ibig sabihin na pawawalan ng sala yung Vice President.
0: Yung petition ni VP Sara kasi tandaan natin 'di ba nga nag-file sila ng petition nung kainitan nung investigasyon sa House Committee on Justice if you read the answers or yung executives kasi naglabas lang executive summary yung lawyers ni VP Sara, more or less yun din yung naging argument nila dun sa petition nila sa Supreme Court
1: So
0: these are matters that I think if they already asked the Senate to determine the jurisdiction, I think the Supreme Court would defer to the Senate. I think that would
1: kasi
0: be the expected that would be the expected legal consequence we're going to look at it.
2: And the Senate cannot just drop, ibasura yung kaso. Hindi nila pwedeng gawin yon.
0: Ibang usapan naman yon. Siyempre, wala pa tayo doon sa controversy. Pero kung maalala ko lang, nung na-impeach si former President Estrada, nagkaroon ng impeachment trial. Alam ko, nagfile sila ng motion to quash before nagkaroon ng trial. Pero alam kong ginawa naman ng Senado doon na deny. So deny nila yung motion to quash because of course we have to go to trial. More or less yun yung naging ruling ng Senate noon eh. Kasi basta nagfile sila ng, kapag sila kasi motion to quash, it's another term for saying to dismiss the impeachment complaint. Pero naalala ko nag-ruling sila noon before the trial that they're dismissing the motion to quash. They're going to proceed to trial. Doon naman kay Chief Justice Corona, wala namang motion to quash. Nagtry nga lang yung camp ni Chief Justice Corona to hold the bank accounts eh. Although sabi ng Supreme Court na i-hold, well, the Senate still did otherwise. They still look upon the bank account, something like that. Pero wala namang dismissal na nangyari doon. Ang closest na merong issue on dismissal was the impeachment trial of former President Estrada. But the attempt to dismiss the case was denied. If I'm reading the executive summary, they answered it. Pero kasi ngayon under, even kahit sa korte ngayon, wala na kasing motion to dismiss eh. But more or less, yung grounds mo for dismissal, ilalagay mo sa answer. So of course, if you placed a ground for dismissal sa answer mo, more or less, the Senate will still hear that eh, before they proceed with pre-trial or trial eh. So yun muna magiging agenda. Siyempre kung sa tingin naman nila it would just hinder or would just delay the proceedings, they're more inclined to deny any plea for dismissing the case earlier. And I think they would really pursue for the impeachment trial.
1: Okay, thank you, Attorney Vien.
0: Yes, thank you very much
1: for generously sharing your precious time.
0: Thank you very much sa lahat ng makikinig.
2: Pastor E po, hindi Attorney E.
0: Diba? Yeah, as Pastor E eh. Then pagkakarinig ko A eh.
2: Oh, po, okay yun, A talaga.
1: Thank you po, Attorney Vien. Okay. Next time ulit.
0: Thank you very much. See you again. Good morning.
1: Good morning. Law professor and constitutional law lecturer, si Attorney Vien Lawrence Gabato. Yan. Sabi ng isa nating kaagapay dito, basahin ko lang, Pastor.
2: Sige.
1: Si Mienik. Sabi niya dito, pasensya na po, pero para sa akin, medyo bias sa Senado ang tanong natin. Kasi hindi po naman magkakaroon ng Senate flicks kung walang outside force. Kaya malamang po ay walang magiging impact kahit anong sabihin ng taong bayan sa Senado. Tanungin din po sana ang masasabi ng mga tao sa Ombudsman, CIDG, NBI at Malacanang. At mula po siguro sa magiging reaksyon ng mga nabanggit, posibleng magkaroon na ng punto ang magiging aksyon ng Senado sa mata ng Pilipino.
2: Actually, may survey nang lumabas eh, na sa pagkakaalala ko na mahigit 70% ng mga Pilipino ang gusto ng impeachment trial. So pinakikinggan din po ang sasabihin ng tao. Pero tandaan po natin ito, kahit anong sabihin ng tao, ang katotohanan ay katotohanan. Kahit sabihin po ng mga taong tuwid kung baluktot, baluktot. Mm-hmm. Kahit sabihin ng taong baluktot, kung tuwid, tuwid.
1: Mm-hmm. And you know, yung clarification din, ano, Pastor A, na matik pala na walang sweldo kapag kaganon.
2: Ang alam ko ay kapag na arena, yan dapat itatanong. Pero kasi ang bigat nga nung mga implikasyon siguro sa mga susunod na araw. Kasi again, marami pang nangyayari.
1: Marami pa pong developments. Kumbaga, eh, developing stories po ito.
2: Diba, kaya
1: na dapat
2: kahapon,
1: na subaybayan at maging bukas po yung ating mga mata at pairali natin ang ating critical thinking sa mga panahong ito.
2: Oh, yung nga ang mahirap eh. Kasi kahapon lang, nag-uusap tayo sa topic. Kaya alam natin na meron pang pwedeng mangyari kaya hindi pa tayo makapeg ng talagang isa pang topic. Diba? Ang hirap, di ba?
1: Mag-pray na tayo, Pastor A.
2: Sige, tayo po ay... Bumuntong hininga at manalangin.
1: Oo.
2: Sige po. Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, nawa huwag manaig kung ano po yung aming gustong marinig, kundi manaig yung kailangan namin marinig, yung katotohanan. Ayaw po namin, Panginoon, na manatili nagkakagol ang aming pamahalaan. Ang nais po namin ay, sabi nga ninyo, ipanalangin namin ang aming pamahalaan upang kami magkaroon ng tahimik na buhay. Kaya po kami lumalapit sa inyo, nagsusumbong, nagsusumamo na matigil na yung ganitong kaguluhan at tunay na ang manaig ay ang pangangailangan ng sambayanan. Ang makakabuti sa nakakarami at hindi pansariling interes ng iilan. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod sa pamagitan ng radyo, nawa ang amin pong pagtalakay na kapagbigay po ng kaliwanagan. Sa inyo ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen and amen. Salamat John B. Salamat kay Shekinah. Salamat din kay Shaira, kay Phil, kay Dessa. Salamat kay Jabez sa ating engineering at Bukawit Tech people. Pastor A, thank you.
2: Yes.
1: And God bless you sa iyong mga last few pages para sa iyong dissertation.
2: Sana few na lang, no? Sana few.
1: Maisasubmit mo yan ngayong deadline. Self-imposed deadline ba yun?
2: Deadline talaga.
1: Deadline na talaga. Abot yan. So kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
4: Serbisyong OFW!
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW, Sagot Kita. No, ito'y Tuesday edition. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalawang araw po ng Hunyo 2026. At tayo po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan lang po kayo naroroon at kayo po ay narito sa programang ito na nasana inyo pong sinishare sa ating pong mga mahal sa buhay para makasagot sa mga katanungan po patungkol sa inyong overseas work. Ito po inyong likod, Pastor Rene Gunsoy. Nagsusolo tayo ngayon dahil si Pastor Joe ay kasalukuyan nagpapahinga. And we will be joined, no, siguro nung sa susunod na sa Thursday, no, makakasama po natin siya. At patuloy tayong bumabate sa lahat ng nakikinig dito po sa 702 DZAS. At by the way, we are also live sa ating YouTube channel. At sa ating po, kung kayo ay merong cable TV, sa Signal Cable TV channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay dumako sa pagbasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na ating babasahin dito po sa Mateo Kabanata 5, Talata 3. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang salitang dukha sa Espiritu ay hindi po tumutukoy ito sa kakulangan sa pera or material na bagay, kundi ito'y sa kalagayan ng puso na lubos na umaamin ng kanyang pangangailangan sa Diyos. Ang taong dukha sa Espiritu ay hindi nagtitiwala sa sariling lakas, sa kanyang sariling talino o sa kabutihan upang makalapit sa Diyos. Sa halip, kinikilala niya ang kanyang kawalan at lubos na umaasa sa biyaya ni Kristo. Ito po ang unang hakbang sa tunay na pagpapala, ang kababaang loob na aminin na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Ang ganitong puso po ay binubuksan ng Diyos sa kanyang kaharian.

0: At ang kaharian ng langit ay hindi po gantimpala sa sariling merito, kundi ito po'y kaloob sa mga pusong handang tumanggap sa Kanya. Sa makatawid, ang kababaang loob po ang tunay na susi sa paglapit sa Diyos. Ang pag-amin ng ating kahinaan ay hindi po kahinaan, kundi ito'y lakas na nagbubukas ng pintuan ng kaligtasan. Ang tunay na pagpapala ay hindi po nakabatay sa yaman o sa tagumpay, kundi ito ay sa relasyon o sa personal na kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Mga kaagapay, umaasa ka ba na kumbaga sa sariling kakayahan o sa biyaya ng Diyos? Tanungin ang iyong sarili, nakikita ko ba araw-araw ang aking pangangailangan sa Kanyang presensya? Paano ko ba maipapakita ang kababaang loob sa aking pamilya, sa aking trabaho, at sa aking ministeryo? Nawa, ang aral pong ito ay magdulot ng tunay na pagpapakumbaba, ng tunay na pagkadukha sa Espiritu, na umaamin na tanging sa ating Panginoong Hesukristo lamang ang ating pag-asa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, inaamin po namin na kami po ay dukha sa Espiritu. Wala po kaming kakayahan na iligtas ang aming pong mga sarili. Patawarin niyo po kami sa aming pagmamataas, sa aming pagmamarunong. Turuan mo po ako, kami na umasa sa inyo lamang na biyaya. Salamat po dahil sa inyong kaharian. At meron kaming lugar para sa mga pusong mapagpakumbaba. Meron kayong lugar para sa mga pusong mapagpakumbaba. Inyo po kaming gabayan sa aming pong programa sa buong umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, sa aming pong pangalan ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen at amen. Patuloy ho tayo sa ating programa at ating pong binabati na yung mga nakikinig at nanonood. Kayo man po ay nasa bahay or na sa work or kayo po ay nagda-drive papunta sa inyo pong trabaho. Sa mga nakikinig sa PM Radio po nila, doon po na sumusubaybay mula po dito sa Metro Manila hanggang dyan po kung saan man naaabot ang aming pong mga tinig. Binabati ho namin kayo ng magandang umaga. At syempre, unahin na natin batiin ang ating pong butihin na station manager na si Ma'am Jo Cabrera Calabas po na nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Happy birthday, Ma'am Jo. Blessed birthday po sa inyo. At nawa po ay indeed we pray that you may continue to gain a heart of wisdom as Psalms 90 suggests, no? A prayer that to teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So happy birthday po. And hopefully we can continue to serve the Lord sa pamagitan ng ating pong station, FEBC. Salamat po. At patuloy tayong bumabati sa ating pong mga nakikinig po. Lalong-lalo na sa aking mother na si Mrs. Bersabe V. Bonsoy na palaging kasama sa kanyang morning routine ang pakikinig sa mga programa dito sa 702 DZAS. Along with, syempre, yung ating mga ninong at ninang dyan sa Batangas City, si Ninong Ringo at saka si Ninang Carrie Baha. Ganyan pong anak na si Madoy na Camacho na palaging nakikinig. Sina Benson Camacho, kumusta po kayo riyan? At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. And likewise, we also pray that yung pong mga nagtatrabaho, no, yung pong iba ay nagtatrabaho na at nakikinig, No? At akin lamang tinitingnan whether tayo ay napapanood na ng live, no? Sorry, na-on ko yung audio. And so this afternoon, this morning, eh, gusto ko pong banggitin sa inyo na ating topic na pag-uusapan ay patungkol po sa nagaganap na mga recruitment sa iba't ibang bansa. And the Philippines po is constantly on the, kung hindi po sa top 5 or top 10, ay consistently are the kumbaga consistently sends overseas workers para magtrabaho abroad. We have been touted even to be kumbaga talagang I don't know how to put this, no? Not negatively, of course, pero isa sa talagang pinaka malaking pinagkakakitaan or nakakapagpapasok ng income dito po sa ating bansa ay yung pong ating mga overseas Filipino workers. Kaya nga po na uso yung bansag na ang mga Filipinos po ay mga bagong bayani. Sila nga po yung mga tunay na bagong bayani ng ating bansa dahil nga po they contribute so much sa ating pong economy through their remittances, no? Whether they are land-based overseas workers or they are sea-based workers, sila po ay tunay na nakakapag-prop up ng ating pong economy through their remittances. And dahil din man doon po rin nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maiangat ang kanila pong buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng enough na kakayahan para suportahan ang kanila pong pamilya sa pamamagitan po sa pagtatrabaho abroad. Dahil lang po talagang dahil din po sa overseas work or the kumbaga yung propensity towards or the Filipinos being drawn towards working abroad ay dito naman ho nagkakaroon ng problema sa issue ng human trafficking and illegal recruitment. Eh, atin lamang pong binabantayan habang yung ating guests ay papasok and we are looking forward to having one of our officials dito po sa Department of Migrant Workers. Kasi po, just recently, we saw, kami naman po ay palagi nag-aabang dito sa serbisyong OFW, kami ni na Pastor Joe Biasong, ay nag-aabang ng mga updates and even news with regards to the fight against illegal recruitment. And almost always, you will hear us dito po sa aming programa sa serbisyong OFW, ay sinasabi po namin na wag ho basta-bastang maniwala. No? Magduda bago magtiwala. Yan po yung battle cry po natin na wag maniniwala sa mga sabi-sabi or sa mga posts sa social media that there are jobs dito at mabilis lamang ang proseso. Di na kayo kailangan dumaan sa recruitment agency. Di na, basta kayo lang. Ako lang ang usapin nyo. Ako na bahala. And yung mga ganito pong klaseng mga usapin ay yan ho ang aming pinag-uusapan upang ma-prevent tayo na mabiktima ng illegal recruitment and human trafficking. And that's why we anticipated, no, katulad nito pong recently na babanggitin na natin, ano, dederechahin natin na mga job offers sa di po sa Middle East ngayon naman sa Europe, particularly dito po sa ano sa Italy na kung saan Merong kaming nakita, no? And I'm sure hindi lamang po ito ang nakakalat dyan sa social media, but one particular modus, if we may say so, eh yung pong sinasabi nila na kumbaga hindi na kinakailangan dumaan o hindi na kailangan ng accredited o DMW accredited agency sa pag-a-apply dito sa bansang Italy. Oh, yun po ang medyo controversial na aming statement dyan. Tapos yung pang question whether is there mass hiring, kasi mukhang yun ho yung pinalalabas ng isang parang advertisement dito po sa social media na kung saan totoo nga bang merong mass hiring diyan sa bansang Italy so that we can actually vet or check whether this is true or not. At inaabangan nga natin yung ating pong kung siya po ay sana ma ano na ma makapasok na ano. Let me see. We'll just check yung kanyang number and pasa natin ito sa ating team. At hopefully, no? You can join either by phone patch or through Zoom, no? Now, here is what I gathered, no? Tinanong nga natin, meron nga ba talagang mass hiring? Kasi ang hirap po kapag ka sa social media, if there are unverified reports or kung baga kung hindi totoo ito, ang dami ko kasing naniniwala basta-basta. At dahil naniwala sila basta-basta, sa sobrang excitement, nakalimutan na nila yung protection nila. So, ang tanong kasi ngayon natin is that meron nga bang mass hiring na legal dito po sa bansang Italy? At ang nakita po natin, yes, there is indeed a mass hiring or legal hiring opportunities para sa mga Pilipino. No? Particularly, meron silang sinasabing New Work Visa Program, na ito po ay para sa taong 2026 hanggang 2028. And according to what I'm reading here, is that meron silang 500,000 permits o work permits na i-issue, no? At ito po ha, para klaro ha, this is a planned bilateral labor agreement for nurses, para po sa mga nurses. At ang hiring po, ang mode of hiring po nito ay structured government to government initiative para ito na nga po, no, para yung risk of hiring violations ay mapababa if recruitment goes through official channels. Banggitin ko po uli ha, meron ho dapat bilateral agreement, government to government, at official channels yung recruitment na nangyayari. Sadly po ha, no? Kapag ho merong legal hiring or legal recruiters, eh meron din pong sumasabay na illegal recruiters ang pumapasok. Kanya nga po, nandiyan dyan yung tinatawag na bureau or division within the Department of Migrant Workers. Ang tawag po sa kanila yung Migrant Workers Protection Bureau. No? Yung Migrant Workers Protection Bureau ay anong tawag dito? Iyan po yung bureau na nangangalaga, no, para sa kapakanan at protection against illegal recruitment and human trafficking. Ito pong MWPB. Hinihintay lang ho natin siya. I'm giving you the preliminaries para ho Hindi na ho kayo basta hintay pa, no? And according no to this document that I'm reading, aba eh, ang merong available na 497,550 permits over 3 years, no? At para sa taong ito, 2026 alone, ang available po ay 164,850. Ang categories po nila dalawa. Meron siyang para sa agriculture at tourism na mga seasonal jobs, which is ang work permits na available ay 267,000. At may mga non-seasonal at self-employed roles. Ibig sabihin, long-term employment, small businesses. Ito po ay meron silang total na 230,550. Ngayon, bakit kaya? Ang tanong nga, bakit ang daming ano ah? Daming pangangailangan dyan sa Italy ah. Well, ang isa pong rason, according to the same document that I'm reading, is that Italy's shrinking population and aging workforce is the two main reason. Okay, lumiliit yung kanila pong population at yung kanila pong mga citizen doon ay patanda na ng patanda, no? And the industries katulad po nung farming yung pong tungkol sa turismo are the sectors that urgently need foreign workers, no? So yan ho yung isa sa mga kadahilanan, no? Inihintay na lang po natin at least magjo-join na daw po sa Zoom. Hintay na lang po natin siya. And as I said, the key issue here dito po sa serbisyong OFW ay masagot po natin yung katanungan na ito nga bang ganitong mga mass hiring ay pinahihintulutan. At kung ito naman ay pinahihintulutan, ay i-verify natin, no? And makakasagot niyan si ating i-introduce ko na po siya. Siya po ay director for dito po sa Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. At siya po ay palagi ang kaugnayan ng Global Filipino Movement dito po sa DMW with regards to ito pong mga kapag may napapadaan sa atin na mga OFWs na humihingi ng ating tulong. Na talaga na mga actually humihingi sila ng tulong hindi sa GFM, kundi sa DMW mismo. Ang role lamang po ng Global Filipino Movement, ng serbisyong OFW, is to help them or endorse them whatever cases they may have or whatever advice they need kapag ho legal at pagpa-file ng complaint against their agencies, doon po natin sila kumbaga tinutulungan, ini-endorso. Ayan, so yan ang ating hinihintay ngayon na plano nating kumbaga matanong kay Attorney Romel Abang na hinihintay na lang po natin sa ngayon. Alright? So, ayun. May mga Filipinos ba o Filipino nurses ba na pangangailangan dyan sa bansang Italy? Ang sagot po, meron po. Meron. In fact, sabi nga rin sa the same document that I'm reading right now is that there are parang deficits, no? Italy faces a deficit of around 15,000 to 20,000 nurses, no? Kaya nga po ang plano nga po nito, and this is I believe ongoing, at itatanong natin kay Attorney Romel kung ano ang update dito, ay merong pinaplanong formal Philippines and Italy bilateral labor agreement para po sa structured at transparent recruitment. Ano ho? At ayan, I am told na nandiyan na si Attorney Rommel anytime. If we can have Attorney Rommel already. Sige. Via phone patch. Attorney Rommel, good morning po.
1: Yes, Pastor Rene, good morning. Pasensya na ho kayo at hindi ako makakonect dun sa ating Zoom, ano?
0: No
1: Medyo
0: problem.
1: mahina ho kasi nasa biyahe po ako. Medyo mahina yung ating signal.
0: No problem, Attorney. Welcome po sa serbisyong OFW. Matagal-tagal ko na hong gusto kayong maimbita dito at salamat naman po ay
1: Yes.
0: nagpa-unlock po kayo.
1: Yes, Pastor. Salamat din po. Magandang umaga po sa inyong Pastor. Magandang umaga din po sa inyong mga tagapakinig.
0: Opo, Attorney, and I believe you were also sent the itong katanungan pa namin kasi bine-verify po natin with regards to hiring dyan po sa Italy. Totoo nga po ba, can you confirm na meron po tayong mass hiring dyan po sa Italy?
1: Kung hiring po ang pag-usapan sa Italy, marami po tayong mga recruitment agency po no na nag-aalok ng mga job order papuntang Italy no. Sa ating mga aplikante, kailangan po nilang i-verify muna kung yung kanilang ina-applyan ay lisensyado ano at
0: Opo.
1: ito ay may kaukulang job order. Umiwas po sila sa mga online na recruitment, yung mga nag-aalok ng trabaho sa Italy na nakikita lamang sa social media. Kailangan po nakarehistro po ito sa DMW.
0: Okay po. So, may sinend sa inyo si Pastor Dennis na tila baga parang nagsasabi siya na kapag ka nandoon na daw, hindi na kailangan ng DMW License Agency pagpunta ho doon.
1: Okay.
0: Ano ho masasabi niyo po doon?
1: Ito po ay maliwanag na third country recruitment o yung tinatawag na cross country hiring. Strictly po illegal po ito sa ating batas sa Pilipinas dahil nababypass po yung legal na channels o proseso ng pagre-recruit. Ang third country recruitment po kasi nangyayari yan pagka yung isang OFW sa ibang bansa ay inaalok ng trabaho para magtrabaho sa iba't ibang panig ng mundo no tulad ng Europe saka US, Canada, Australia at sa Middle East. So
0: Yeah.
1: bawal po itong tinatawag na third country recruitment.
0: Opo, kasi parang as you said, wag basta maniwala at i-check, i-verify kung totoo ba ito. Kasi very bold ang kanya pong proclamation. In fact, meron pang kasunod diyan, no? And I think you can verify na lang later, baka pwedeng ma-check sila. Ay ang yun nga binanggit niya nga yung mass hiring. And sa akin parang na-alarm lang ako. Nagsasabi siya ng mass hiring tapos at the same time sinasabi niya na hindi na kailangan dumaan sa tawag dito sa DMW license agencies. Now, eto attorney, alam ko po na kayo po ay sa Migrant Workers Protection Bureau. And
1: Opo.
0: nalaman ko po na ito pong nagsasalita ay mukhang base ho, hindi ho dito sa Pilipinas, kundi nakabase na siya doon sa Italy. Paano
1: Yes.
0: ho yun? In terms of your, kumbaga, action towards closing down, pati yung nasa Facebook, pati yung nagpapaksara kayo ng mga ehensya. Paano ho yun kapag ka nandoon po sa ibang bansa yung tila baga nag-iimbita?
1: Yes po. Kung ang isang agency doon sa Italy ay nagkakandak ng recruitment, ano po? Malamang sa Italy ito po ay lisensyado, pero sa ating patakaran po sa atin dito sa DMW, lahat po ng OFW na magtatrabaho sa ibang bansa kailangan po ay dumaan sa legal na proseso pa rin, no? So, marami po tayong mga paalala at mga advisory na umiwas sa third country recruitment dahil medyo risky po ito, no? Dahil maaari pong maging biktima ng human trafficking ang ating mga kababayan. At pangalawa ay magkakaroon po tayo ng ano, yung mawawalan tayo ng track record, no? Doon sa OFW na na-deploy. Mahihirapan tayong bigyan ng tulong pagka hindi na natin na-track yung kanyang location. Kaya ho, ina-advise natin na umiwas po ang ating mga kababayan, hindi ho natin ito tinotolerate at inaallow yung tinatawag na third country recruitment. Pagka may mga ganito pong mga insidente, nakikipag-ugnayan po kami sa ating migrant workers office, no, sa Italy. At yung mga napa-flag po natin sa social media na nagre-recruit din ay nakikipag-coordinate po kami sa Meta, no, at saka sa TikTok para ma-take down yung kanilang mga post sa Facebook saka sa TikTok. So yun po ang ginagawa namin.
0: Okay,
1: and at the
0: so,
1: same time, Pastor, at the same time, at nag-iimbestiga din kami dito sa Pilipinas, baka meron pong connection yung ahensya na nagre-recruit dyan sa Italy, baka meron din po silang mga branch dito o connection dito sa Pilipinas. Kaya nagkakandak din po kami ng investigation tungkol dyan.
0: Ayun. Maraming salamat doon po sa clarification. Meron pa rin ho tayong tatanungin eh. Pero ang oras po natin ngayon, mga kaagapay, 9:02 ng umaga. Magbe-break lang muna kami. Pero sa pagbabalik, natin, tatanungin natin si Attorney Romel kung paano naman kung halimbawa paano ba natin ma-prevent yung pag-apply, tila baga parang nilaktawan nila kasi very enticing ano Attorney, very enticing na mag-apply sila pero parang minus the protection. So mamaya sasagutin ni Attorney Romel paano ba yung safer way of applying dyan po sa Italy sa pagbabalik po ng serbisyong OFW. Wag po kaya alis.
2: Serbisyong OFW.
3: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
4: Ay naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
3: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan, hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
5: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
2: Servisyong OFW.
0: At magbabalik po ang servisyong OFW. At kasama niyo pa rin ang inyong ligod, Pastor Rene Bonsoy po. Kasama po natin si Attorney Romel Abang, Director 4 ng Department of Migrant Workers. Department of Migrant Workers. At Attorney, kanina po, tanong ko lang, since there is indeed ICE hiring, tapos yung sinasabi nyo pong third country recruitment, pero ang tanong ko po before that is paano ba sa ngayon yung pinapayagan ho ba natin yung pong pagpunta ng ating mga kababayan sa Italy, kahit wala ho silang visa, eh kasi po mukhang nakakapunta rin po sila as tourists tapos naghahanap din ng trabaho doon. Paano ho yun?
1: Ang ibig kong sabihin po ay may mga kababayan tayo mula sa Pilipinas na nagpupunta sa Italy. Ito po siguro yung mga ini-invite na mga kamag-anak o mga kaibigan.
0: Oo, by invitation, visit visa.
1: Oo, mga visit visa. Hindi po natin ito ina-encourage ano, na gawin yung ganung paraan dahil ang ating patakaran kasi kailangan lahat ng mga Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa, kailangan po dumaan muna sa tamang proseso, ano? Kailangan muna dumaan sa legal na proseso sa PMW. So, ang may advice po natin, kung may mga invitation na magtrabaho sa ibang bansa, ay i-decline po natin itong mga ganitong klase ng pang-iengganyo, ano? Kailangan pong dumaan tayo sa proseso. Napakarami po nating mga recruitment agency ang nag-o-offer ng mga job order papuntang Italy at sa iba't ibang panig ng Europa. Opo.
0: Opo, kasi while I understand no, that we all understand na ang travel is a human right, yung pagdating mo naman doon at naghanap ka ng trabaho, tapos you don't go through the process. I like what you said kanina po, no? Yung sinabi nyo pong, kumbaga, walang track record. O ibig sabihin, wala silang kalimitan, nagkakaroon ng problema yung mga undocumented attorney. At
1: yes po, yes
0: dito po. Dito po ba sa Italy? Sa palagay niyo po, kumusta po ang mga undocumented natin diyan? Marami ho ba tanuho ang parang action ng ating MWO diyan doon sa mga undocumented?
1: Well, tingin ko naman po yung ating MWO ay patuloy na tumutulong doon sa ating mga undocumented workers natin na nasa Italy ngayon at inaayos po yung kanilang mga papeles para sila po ay maging documented, no? Dahil malaking tulong po kung sila ay documented dahil hindi mahihirapan yung ating government na tulungan sila at matrace yung kanilang mga location. So kailangan po maging documented sila, malaman natin yung detalye ng kanilang trabaho, yung kanilang employer at yung kanilang mga address, no? Para kung sakali pong magkaroon ng problema, eh hindi po tayo mahihirapan na magbigay ng kaukulang tulong sa kanila.
0: Attorney Romel, para sa tagapakinig po natin, ano ho yung risk kapag ka ho basta pumatol yung ating mga kababayan? Halimbawa, dito sa online posting na ito na tila baga nag-iingganyo sa ating mga kababayan. Para sa kaalaman lang po nila, ano ho palagay ninyo ang mga risk kapag ka ho merong ganitong illegal recruitment activities na nangyayari?
1: Well, kung may mga illegal recruitment activities po, makipag-ugnayan lang po sa amin, ano, sa aming opisina at para mabigyan namin kayo ng tulong at makapag-imbestiga na rin po kami.
0: Oho. At yung mga ganito, and I believe ang ginagawa po ng DMW, pati ho yung mga online postings, inyo pong pinapa-take down. Tama po ba ako?
1: Yes po, yes po. Meron po kaming isang division sa aming bureau na in charge po sa pagkikipag-ugnayan sa Meta at saka sa TikTok, ano, para ma-take down yung mga kahina-hinala na mga advertisement, no, para hindi makapangbiktima ng ating mga kababayan. So, mm-hmm. meron po tayong MOU with the Meta and TikTok para po mas mabilis yung aming pagkikipagtulungan. Mm-hmm. Yun po. Opo.
0: At and I believe ongoing pa rin ho yung inyong mga ginagawang surveillance, lalong-lalo na dun sa mga recruitment agencies. And I believe marami rin ho kayo napasara na hindi po recruitment agencies, kundi mga parang consulting agencies or mga manpower. Tama po?
1: Yes, yes po. Halo-halo po ang aming mga naipapasara. Meron po yung mga lisensyado na canceled na yung kanilang mga lisensya. At marami din po kaming mga naipapasara na mga consultancy at saka mga travel agency na involved sa illegal recruitment. Mm-hmm. In fact, ay nakapagpasara na po kami ngayong taon na to ng 12. 12 mm-hmm. An establishment na involved po sa illegal recruitment.
0: Mm-hmm. Pagka ho ganun, halimbawa ay naipasara nyo itong mga agencies na ito, ay pagka ho ba, doon lang ho ba nagtatapos yun, napasara nyo, pero yun ho ba ay pinakakasuhan nyo pa rin?
1: Yes po, automatic po yan. Ano? Hindi po nagtatapos ang ating operation sa pagpapasara lang. Ano? After the closure, ang ginagawa po namin ay nakikipag-ugnayan pa kami sa LGU, sa DTI at saka sa SEC. Ano po, kung ang isang establishmento na sinaran namin ay nakaregister sa SEC o kaya sa DTI, sumusulat po kami sa DTI para po i-cancel yung kanilang mga accreditation at saka yung mga registration nila. Ganun din po sa LGU, nakikipag-ugnayan kami sa Office of the Mayor para kansilahin po yung kanilang permit to operate. At pagkatapos okay. po nun ay nagpa-file po kami ng illegal recruitment cases laban doon sa mga involved po doon sa aming mga pinasarang establishmento.
0: Mm-hmm. Para po sa siguro sa uling bahagi natin, ano, yun ho bang binanggit nyo kaninang pag-verify ng agency license? Yan ho ba ay para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, yan ho ba ay madali lang po bang gawin yan na mag-verify? Yan po ay nagagawa po ba yan online or kinakailangan po nilang pumunta pa mismo sa inyo pong opisina sa Department of Migrant Workers?
1: Yes, Pastor. Napakadali lang po yan para sa ating mga kababayan. Pumunta lang po sa website ng DMW at nandun na po lahat yung mga listahan ng mga recruitment agency. So napakadali po ito. Online lang po ito. No need po na tumawag o kaya magpunta pa sa aming tanggapan. Write there in your cellphone o sa inyong mga laptop, computers, may internet kayo, pwede nyo na pong i-verify doon sa website ng DMW yung mga listahan po ng mga recruitment agency. Lahat po, nandun po yan sa ating website.
0: Isa ko bang gustong tanungin, attorney, regarding job order. Kasi minsan, kapag sa posting, sinasabi nila, kailangan namin mga 50 ganito. Tapos ini-specify yung particular na job position. Paano ho ba mag-check ng job orders kung talagang yan ba, 50 pa o baka mamaya sasampu na lang o dadalawa na lang? Paano ho ba mag-check ng job order?
1: Yung job order po, mas maigi po kung sa mismong recruitment agency nila itanong. Ano po? Kasi mm-hmm. very limited yung ating nakalagay sa database, pero nandun po sa ating database mismo makikita kung may job order, pero mas maigi po na i-verify ng mabuti sa recruitment agency para malaman din kung yung job order na ino-offer baka for manpower pooling lang po, no? So kailangan din nating ma-verify muna. Oo,
0: kasi yung iba ho ang magiging experience manpower pooling, akala nila ano na sila, kumbaga ma-select na, only to find out na wala pa pala ito. So, ano ho advice ninyo? Ang pinaka-advice po ba na imbes po dito sa halimbawa sa checking manually sa kanilang cellphone, eh dumiretso para malaman nila kung talagang available pa yung mga position na yon doon sa kanilang ina-advertise.
1: Yes po, mas maigi po yung para makasigurado tayo pag may napili na silang recruitment agency sa ating website, mas maganda po puntahan nila mismo yung recruitment agency. Wag po silang ina-advise natin na wag silang tumawag. Mas maganda makipag-transact ko sila personally mismo doon sa recruitment agency para po hindi rin sila mabiktima ng mga illegal recruiters, no? Mas maigi po yung mga empleyado mismo, kung sino po mismo yung in charge ng recruitment doon sa recruitment agency, ay doon sila makipag-usap para okay. Para yes, opo.
0: Ito po ilang sa tanong po sa amin, ano, kapag ho sila ay nire-recruit, no, sabihin na po natin talagang sila po ay medyo kahina-hinana na. Ngayon ang tanong sa tanong ng iba, kailangan ho ba talagang magbayad agad doon po sa recruiter ng kumbaga ng mga fees nila agad-agad? O kailan ba dapat nagbabayad ng fees kung meron man?
1: Ang placement fee po, kailangan po babayaran mismo yan sa loob ng recruitment agency. At hindi po sa labas ng opisina ng agency, no? Kailangan sa loob. At dapat ito ay may kaukulang resibo na ini-issue ng recruitment agency. No, at binabayaran lamang po ito pagka kayo ay nakapirma na ng kontrata. No?
0: So,
1: hindi yung
0: okay.
1: Hindi yung kagad-agad ay mag-uumpisa pa lang kayo, kasasubmit pa lang ng requirements, magbabayad na kagad. No?
0: Oh, hindi ho po pwede yung ganun. Illegal recruitment na ho bang matatawag yun?
1: Ang hindi naman po illegal recruitment, kundi ito ay violation ng ating DNW rules and regulation, ano? Na kailangan okay. ang placement fee, kailangan mabayaran ito pagka nakapirma na ng kontrata yung ating mga aplikante.
0: At tapos, attorney, ano ba yung sapat na sinasabi niyo po na placement fee o yung kaukulang dapat na singilin lamang doon po sa aplikante?
1: Well, ang placement fee po ay kailangan equivalent po ito sa 1 month salary ng aplikante. Halimbawa po, ang salary ay $400, kailangan po ang placement fee ay equivalent din sa $400. Ayun.
0: So, hindi ho po pwedeng... Opo, hindi ho po pwedeng sumobra doon sa tinakdang yon.
1: Yes po, kasi po ito ay lalabas na overcharging. Violation po ito ng ating DMW rules and regulations.
0: Alright. Attorney, isa na lamang po. Kung halimbawa na meron pong mga suspicious na mga recruiters or advertisement, nakatulad po nung halimbawang binigay natin kanina, nag-hire sa Italy or sa ibang bansa. Pwede ho bang ibigay po ninyo yung inyong mga hotline numbers or mga email address or mga numbers kung sino po ang dapat na kontakin dyan po sa Department of Migrant Workers para po sa kapakanan ng ating pong mga OFW or would-be OFWs na nag-a-apply?
1: Yes, Pastor. I suggest po yung ating mga kababayan ay i-report po yung mga suspicious na mga recruiters sa aming DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking page, no? Meron po tayong page dyan, yes, opo. Yung DMW Anti-Illegal Recruitment page, maaari lang po kayo mag-message doon o kaya mag-email po kayo sa aming email. mwpb.gov.ph, no?
0: Yun.
1: Pero mas mabilis po kung sa aming anti-illegal recruitment page kayo mag-message para makita ho namin kaagad at magawa namin yung kaukulang investigasyon.
0: Opo, at ito naman po ay palaging active, I assume, ano po, itong mga pages yes. na binanggit niyo po.
1: Yes po, yes po. Lalong-lalo na yung ating anti-illegal recruitment page. Very active po yan. Pag may nagme-message po sa amin ay rest assured, nare-replyan po namin kaagad yan. At dahil meron po kaming isang tao na nakatoka dyan sa ating FB page po.
0: Opo, maraming salamat, Attorney Romel, sa inyong panahon. At very helpful po ito. Katulad ng nasabi natin, ay matagal na namin na gusto kayong maimbita dito. And thank you po sa pagpapa-unlock. Sana po hindi po kayo madala, no ho? At from time to time, request ko po na kayo ay mag-guest po dito.
1: Yes po, Pastor. Maraming salamat din po sa pagtitiwala at sa inyong imbitasyon. Anytime po, kung kailangan nyo po ng aming servisyo, ay just feel free to reach us po. Anytime po.
0: Maraming salamat po, Attorney Romel.
1: Okay po, thank you.
0: Thank you po. Ayan po si Attorney Romel Abang, Director 4 ng Migrant Workers Protection Bureau. No? Sa akin, yung key takeaway po dito is that huwag ho talaga kayong basta maniwala sa mga ganitong postings. No? Katulad ng mga binanggit ni Attorney Romel, aking isa-summarize lamang, he mentioned the word i-verify nyo. Verify palagi yung lisensya ng agency. Always with the Department of Migrant Workers diyan po sa DMW. No? Always i-check po yung mga job orders against doon po doon sa mga posting nila and against official DMW posting. Bakit po? Kasi hindi ho lahat totoo na available pa yung mga job orders. Pangatlo, binanggit din ni Attorney Abang yung dapat na pagsisingil. Nagbabayad lamang po kung merong placement fees, ay binabayaran lamang ito kapag kaho pumirma na kayo ng kontrata, no? And if I may add, huwag ho kayong basta-basta na magbabayad ng mga iba pang fees like medical, sa training, sa processing, na wala pa hong nangyayari. Ano ho? Limitan ang mga illegal recruitment activities, ganyan po ang ginagawa, naniningil muna. Ano, bago sila o umaksyon, no? At panghuli, tayo po ay binigyan ng advice na palaging i-report yung mga suspicious na recruiters, no? Dito po ang mga binigay na DMW hotlines ay pwede ho tayong tumawag doon and even pumunta ho tayo sa website ng DMW, dmw.gov.ph, no? And just to recap, yung mass hiring po na ganyan, talagang maganda naman po opportunity ha, para sa ating mga OFWs. Ano, especially kung talaga ito ay totoo, ang sinabi ko nga kanina sa area ng agriculture, sa turismo, at sa healthcare. Pero pag-iingat po dahil government to government or license agency recruitment lamang po ang safe na applyan. No, wag ho tayong mag-shortcut because any shortcut na ino-offer ng social media posting ay malamang ay galing po sa mga unqualified or unlicensed at mga illegal recruitment activities po ang nangyayari dyan. Alright? At yan po ang ating pong programa ngayon, ano, at tayo po ay magtatapos sa panalangin bago tayo magpaalam. Tayo po ay manalangin. O Lord, we are thankful for programs such as ito pong servisyong OFW dahil we are able to send or to give the right information para po maiwasan yung mga ganitong illegal recruitment. Mga shortcuts pa patungo sa kanila pong overseas work na magdadala rin sa kapahamakan sa ating mga kababayang OFWs. Dalangin namin, O Diyos, i-bless nyo at i-bless nyo yung work ng MWPB. Salamat po kay Attorney Romel Abang at inyo pong pagpapalain at iingatan sila even as they do their work. We also pray, O God, for our overseas Filipino workers and their families. Lord, na sila po ay habang nagtatrabaho, maging matatag sila sa kanilang pananampalataya sa inyo, patuloy na panatilihing buo ang kanilang pamilya, maging maayos po ang kanilang pamumuhay. At higit sa lahat, inihiling namin na sila po ay maging kapakipakinabang sa ating bansa at sa bansang kanila pong pinaglilingkuran. Yan po aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Papasalamat na po tayo kina Des, kina Phil, kay Shekinah, Shira, sa ating pong Protec, sina Reggie, Jambi, Nathaniel, at Benjo. Sa ating pong RTV, Eileen, Wenmark, Bong, Chavez, at Angelica. Sa ating pong station manager, again, happy birthday po, Jo. Sa ating programming supervisor na si Heidi Bernardo Sampang. At sa ating mga broadcast engineers. Magkakita-kita na po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. At palagi po natin sinasabi, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po. Pastor Rene po ito.
6: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Servisyong OFW.
7: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng FEBC.

0: CS, FEBC, Radyo, TV, Agapay ng Sambayanan. Isa po kaming FM station sa Far East Broadcasting Company Philippines at kasama po sa KBP o kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kayo po nakikinig sa amin live on radio or sa Facebook or sa YouTube or sa ano pa mang mga social media outlets na nandyan. Pwede nyo rin po kami pakinggan on sa ating app ng FEBC. Nasa iTunes po yan, sa Android po. Maganda yan kasi ano, diretso na, pala kayo naka-radio pero nasa cellphone, no? Maaari nyo po i-download yan sa ating mga app stores, no? Para po kayo ay makapag-subscribe and makapag-comment. Ngayong umaga po ay kasama ko po ang ating madalas na nakakasabay dito, si Pastor Gerald. At mamaya babatiin niya kasi meron maganda tayong ano, pag-uusapan. Lately, we've been talking about sa ating program ang role ng magulang, no? Yung last two topics natin, ano eh, no? Ang sinasabi natin ay dapat ang magbago ay ang magulang at hindi ang bata, right? And sobrang countercultural po yan sa Asian culture. Kasi sa Pilipinas, so sa Asia, ang kaisipan ay ako matanda, ikaw mag-adjust, right? And ibang-iba po yung usapin dyan. And yeah, that's what we've been talking about, no? Pero at the same time, makikita po natin na madalas nasasabi, iba naman kasi yung kalakaran nyo sa kalakaran namin. And nagkakaroon ng generational divide between the parents and sa kanyang mga anak. And then, nilagay pa natin yung ano, yung issue about what about sa eskwelahan. What about ano? And hindi naman natin pwedeng bantayin yung mga anak natin ang 24/7, nakatutok tayo, no? Naalala ko nung my early years ng guidance and counseling, may isang nanay, hindi na niya alam kung anong gagawin dun sa anak niya. So literal ang ginawa niya ay yung anak niya parang nag-cutting ay dun siya naupo sa labas ng kwarto, no? Kanyang anak sa eskwelahan. High school ho to, high school ha. So, naintindihan ko yung ano, desperate na ng konti si nanay. Pero talagang pinanindigan talaga niya to. Pinanindigan niya. And yun ang kanyang ginawa, no? Napaka ano po yan eh. Hirap na element ng parenting yung part na yan. Pero hindi po natin pwedeng ano, ihiwalay. Napakahalaga po nito. Napakahalaga. I remember may sinend ako na ano eh, doon sa GC namin ng mga kapastoran, ng mga barkada ng mga men's group ko na madalas ko nagagamit ito eh. Yung sabi niya gano'n, you only get one summer with your baby. Wow. Kala natin habang buhay mga anak natin na sa atin, no? One summer with your baby, three with your toddler, 9 with your child, and 5 with your teenager. Biglang umiksi yung oras.
1: Opo.
0: Oo. So, oo nga naman, no? One summer, kasi after 1 year, toddler na yan.
1: Opo.
0: No? Tumatakbo na yan ang sarili niya. No? Tapos, eh, you know, 3 hanggang 5 years old. Mamaya, nag-i-school na yan.
1: Opo.
0: So, wala na sa bahay yan. Sa kinder na. Tapos, eh, pag anak mo, ayan. So, talagang ano, ang hirap tuloy natin balansin anong pwede natin gawin. Lalo na sa mga panahon ngayon, in these days and times. So, napaka, ano po, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. At paano gagawin natin at ano ang gagawin natin, no? Binabati po natin ang mga naka-live na pumasok na agad. Si Kuya Alex, anak na Alex Fajardo, good morning, all the way from Japan. No, si Ate Vicky, good morning po Ate Vicky, Ate Rosalinda Manzano, good morning Ate Nora. Cancela, Ate Laura. Oh, sanidad. Magandang umaga po. And Ate Juliet all the way from Texas. Where's your love life? Hinahanap ko rin po kung nasan siya. Actually, hindi po siya po ay merong important presentation sa DSWD. So kaya po siya ay ano, naglaho, no? At iyan po, kaya doon po siya napunta ngayong umaga. Kasama ko po sa studio ngayong umaga ang madalas ko nakakasama kapag may kailangan ko ng alternate ni Ate Isa.

0: Yeah, no, kasi pag maganda yung niwala, dapat pogi ipalit mo. Ito, si Pastor Paul, si Pastor, ito, Pastor Gerald, yung mga ganun yung mga dati yan, okay, mga anak ko, yan. Pag kailangan namin ng aawayin, yan, si Pastor Carlo, yan ako. Si EJ, yan, yung mga pang bardagulan sila yung mga ano natin. So, Pastor Gerald, bati ka muna sa ano, mga listeners natin. Yeah.
1: Maganda umaga po sa bawat isa. Good morning po kay Mama Laura, yan, from, watching from Australia. Si 3D, taga Sebitanan. Yan, kita tayo next week. At sa mga taga TCC, mga taga kasama natin sa network na TransformNet. Good morning po sa inyo lahat.
0: Good morning po. At ano nga pala, no? Si nasa Australia nga pala si Ate Lau.
1: Oo po.
0: May mga taga-kababayan kayo nasa amin kahapon.
1: Oo,
0: Australia.
1: Po, good morning po sa aking asawa, pero baka tulog pa siya ngayon dahil namuyat ang mga baby kahapon po.
0: Gigisingin daw nung ano, ng baby ninyo.
1: Oo. Po. Good morning, mahal. Ayan.
0: So, magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. Napaka ano tong usapan natin ngayon, Pastor Gerald, ano?
1: Opo.
0: Pag-uusapan din natin yung isang bagong dinevelop na ministry curriculum. Kung kayo po ay merong church na merong youth ministry or may campus ministry, makinig po kayo. Okay. At bagong-bago lang po ito, maglo-launch pa lang po ito. Itong curriculum na ito, napakaganda po ng aspeto, well-researched and backed up with studies. And kung meron kayong mga youth ministers or pastors or so on, ipasa niyo po ito, itong broadcast natin today. Kasi po, malaking tulong po ito sa ating, ano, sa ating mga kababayan at how we can be effective campus ministers to reach this next generation. Sabi nga nila daw, yung next generation is not the next generation. They're already here.
1: Now,
0: generation. Oh, na andito na sila, andito na sila. Minsan kasi ang mga magulang malayo masyadong tingin, mga simbahan malayo masyadong tingin, no? Pero in reality, yung next generation nandiyan na. It's right in front of you. So kung tatamnan mo sila, abutin mo sila, kailangan abutin mo na sila ngayon.
1: Right?
0: And yung study ng Lausanne Convention many years ago, tama eh, yung 4 and 14 window, yung edad na yun, no? Pinaka-susceptible to the gospel and influence ang mga bata who are 4 years old hanggang 14. And then after 14, 15 to 18, pahirap na ng pahirap. Pahirap na pahirap. Yun po yung segment na gusto nating abutin.
1: Opo.
0: No? At yun din po kasi yung segment na ages 15 to 18, 14 to 18, yan yung edad na nawawala siya sa church.
1: Opo.
0: Pag nag-graduate ng high school, pag nag-start na ng college, yung ganyan, yan yung nawawala. No? Sabi nga ni nung isang libro na binigay sa akin ni Bishop Manny Carlos, ano, mga digital Babylonians, pagans, nawawala sa church. No? Babalik po yan, pero sugatan na kung minsan, kung makabalik.
1: Opo.
0: Marami ng pinagdaanan, marami ng mental, physical, psychological scars, if ever man makabalik sila. Madalas na rinig ko yan as a long-time youth pastor. Pastor, ba't ganun yung anak ko? Pinalaki ko naman sa simbahan. Maintindihan natin, opo, you've always heard me say this, don't bring your children to church. Bring the church to your children. And isa sa mga paraan na pag-uusapan natin, yung context o aspeto na yan ngayong umaga. So, again po, i-share nyo po sa mga merong ministry with the campuses, sa mga magulang, napakahalaga po ng role ninyo. Kasi madalas, unfortunately, ang mga magulang ay dahil busy trabaho, nagiging parang rehab yung simbahan tsaka eskwelahan. Yung bang sasabihin ng magulang, eh, ba't ganun? Sa bahay namin mabait yan eh. Parang kasalanan. Parang kasalanan pa yun. So yun, yung mga ganun. Opo. Napakahalaga po na makausap namin kayo at makinig kayo sa ating program today. Yan po ay malaking tulong sa inyo sa at sa atin, no? Dumami na ulit to si Kuya si Kuya Jeric, pa-shout out po. Ayan, shout out. Okay, si Edward Gavin. Yan, magandang umaga. Ate Emily Sumabong, magandang umaga. Ate Mona Pascual. Nanay Leonida, good morning. Yan, sabi ni Alex. Yes, Pastor, happening to also here in Japan. Oh, totoo yun. Sa Japan, no?
1: May, nung pumunta po akong Japan, nag-devote yung church po doon ng one Sunday to pray for all of the high schoolers in Japan kasi sobrang taas ng suicide
0: rate. Oh, actually,
1: going to the summer vacation.
0: I'm not sure kung sila parang ang number one ngayon. Dati sila at saka Korea naglalabanan sa pinakamataas na ano. I remember several years ago na nandun kami. I was there for like 1 week. Ganun, 1 week. Ang danus, ang dami,
1: Biglang titigil yung train.
0: Oo,
1: kasi may tumalon.
0: Right. Di ba meron silang ano doon yung suicide forest or parang gano'n?
1: Oo po, Aokigahara. Oo, sa ibaba na Fuji.
0: Oo, na bawal pumunta doon. Kasi marami po nagpupunta doon, tapos doon sila nag...
1: Inordonan na po eh.
0: Oo, kaya highly monitored yung gubat na yun sa baba ng Fuji. And gusto ko pumunta, ayoko ang dalhin ng pastor eh. It's almost as if yung dating tuloy ng lugar na yun, parang multo or mysterious whatever, no? Dahil talagang doon pumupunta yung mga tao. So you know, totoo yun. Matindi ang yung pressure na ano. And I know mga kapatid, we always say that, I've said it na pag pinag-usapan natin yung Gen Alpha today, you know, sabihin natin, mahinang klase, mga millennials, Gen Alpha, yung dalawang generation na yan, balat sibuyas, iyakin,
1: snowflake,
0: etc., snowflake, and kung kayo po ay dun sa generation na yun, no, totoo po yun. Totoo po yun. Okay. Pero kasi, hindi palibhasa, ay totoo yun. Ibig sabihin, pababayaan na natin ganun. Di ba? Parang, ganun talaga eh. So, ang tanong natin, anong ginagawa ng church?
1: Right.
0: Anong ginagawa ng mga pamilya? In order to address this. At higit sa lahat, anong ginagawa ng eskwelahan?
1: Kasi
0: ang mga bata, 10 hours
1: nasa school. Opo. Diba? Labas pa yung extracurricular.
0: Right. The entire waking day na nasa school sila.
1: Opo.
0: Uwi yan, matutulog na lang. No? So, you know, napakahalaga po yung usap na yun. Ito pong pag-uusapan nating initiative or curriculum ay na-create po because of that mindset.
1: Opo.
0: You know, and alam mo, having worked with youth ministry a long time, ang sad lang na napapansin ko kasi, maraming youth or campus ministries, basically, sila yung ningas kugon. In other words, they'll be there for a year, tapos next year, wala na ulit. Walang continuity. Kasi, mahirap din kasi ang mag-continuity.
1: Opo.
0: Mahirap din eh.
1: Lalo volunteers.
0: Oo, volunteers mo, tao mo, papagod. Talagang fatigue. Kailangan, in many ways, may calling ka talaga dyan sa part
1: opo,
0: na yan.
1: Opo, tama po.
0: Diba? Nagkalat po ang campus ministries ng mga churches today. No? Pero ang madalas po ay one of the biggest flaws na nakikita ko, walang developed long-term curriculum. So in other words, for example, nagawa mo itong program this year, eh paano next year? Yeah, sa orphan care, yan din naranasan ko eh. Di ba? Alam mo yung unang batch ng mga mga bata natin guys sa orphanage, no? Nakakilala sa Panginoon, nalapit sa Panginoon, tapos isosoli ko na sila doon sa ano, isip ko parang, so ganun na yun, tapos na. Wala na tayong gagawin. Paano na? Oo, di ba? Ano to? Bakit ganito? You know? So, walang continuity ba na nangyayari? Kaya medyo yun di-develop natin approach dun sa orphan care ministry natin sa IBC na ibahin. In fact, yung dissertation ko dun iikot eh. You know, paano mong gagawin? Anong klase yung holistic?
1: Ay, sa doctorate yun.
0: Oo, anong holistic discipleship approach into the ano.
1: Ganda.
0: Na hindi magmumukhang programa, pero technically, programa.
1: Diba? Systematic.
0: Oo, kasi yan ang ayaw ng modern na kabataan today.
1: Opo.
0: Yung ayaw nila yung feeling nila pina-project mo sila.
1: Institutionalized.
0: Ayaw nila parang pina-project mo sila. Feeling nila, nandun ka, binabago mo sila. AI na nga, snowflake nga eh. Love me for who I am, accept me for who I am. Tapos, paprojectin mo ko, di ba? So, yan po, yan po. Pero bago yan, ano po, let us go to our Bible reading. As, alam niyo na po, that's how we always start with everything. Kung di pa kayo nagde-devotion, ito na po yung part na yun, ngayong umaga. Ang babasahin po natin, very familiar passage in scripture, babasahin ko po ang Tagalog at si Pastor Gerald po ang English. No? Ito po ay makikita natin sa Ephesians 6:4 or Ephesians 6:4. Ang sabi po ay ganito, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at pag-aaral ng Panginoon. Pastor Gerald.
1: Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord.
0: Amen. Anong take mo dyan sa ano na yan? Kasi alam niyo mga magulang, favorite natin yung Ephesians 6:1. Pag inutusan mo, tapos ayos mo, hoy, children obey your parents in the Lord. Pero yung 6:4, ano ang ano mo dyan? Anong nakita mo dyan?
1: Kung i-analyze po natin yung, parang ano po ito, part siya nung succession ng instruction ni Paul sa church, sa early church. Nung una, meron pong instruction para sa mag-asawa, para sa magulang,
0: right.
1: Instruction sa slaves at saka sa employers nila. Parang makikita po natin dito kung paano yung structure ng submission sa kalooban ng Panginoon na on the sa surface level na reading, parang huwag ka lang maging harsh, pero hindi siya tungkol lang dun eh.
0: Right.
1: Makikita po natin kung paano sinasabi ni Apostle Paul na yung normally, ang punishment, ang sisi laging nilalagay sa bata. Ang immature kasi nitong bata na to eh.
0: Uh-oh.
1: Pero si Paul, parang meron siyang dinevelop na pattern dito na yung power, yung kung sino yung may greater responsibility and power, yun yung kino-call out ni Paul.
0: Right.
1: So in this instance, yung fathers. Kasi I think Paul wrote this po during the Roman times, Roman world, kung saan yung mga tatay may absolute authority over
0: very
1: life.
0: Patriarchal.
1: Actually, hindi lang po patriarchal. They have the authority and power sa life and death decisions ng buhay ng mga anak nila at asawa nila.
0: Right.
1: And Paul was saying, yung sa mga anak, granted na yun, they will obey.
0: Uh-oh.
1: Pero kayong mga tatay, dahil merong kayong patriarchal authority and power to really control the life and death of your children, restrain that kind of power. So parang kagaya nga po ng binanggit nyo kanina, no? Ito yung generation ngayon. Lagi ko actually dun sa book yung pampronte. Bawat generation naman may kanya-kanyang baho, iba-iba lang na amoy.
0: Yeah.
1: Pero itong particular po na to, sinisingil ni Paul yung mga tatay.
0: Uh-oh.
1: Kasi they have absolute authority.
0: I thought that was interesting kay Paul.
1: Opo.
0: Sa isang tao na walang asawa, walang anak.
1: Yun nga po.
0: Ang dami niyang teachings about marriage.
1: Uh-oh.
0: Kasi marriage kanya din eh.
1: Opo.
0: Marriage, singleness, raising children. You know, sa isang tao, wala namang asawa at di naman nagkaanak, obviously. You know, ang dami niyang, I'm sure, ang inspiration of the scripture show, di ba? Pero, I mean, beside the theology, ang dami sigurong observation nito si Paul.
1: Yun nga po eh. Diba? From the outside looking
0: in. Nakita niya from the outside looking in. You know, and that's very important po even sa pag-uusapan natin today. Kasi itong initiative or teachings natin na pag-aaralan today, it's also from the outside looking in. No? Di ba si Paul parang, fathers, you know? I remember I touched on this last year sa season for the family ng IBC. Itong 6:4, yung fathers, do not provoke, huwag mong ibuyo. Na looked at the verse, sabi ko, teka lang, ibig sabihin, whether you like it or not, you will provoke your children towards something.
1: Tama po.
0: Kaya huwag mong ibuyo. Pero technically speaking, if you look at it ng paatras, you're going to provoke, ibubuyo mo yung anak mo towards something.
1: Right.
0: Kaya sabi niya, do not provoke your children to wrath. Rather, raise them up in the nurture and admonition of the Lord. I-provoke mo sila towards righteousness.
1: Mm.
0: Parang active yung statement. He didn't say influence them into, you know, nurture and admonition of the Lord. It's influence. Opo. He didn't say live a life to inspire them. Hindi, ang linaw nung verse eh.
1: Very intentional.
0: Raise them up. Diba? Grabe. Raise them up in the nurture and admonition of the Lord. Palakihin nyo sila. Mm-hmm. Very active.
1: Mm-hmm. Opo.
0: And Paul was reminding, tama ka eh, the fathers of the incredible impact and responsibility ng tatay.
1: Opo.
0: At ngayon, ano po, eh, June, Father's Day month ngayon, Father's Month. No?
1: Kala ko Pride Month.
0: Oo, hindi Pride Month, kalokohan yan.
1: Nakita ko kaagad kagamit.
0: Oo, ang bira, sa Quezon City, nagkalat yan eh. Mga bandera eh. Noon na, sa bandera yan, nalang pambihira yan. No?
1: Napalitan na yung June. Na.
0: Oo, I mean, so, nakita ni Paul yung impact ng ano ng mga tatay at anong pwede nilang gawin and anong possibilities.
1: Opo.
0: So, it is true na tayong mga magulang, tayong mga ama, we are going to provoke our children towards something.
1: Mm.
0: So, in the same sense na wag mong ibuyo sa pagkapuot sa'yo, active pa rin eh. Raise them up.
1: Tama.
0: Palakihin mo. Ibuyo mo siya sa tamang direksyon.
1: Ang ganda nung sinabi niyo na yun, nung kasi even in the, ito rin sa Ephesians, di naman sinabi ni Paul na fathers, you will be the head of the home.
0: No,
1: sabi ni Paul, you are the head of the home.
0: You are.
1: Usapan lang, magiging matino ka ba
0: o hindi.
1: Malokong head of the home.
0: Right.
1: Tama po yun eh. Parang whether you like it or not, you will
0: like
1: provoke
0: not.
1: Them either to righteousness or to unrighteousness or rebellion. Ang galing na po.
0: Yeah, there's one statement I always make pag season for the family. What you allow, your children will legislate.
1: Mm,
0: pag piniyaga mo isang bagay, magiging batas yun.
1: Naka
0: minsan tayo mga tatay, magulang, sabi ng anak natin, pag inconsistent, bakit yung isa araw, piniyagan mo ako?
1: Diba? Magagaling pa naman ito. Ang galing na, po.
0: Kasi hindi ka naman nag-iisip. Kaya, minsan, nahuhuli ko sa ganun eh. Sasabihin ni Ate Isa, magpapangako ka, mamamaya, hindi mo naman kayang anuhin yan. Diba?
1: Ang galing na, kasi kagabi, si Riley, sabi ko, bawal ka ng matamis. Ganun. Sabi niya, ba't ka naglagay ng sugar sa kape? So, ang galing nung sinabi niya.
0: Parang, nga. No?
1: Sige na nga.
0: Observant sila eh, di ba? They will, yung nga, what you allow, your children will legislate.
1: Mga na, abogado pa na.
0: Naalala ko, may isang kwento si Andy Stanley. Gusto si Andy kanina. Na, nung bata siya, nagmura siya. Elementary. Nagmura siya. Na-pick up niya sa school. Sabi nung, terminology ng mga puti sa South, kung saan ako lumaki. Sabi niya, you better stop that or I will wash your mouth with soap. No, kasabihan nila yun. No? Hugasan ko na sabon yung bibig mo. So, madalas sinasabi yan sa nung unang panahon sa mga kasabihan ng matatanda yan, no? Sabi daw ni Charles, yung tatay niya, sa nanay niya, don't say that unless gagawin mo talaga. Sabi, pinanindigan na, gagawin ko yan. One day, nagmura ulit si Andy. Tumingin ngayon si Dr. Charles Dallas, asawa niya. Now what? Now you gotta do it. So literally, ang ginawa ng nanay, kumuha ng toothbrush, kinaskas sa sabon. Tapos pinag-toothbrush si Andy.
1: Kasi magawa lang.
0: Kailangan panindigan mo yung sinabi mo. Diba? Ako ganyan, nahuhuli ko ni Ate Isa minsan eh. Huwag mo sasabihin yan, tapos di mo kayang gawin. Right?
1: Guilty as charged.
0: Tayo mga tatay, Father's Day, Father's Month, ha?
1: Happy Father's Day po.
0: Kuminsan, masyado tayong brusko eh. Lalo pag medyo nainis ka na, gugulpihin kita pag... pero gagawin ba talaga yon? Of course, ayaw naman natin gulpihin yung anak natin. Pero, wag mo nila sabihin.
1: Nahuhuli.
0: Kasi pag nakita nila na, di naman. Parang dati, May kaibigan ako, mahigpit siyang tatay. Eh, yung anak niya, bura na sa gamit. Eh, may gitara. Kung saan saan iniiwan. Nagalit yung tatay. Sabi niya, if you don't put that up, that guitar, I'm gonna smash that guitar. Nagalit yung tatay kasi may nakakalit yung gitara. Dudurugin ko yan. Sabi nung, gano'n, no? So, dinapot ng bata. Tapos sabi nung tatay, I told you, if you do that again, I'm gonna... Eh, kinabukasan, iniwan na naman nakakalit yung gitara. Sabi nung tatay, what did I tell you yesterday? Sabi nung bata, you're going to smash my guitar. Sabi niya, yes. And what do you think I'm gonna do about that? Sabi nung bata, you'll go to the store and buy me another guitar.
1: Huli.
0: Huli. Huli siya. Napaisip siya. O nga, no? Tama.
1: Sayang, ako din bibili.
0: Siya din ang bibili. Siya din ang mag-ano eh. You know?
1: Talo.
0: Kaya ako, manak ko dati, kalat ng kalat. Sabi ko, guys, pag nakita ko pa yung mga sapatos na yan, nakakalat, isasako ko yan at ibibigay ko sa orphanage. Si Ate Isa nakatingin na, sigurado ka ba gagawin mo yan? Eh, one day, nakita ko nakakalat. Guys, may 5 minutes kayo para damputin to. Mamel, umbas na kami nila sa ako, nagmamadali sila lahat. Di ba? So sabi dito eh, kung papaanong wag mo daw ibuyo sa pagkainis, pagkagalit, pagkapuot sa'yo, sabi niya, raise them up, parehong active eh.
1: Right.
0: Okay. Parehong verb sila eh. No? Hindi pwedeng ipaubayan natin sa eskwelahan o sa church o sa mga pastor. Diba? Sabi nga ni Bodhi Bauckham na nasa langit na. Sabi niya, our children are falling away. Not for lack of good intention. Nawawala yung ating mga anak hindi dahil sa wala tayong maayos intention. Our children are falling away because we have asked the church to do what right. we are supposed to do right. as parents. Mm. Tama siya eh.
1: Tama
0: siya. You know, again, as a long time youth pastor, naku, dahil ko na na-encounter na ganyan, yung mga magulang. Pastor, ibalik mo dito pag pastor na yan, ha?
1: Bukod pa doon nung yung ano nyo, tenure na being a guidance counselor sa school.
0: Oo, matindi. Bago po tayo mag-break, binabati ko po si Ate Jocelyn. Good morning po. Ate Telma, pa-shout out po kay Ma'am Jo Alabaso. Boss! Boss Jo Alabaso, ating station morning boss po. Dito. Happy birthday po sa iyo, Ate Josh. And sa Ate Elsa, pa-shout out po kay Angel Lopez at Joey. Nakikinig po. Ayan. God bless po. Of course, and ang si Dr. Florence, aking kapatid, principal natin, VP natin Lodi sa ating school. So, as of today, South Korea and Japan, pero ang Philippines at Thailand daw ay pumapasok na. Meron akong statistic dito na babasahin mamay after the break na may reason why tumaas din yan, no? Si Ate Ana Tenedero, magandang umaga po. Ate Delia, good morning po sa inyo lahat. Ate Angie Yangbao, good morning. Nakabless ang topic nyo. Sana po kahit once a week may segment kayo nila Pastor Gerald at ibang pastors. Opo, minsan po yung talagang nakakaano. Kuya Romy Salazar, nagluluto. Si Chef Romy from British Columbia. Wow. Malamig pa ba dyan o mainit na? Ate Juliet Bautista, listening from Manawag, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magbe-break po tayo. And then after the break, we will continue with our topic and discuss ito. Pasa nyo na po sa mga pastors and youth pastors. So break po tayo.

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Alright, tayo po ay nababalik sa ating program ng Family Matters Tuesday Edition. Kami po ay nagagalak, nakasama namin kayo ngayong umaga. Ang pinag-uusapan po natin, ang ating topic for today ay we're going to talk about the Tahanan Program. Isang program na ginagamit natin, na kinreate actually ng ating misyon. No? Of course, nagsulat si Pastor Gerald. Ganun. Siyang punot dulo ng lahat ng kahusayan pagdating sa writing ng IBMF, no? And actually na create itong program to as an actual solid response to a more effective youth ministry na hindi nag sa start sa church. Kasi madalas pag sinabi natin youth ministry, ang jump off point kaagad nasa church kaagad,
2: church
1: or nasa like camp or some kind of a program where they are. Yung tulay na madala mo sila doon, bungi. Wala.
2: Opo.
1: Wala. So, or masyadong choosy, pilim-pili. Instead of, pala ka naglalambat ba ng ingisda, na ibato mo yung lambat, hindi yung ano, namimingwit ka ng paisa-isa. Right? And so, nakabase po ito, itong approach na kasi una, nakita namin na pagdating po sa campus ministry and youth ministry, lalo sa campus ministry, ano, madalas po talaga, pag in campus, napaka higpit. Mahigpit. At nakadepende sa principal. Ayan ang Panginoon ng maeskwelahan. Lalo sa public school. Sa kahit sinabi na ng central, sa kanila iba pa rin yung interpretation. Tapos, wala naman silang sagot. Hindi na-address. Pangalawa, nagkalat po ang campus ministries, pero sabi ko nga kanina, ningas kugon, walang continuity. In other words, sige, nakapasok kami ngayong taon na to, ano next year? And then, anong year na to? And then, anong year na to? Anong year na to? So, wala. Let's say, naabot mo ng grade 8. Pwede pa grade 9.
2: Ngapo.
1: Ganun din po sa, you know, sa orphan care, sa ano. Ngayon, pag nasa loob ng church, mas madali yon kasi you create approach sa loob ng church. Pero, how many ang nahuhulog sa cracks na by the time naabot mo sa eskwelahan, tapos tumungtong sa loob ng church? Yung hulog ang laki.
2: Opo.
1: Ng disparity nito. And the reason why we said that based on statistics. Kanina sabi ni Dr. Florence, di ba? Ang Pilipinas daw at ang Thailand ay
2: humahabol
1: sa Japan at Korea sa issues on self-harm. Sabi po na sa statistic dito, sabi niya, mental health is a critical vulnerability, heavily driven by social stigma and academic and social pressure. Survey says 54%, wow, lagmas kalahati sa bawat sampu yan, ha, of adolescents experience suicidal thoughts. 34 engaging in self-harm. Nalala mo nung camp natin last year? Nagtanong ako sa Q&A.
2: Social experiment. Oo,
1: nag-social experiment ako. And itong mga batang to, we had about 400 kids and basically lahat to na-reach na natin kahit papano.
2: Parang church.
1: Oo, parang
2: yung
1: church.
2: Yung demographics.
1: Nagsisimba
2: nila.
1: Na.
2: Opo, nagsisimba.
1: Bisita man sila, may inroads na to. Okay, at yung iba talagang lifelong church goers and ministers.
2: Opo.
1: And I asked a simple question. Sabi ko, parang 340 ata yung campers o 360. Sabi ko, ilan sa inyo dito ang dumana sa isip mo o nag-attempt ka na, no, hindi yung may kilala ka eh, ikaw mismo, ng self-harm, suicidal thoughts, etc. I-text yung number na to. Nagulat ako.
2: Nagliyab eh.
1: Oo. Nagbigay kami ng anonymous number. Wow!
2: Amen.
1: Interestingly, that was last year, ha? Just this year, bago tayo mag-camp, may nag-text pa kay sa anak ko, Pastor Andrew.
2: Opo. Okay,
1: diba na, you know, Pastor, pag-pray niyo ako, ganto. Like, wow! And these are kids na laking
2: church kids.
1: Church na. may influence na ang church sa kanila. Okay? 34% nag-engage na into self-harm. Mga magulang, ibig sabihin yan, yung nagka-cutting, naghihiwa.
2: Mm.
1: Hindi yan naghihiwa ng lalaslas kaagad sa pulso or whatever. Makikita niyo po yan sa mga braso, sa balikat, sa alulod, sa ankles, mga naitatago ng medyas, saka long sleeve, gano'n. Doon po nangyayari yan. Ba't nilang ginagawa yung pastor? Pag-uusapan natin yan. Just this year alone, man, I've handled multiple cases of, and kalahati pa lang yung taon, sa mga bata who have experienced or experimented sa self-harm.
2: Mm-hmm. No?
1: Demographic risk, mental distress is the highest among females, 39.6%, and non-binary youth. Ibig sabihin, those na may gender confusion. There's this thought na sa mga gender confused or gender dysphoric na mga bata, ibig sabihin, nalilito sila kung lalaki ba sila o babae, lalo ngayon, yung mga woke identity, no? Inisip nila, kapag kinilala sila na ayon sa sarili pagkakakilanlan, magiging ano yung buhay nila. Pero sila po ang pinakamataas na suicide rate. Kasi nakabase po ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili kung nag-a-agree yung ibang tao sa kanila.
2: Mm.
1: Kaya sa Thailand, mataas.
2: Mm.
1: Kasi ang transgenderism doon
2: taas din.
1: Is practically a legal right.
2: Mm.
1: Oo. Kaya marami nagpapa-opera, nagpapa-ano doon.
2: Mura.
1: Oo. Doon. Di ba doon na start yung ano, lady boy? Yung mga ganun. Lady boy. Di ba? Masakit ito. Ang taas na nga ng distress. Yung percentage sa kanila na hihingi ng tulong o hanap ng tulong, napakababa. Kasi a big part of it is nakahiya.
2: Hmm.
1: Masasabihan kang mahinang klase.
2: Yung stigma po.
1: Oo, no? Yung stigma.
2: Actually, nung parang... para mas maging organic yung promotion nung material, ang ginagawa ko parang iniisa-isa ko yung para may survey yung akong ginagawa sa social experiment lang din.
1: Right, right.
2: Noon na nilagay ko parang, oy, mga teenager, survey na pang tito lang. Normally, ano ginagawa nyo kapag dumaranas kayo ng grief or ganyan? Ang sumasagot nung wala pong sumagot, wala kahit isang teenager,
1: wala.
2: Ang sumasagot,
1: mga kalokohan na yung mga sinasagot ko doon.
2: Yung ahas.
1: Oo, hawakan mo yung ahas.
2: Oo.
1: Ganun.
2: Pero wala talaga. Walang sumasagot. Ang mas pointed, sabi nga ni Ben Shapiro, facts don't have feelings. Ang pinaka-pointed na ano sa kanila talaga, sila yung in the trenches na nakakaranas ito. Pero walang sumasagot kasi nga, uy, baka, di ba parang ano?
1: Mabibista sila, parang mahinang klase.
2: Opo, parang kaya tamang-tama po ito eh. Ang galing nitong...
1: Yeah, ano po. I mean, you know, talagang ano po yan. Akala ng mga tao, pag dumating sa point, kaya ako na de-depress, ang susuicide. Kasi, ano, nilalight nila. May isang case na binabasa ko just last year sa Amerika to, ha. Nagpa-total, ano siya, gender operation surgery. Lahat, total. Kasi nung high school siya, parang nagkaroon siya ng confusion. Yung guidance counselor, biniyo siya ng biniyo.
2: Yan ang ano.
1: Magiging mas masaya ka dahil ang nasa katawan ka ng babae, pero lalaki ka.
2: Aray ko.
1: Eh yung state nila na yon ay...
2: sa America.
1: Oo eh. Tumutulong mag-finance ng transitioning.
2: Aray ko.
1: Okay. Nagpa-transition siya, complete. Lalo siya na-depress.
2: Hmm.
1: In fact, sobrang transition niya. Ako po, magaling ako makadetect niyan eh. Talagang mukha siyang babae talaga.
2: Hmm.
1: Lalo siyang na ano, ang ginawa niya ngayon, dinimanda niya yung state. Pabalik. Para i-detransition siya pabalik.
2: Paano yun?
1: Kaya lang, yun nga. Nagpa-opera na siya, nagpatanggal na ng dibdib, nagpa kung ano-ano na. You know, million ang kanyang nabawi, pero ano na yun?
2: Opo, irreparable.
1: Oo, wala na yun. Right? Kasi dapat siya sabi niya, mas lalo ko naging hindi masaya. Kasi unang tingin ng tao sa akin, babae ko eh. Wala naman nagsasabi sa kanya na kumukontra sa kanya. Kasi yung community nyo, kayo-kayo din naman yun eh.
2: Opo.
1: So wala kang titira sa'yo na ano, Pero it's inside of you, you know that there's something, so wala kang masabihan. Diba? Yung sa pang-statistic natin dito, sabi niya, early substance exposure. Drugs. No. Issues on drugs. Issues on those issues. Sabi niya, 14% of school-aged youth report using illicit substances, usage twice higher in boys, 19%, that others opposed to 88.6% sa babae, grade 8 daw. Mm. Ang the highest risk of initial exposure. Twice the odds of co-using alcohol, marijuana, or cannabis compared to older high schoolers. Right? The strongest predictor of youth drug use is being directly offered substances within the local community or peer groups. Yan po yung sitwasyon.
2: Opo.
1: I mean, ang sarap pakinggan na meron na may declare ang isang barangay na drug-free. Pero hindi po totoo yun. It is a political, hindi po totoo yun. Nagtago lang. Tago lang. No? Yun po yung dilema ngayon. Ito ngayon ang youth ministry, papasok sa eskwelahan. Praise God, nakapasok sa eskwelahan. Kaso, after 1 year, ano na? What do we do with them? Ano continuity nito? Pangalawa, sinong sasalo? Diba? Are the churches ready na saluhin to? Na kahit sabihin ng church, ready, kung hindi naman kayo kilala ng mga bata, paano? Sino? Okay. And kaya po natin na dinevelop itong curriculum na ito. After natin ito, no, sabihin ko na ahead of time, ito pong libro na magiging curriculum nito is right now in the printing process. If you are interested sa inyong church, we'll be willing to help you, to train you into this process. And pag-uusapan natin, you can contact us directly, myself or Pastor Gerald. May page sila mamaya, pakita sa inyo sa Transform Lit. Napakahalaga po yung aspeto na yan. Pag-uusapan, no? So, Pastor Gerald, bigyan mo kami ng overview nito. Ano tong tahanan? And bakit yun ang title na inilagay mo? Opo. Kala ko ba, campus ministry, bakit tahanan? Nung kinonceptualize mo to, what were you thinking?
2: Tama po kayo, Pastor James. Last year, yung mission organization po namin, we convened kung gano'ng kahalaga talaga yung campus ministries. Kasi kung may gyera na nangyayari sa mga household natin, carry over yan sa mga campuses natin. Tama si Pastor James kanina eh. Halos yung waking hours ng isang teenager, nakalaan yan sa campus. 5 days a week.
1: Right.
2: Ngayon, sa ibang para 4 days a week na lang. Pero ibig sabihin, ang laki nung percentage na yung mga young people, if we are to fight for them, and if we are to reach out to the now generation, kailangan talaga nating seryosohin yung calling natin in the campuses. And tayo po pa, sir, we've been a part of the campus ministry for over 2 decades.
1: Right.
2: Nakakita ho natin kung paano nag-produce ang Panginoon ng mga pastors, church leaders through the campuses po na inabot natin. Ako po, since a teenager po ako, I've been involved in the campus ministry. Kaya po, nakita rin natin yung mga strengths ng iba't ibang campus organizations and even kami rin po yung practices, yung best practices. Ang best way talaga is not to alienate the school with the campus ministry and not to alienate the households from the campus and the campus ministry. Kaya po, ang concept ng tahanan is tulungan yung mga campuses. Ang calling naman po talaga, ang mandato ng batas sa mga schools. Kaya nga ho ang tawag natin dito ay pangalawang tahanan. Kaya ho siya tahanan, we want to come alongside sa mga schools to help them live up to their calling, to be the second homes ng mga bata. And in so doing, hindi din naman ni-alienate yung household o yung family nila in the process. Kasi I think, mami, naunahan ko po yung sarili ko, may ginawa tayo na parang go-between na intermediary para ma-bridge din naman yung relationship ng mga bata within their households, right. Po. Kaya po siya tahanan, it's also our medyo ano, nagsashy away po ako from calling it as a curriculum. Mm-hmm. Kasi pag pinresent sa school, ano yan, dagdag, approve ba yan na ganito? So ang ginagamit po namin na term is campus ministry model or campus ministry material na tutulungan kayo na magawa yung mga bagay na medyo hirap nang gawin. Pero right. Minandato sa inyo ng batas. Especially,
1: ma-equip natin, ano?
2: Opo. Especially sa schools, yung DepEd Memorandum Circular Number 77 Series of 2025, na dapat talaga may nakalaan na at least 30 to 45 minutes ang bawat section, bawat class, sa loob ng isang linggo na allotted for mental health literacy. Right. So, dapat may ganun ang lahat ng schools, right. Whether public or private.
1: Right.
2: So, yun po yung sinasakyan natin. Kaya naman po, mental health, meron, ano po yan? It's a 10-month curriculum or material, right. Corresponding to the whole academic year. So, bawat buwan po may topic. Alimbawa po, yung topic is about stress and anxiety. So, ang ginamit po natin mga titles ay yung iba't ibang common places sa bahay. Halimbawa, stress and anxiety. It's yung lesson one, it's called kisame. Kasi kapag marami kang iniisip na papatingin ka sa kisame.
1: Tingin ka na lang.
2: Oo.
1: Nga.
2: So, kaya siya kisame. So, ganun po. Pag burnout, yung romantic relationships, yun yung topic natin. Imbis na ilagay natin condoms or HIV, STD. Unahan natin doon sa proper concept of romantic relationships.
1: Na maintindihan ng generation na to.
2: Opo.
1: Nakaumang po ang lingwahe ng program na ito doon sa lingwahe na maintindihan ng mga kabataan today, ng age group na tinatarget natin.
2: Opo. So, it's not more on lecturing but more on nurturing.
1: Right.
2: Kaya po, yung language nila na naiintindihan din nila. Kaya po, yun po yung pinaka-concept nung tahanan na ministry, campus ministry model po natin.
1: Ano eh, no? Kasi important po ito. Ang ating grade level na umpisahan natin, na gusto natin abutin, 8. Tama ba?
2: Opo.
1: Grade 8. Yan po yung pinakamaselan na part. Pastor, ba't di kayo mag-older? Ito yung masaklap niyan eh. Kasi pag nag-start sa grade 8, hindi natin siya naabot. At actually, grade 8, parang triage na yan eh. Ano na eh?
2: Opo.
1: Emergency na yan eh. Oo eh. Kumbaga, kung may sugat, nagdudugo na yan. No? Pero ma-address natin dyan. Kasi po, pagdating niya ng senior high school, although supposedly mas mature, mas stable na sila, madalas nagiging mature and stable sila sa mali. Mm. Sa mali na nag-adjust na sila sa mali. So for example, may gender confusion. By the time yan mag-17, 18,
2: solid na
1: yan. Nag-decide na yan, ito.
2: Oh, solid na.
1: Kaya pansin niyo po, ang mga komunista pumapasok sa mga eskwelahan, ang unang nakahatak niyan, mga first year college at second year college.
2: Medyo moldable pa.
1: Oo, kasi kumbaga, natamna na ng kapusukan yung mga bata na yan. So, kaya po natin dinevelop ito. It's not naisipan lang natin. It's based on actual years of study and observation.
2: And experience po natin.
1: Ano nakikita natin, ano nakikita natin kulang.
2: Opo.
1: And we this was created, hindi po para mapulaan yung mga ibang campus ministry.
2: No, hindi po. We okay. Seek to collaborate
1: with them. Hindi po para talbogan yung ibang campus ministry. Kundi po, it's actually came about from our own self-evaluation.
2: Yes, opo. Tama po kayo.
1: Ano kulang ng youth ministries
2: opo.
1: Namin.
2: Opo.
1: Sa IBMF, International Baptist Missionary
2: opo,
1: Fellowship.
2: Tama po.
1: Right? As strong as, napakalakas po ng youth ministry ng IBMF. Mga churches yan, trademark na po namin yan. Mm. And still, meron kaming parang butas na hindi na-address. Na ang hirap. And madalas, yung nga, campus ministries, so on, language pa lang, hirap na eh.
2: Opo.
1: Kasi you have to speak yung language nila. No. Pangalawa, yung approach na either party atmosphere, yung approach, mala noontime show yung dating. No, yung mga ganon, no? Wala naman akong against doon. Kaya lang, kung hanggang doon lang po tayo, ang babaw po niyan eh.
2: Mm.
1: Ang babaw po niyan. No? So, ang goal po natin na ipasok ito, nilagay ko po yung link ng Transform Lit dyan kung kayo po interested. Nasa chat po natin dito, i-click nyo lang po and you can message them sila Pastor Gerald directly about this. So, nung pinaformulate mo itong tahanan curriculum na to for youth, anong naisip mo? Una, saan natin kukunin yung mga ano, yung mga magbo-volunteer? Alala mo nung ano, isa to sa tinanong sa atin nung I asked you to join us dito sa Mandaluyong.
2: Opo.
1: No, dun sa
2: Peace and Order
1: sa
2: Council.
1: Crime and opo. Ano. Na ano po yun eh, ang mga police nandoon, DILG, DSWD, DepEd, you know, of course LGU nandoon, represented lahat doon sa council na yon sa crime and ano, para ma-address yung issue on opo. Crime. Ang daming statistic nito. Tapos kanya-kanya silang program.
2: Opo.
1: Dito, yung DSWD may program, DepEd may program, DLG may program, 'di ba? Tapos parang nainis. Nainis si ano si Vice.
2: Si Vice.
1: Oh, nainis si Vice, sabi niya. Napansin ko lang puro problema yung ating ano.
2: Puro apprehension.
1: Oo, wala tayong sagot. Kasi nangyayari po yung programa ng gobyerno, no offense po, or sometimes campus ministries, ang nangyayari, a-addressin natin pag na-aresto na, nalulong na sa droga, nabuntis na, kung ano-ano kalokohan. So parang sinasalo na lang natin sa kabilang dulo.
2: Opo.
1: No. Nag-first aid na tayo. Opo. O nag-reparations na tayo kagad. Diba? So ang goal po natin ay umatras dito. So, you know, pagdating dito yan, malaki-laki to, Pastor Gerald, no?
2: Opo.
1: For example, let's just say for example sa Mandaluyong. Mandaluyong. Diba? Ang grade 8 ng Mandaluyong po, sabi ng statistics namin, mga 5, 6, 7,000.
2: Opo.
1: Paano mo, paano natin aabutin yan? Anong idea mo? Saan tayo kukuha ng volunteers dyan?
2: Ang pinaka-idea po talaga ng ano, nung campus ministry model po na ginagawa natin, una is to collaborate with existing campus ministries na po. Pangalawa, yung inaano nga po natin, kasi shout out kila Pastor Nanding, kasi meron tayong, kumbaga, mandate from the LGU po dito sa buong Mandaluyong na makasakay tayo dun sa moral enhancement program at ma-implement ito sa campus na malapit sa church po. Ang nagiging rallying point po natin, kung may kung church kayo tapos may campus na malapit sa inyo,
1: right,
2: you need to adopt that campus.
1: I think that's important, no, yung mga nasa ministerial.
2: Okay. Yan po, frontline partners po natin.
1: Sa Mandaluyong Christian Church Associate, parang natanongin.
2: Opo.
1: Sino sa inyo ang church nyo may katabing eskwelahan?
2: Yun, opo. Yun na po una. Yung...
1: Huwag na tayo masyado malayo. Kapal sa IBC, di ba?
2: Oy, opo.
1: Nag-guilty po ako dyan eh, kasi may bago eskwelahan na public school. Espinagis sa IBC, no?
2: Opo, opo.
1: Na binild ka, laki-laki niyang eskwelahan na yan. Nag-upisa mag-build yan nung COVID pa lang.
2: Opo.
1: Isip ko nilagay ng puso ko ni Lord, sabi ng Panginoon sa akin eh, James, kung saan sa akin nagka-campus ministry, pag hindi mo nilagay niya, katabi mo, tatawid ka kalsada, parang ano naman, parang hindi ata okay. So
2: opo,
1: we literally backed away from the other campus ministries and
2: focus
1: moved forward
2: sa...
1: to approaching yun, kasi katabi mo na eh.
2: Tama po.
1: Oo, yung mga ministerial natin dyan na nagka-campus ministries kayo,
2: opo,
1: huwag po masyado malayo ang tingin.
2: Tama po.
1: Diba? Sabi nga ng Panginoon sa Acts chapter 1, Jerusalem muna. Diba? And so, that's the plan. And ito po yung curriculum na yun.
2: Kaya nga sabi natin, nag-strategize kami nila, Pastor James. Patusin natin, kahit outside ng denomination natin, mga kabalikat natin from the Catholic faith,
1: right,
2: kahit
1: right,
2: sino, kasi malaking gera nito eh. Kailangan natin ng army.
1: Right. And total, nasa atin naman po kasi yung curriculum eh.
2: Opo. And the training and yung system.
1: Right.
2: So
1: i-apply mo na lang.
2: Opo.
1: I-apply mo na lang. Kasi Mahigpit po ang DepEd din.
2: Opo.
1: Pagdating sa religious ano,
2: no? Opo.
1: Yung issue na of inclusivity, separation of church and state, you know. Paano mong ano yun, Pastor Ere? Paano na-address ang tahanan itong approach na to? Kasi sigurado yan, pag pasok ko sa eskwela, ang sasabi, ay naku, mabipraise the Lord kayo dito sa yan. Ano, oh, harang kayo kagad, no? Paano natin papaliwanag yan?
2: Yung context po kasi ni tahanan, we came from, alam niyo naman to, Pastor James, last year, of course, partner po si IBC
1: right.
2: with the campus ministry movement na yun nga yung directive. Huwag nating gamitin yung scripture. Sa dulo na lang, huwag niyo babanggitin yung scripture.
1: Uh-oh.
2: Nung inaral ko po yung paradigm na yun, ewan ko, nilid ako ng Panginoon in Psalm chapter 11 verse 3. Tama ba ako? Di ko alam kung tama po yun. Psalm chapter 11 verse 3 sabi doon, if the foundations be destroyed, what can the righteous do?
1: Right.
2: Eh, ang foundation po ng pinanampalataya natin, of course, si Jesus Christ. But He has, God has given us His Word. So, pag inalis mo yung salita, so pag inalis

0: coming from the Muslim faith, may student po tayo na ano pa, imam.
1: Imam ng Mandaluyong. Opo. Tropa yan.
0: And they recognize the Tauret, the Torah, the Injil, the Gospels. Meron silang Surah Al-Maida na nagsasabi kung gaano nila pinanghahawakan din sinabi ng Bible. So, this doesn't alienate po other religious or kahit religion of the religionless. Yung Bible po is kung ang tingin nila sa Bible is literature. So, parang nag-draw lang tayo ng literature dito.
1: Right.
0: So, kung yun po yung pushback, we won't shy away from using the Word of God. Kasi nakita na po natin kung paano, parang hiyang-hiya tayong gamitin yung ano. Hindi naman bawal gamitin yung Bible. Eh.
1: Oo.
0: Sa mga, ano po, kaya...
1: Foundational principles mo dun eh.
0: Opo.
1: Kaya lang, siyempre, tatanungin sa iyo agad ng principal, teka, babaybulin nyo to, meron kami mga Muslim dito, meron kami mga transgender dito, meron kami mga atheist dito, meron kami mga ganito dito. So,
0: and their communities respect the word of God also. Pero, kaya po yung mga discussion po natin dyan, yung una, yung medyo scientific presentation. So, meron po silang discussion doon. Sa medyo, ano na, yung parang resolution part, yung scripture.
1: Right.
0: So, ibig sabihin po, hindi siya Bible study lang.
1: Right.
0: So kung ang topic po is about bullying, meron talagang mga discussion tungkol sa bullying, meron talagang discussion tungkol sa grief, meron talagang sa burnout, meron talagang sa family problems, meron talagang discussion doon. Pero ang resolution niyan, it all resolves, ito ang sabi ng Bible. If you're not taking it as the Word of God, okay lang.
1: Yeah.
0: Pero ito kasi yung literature na pinagkuhanan namin ng pang-resolve dyan.
1: That's the one thing eh, the Bible is the only book na whether maniwala ka sa kanya o hindi, pag binasa mo siya, mag-i-impact sa'yo.
0: Opo.
1: Sabi sa Bible, diba, it doesn't come back void. Hindi nasasayang.
0: Opo.
1: Hindi nasasayang. Pero siyempre maraming mga pushback towards that. Ang napansin ko lang sa maraming campus ministries, ano, extreme. Either nagiging sobrang churchy.
0: Ginawang Bible study lang.
1: Bible study talaga lahat. And ako po, pastor ako, wala akong problema dyan. Pero may gabay po kasi yung gobyerno tungkol dyan.
0: Opo, yun.
1: Okay.
0: We hindi are ka, in alignment with that.
1: Oo, hindi pwede kang...
0: Nire-respeto po natin yun.
1: Nampo-proselyte yung dating.
0: Opo, right? Bawal.
1: Yung iba naman, sobrang psychobabble naman.
0: Wala nang foundation. Very man-centered.
1: Oo, yung mga issues on premarital sex, lahat-lahat. Nagiging sobrang just values sa sobrang paranoid nila maka-mention ng biblical principle on morality, nagiging parang psychobabble naman. So yung mga
0: hindi naman bawal gumamit yan eh.
1: Oo, nagiging parang mga ano, unlicensed psychologists and psychiatrists.
0: Yun nga po, mas masagawa.
1: And delikado po yun. Kasi pag yung bata, nagbulalas ng, sabi nga dito, how do you manage the complex psychological trauma? Pag nagbulalas dito, inungkat mo yan, paano na ngayon?
0: Opo. Without a clear resolution.
1: Without a clear resolution, without answers, without ano.
0: Tama kayo nung, parang biglang naging ano eh, psychology sa recto.
1: Right. So, naging, yung marami ko nakita na campus ministries na nagiging ganon, nagiging parang ano, pseudo-psychological program.
0: Opo.
1: Ang problema po natin, pag ginawa natin yun, ma-answer po natin yan only on the topical level.
0: Right, opo.
1: Diba? You're dealing with depression and grief, kaya mo yan. Ganto, ganto, ganto. Tapos biglang may kwento na. May isang bata.
0: Tapos breathing exercises.
1: Pusa, ganun na eh. Paiyakan na lang, ganun. Ini-emo na lang natin, no?
0: Opo.
1: Ang problema, pag uwi sa bahay niya, ganun pa rin. And most importantly, paano next year?
0: Opo.
1: Diba? Paano next year? Paano ganito? Paano ganito? Paano ganito?
0: Opo. By the way, hindi ko po nabanggit, merong limang parts yung bawat lesson po natin.
1: Right.
0: So, pwede nilang ilatag yan kada linggo na mag-meet po sila. May 3-tiered approach po tayo. One, kung ma-approve tayo na kunin yung homeroom time ng klase, kukunin po natin yan. Pangalawa, kung hindi, meron po tayong pwedeng kausapin pa rin natin principal, magtatayo tayo ng club. Yung po yung tinatawag natin 24/7 tahanan campus organization, youth organization within the campus. They allow po yun eh. Or dahil 3 terms na po ang school,

0: bawal po kasi ang ano eh, class interruption talaga ngayon. Lalo na ginawang 3 terms po yung school year. So ang gusto rin po nating kunin, yung pagtapos ng term, meron pong 2 weeks na allotted for extracurricular. Mm. Kahit isang araw po for that.
1: Makuha,
0: na 2
1: no?
0: hours lang. School-wide. So, 3-tiered po yung approach. Tapos, 5 po yung components ng lesson. 1, yung tuklas. Yun yung, ako po kasi, over a decade din po na naging teacher ng high school. So, yan yung pinaka-icebreaker. Motivation. Mm-hmm. So, pwede mong gawin yan sa first week. Parang activities po yan, ganyan. So, hindi siya yung, tara, mag-Bible study agad.
1: Oh,
0: it's something that they would love to attend.
1: Hindi lataga ng libro.
0: Opo, hindi lataga ng libro. Coming from that experience po, ako when I teach din, hindi agad yung bubungad mo agad. So ito, it will reel the students in. Tapos yung tahan, yun po yung pinaka-lesson. And then, nandyan na po yung tambay, yung small group community nila. And then yung ating pong personal journaling, yung totohanan. And then, ito po yung gusto natin, which is yung tandem. Yung portion po, kung saan may weekly na hihilingin din po tayo na sense of accountability sa household. So, kukumustahin din natin sa pamamagitan po, may ginawa tayong table lang for 4 weeks, tapos may Likert scale in a scale of 1 to 5. Kamusta siya? May 5 tanong sasagutin lang nila on a weekly basis.
1: Yan ang tanong ng mga magulang.
0: Opo.
1: Sabi ng mga magulang, sabi mo kasama ang tahanan o
0: opo,
1: bahay.
0: Opo, yung primary home.
1: Pagod na ako sa trabaho, pagbabible studyin mo pa ako.
0: Yun po, kasi pwede nilang sagutin itong...
1: Ano ang ano, opo. Based on this ano on this approach, no, kasi gusto natin holistic eh.
0: Opo.
1: Abutin natin ang bata sa eskwelahan, partner natin ang eskwelahan,
0: opo.
1: And then partner din natin ang tahanan.
0: Na hindi ini-alienate
1: yun. Ano ang expectation ng mga magulang dito? Kasi I'm sure yung isang mga magulang, bira, magbabible studyin mo sa bahay. Yung mga ganun ba?
0: Hindi po.
1: Ano, ganun, paano ba to? You know? How do we, ano, anong sasabihin sa mga magulang? Anong part nila dito?
0: Sa dulo po, may tandem part para siyang, ano eh, yun nga po, table, week one, ito yung tanong, meron ba siyang ganito, blablabla, 5 tanong lang naman po, nasasagutan nila sa loob ng 1 minute lang.
1: Oo.
0: 1 minute lang para
1: check lang yun.
0: Opo, check ano lang numbers 1 to 5 lang. 3, 2 para lang po may sense sila. Actually hindi lang siya para sa yung advisor, we want also to partner with the advisor.
1: Right.
0: Para hindi sila oy nandiyan na yung taga-turo, magpahinga ako. Hindi. Ma'am or sir, pwede niyong tignan tong monitoring kasi iba ang bata sa school minsan, iba sa bahay.
1: Opo,
0: so pwede nilang tignan to. Ito yung assessment ng magulang. Kung, or nung guardian. So, pwede bang pekein ng bata? Pwede, pero bahala na sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero, when it comes sa accountability nung, at least meron lang man lang po tayong nudge sa kanila na, uy, partner namin kayo dito sa ginagawa natin. Sa dulo po nung lesson, after week 4, meron silang pledge na hindi naman natin pipiliting pirmahan. Babasahin lang po nila. Para may sense lang sila na ito yung inaral nila for one whole month.
1: Right.
0: Ia-assist ko yung anak ko dito sa aspeto na to. So, kahit sa ganung kaliit lang po na ano, para nagkakaroon sila ng sense of parte ka nito, nitong ecosystem na binibuild natin. Kasi wag mong itambak lang sabihin yung ano, we're doing this in partnership with the campus and in partnership with the homes.
1: Right. I'm sure kasi mga magulang, yun ang unang sasabihin niyan. Hala, paano na yung... Patay tayo dyan.
0: One minute lang, sagutan lang muna.
1: Nagawin po dito. Magtuturo pa ako, pagod na pagod
0: wala,
1: na ako.
0: Wala, hindi.
1: Pero maganda po kasi dito, magkakaroon tayo ng... Makikita natin exactly ano ang di-discuss sa mga anak natin.
0: Yun po, isa pa po yun.
1: And maybe mapipinpoint natin, makikita mo kung may mga red flags na nandun. And makapag-coordinate tayo with the school and with the authorities and tayo sa bahay natin.
0: Opo.
1: Kasi kadalasan po tayo mga magulang, pag tinanong mo anak natin, oh, kamusta eskwelahan? Ang sagot siya, balikat.
0: Tama po.
1: Buti nga kung may okay lang, eh, dati kay lang. Ngayon wala na eh, balikat lang. Ganun eh.
0: Opo.
1: Diba? So hindi, we have no idea what's going
0: tama
1: on.
0: Po.
1: Yan po, naka-flash po yung ating ano tahanan na libro. Ayan, nakalagay na po doon, no? So, I mean, napakahalaga po bilang as a guidance counselor. I've heard this so many times. There's this saying in guidance na the parents are always the last to know. Kahit po kayo ay Kristiyano, pastor, pastora, ano pa man, I promise you, kahit gano'n kayo kakulong, I have heard parents in desperation, exasperation, diba, sabi ng mga magulang, di, may usapan kami ng anak ko. No secrets. No, no secrets. Totoo naman po yan, maganda po yung no secrets. Pero kapsi po, ang bata, magtatago po yan sa magulang based on two reasons. One, ayaw niya mapagalitan. Pangalawa, ayaw niya makadisappoint.
0: Isa yun, no? Lalo kasi, as parents, may tanong din po kasi tayo na, ano yung, may discussion din kasi dyan tungkol sa toxic family dramas.
1: Yes.
0: Ang napansin ko po kasi, being, ano rin po, hindi bilang isang magulang lang, kasi, grade 3 pa lang yung anak ko eh. Pero bilang, ano rin po.
1: Pero nililigawan na po yun, alam ko eh.
0: bilang educational practitioner rin po for over a decade, nakikita ko rin po to sa mga estudyante na na-handle ko na po eh, na yung mga magulang nila, they are sold out in the lie, yung ang tawag ko dito, the perfect child myth.
1: Oo.
0: Hindi ganyan yung anak ko. Puro denial.
1: I have
0: hindi
1: heard
0: ganyan.
1: That said so many times na panis na panis sa akin yan. Yung banat na ano, yung
0: kilala ko ang anak ko.
1: Usapan kami anak ko. Close kami. Wala akong sikreto sa anak. May usapan kami. Anak. Alam niyo po, ako po, napakalapit ko sa akin tatay.
0: Oh.
1: Pero kung minsan dahil sa sobrang lapit mo sa tatay mo, ayaw mo siya ma-disappoint.
0: Yeah, opo. Yun po.
1: Diba? I mean, nung college ako, gumawa ko ng kalokohan, men. Hanggang nagtapos ako, hindi na alam ng tatay ko. You know, I spent the rest of my college years trying to undo yung kalokohan pinagagawa ko nung college. You know? Elementary. Sabi ko nga, last week ata to eh. Diba, nung panahon namin, ako kung ngayon, ginagawa pa yan. Nung panahon noon, pag line of 7 ka, kahit pasado, pula.
0: Palakol, opo.
1: Pula'y pula.
0: Bawal na po.
1: Ngayon, ako po yung napakagaling ko sa Pilipino. Sobrang, tsaka sa mat. Sobrang galing ko sa Pilipino sa mat. Di ko siya tinatake. Eh pagdating nung, ano ko, parang grade 4 ata. Maganda lahat ng grade ko. English, maganda. Lahat, PE, ayos. Pagdating sa ano?
0: Pula.
1: Sa mat. 77. Tapos pulang-pula. 77, patay tayo. Grade 4 po, 10 years old. Sabi ko, paano gagawin ko dito? Ginawa ko, kumuha akong ballpen. Yung isang 7, ginlagyan ko ng tenga. Naging 8. Kaso pula pa rin. Kumuha ako ng ballpen. At hindi po nangyayari isang beses lang. That happened a few times, no? Tapos, ipinirma ko yung tatay ko.
0: Ang aga niyo po pala natutong mag-cursive.
1: Oo, kaya hanggang ngayon po, ako lang ang talagang kayang gayahin ng pirma ng tatay ko. Si Ate Luz malapit, pero yung official signature, ako po. Hindi po dahil idol ko yung tatay ko, kundi madalas ko nagagamit yan nung elementary. No? Until nakalusot na ako, hindi na alaman tatay ko, natapos yung grading period. Eh, nag-next grading period, third grading.
0: Patay.
1: Nabawi ko na naman, di na ako line of 7. Sabi ng daddy ko, anak, parang hindi ko nakita yung grade mo nung second grade. Hindi, daddy, ano? May pirma ka po. Pag tingin niya, kita-kita. Ba't ko ginawa yun? Forger. Ba't ko ginawa yun? Hindi naman, eto ang kalakal sa bahay namin, Paso ay Gerald. If you make a bad grade, but you did your best, okay na yun. Now, if you did your best, tas kulang pa rin, my parents will ask you, gusto mo magpa-tutor tayo para matulungan ka?
0: Intervention.
1: We never had the pressure to be the top, first, you know, number one. Walang-wala akong pressure nun. Lahat kayong mga kapatid, walang-wala. Kahit sa pagpapastor, wala yung basta papastor ka. Wala yun. Kaya lang, yung the idea of disappointing your parents, sobrang bigat nun. No, sobrang bigat nun. Kaya maraming mga magulang, nakahurt kayo dahil yung anak nyo, malalaman ninyo na lang, nasa kalokohan.
0: Tama po.
1: No? O may kapalpakan. Tapos ang bigger hurt mo is that, kala ko wala kami sikreto because the parents are always the last to know. Diba? Ito pong tahanan approach na ito allows you na magkaroon ng konting
0: idea lang. Kahit
1: tingin, pananaw.
0: Parang perspective lang ba?
1: Oo, na makikita mo. Conversation piece nga ito eh.
0: Opo, opo.
1: Ayan, nakita mo,
0: conversation nila. Starter po talaga yan.
1: Oo, nakita mo, pinag-usapan yung kisame.
0: Opo.
1: No? Anak, ganda to ah. Ano natutunan mo dyan? Anong tingin mo dyan?
0: Opo.
1: That's a conversation
0: starter. It's a tool.
1: Starter.
0: It's a tool po talaga. Oh, oh. Kasi the greatest strategy is not a what. It's a who.
1: Right. Right.
0: Yung parents, yung faculty, with regards sa manpower, hindi po kaya to ng,
1: hindi,
0: ano,
1: hindi.
0: Ng ministry lang, ng churches lang.
1: Oo. Oh, oh.
0: We need to really partner with them.
1: Partner with them.
0: In a way, na i-position natin yung sarili natin na hindi sila ma-alienate, kundi kasama kayo dito sa ecosystem, right, na binibuild
1: natin. Bago natin sila kasi maihat, maipasok doon sa discipleship manual natin sa loob ng church.
0: Opo.
1: Campus. I have nothing against that. I love that.
0: Si Pastor Gerald, meron tayo dyan.
1: May buong series yan ng discipleship, you know. Pero how do we get the kids to that point?
0: Yun, opo. Yung transition, paano yung bridge
1: yun po. Yun po yung bungi ng maraming, opo. Di ba? Higit sa lahat, yun nga, yung issue ng ganito. Diba? So, ang facilitators na gusto nating abutin, sana yung mga ministerial groups.
0: Opo, no, yun po.
1: Diba? Churches. Po, we pride ourselves in having just one ministerial group. No? In fact, pinakikusapan ko yung mga pastor, wag nang kayo ang mag-ano. Kasi medyo thunders na po kasi tayo. Oo, but yung ating rapport sa mga bata, you know.
0: Tsaka nung frontliners po talaga, ministerial groups, but kasama rin po nating makipartner, makikollaborate yung iba't ibang expert na po sa campus ministries.
1: Oo.
0: Kami po, we're not considering ourselves as experts. We're not posing as experts. Nandyan ho kami for quite some time, pero we want to learn din. We want to partner. Actually, sa June 12, nandun po kami sa Descend. Mag-boot po tayo sa Descend sa Cuneta.
1: Pag sa Descend, punta po kayo doon. May boot sila.
0: Kapartner po natin, YWAM, Crew, InterVarsity, kasama po pati sa CCF, sa Elevate. Every nation, hindi po tayo magkakalaban. Ang laking gera po dito. We need all the manpower that we can. We need to learn from each other. If they want to adapt yung ating pong material, okay po, gamitin po natin.
1: Opo.
0: Para sa body of Christ po talaga.
1: Huwag niyo ipapasirok yung libro. Bad yun.
0: Oo.
1: Well, magte-train po tayo. We'll train people how to implement
0: sa July 4 po sa IBC. IBC po 9 AM po yan.
1: So importante po kasi napakahalaga po nitong aspeto na ito. Kung kayo po may again church campus ministries, you know, important po yan, no? Ito po pag-usapan natin yung pushback ng administrators regarding curriculum strain, yung mga principals.
0: Simple lang naman tanong natin diyan noon eh. Kasi parang ano talaga sila, medyo hostile kapag may outsider na papasok. Ang tinatanong lang po natin,
1: lalo
0: normal.
1: Lalo na pag ano, religious group.
0: Yung it appears to be parang gano'n po. Ang tanong lang po namin, sa homeroom niyo po ba, ma'am, ano pong ginagawa niyo pong program? Wala right. Kasi, we've been in the trenches. Ang dami nating kilalang advisor sa public schools na pag tinanong, anong ginagawa niyo pag homeroom time? Wala. Free
1: wala,
0: time.
1: Ano? So, nung bata ko, sleep.
0: Oo.
1: Or, GMRC.
0: Kaya, kumbaga, in a way, matutulungan din po natin advisors. Uh-oh. Pwede po ba kami na? May mandate kasi yung batas. Hindi naman po kayo walang additional pay, hindi above the pay
1: grade. Dito po natin ma-activate yung ating mga youth workers.
0: Opo, opo. Naku, napakahalaga.
1: Sila po yung hahayo dito.
0: Kailangan po ng mga ate tsaka kuya talaga that students can relate to.
1: Great opportunity. And higit sa lahat po, important dito, again, hindi po one. As we speak today, tapos na yung pang grade 8 natin. And every year, loloobin ng Panginoon, we will be developing curriculums for each level, next level.
0: Pang 4 years po yung...
1: For the next 4 years.
0: Opo.
1: Yun po yung pinakagusto kong part dito. No? Na for the next 4 years, may
0: nakalatag
1: gabay.
0: Nakalatag na po yan. Opo.
1: Opo. May gabay ang mga bata based on the issues na hinaharap nila following up on issues of the past year. You know, kasi nag-iiba yung application niyan sa context na yun. So, you know, napakaganda ito. Last question, Pastor Gerald, before we close. Ano, how would you measure success 3 years from now? What do you expect to see?
0: I expect to hear stories po. Lagi niyo sinasabi to pa Sir James. Na yung wala tayong any tangible thing na pwedeng panghawakan, but life change you can believe in.
1: Mm-mm.
0: Paano natin makikita yon? Stories. Yung palang hindi mabawasan yung cases ng ideations, suicidal ideations, or actual self-harm. Yung palang ma-quantify yon na mabawasan, malaking win na po eh. How much more kung makarinig tayo ng mga stories na at the end of the school year, ito na yung, ito yung ano po, and malalaman lang ho natin yan sa pamamagitan ng close monitoring with them. I think that those are our wins. Hindi na yung madala sila sa church lang.
1: Wag na po with the view of maging member na simbahan natin.
0: Hindi yun talaga.
1: Saan na po yun?
0: Actually, yung mga bata na yun, they will naturally gravitate towards yung mga ate tsaka kuya nila na may pakialam sa kanila. Right. So yung churches should be ready na saluhin
1: right. But that's because ang concept ng ministries is that they're already there. You have to bring them to the table.
0: Tama.
1: You have to bring them to the table. So again, kung kayo po ay you want to explore this, nandyan po sa ating chat ang link ng Transform Lit, ng Tahanan Initiative, ng curriculum na ito. Sana po ay tingnan ninyo dahil magsa-start na po school year.
0: Opo.
1: And then July 4
0: yung launch po.
1: Yung launch nung libro na ito.
0: Pero magbo-boot na po tayo sa Cuneta.
1: Yes, sa Cuneta po, Asodom, sa SEND. That's kailan nga yan?
0: June 12 po.
1: Hanapin niyo po ang kanilang booth. They'll tell
0: Transform
1: you more about that. Opo. Okay? Manalangin po tayo ngayong umaga. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po sa amin.
0: Yes, Lord.
1: Niminsan, di ka nagkukulang sa amin.
0: Amen.
1: Salamat po dahil pinakikita mo din sa amin yung mga bagay na madalas maring hindi namin napapansin na lumalagpas sa aming pananaw. Ngayong oras na ito, Panginoon, kausapin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, sa mga nakikinig, sa mga pastor, magagawa, Panginoon, mga magulang, na Lord, we have a generation to reach.
0: Yes, Lord.
1: That generation, Lord, is here now. And we must act now. So, Lord, we pray for all of this. We pray, Lord, we're excited to see kung ano gagawin mo, Panginoon,
0: yes,
1: sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, next week, promise ko, si Boss nandito na. we're so happy to greet you and to be a part ng inyong umaga ngayong Tuesday. So ito po si Pastor James Litika ng Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat.

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.

0: Alright! Happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po dito sa ating station sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And of course, Martes na naman po. Another opportunity para tayo ay syempre makapaglingkod sa bawat kaagapay po natin. And you know what? This is the first Tuesday for the month of June 2026 and we praise God dahil sinustay niya tayo noong mga nakakaraang buwan. At isipin mo, ang bilis no ng panahon na nasa 6 month na tayo, nakakakalahating taon na tayo. Biruin mo kaagapay, talagang ganon ka-faithful ang Lord, ganon kakamahan ni Lord na tinaguyod ka niya sa mga nakalipas na araw, linggo at buwan ng iyong buhay. At syempre, kung siya ang sumama sa atin noong mga nakakaraang araw, eh siya pa rin po ang sasama sa atin ngayon at syempre sa mga darating pang panahon. Welcome po dito po sa 702 DZAS, ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre, nakatuto ka dito sa Entre Pinoy Espesyal, ang business-oriented program po hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion kay El Garcia at sa loob po ng isang oras, tara na po, magkwentuhan po tayo. Syempre, binabati muna natin lahat ng tagapakinig natin sa radio. Ayan, gamit naman ngayon ay portable missionary radio, transistor radio, or car stereo sa loob po. Ayan ha, ng isang oras, tara na po, magkwentuhan po tayo. Aniyahan na po ang pamilya, kaklase, katrabaho, kaibigan, di ba? Na sumama sa ating programa, na makinig din sila kung gusto nila na matuto about sa pagnanegosyo. Hikayatin na sila at alam mo ha, shout out sa mga kaagapay natin ng mga chopper na ginagamit na radio, ang DZAS, na pinapakinig sa kanila ng mga pasahero. Saka sa mga pasahero dyan, eh dapat hindi lang ngayon, after yung bumaba, eh makinig ka pa rin kayo ng DZAS. Eh syempre, para tuloy-tuloy tayo, mas malaman nyo pa ano ba ang ginagawa natin sa broadcast, ano ba ang mga programang iniahatid po natin para sa inyo. At maliban po sa radio, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating online streaming.
1: Happy listening!
0: Yan, happy listening po sa mga gumagamit ng Facebook Live at sa ating YouTube channel. Yan ha, sa mga nakastream na ngayong umaga. Kumusta po ba ang signal at broadcast natin? Sana po ay malinaw, maayos at maganda nyong naabot ang mga programang iniahatid po ng DZAS. At alam mo ha, talagang hindi mo rin masabi ang panahon. Aaraw, uulan. Eh parang kanina-nina lamang, umulan. Sana po ah, hindi kayo nabasa sa mga papasok pa lang sa trabaho o kaya nasa lansangan ka ngayon, nakikinig ka sa ating program. Ingat-ingat sa mga drivers ah, sa pagmamaneho. Huwag masyadong magmandali, huwag masyadong kumbaga, mabilis magpatakbo. Madulas po ang kalsada at isipin din natin yung pamilyang uuwian po natin. Kaya ngayong araw sa ating pong program, don't forget din na mag-comment kung may mga pa-shoutout ka dyan na birthdays, anniversary, or special mention, i-type mo na. Ayan, naririnig nyo na. I-comment nyo na kaagad sa ating streaming para po mabasa po natin yan. Yan ha. And syempre, i-comment nyo na rin ano ba ang inihanda nyong pananghalian sa araw na ito. Ano ba ang niluto nyo, di ba, sa inyong bahay or ibinaon nyo sa inyong trabaho. Ito, share ko lang kasi wala na akong time kanina. Usually kasi nagluluto ko ng baong ko. Ang naisip ko lang na madaling iluto kanina ay nagluto na ako ng marinated fried chicken. Yan ang binaon ko. Yan ang aking breakfast. Diba? Eh, wala na tayong time. Wala na akong maisip. Sabi ko, ito na yung nasa ref. Eh, ayun na lang yung iluto ko. Ikaw ba kaagapay, ano ba ang usual mong niluluto kapag pananghalian ngayong araw? Parang ano no, John B, parang masarap ngayon ang may sabaw kasi malamig ang panahon, 'di ba? Eh syempre pag malamig ang panahon, gusto mo yung humihikot tayo ng mainit na sabaw. Well, share ko lang, last Sunday after namin mag-church, mapinuntahan kaming isang hotpot diyan sa amin. At syempre panalo, isa siyang Japanese hotpot. At grabe ang sarap. Dahil sa sobrang sarap, hindi namin naubos. At syempre, inuwi namin kasi sayang. Tapos ang ginawa ko, dahil may tara akong beef na hot pot, tapos may noodle siya, nilagay ko sa ref, tapos kahapon, ininit ko. Yun ang aking lunch yesterday. At syempre, tipid-tipid din, di ba? Init na lang ng ating pagkain. Uy, good morning sa atin sa ating Facebook Live, si Ate Petronia Bareno. Yan, thank you Lord daw. Si Ate Perlita Novello, sabi niya, Blessed Tuesday. Nag-comment na rin sa atin si Ate Lolit Malyari Adia. Mapagpalang umaga, Kuya Kael. Always listening sa kanyang PM radio. Silip lang para makita kita. Wow. Ayan na, from Tayte Rizal. Kumakain siya ng ano to? Ginataang tilapia with pechay. Uy, ang sarap! Ayan ha, para nakakagutom yung pagkain mo, Ate Lolit. Tapos ang kapartner dapat niyan, mainit na kanin. Alam mo, di ba, mapaparami ka talaga ng kahain dyan. Si Ate Grace Reyes, hello po, han! Buti nakapag-comment ka po. Sabi pa ni Ate Grace Reyes, ang kanyang ulam ay adobong manok. Oo. Sabi naman sa bahay, sabi ko sa nanay ko, kasi nagluluto din siya. Pero ako yung madalas magluto kasi sa bahay. Pag siya magluluto, laging adobo. Wala namang iba. Para naman maiba. Ang dami kayong pwedeng iluto sa manok, di ba? Di ba? Afritadang manok. O pritong manok. O kaya chicken curry. O, di ba? Kung ano man maisip mo. Ito, tulad ni Olive Fernandez, good morning. Cooking Spanish style bangus sardines and done with homemade avocado ice cream. Uy, ang sarap, avocado ice cream. Alam mo ba, favorite ko din to, not just only ice cream, pero yung shake na avocado. Eto rin, nagko-comment na rin si Kuya Efren Bulgado Jr. Pa-shoutout po. Birthday ni ano ha, ni Efraim sa June 4. Yan na, happy birthday po. Siya ay nagluluto ngayon ng sauce ng fishball. Alam mo talagang ito si Kuya Efren, lagi itong nagko-comment ng sauce ng fishball. Parang masarap bumili ng fishball kay Kuya Efren. Hello, hello din po kay Ate Eunice Balmores. Blessed day. Watching from Magaspac, Gerona, Tarlac. Yan na, salamat po sa mga listeners po natin yan. Pero Kuya John B, batiin muna natin lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Yan mga kagapay, happy happy happy birthday po sa lahat ng nagdariwang ng kanilang kaarawan today. Today is June 2, 2026. Aba, first honor natin, John B. Batiin na natin ng happy birthday si Ate Jo Cabrera Alabastro. John B., ang tanong, ang lagay, ganun na lang ba tayo? Birthday na lang ba o shoutout? Baka naman, no?
1: Oh, yeah.
0: Oo. Happy, happy birthday, Jo. At dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat, kalakasan, at syempre, masalo kang gamitin pa ng Lord sa iyong family. Amen. At here sa ministry po ng FEBC Philippines. Uy, nag-comment si Ate Karen Damian. Good morning. Nag-aabang siya ngayon. Ano tong niluto mo? Ayan, may munggo siya with mushroom, may pork, at dagdagan pa ng chicharon. Not healthy pero masarap. Minsan talaga yung masarap ang bawal. Pero ingatan po natin yan, ha. Magdahan-dahan po tayo. Tapos, uy, may kasama pang saba ang ano ni Ate Karen. Masarap din yan, nilagang saba. Alam mo, ha, ako minsan, kunwari, tinatamad na akong kumain. Kumain lang ako ng dalawang saba. Yung nilagang saba, busog na ako, sold na ako dyan. Ito naman, nag-comment na rin si Efren Bulgado, sopasan daw kasi maulan. Pero ito nga, batiin po muna natin lahat na nagdariwang ng kanilang birthday. Una si Given Sabido, happy birthday. Si Teacher Beth Aran Aragosa, happy happy birthday po. Maging si Ma'am Brendalyn Dulos ng maligayang kaarawan. Nag-good morning din at happy birthday si Kerwin Soriano. At ito mula sa admin team natin, si Kuya Rhett Montano, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: At ito, isa sa mga magagaling kumanta at tumugtog ng instrument. Naging guest na rin natin, si Kuya Warren Galang.
3: Happy birthday!
0: Ayan mga kagapay, kung may mga pa-shoutout ka dyan, comment-comment na. And don't forget, pakishare naman po ng ating streaming. Ayan, para syempre mas malawak pa at mas dumami pa ang naaabot po ng ating broadcast. And of course, sa lahat na nagdiriwang ng kanilang anniversary. Ayan, comment-comment na. Ito ah, basahin ko lang, si Ate Perlita Novello, nagawa na rin pang merienda, banana cake. Ay, ang sarap. Si Christina Hilario, sinigang na pampano. Oo, masarap din to, kaso John B., mahal ang kilo ng pampano ngayon. Yan. Si Helen Estramera, good morning. Ulam for today is pakbet and pritong daing. God bless you always. Si Faustina Havla, good morning po. Blessed Tuesday kaagapay, listening, ang kanyang lunch ay sinigang na hipon. Ayan, excited na daw sa anniversary si Yusun. Uy, oo, sa mga kaagapay po natin dyan, ha, kung may time po kayo this coming Saturday, attend na po kayo sa ating 78th year ng Far East Broadcasting Company Philippines. Gaganapin po ito dyan sa GCF Ortigas, Pasig City. Kaya kung malapit ka sa area o kaya kung gusto mo may desire ka na mag-join, punta na sa June 6, 2026, araw po ng Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Si Ate Karen Damian, ang kanyang dessert ay strawberry and saging na saba. At si Ate Helen, nagpapabati ng happy birthday kay Ma'am Jo. Ayan, happy birthday. Si Ate Telma Manahare, shout out po kay Ma'am Jo. God bless po. Dito po, medyo makulimlim ang panahon. Ang kanyang niluto ay sinigang na bangus at may nilagang ano to? Nilagang saging na saba. Parang mura ata ang saba ngayon. Oo. Oy, si Ate Princess Faith, ayan, same po tayo. Favorite ang abukado. Ay, totoo yan, no, Ate Princess. Talagang iba. All season, no, kahit mapainit, mapamalamig, eh, panalo. Good morning, sabi yan ni Ate Shirley Diansay. Si Ate Marife Fineda, good morning po. Ang kanyang lunch ay sinigang na hipon. God bless po. Dana daw i-share ni Ate Shirley ang ating broadcast kaagapay. Tulad ni Ate Shirley, ma-join ka na para i-share ang ating streaming. Nag-comment din. Ito, ah. Si Ate Christina Hilario, watching from California. God bless po para sa atin. Ayan, pero for now, ay diretso muna tayo sa ating baon.
4: It's baon time!
5: Magandang araw ka, Agapay! Isang makabagong hakbang para sa kalikasan ang inilunsad sa Baguio City sa soft launch ng kauna-unahang reverse vending machine o RVM. ang RVM ay tumatanggap ng plastic bottles, aluminum cans at iba pang plastic kapalit ng puntos at rewards tulad ng grocery items at school supplies. Layunin ito kaagapay na hikayatin ang tamang segregation, baguhin ang kaugalian sa basura at itaguyod ang circular economy. Ang inobasyong ito kaagapay ay patunay na kaya ng Pilipino na pagsamahin ang teknolohiya at malasakit sa kalikasan para sa mas maayos at malinis na kinabukasan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa ating mga kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy o entrepinay na nagmamayari po kayo ng negosyo at may mga available na opportunities na trabaho na pwede nyong i-share sa ating mga listeners na naghahanap din ng opportunity right now, eh pwede po kayong mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. Unahin ko na dito sa ating station, naghahanap po tayo ng production technician sa Radyo TV. Kung kayo man po ay marunong mag-live streaming, mag-edit ng video, ng graphics, pwedeng-pwede po kayong mag-join. May opening po tayo. We're also looking for DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Office Management or Business Administration, you're so welcome na mag-join. May mga admin works po tayong nakalaan para sa inyo. And lastly, naghahanap din po tayo ng Production Assistant na tutulong sa mga programang inihahatid po namin para sa inyo. Kung may desire ka na mag-join sa FEBC Philippines, sa DZAS, as syempre aside sa inyong application, ipanalangin po ninyo, 'di ba? Kung will ba ng Lord, kung align ba ang ating statement of faith and of course yung values din po natin. Again ha, isend nyo po ang inyong resume and application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Yan. Siyempre, uulitin ko yung announcement natin, Kuya John B. Sa darating na Sabado, June 6, 2026, gaganapit po ang ating 78th anniversary ng FEBC Philippines sa temang Until All Have Heard. Ayan, hanggang marinig ng lahat. Yan po ang goal ng Far East Broadcasting Company na ibahagi ang mabuting balita ni Kristo hanggang sa marinig po ng lahat, 'di ba? Kaya kung may time ka this coming Saturday, ipag-anyaya na po, isama na ang buong pamilya, kamag-anak, kaibigan, katrabaho na mag-join sa ating napakahalagang event po na ito. 7 dekada at 8 taong katapatan ng Panginoon sa ministeryong ipinagkatiwala niya para sa atin. Ito po ay gaganapin sa GCF Ortigas Pasig City mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. May mga nakalaan po tayo ditong programa, special programs, may mga plenary speakers. Makakasama natin si Pastor Carlo Panlilio, maging si Pastor Roman Guevara. And of course, we have a special radio drama na makakasama niyo ang ating mga kaagapay dito sa 702 DZAS. Nandyan si na Shekinah Abalon, Lourdes Magtunaw, Jabez Mancho, si Brian De La Cruz, si Kayla Escalante. And of course, syempre may mga nakalaan pa tayong special segment na dapat nyo pong abangan. Pwede po kayong mag-pre-register para makakuha ka kayo ng online ticket, or kung wala ng time at hindi kayo masyadong techie, pwede naman po na walk-in. Aabangan po namin kayo din ha. And if you have time also, daan po kayo sa 702 DZAS booth. Yan, para syempre magkumustahan po tayo, magkaroon tayo ng small fellowship doon. Syempre ang focus po natin ng Panginoon, pero syempre gusto natin magkaroon ng fellowship din ang bawat kaagapay na nakikinig at sumusuporta sa gawain nga po ng Far East Broadcasting Company Philippines. Again na, kita-kits po! At syempre no, alam ko kaagapay, very excited ka na na matuto sa ating program ngayong umaga. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
2: Usapang trabaho,
6: usapang kabuhayan,
2: usapang negosyo,
6: usapang asenso.
2: Entre Pinoy, espesyal,
6: patok na negosyo.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa. Dito po yan sa Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS, FEBC Radio TV. At of course, nasa patok na negosyo po tayo kung saan itinatampok po natin ang iba't ibang Entre Pinoy, Entre Pinay na layong magbigay tulong na syempre umasenso at lumago sa kanilang buhay. Ipahabol ko lang sa ating comment section na good morning si Ate Milagro Sardenia, si Ate Jovita Menguera. Blessed morning, Kael. Ang kanyang niluto ngayon ay toge. Ayan ang sahog. At chicken with pritong tilapia. Uy, nakakamiss yung toge. Alam mo ba, after ko ng meeting sa... May meeting ako bago yung broadcast. May lumabas na nagtitinda ng lumpiang toge. Ayan o. Napabili ako. Kaya ay nung minaryenda ko kanina bago ako mag-broadcast. Kasi nagutom ako, alam mo naman, ang agi ng recording natin, tapos may meeting. Kaya kailangan talaga gumana yung brain cells natin today. Ayan. Nag-good morning din sa atin si Avi Genova Dailo, watching from Dasmariñas, Cavite. Si Ate Rosalinda Mansano, blessed morning. Ang kanyang ulam ay adobong sita with saging na lakatan. Sa ating YouTube channel, nag-good morning sa atin si Kuya Mike Anshado, si Jokri Pellegrino. Magandang tanghali. Yes daw, malinaw ang ating broadcast. Ang kanyang ulam ay adobo sa gata ng paa ng manok with malunggay ay ang sarap nito. Oo. Si Mike Anshado, good morning. Nakikinig at nanonood sa inyo ngayon. Si Noella Palado, good morning. Shout out po pala kay Noel Palado, kay Mama Luisa, na nagluto ng dinding-ding na saluyot at talong. Ay, ang sarap ng mga ulam ng ating mga kaagapay. Pero baka magutom tayo pag-uusapang ulam, no? Diba? So, diretso na po tayo sa ating mga pag-uusapan. Alam nyo ha, mga kaagapay, alam nyo, may mga pagkakataon sa buhay natin na we need to be creative, diba? At may dahilan ng ating creativity, diba? At dapat may purpose din niya sa mga ginagawa po natin. Sa mundo po kung saan madalas tayong abala sa trabaho, sa negosyo, at mga responsibility sa buhay, paano nga ba natin napapanatiling buhay ang ating creativity, imagination at sense of wonder? Sa episode po today ng ating Entrepreneur Special, makakasama po natin ang isang artist, animator, multimedia creator at inspirational speaker na ginawang makulay ang misyon sa pagbibigay ng saya, inspirasyon at pag-asa po sa pamamagitan ng kanyang mga likhang sining. At syempre, wag na po natin patagalin pa. Makakasama po natin ang owner ng Manu Pop Art na si Pat Akma. Good morning. I will call him na lang Manu. Hello, good morning, Manu.
7: Hello, good morning. Good morning, Sir Kael. Mm-hmm. Good morning sa mga nakikinig ng DZAS. Mm-hmm. At magandang umaga at sana ay ma-inspire kayo sa mga sasabihin ko at mga ikukwento ko ngayong araw.
0: Ayan. Thank you so much, Manu, for guesting and gracing this program. At maganda yung mga pag-uusapan natin. Kasi alam mo, yung ganitong klaseng negosyo, yung ganitong klaseng passion, bihira siya kasi sinasabi nila pag about nga sa arts, kikita ba tayo dyan? Pero bago tayo magtungo doon, Manu, kwento mo muna sa amin, sino nga ba si Pat Akma, the person behind Manu Pop Art?
7: So, ayun. Ako pala si Pat Akma. You can also call me as Manu. Mm-hmm. Manu came from the word came from hand mismo. Kasi yung Italian word ng hand is mano or Spanish. Mm-hmm. Diyan din ang galing yung mano po, which is yung Filipino culture natin.
0: Uh-oh.
7: Kaya ang ginagawa ko is I want to really inspire people through mm-hmm. my artworks sa mga ginagawa ko sa art toys, mm-hmm. sa mga paintings, animation, content creation at sa pag-volunteer sa iba't ibang larangan ng arts.
0: Mm. Manu, if I may ask, ano ba ang background mo? Ano ba yung napag-aralan mo? Bakit ka napunta sa ganito? Align ba to sa natapos mo at sa ginagawa mo ngayon?
7: Actually, galing ako talaga sa probinsya.
0: Uh-huh.
7: Yun yung lugar na Celuilo doon sa uh-huh. amin. Pero doon sa amin, parang hindi gano'n kasikat yung arts.
0: Uh-huh.
7: Na-appreciate siya, pero pag sa business, parang hindi pa siya gano'n ka okay.
0: Mm-hmm.
7: Kasi syempre, mas maraming kailangan pang unahin doon. At kaya pumunta ako dito sa Manila just to promote my artworks and to really do business out of my arts. Kasi alam ko na through this, parang maka-inspire ako, makatulong ako, na alam ko na gagamitin ni Lord yung binigay niya na talent sa akin, yung paruno mag-murals, mga paintings ko, at kung mga ano pang ginagawa ko sa content creations, na through that, may kilala ako bilang isang artist talaga. Ayun.
0: Ano ba, bata ka pa lang ba, mahilig ka na sa arts? Ano ba yung mga pinagagawa mo or pinagkakabalahan nung maliit ka pa? Ha? Na hanggang ngayon, na-influensya na kung anong ginagawa mo ngayon.
7: Actually, nung bata ako, gusto ko talaga yung animation talaga. Sabi ko, someday gusto kong pagalawin yung mga arts ko. Actually, ayoko ko ng painting kasi parang still lang siya. Pero meron sa amin doon na, ano, na parang art supplies or parang may nagpipainting sa tabi ng kalsada. Isang station lang siya kung saan doon nagpipainting yung... Hindi pa nga kilala ko sinong painter na yun eh, kasi nung bata ako. Parang isa lang siya na nagpipainting doon sa may tindahan, ganun. Tapos lagi akong dumadaan doon, tapos tinitingnan ko siya, na-inspire ako. Sabi ko, someday, para magiging artist din ako. Pero ayoko na doon sa corner. Gusto ko parang nasa Manila or nasa ibang lugar, ibang bansa, ganun. Kasi gusto ko na hindi lang ako magiging artist lang sa province namin. Gusto ko rin maging parang kilala. Pero hindi yung kilala na parang grabe yung pinakasikat talaga. Gusto ko lang na magkaroon ng maayos na buhay yung ako at yung family ko.
0: So, maliit ka pa, namulat ka na at may hilig ka na sa arts. Anong klaseng arts yung ginagawa mo back then?
7: Yung mga ginagawa ko talaga is yung mga nakikita ko sa text, sa mga t-shirt, yung mga Disney, ganun. Yung mga cute na mga cartoons, mga Dexters, mga ganun. Tsaka kung ano-ano pa ng mga about cartoon. Kasi yung anime, nag-drawing din ako pero hindi gaano kasi medyo nahirapan ako sa mga ano, sa structure niya. Pero more on sa mga pop art culture talaga ako na style na cute na mga characters na mga kayang i-drawing lang ng bata.
0: Talaga, bata pa lamang may heart ka na to do arts, to create arts. At syempre, alam mo, bihira sa tao yung meron bang innate character or personality to do art. Minsan kasi kailangan mo pang ituro. Pero ikaw, ano yung nag-influence sa'yo na kailangan kong gawin to? May nag-push ba sa'yo o talagang personal desire mo siya?
7: Siguro nung bata ko, parang lagi na lang akong kumukuha ng mga ballpen sa bag
0: klase.
7: Na kuya ko. Bag na kuya ko. Lagi kong kinukuha yung ballpen nila. Tapos every time na parang wala akong ginagawa, after ko maglaro, after sa labas, after ko manood ng TV, lagi na lang akong parang gusto mag-drawing after that. Na-inspire ako sa mga nakikita ko, ganun. Mga napapanood ko sa TV, mga nangyari sa buhay. Dino-drawing ko siya. Para siyang diary ko, ganun. Pero through that, parang nag-drawing din ako sa... Siyempre, nakita ko lagi may mga papel, may mga calendar kami sa likod. So, yung likod ng calendar na malaki, na binibigay sa mga tindahan, di ba, pag New Year. Pag malapit ng maano yun, pag maubos, dinadrawing ako yung likod. Hanggang sa napupuno ko yung buong calendar. Hanggang sa ano. Pero, ginagamit lang namin yun. Sayang, hindi ko natago yun eh. Pero yun lang yung parang nag-inspire sa akin. Ay, gusto ko talaga mag-drawing kasi parang feeling ko, dito lang ako. Ito lang yung alam ko, tsaka dito lang ako magaling.
0: Alam mo, usually sa ganyan, kung kunwari bata ka pa, nagsimula. Alam mo, usually sa ganyan, kung kunwari bata

0: to ano para makatapos ng pag-aaral. Kasi alam ko na yung pag-aaral, malaking tulong din yun para sa future ko.
1: Oo, oo, oo. Tapos nakakatuwa kasi talaga, talagang very creative ka at a very young age, no? Na nag-drawing ka, yung mga lumang kalendaryo, yes, talagang ginagamit to para meron kang drawing pad. Mm-hmm. Kasi aminin natin, medyo mahal din ang drawing pads, di ba? So, ito yung ginagawa mo. So, ngayon, kwento mo sa amin, kailan ba nagsimula to si Manu na talagang nakaroon ka ng full production na ginawa mo siya as business?
0: Nagsimula si Manu is nung ano, before pandemic.
1: Mm-hmm.
0: Nung gusto ko na mag-vlog. Kasi matagal na ako nag-animate, nag-graphic design. So parang nasa corporate world lang ako dati. Sabi ko gusto ko na parang something new, mm-hmm, something different na I want to inspire others. Mm-hmm. And I want to tell stories out of my artworks. Yeah. So gumawa ako ng vlog. Pero nung time na yun, ayoko pa magkaroon ng ipakita yung mukha ko. So sabi ko, pag sumikat ako, lagot na. Lahat-lahat, malalaman. Siyempre, parang iba na yung mundo nun.
1: Uh-oh.
0: Kaya sabi ko, gagawa na ako ng puppet. Uh-oh. Just to represent my, ano, my vlog.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala rin ako pambili nung time na yun ng puppet kasi medyo, uh-oh, mahal magpagawa. Uh-oh. Eh, gumawa na ako ng ito, ng hand,
1: uh-oh,
0: na, nice, puppet. Ito siya. Uh-oh. So, pangalan niya pa dati is Pacma. Uh-oh. Which is from my name, Pat Akma.
1: Uh-oh.
0: So, parang pinag-mix ko lang Pacma.
1: Very creative, ha?
0: Pero nung time kasi na yun, parang sabi ko, parang baka makapiright kasi may kapareho na name sa isang pop culture na,
1: yes,
0: character.
1: Yes, yes.
0: So, baka dagdagan na lang N. Uh-oh. So, parang pareho na sila. Baka hindi ako ma-approve.
1: Uh-oh.
0: So, ginawa ko na lang, naghanap ako ng ibang name. Naging Patrizio, kasi Patrick. So, Patrizio na lang. Pero parang ayoko. Sabi ko, ito na lang, Manu. Tapos from friends din, parang sinabihan din ako ng mga friends ko na, ito na, what if ito na lang yung pangalan mo,
1: uh-oh,
0: Manu? Kasi from Spanish word or Italian word, from hand.
1: Uh-oh.
0: Uh-oh. Kaya yun, sabi ko, parang okay nga, no? Kasi Pacma, Manu, ganun. Tapos parang maganda rin siya kasi, yun nga, Manu is parang pop culture ng Filipino, mm-hmm, na nakaka-inspire.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka magandang asal ng mga Pilipino.
1: And now, ito na itsura ni Manu ngayon, di ba? Sa mga, yes, kaagapay po. Napaka-cute. Ikaw ba gumawa nito? Or
0: Yan, pinagawa ko sa friend ko.
1: Ang ganda. So, ito na yung itsura ni Manu ngayon.
0: Pag naging staff toy
1: siya. Pero kasi kung mga kaagapay, pinapalabas na rin sa ating streaming yung itsura ni Manu, no? Mm. So, kung napapanood nyo po, napakaganda, napaka-cute, di ba? Napaka-creative ng pagkakagawa. Pero ikwento mo sa amin, Manu, ano nga ba yung mga ginagawa mong arts sa loob ni Manu Pop Art?
0: So, yung mga ginagawa kong art sa loob ni Manu Pop Art is mayroong painting, mayroong mural, animation, may vlog din, mga stickers, merch, mm-hmm, kasi pop-up stores din ako.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, art toys, mga ganon.
1: Mm-hmm. Ikaw ba kapag gumagawa ka ng arts, ng painting, or any other materials from this, ano yung nagiging inspiration mo? For example, ito, kunwari, magka-create ka ng mga content like this, yung mga visual arts, ano yung nagtutulak sa'yo para i-draw to?
0: Sa akin kasi, gusto ko mag-painting ng something na pag nakita ng mga tao, ma-inspire sila.
1: Mm-hmm.
0: Ngumiti sila. Magkaroon sila ng hope.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka ginagawa ko to hindi lang para sa akin eh. Yung result nito, hindi lang just to become an artist, mm-hmm, magkaroon ng parang someday awards or something ganun, or makilala sa culture natin, magkaroon ng pera. Hindi kasi yun yung pinaka-main goal, mm-hmm, ko. Kasi syempre, bilang isang Christian, bilang steward ni Lord sa talent na to. Alam ko, binigyan ako ni Lord ng talent na to because He wants me to inspire others.
1: Mm-hmm.
0: He wants me to share His love through my art. At gusto ko someday, pag nagkaroon ako ng opportunity, and people will know, and the world will know about my art, na hindi lang ako artist, but isa akong inspirational artist that will give joy to inspire others. And I want to make a center for juvenile kids or street kids, and teach them to do art. Kasi alam ko na minsan may mga bata na hindi kailangan ng, ito gawin mo, parang pag mga kids kasi gusto nila maglaro-laro lang.
1: Uh-oh.
0: So, sa pag-volunteer ko, kasi may gila akong mag-volunteer, through trainings, through mga ginagawa ko, nakikita ko na yung mga bata na makakulit, nagiging tahimik,
1: mm-hmm,
0: tumitigil sila, nagiging makwento sila pag, mm-hmm, nag-drawing sila.
1: Mm-hmm.
0: So, I really want to help them na makaroon ng therapy or something na through arts, makikita nila at yung sarili nila, mabalik sila sa, mm-hmm, ano nila, sa mga plan ni Lord para sa kanila, mm-hmm, na hindi na sila magiging mga nanakaw, yung mga palaboy-laboy na, ay, pwede pala akong magkaroon ng pag-asa through art. at magkakaroon ako ng mga kaibigan, mm-hmm. ng family, ng mentors, ng mga tao na natutulong sa akin na through

0: through artworks. Mm-hmm. Kasi maraming street children na marunong talaga mag-drawing. Mm-hmm.
1: At kanina nga may pinapalabas sa'yo yung mga naka-blurred yung mata nila.
0: Yeah.
1: Ito ba sa mga tinutulungan mo rin, mga volunteer group mo?
0: Actually, wala akong specific na group.
1: Mm-hmm.
0: Pag may sahod ako, pag may pera ako, doon lang, or may friend ako na gustong, "Uy, bro, gusto mo gusto ko tumulong sa mga ginagawa mo." Pupunta lang ako sa mga kalsada-kalsada or pumunta sa mga group events or may mga kaibigan ako na ay gusto namin ng volunteer na art, punta ka dito. So pumunta lang ako ganun. Mm-hmm. Walang specific na group, pero may initiative ako na kung ako kaya ko tutulong talaga ako.
1: Parang that's part of your corporate social responsibility to help them, 'di ba? And ang ganda ng vision mo for them na syempre itong mga batang 'to, may mga pinanggalingan, may mga trauma, and through creating arts, through creating this content, kahit papaano na lalampasan, 'di ba? Yeah. Kahit papaano nabibigyan ng hope din. Ikaw ba, for example, once, aside from doing this art, you're also selling these arts.
0: Yes.
1: Ano yung gusto mong ma-feel na mga clients mo once they avail this content?
0: Gusto ko na pag nasa kanila yung art, I want to tell them na, "Uy, you are part of the movement.
1: Mm-hmm.
0: Uy, you are part of my soul. You are part of Mano Pop Art.
1: Yeah.
0: You are part of yung pag-build ng community ng Philippines mismo."
1: Mm-hmm.
0: Kasi ako naniwala ako na hindi ko kailangan sa ngayon, hindi ko alam sa future. Hindi ko kailangan na maging gobernador or maging presidente to really help the nation.
1: Yeah.
0: Kung ano yung meron sa akin, kung anong binigay ni Lord sa akin ngayon, kung ano yung kakayahan ko, I'll just use it.
1: Mm-hmm.
0: Kung maliit man yan, I'll just use it how to help the Philippines para ma-improve yung nation natin. So hindi lang ako yung tipo nag-post lang sa Facebook, nag-comment lang sa mga social media ng mga kung paano mag-grow in Philippines, ako talaga gumagawa ako ng way kung ano yung kaya kong gawin in my capacity na binigay sa akin ni Lord, yung talent na binigay sa akin ni Lord, para yung Philippines, kahit pa paano makatulong ako sa growth nito, even in my small ways.
1: Mm.
0: Kasi alam ko sa sarili ko at kahit sino alam na, even a small droplet can ripple and can make waves.
1: Wow. Yeah. That's a very wonderful statement. Kasi talagang, yung maliit natin ginagawa, may impact yan eh, di ba? Lalo na kahit sabihin mong small thing yan, pero pag pinagsama mo, collective effort, napakalaki ng impact niyan sa ating community. And I really appreciate what you're doing for our community, di ba? You don't need a title, a position to create influence. Even in your own ways, di ba? Kaya mo makagawa ng influence. Eh, dito naman tayo sa isang banda, no, Mano? Kasi this is also, aside from a creative side, this is also on the business matter.
0: Yeah.
1: So how do you balance your creativity and also being an entrepreneur at the same time?
0: Yes. So medyo yung path ko na ginagawa is medyo mahirap siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi para siyang, kung sabi nila, suntok sa buwan.
1: Mm-hmm.
0: Pero I know na parang, mahirap siya sa umpisa. Mm-hmm. Like ngayon, sobrang nahirapan ako. It also reminds me of the word mana, season.
1: Yeah.
0: It's a season where God will give you something para lang makasurvive ka sa ginagawa mong to para ma-reach yung promised land.
1: Yeah.
0: Kaya naisip ko, nga, mana season. So, tapos yung pangalan ko, Manu.
1: Yeah.
0: So, even in those season, nasa season ako na ganito na I need to build my name, to build my brand. Siyempre, lalabas ako ng pera. Pupunta ako sa mga events. I need to show up.
1: Mm-hmm.
0: I need to tell people na may ganito akong product. Mm-hmm. Kasi ito parang hindi siya kagaya ng ibang product na for business na pag nag-start ka, ganito yung puhunan, okay na.
1: Mm-hmm.
0: Parang doon ka na magsimula, mag-hire ka ng tao, ganun. Mm-hmm. Ito kasi sa akin, hindi. Kailangan ko mag-start from sarili ko talaga na effort. Kailangan ko mag-paint, kailangan kong magbili ng canvas.
1: Mm-hmm.
0: For example, itong canvas na to, it takes parang siguro 500 to 700, isang ganun.
1: Mm-hmm.
0: May mga time na hindi pa nabibenta yung painting.
1: Mm-hmm.
0: But kailangan kong gawin to because alam ko na it will be worth it sa dulo.
1: Mm-hmm.
0: I know na parang nagidig ako ngayon ng parang, for example, nasa mining ako. Parang sa dulo pa yung gold or yung mga diamonds. What if nasa gitna ako din nag-stop ako, tapos sa dulo na pala malapit na yung diamonds.
1: Yeah.
0: So this, parang ito, parang ano siya, parang experimental type of business.
1: Mm-hmm.
0: So nag-pop-up store ako, doon kumikita ako sa live arts.
1: Mm-hmm.
0: Pero kailangan ko pa rin magbayad ng mga rent, gano'n.
1: Yes.
0: Pero malaki yung balik naman.
1: Mm-hmm.
0: Tapos through that, parang pinapaikot ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Binibili ko ng mga canvas, binibili ko ng mga paint. Yung iba ko naman na paint dahil maraming naka-appreciate sa akin, may mga nag-sponsor din ng mga brands.
1: Wow.
0: Which is mga gusto ko na brand, like meron ako sa gadget, merong graphic pens, merong painting, mga paints, merong mga art materials. Wow. Even may mga friend ko nagsabi, bro, kilala kita, alam ko yung ginagawa mo.
1: Nice, nice.
0: I want to help, I want to give you some money for your business. So medyo matagal siya na process, but I know someday it will be worth it. At brand kasi yung ginagawa ko, hindi siya yung parang ano lang, parang simpleng product lang.
1: Mm-hmm.
0: It's a brand na parang pangmatagalan na parang pwede ko siyang magamit to really help the Philippines magkaroon ng parang IP, mga ganyan.
1: Yeah, yeah, yeah. And nakwento mo itong Manu Pop Art, it started pre-pandemic.
0: Yes.
1: And madaming taon na rin ang ginugol nito sa ganitong klaseng industry.
0: Mm-hmm.
1: Ikwento mo sa amin, they say that doing a business is not a smooth sailing journey.
0: Yes.
1: Kwento mo sa amin, Manu, ano yung mga bumpy roads, challenges na kinaharap mo over the years?
0: So over the years, sobrang dami. Mm-hmm. Kasi as a breadwinner sa bahay, nagpaparal ako ng kapatid ko. Hindi naman buo, pero tumutulong din siya kasi may business din kapatid ko. She's also a nail tech. Yun. Tapos yung isa ko naman na kapatid, nagko-cosplay. So makeup artist. So parang pag nag-help ako sa bahay, parang doon yung pinakamahirap.
1: Mm-hmm.
0: Kasi what if kailangan ko pa itong ipaikot muna sa business, ipaikot ko pa na bibili ako ng materials, mga gamit, pero kailangan ko munang tumulong. So minsan tinatanong ko si Lord, Lord, ako ba yung dapat mag-shoulder nito or dapat ikaw muna?
1: Mm-hmm.
0: And then that's the time na parang, Lord, kaya pwede ikaw muna tumulong sa family ko.
1: Yeah.
0: Kasi kailangan ko muna mag-focus sa mga painting at ginagawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Tapos isa, one day, one time, nagkaroon ako ng parang, ang dami kong bayarin sa rent na kailangan kong, kasi before ka mag-pop up market, magbabayad ka muna ng table.
1: Yes.
0: Mayroong 5K, mayroong 10K, pero mga 3 months mo pa yun makukuha. So kailangan mo nang pumondohan yung pera mo, ito paikot mo talaga. Tapos may bayarin ka pa sa mga sarili mong bayarin, mga rent mo, sa mga food, ganun. One day, yung pera ko nilang is 100 pesos.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, Lord, tama ba tong decision ko? Nag-resign ako sa trabaho, tapos nag-paint ako, pero 100 na lang pera ko. Paano ba to? Mm-hmm. Paano ba to, Lord? Tapos, last night kasi parang 300 pera ko noon.
1: Mm-hmm.
0: Pero kailangan kong bumili ng bag kasi sira na talaga yung bag ko. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa next day ko ha, kasi kailangan ko bumili talaga ng bag.
1: Mm-hmm.
0: Kasi saan ako naglalagay ng gamit ko? Parang, alam mo yung anak na naghihingi kay sa mama mo na para kailangan ko talagang bumili.
1: Uh-oh.
0: And then, yung kaibigan ko na sikat din siya.
1: Mm-hmm.
0: Sige, Yokefy. Si Yokefy, kilala ko niya siya.
1: Uh-oh.
0: So, ano din siya, parang artist din. So, may table na parang, oy bro, may free ako na table dito na pwede kang mag-live art.
1: Wow.
0: So, yung 100 ko na yun, may mga ibang coins pa naman ako natira, pero 100 na lang talaga yung natira sa buong buhay ko. Kasi nga, pinambayad ko na sa mga rent.
1: Uh-oh.
0: Para sa mga upmarket. So, yung 100 na yun, ginamit ko para magkaroon ng para pumunta lang doon for travel
1: transpo,
0: expenses on transpo. Tapos sabi ko, wala na akong pera pagdating doon. Ginawa nila. Gulat na ako, ang daming taong nang libre sa akin that day.
1: Praise God.
0: Sabi, oh, libre ka namin ng ganito. Libre na ako na lunch mo, ako na ganito, ganyan. Sobrang saya kasi parang hindi ko na kailangan bumili ng pagkain.
1: Mm-hmm.
0: And then yung 100 na yon sabi, bro, mag-live art ka dito.
1: Mm-hmm.
0: Nung nag-live art ako, sobrang daming dumating na tao. Nagpa-drawing, nag-ganun. Tapos nagulat na lang ako, mayroon na akong 5K sa ilang oras lang na nandun ako. Mga 3 hours
1: yeah,
0: or 4 hours.
1: Uh-uh.
0: Ayun, yun yung parang sabi ko, Lord, miracle na din na na parang sinusustain mo ako.
1: Uh-oh.
0: Na even though nasa season ako ng drought, mm-hmm. na season ako ng waiting,
1: yeah.
0: season of building and planting,
1: yeah.
0: still you are there para maging cloud. Yung alam yung cloud nung sa time ni Moses,
1: Uh-oh.
0: Maging fire, and even the manna in my season.
1: Mm-hmm. Grabe no, nakaka-amaze yung pagkilos ng Lord. Yes. Minsan walang-wala na tayo. Totoo yung sinabi mo, we can experience na nasa drought season tayo, nasa famine era tayo. Pero kung si Lord tinawid nga yung mga Israelites, what yeah. more tayo na anak niya, di ba?
0: Yes.
1: Na kaya niyang isustain. He is always the same yesterday, today, and forever. Kaya sa mga kaagapin natin, no, ang gandang expression po na pwede nating pagugutan ng kwento po ni Manu na yung mga ganong experience, nangyayari talaga siya in real life. And ang kailangan lang natin gawin, magtiwala, di ba? Maniwala sa Panginoon kung ano po yung kaya niyang gawin sa ating mga buhay. And ito naman, Manu, siguro, sabi mo nga, you leave your corporate job to yes. pursue this thing. Madami tayong listener, madami kabataan ngayon, probably, hindi nila alam ano ba yung gusto nila sa buhay. they are undecided, ano yung maipapayo mo sa kanila?
0: Siguro para sa akin, sa mga nangangarap, God put that dreams, God put that talents in you kasi may purpose siya.
1: Mm-hmm.
0: Alam ko na parang dyan ka sasaya, dyan mo makikita yung purpose mo, at alam ko na parang kailangan mo siyang pag-aralan talaga. So before I leave, parang yung ano kasi yung company namin.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre marami na ako napagdaan ng company.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung last ko, yun yung nag-graphic design ako, multimedia.
1: Yeah.
0: Doon parang naturuan ako kung paano mag-manage ng mag-marketing ganun. Mm-hmm. Tapos kung paano mag-speak ng maayos kasi mm-hmm. sobrang dami kong natutunan. Shout out doon. Mm-hmm. Hindi ko sabihin yung brand pero maraming tulong talaga yun sa akin. So dapat kasi pag before you ano, parang mag-decide na mag-full-time,
1: mm-hmm.
0: you need really support
1: and
0: help from your friends, mm-hmm. from your family na what if, kailangan ko muna ng support nyo for a month kasi kailangan kong i-pursue yung talent ko. And then before that, dapat may years ka ng parang ideas
1: mm-hmm.
0: at na-plan mo na siya beforehand.
1: Yeah, yeah.
0: Kumbaga, naka-plano na yung gagawin mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam ko naman na sa ginagawa mo ngayon, for example, gusto mong maging dancer.
1: Mm-hmm.
0: Dapat syempre, sumasali ka na ng mga contest dati,
1: mm-hmm.
0: sumasayo ka na talaga sa mga events. Tapos, after ng work mo, pwede kang paggabi, dun ka sasayo, ganun. So, pwede namang dalawa. Pwede namang hindi mo i-leave muna yung work mo. Pero sa akin kasi, kailangan ko talagang iwanan kasi nga, parang nakakapagod siya pag sabay.
1: Mm. So dapat may mga i-consider ka rin ng mga factors.
0: Oh,
1: hindi dapat
0: din
1: biglaan na dahil gusto mo eh gagawin mo na. Kailangan syempre kagapay. Aside sa magiging practical ka rin, di ba? Iisipin mo rin yung mga other factors. Nakakatuwa nag-comment si Ate Shirley Paulo Diansay sa ating Facebook. Minention niya yung kanyang anak na si Sheila Diansay. Yun. Sabi niya, dito ka anak makinig, dito yung passion mo, ito yun.
0: Yeah.
1: Praise God sa mga na-inspire po sa ating kwentuhan. And at this time, no, Manu, kwento mo sa amin, saan ka ba matatagpuan? Ano ba yung mga events na pinupuntahan mo? Or even yung how they can connect with you?
0: Yeah. So you can connect me sa lahat ng social media. Hindi ko nasabihin kung ano, pero lahat.
1: Mm-hmm.
0: So it's Manu _ pop art. It's MANOO _ pop art.
1: Mm-hmm.
0: So, tapos pwede rin na matagpuan rin ako sa mga galleries, mga painting galleries ngayon,
1: mm-hmm.
0: especially sa mga yung pop art, yung mga lowbrow paintings. Kasi may ibang separate kami ng mga painting eh, ng mga sa lowbrow. May mm-hmm. ibang galleries na available kami. May mm-hmm. iba rin na hindi.
1: Mm-hmm.
0: So doon ako sa mga pop art culture, mga toys. Tapos meron din akong mga events, mga pop art events. So pag meron kayong alam na mga sticker conventions, art conventions, so nandun lang ako. Makikita mo yun.
1: Ngayon bang ano, ngayon June may event ka?
0: Actually, yes, meron.
1: Mm-hmm. Kwento mo sa amin kung saan yan.
0: Pwede ba yun?
1: And details,
0: sabihin?
1: Yes.
0: Okay. So nandun ako sa toy convention. It's a toy con sa SMX on June 12 to 14.
1: Mm-hmm.
0: So mag-live art ako doon, nagbenta ako ng mga stickers. Say hi na lang pag dumaan kayo.
1: Oo. And speaking of live art, nag-live art ka, right?
0: Yes,
1: so nagagawa rin siya ng mga live art kaagapi. Kunyari may mga pupunta kayo sa kanyang lugar, sa mga events niya, sumadya na po kayo para sa kanya. At ito naman, no, Manu, sa mga kaagapay natin na siguro, ano yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa pagiging creative and of course sa pagiging negosyante?
0: Sige. So medyo mahirap siya kasi
1: mm-hmm.
0: ang tagal ko siyang natutunan.
1: Mm-hmm.
0: Pero siguro simple phrase lang. Parang in every season, ups or downs, nandun si Lord.
1: Amen.
0: Even sa pinakamababa pa yan, medyo bankruptcy na ba yan? Sa pinaka-rurok ng tagumpay mo, nandun palagi si Lord.
1: Mm-hmm.
0: He will never leave us, nor forsake us. Kasi alam ko na may plan sa atin si Lord, may purpose siya. For, sabi nga niya, di ba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And I know na lahat ng ginagawa natin, medyo may mahirap man, may masaya, may mga crisis man sa Philippines, mm-hmm. sa ibang bansa, kung ano man yan, kahit ano dyan, the Lord is always there. Hindi kanya papabayaan. Just ask, just pray.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka do your thing. Kailangan maging masipag din kayo. Hindi pwedeng tamad lang.
1: Mm-hmm.
0: So, tapos show up. You need to show up.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: At siguro, this is the time, no? Manu, kunin mo ngayon isa-isa sa mga gawa mong artwork at pakita mo sa mga kaagapay natin.
0: Sige.
1: And siguro, short description of that artwork. Sige, kuha ka dyan.
0: Okay. So, isa to sa mga pinakauna kong painting sa bahay. Parang ito pinapractice ko pa lang siya.
1: Mm-hmm.
0: So, ito parang may mga isda, may mga tubig. So, actually wala tong meaning kasi practice lang. Mahilig kasi ako sa tubig talaga kasi lumaki ako sa tabi ng dagat. And then, mahilig din ako mag-alaga ng isda. Saka favorite ko rin na ano, isda talaga.
1: Mm-hmm. Anong favorite mong isda?
0: Bangus or ano?
1: Kasi si tilapia, Phil, ganun. Ang gusto ni Phil na isda, janitor ata.
0: Janitor.
1: Hindi, joke lang.
0: Ito goldfish para mahal. Ganun.
1: Oo. So, eh, ganda. Next, ano ba yung
0: ito si Mano naman.
1: Mm-mm.
0: Yan, ito naman is parang, ano lang, parang inspired by Little Prince, yung mga roses dun.
1: Yes.
0: Tapos among those roses, may isang, ano, parang ito yung prince, parang Little Prince na nagpop. Oh, medyo nice. Iba lang siya, medyo...
1: own version mo yan.
0: Own version ko siya. So parang ito lang yung parang representation ng mga roses, ng rose na importante kay Little Prince.
1: Mm-hmm.
0: So ito naman yung favorite kong anime. Yeah.
1: Ayan,
0: may Hero Academia. Parang may nagpa-paint lang sa akin.
1: Oo, ang galing nga. Talagang yung identity mo nandun pa rin.
0: Yes. So kahit anong character, parang ginagamit ko siya, yung hand, yung kamay, si Mano. So kahit anong character, pwede ko siyang gawin.
1: Oo.
0: Tapos si Mano naman, syempre, pag siot niya yung ring na ganito, nagiging human siya. Ayan.
1: Oy, nice.
0: So si Mano pa rin siya, pero nagiging human version siya.
1: Matatransform pala siya.
0: Oo, nagatransform. Uh-oh. Kaya someday gusto kong gumawa ng animation, comics.
1: Nagbabala ka ba mag-ano? Baka mag-cosplay ka rin na ganyan.
0: Actually, may nag-message na ako kagabi sa friend ko kung gumagawa siya ng headgear.
1: Oo.
0: Pero hindi daw kaya, kaya baka ako nag-gumawa nun. So, baka i-cosplay na rin.
1: Oo. So, ay, may mga cards ka pa. Ayan.
0: So, So, here's a sample of my cards din. Minibenta ko sa mga, ano, mga events.
1: Uh-oh.
0: So, sa likod nito, may plain lang siya. Pwede ko siyang lagyan ng customized na drawing or live art. Ganun. So, yung mga artworks ko, it represents inspiration, hope, love, unity, basta something that inspires and give hope. Yun na yun.
1: Mm-hmm. Ayan.
0: Naman, yun yung human version. So, first attempt na i-paint siya si Mano na human version.
1: Ganda, ayan. Oo.
0: Tapos something na iba't ibang details lang.
1: Mm-hmm. Alam mo, nakakatawa kasi talagang yung art, di ba talaga may purpose siya kung bakit ayan yung talent na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon. Siguro, final message sa mga kaagapay natin. Siguro, invite mo na rin sila and of course, ano yung siguro words of encouragement mo or even challenge to them?
0: Yeah. So medyo mahirap siya, no, na tanong kasi personal siya.
1: Mm-hmm.
0: So yeah, I want to invite you na mag-follow sa aking social media accounts. It's Manu, M-A-N-O-O, Manu Pop Art. Pwede rin nyo rin ako makita sa mga art galleries ng Lowbrow and Pop Arts. And also sa mga pop-up events, mga art events na mapupuntahan nyo, mga cosplay events, ganun. And the encouragement lang is, I want to tell you na lahat ng ginagawa nyo, may ano siya, may purpose dapat.
1: Mm-hmm.
0: Dapat nakaka-inspire.
1: Yes.
0: Hindi lang dapat puro pera.
1: Correct.
0: Hindi lang dapat puro reklamo. Hindi lang dapat puro, ano kaya yung pwedeng gawin ng ibang tao para sa akin to help me?
1: Mm-hmm.
0: What can I do to help others? What do I have in my hand to help others? Ano yung konting meron ako na kaya kong ibigay na kahit walang kapalit, kaya kong maibigay ng buong puso? And whatever we do, maliit man yan o malaki, may epekto yan sa mga tao. Even sa arts. Akala ko dati hindi siya makakatulong sa ibang tao kasi art lang naman, sa bahay lang naman ako nag-drawing. Pero may nakita ko dati na isang bata habang nag-live drawing ako, nasa verge na pala siya ng gusto niya ng mag-end ng, alam niyo na, mag-end ng yun.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, na-inspire siya sa drawing ko, sa mga arts ko. Sabi niya, kuya, gusto ko pong maging kagaya niyo. Tapos pinakita niya sa akin yung mga drawing niya. Sabi ko, bro, bakit ganito yung drawing mo? Parang sobrang dark.
1: Mm-hmm.
0: Medyo SPG ganon, medyo gore ganon. Tapos sabi ko, what if mag-drawing ka ng something na ganito ganyan? Tapos nag-drawing siya ng something na what are your plans in your life, mga dreams mo? Tapos drawing niya maging seaman daw siya ganon. Tapos through that parang ito pala yung purpose ko. Hindi lang ako artist, but God gave me that platform, that stage, that talent to inspire others.
1: Mm-hmm.
0: Na kahit papaano sa isang part ng buhay niya na may hope din pala siyang makita na may kuya siya, may parang artist din na parang mag-guide sa kanya. At nung gabing yun, hindi niya tinuloy yung plano niya. Mm-hmm. Kasi may plano siya to, for that.
1: Mm-hmm.
0: Though medyo mabigat siya, pero praise God na kahit isang araw lang, isang gabi lang, may nakausap siya.
1: Yes.
0: Na someone to, that really parang mag-guide sa kanya or ma-inspire sa kanya. Mm-hmm. And glory to God for that.
1: Praise God. Nakakatuwa. Yeah. Alam mo, nag-comment sa ating YouTube channel si Ate Lisa Coronel. Amen daw din sa mga sinabi mo. And thank you, ah. Kasi minsan talagang gagamit, di ba? Minsan gagamit tayong instrumento ng Lord.
0: Yes.
1: To help other, to save other people. Of course, sa tulong yan at biyaya ng ating Panginoong Jesus. Pero ikaw kagapay, mali mo, yan din yung kinakwento sa'yo or sinasabi sa'yo ng Panginoon, di ba? And we need to heed to His calling. Sabi ni Alexander Gloria, nag-comment siya sa ating Facebook Live, Kuya Manu, may free tutorial ba? Ayan, baka may mga gagawin kang event.
0: Actually, meron naman. Uh-oh. Pero soon pa siguro. Mag-announce lang ako sa Instagram.
1: Oo, so mag-connect kayo sa ano niya, sa Instagram para po makuha niyo yung details. Alam mo, Manu, maraming salamat sa time na ibinigay mo dito sa Entrepreneur. We really appreciate your artwork. And we pray and hope na mas lumawak pa, di ba?
0: Yes.
1: Mas ma-expand pa ang creativity mo and of course yung business mo. God bless you, bro.
0: Thank you. Thank you, everyone.
1: Yan, maraming salamat po sa mga kaagapay po natin nag-tune in sa atin. Nakasama po natin si Pat Akma, ang owner po ng Manu Pop Art. Kaya abangan nyo siya sa mga different events and mag-follow and connect po kayo sa kanyang mga social media platforms. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandiyan si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, si Jabez Mancho, and of course sa ating Bukawa Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you!

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.
4: O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Mga awit, Kapitulo 8, Talatang 9. Ako po si Raul Santiago at pakinggan po ninyo ang aking makulay na kasaysayang patotoo kung paanong hinango ako ng Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan na aking ibabahagi dito lamang po sa Tanikalang Lagot.
5: Raul, utos ni manager, iwanan mo na daw yung paghuhugas sa mga plato at harapin mo yung table number 2.
6: Ano? Paano mga hugasin rito? San tambak?
5: Sincerely powerful requested ka kay manager.
6: Si Geno na lang ang tumable dun sa bading na yon. Total, racket naman nung callboy. Kaya biyasa siyang makipag-chit-chat kay Harry.
5: Tinawag ko na si Kelly, ang ating newcomer na busboy. Kaya promoted ka na. Di ka na dyan.
6: Hindi nga ako pumapatol sa mga bakla. Talaga naman tong si manager oh. Asaway rin eh. Sa palagi ko, naabutan ito ng malaking tip nung haring bakla. Susungal-ngaling ko yan eh. Ayoko nga eh.
5: Sige, sabihan ko na lang si Jello na siyang tumibor kay bakla. Matutuwa yun. Kailangan niya nung malaking tip. Manganganak na yata ang misis nun eh. Kabuanan ngayon.
6: Tama. Makakatulong pa tayo kay Jello sa financial needs nito. Si Sarian si Gia eh.

0: Madaling araw na, anak. Amoy ala ka pa.
1: Tipsy lang po, ma. Bakit kayo ang nagbukas ng pinto? Si Madel ang nakatoka.
0: Nako, huwag mo nang asahan ngayon si Madel at may tinatapos na thesis sa kanyang kurso. Nakatulog nga dyan sa sopa kanina eh. Inaabangan ka. Sabi ko, ako nang maghihintay sa'yo. Kaya pumasok na sa kwarto niya. Ano, gutom ka ba? Iinitin ko ba ang sabaw?
1: Eh, busog pa ako, mama. Ako na lang dito. Matulog na kayo at magkakape pa ako eh.
0: Sige anak, bahala ka na dyan.
2: Raul, tinatanong ka ng isang customer kung pumasok ka raw ba? Kilala mo siguro yun.
3: Eh sino daw siya? Makakaklase ko sa technical school. Lalabasin ko. Anong table ba siya?
2: Table 15. Tagong place. Yung bandang silhouette. Pero palagay ko di mo tropa. May edad na chong. Pero sosyalin. Kahit sa madilim, kumikislap sa kaputian ng balat. Puntan mo na.
3: Talaga? Wala naman akong kakilalang sosyal at burgis ha. Plano na yung may edad pa. Hindi ito si bakla. Baka nagsuot babaeng walang hiya. Mauupakan ko yun eh.
2: Hindi. Chika babes na may pagkamatrona. Pero by the way, yung komisyon ko ha, kapag nag-abot ng tip, sa palagay ko, malaki magbigay ng tip. Korsonada ka nito.

0: Hi po, ma'am. Hinahanap daw po ninyo ako.
1: Guwapo kang lalo sa malapitan. I'm Olivia.
0: I'm Raul po, ma'am Olivia.
1: Please sit down.
0: Bawal po sa amin, ma'am Olivia, ang tumable sa customer.
1: Pero sa bakla, pwede kang tumable? Pero sa kagaya kong may edad, hindi na pwede? Okay lang. Sige na, bumalik ka na sa duty mo. At least nagkakilala naman tayo. Nice meeting you, Raul.
0: My pleasure po, ma'am Olivia. Pasensya na po. Ang ganda niya. Napakabango. Kahit bakla, tetable sa kanya. Anong pakain talaga nito sa akin? Matanong nga si manager.

0: Oh, ubusin na natin to. Sayang, mahal pa naman itong long neck.
1: Si Manong guard na ang titira niyan. After ng duty nito, kanina pa nga takam na takam eh.
0: Bakit nga pala di mo pinatos yung matrona kanina? Tiyong, kahit may edad na siya, ang ganda niya. May edad lang sa atin. Marahil mga 40 yun. Gara kaya ng chikot nun. Mamahalin. Paborito nun na lugar dun sa gawing silhouette. Ano sa palagay mo?
1: Eh, hindi nga ako mapalagay. Nanlilit ako sa sarili ko nung kaharap ko siya.
0: Raul, gusto kanyang i-take home ata.
1: Ano kaya ang problema ni Madam Olivia? Yun ang name niya. Problema kaya sa mister? Bakit kay babae niyang tao? Nandito siya sa club. Oo, sosyali naman ang club natin ito. Pero bakit siya ang customer dito?
2: Hoy, mga pogi! Di ba kayo sasabay sa akin? May dalang chikot si Pernan. Oh, uubusin pa ninyo yung long neck na bigay ni manager? Iwan na lang ninyo kay Manong Guard. Favorite niya yan.

0: Kuya Raul, gising ka na ba?
1: Ginising mo ko. Ano ba yun? Baon mo? Nakay mama na. Sa kanya mo na kunin.
0: Naibigay na ni mama. Paalala ko lang sa'yo. Due date ng bayarin ko sa school sa Friday na.
1: Eh magkano ba utang ko sa registrar nyo?
0: 30 kyaw. Sakto.
1: Ano? 30,000? Anak ng pating. Nawala tuloy ang anto ko sa'yo ah. Sige na, gagawin ko ng paraan. Aakit ako ng mga jeep at bus. Magpapanggap akong isang badyaw. Baka sakaling kumita ako ng 30K.
0: Patawa ka? Di ka naman panot. Basta kuya, due date nun sa Friday ha. Mang hold up ka ng bangko.
2: Hoy Madel, wag mo ngang buyuin ang kuya Raul mo.
0: Joke lang yun, Mader. Yan pa? Sobra santo kaya niyan? Wala pang jowa. Talo ko pa.
1: Eh, patapon na kasi ang buhay mo, no? Ano bang nagustuhan sa'yo ni James? Yang bangs mo? Paliparan ng eroplano kasi yung loo mo. Diyan tayo yayaman.

0: Kanina ka pa ba? Sorry, kasalanan ko. Inasikasa ko pa kasi si Mister. Mag-a-abroad eh. Hinatid ko pa sa airport. Medyo na-traffic ako. Nakausap ko yung manager mo. Payag ka?
1: Aminin ko sa'yo, ma'am. Medyo kabado ako.
0: Olivia na lang, para hindi ka mailang nakausap ako. Avoid, ma'am Olivia. Ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo. Oh, I'm starving. Order na tayo ng food. Anong gusto mong kainin? May needs ka ba?
1: I need 30,000 pesos para sa tuition fee ng kapatid ko, my sister.
0: Alam ko. Kaya huwag ka na mag-explain. Pinaimbestigahan na kita. Kinilatas ko ang pagkatao mo. Sana ang address mo, anong klase pamilya meron ka, single ka pa pala. Pero ni minsan, hindi ka na ilalabas dahil ayaw mo. Kaya I choose you. Sa isang project, malinis kang lalaki.
1: Pampihira ka. Pinahirapan mo pa akong magpaliwanag. Yun pala, tinarbaho mo na ako.
0: Paprangkahin kita, Raul. Disente kaming pamilya. Gustong-gustong magkaanak ng mister ko. Pero very weak ang similya niya. Kaya nagsuggest ang doktor namin mag-asawa na sa ibang lalaki manggagaling na similya ang gagamitin. Pero hindi ako pumayag. Gusto ko yung kakilala ko yung lalaki. Kaya una pa mang pagkakita ko sa'yo, nagwapuhan ako. Mas gwapo ka pa nga kay Bobby, name ng husband ko. Suotan ka lang ng mga damit na sinusuot ng mister ko na branded suit. Gwapo kang lalaki. Makinis ang balat. Malinis. Mabango ang hininga. Kaya I will pay for your service.
1: Baka mailab ako sa'yo, ma'am.

0: O Raul, gusto mong uminom? Siya nga pala, nabayaran mo na bang tuition fee ng sister mo?
1: Oo, sobra-sobra pa nga inabot mong pera na nakalagay sa sobre. Salamat ha.
0: Last day na natin. 2 months na akong preggy. Sure ball. Sa Sabado na ang flight ko. Mamimiss kita.
1: Eh, ikaw rin, sobra. Napamahal ka na sa akin, Olivia. Eh, 3 months na rin may nangyayari sa atin.
0: We need each other. I need to go home na. Bye. Last hugs? Para sa ama ng baby ko?
1: Eh, wag na. Mamimiss lang kita lalo. Mauna na akong alis.

0: Raul, salamat at nakauwi ka ng maaga. Nagbukas kami ng Bible study dito sa bahay.
1: Bible study? Tama yun, Mama. Para naman papalayas natin ang kamalasan na namimirmihan dito.
2: Kuya, graduation ko na. Makakasama mo ba yung chika babe na tumulong sa bayarin ko sa school? Ang ganda niya, kuya. Hindi halatang may edad sa'yo. Parang ikaw pa nga ang matanda.
1: Nakabalita ka na ba ng isang maldita ay binatukan ng kuya nitong Pogi? Ha?
2: Joke lang, kuya. Wala na kayo nun? Sayang. Ganda pa naman. Mayaman yun, kuya, no? Loves ka nun. Ang sungat mo kaya. Kaya walang babaeng tumatagal sa'yo eh. Si Michelle lang, pero namatay pa.
1: Eh, anong oras ba magsisimula ang Bible study natin? Simula na tayo. Nakakahiya na kay Pastor.

pamumuhay Kristiyano ay tanging si Kristo lang ang sinasamba. Sa Roma 12, sa talatang 1 at 2, ito ang sinasabi. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo pinalangin at tanggapin ang Panginoong Yesus na sariling tagapagligtas na inyong kaisa-isang kaluluwa. Purihin ang Diyos.

0: Nakilala ako sa Panginoong Hesus taong 1977 at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos!
1: Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Roma 12:1.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Raul Santiago ng Spain. Binigyan buhay nina
3: Roy Camu Gomez,
4: Carlene de Guzman,
5: Janelle Briones,
6: Renz Ortiz,
7: Rudette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa, sa pamamahalang direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Magandang hapon kaagapay, ito pa rin po ang himpilan ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang

0: Sa programang Ahensya de Consensya, ito po si Brian De La Cruz. Siyempre po, kasabay niyan kaagapay ang ating pong mapagkikwentuhan. Nandito po kaagapay ngayong araw ng Martes ang Commission on Election. Ito po ang ating pagkakataon upang alamin ano nga ba ang ating gagawin matapos po ang pagpaparehistro. Napapatanong ka ba kaagapay kung kailan makukuha ang iyong voter's certification? Dahil po, ipinaalala po ng COMELEC o ng Commission on Election na ang voter certification ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay na ang isang individual ay aktibo at residenteng botante. Dahil po yan, hindi lamang po yan. Ito po ay pinalitan na po ng voter's ID po mula po ito sa voter's ID patungo po sa voter certification. Ito po ay tinatanggap din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong institusyon bilang alternatibong valid identification o ID. Upang makakuha nito kaagapay, paano nga ba? Kinakailangan lamang po magtungo ng isang aplikante mula po sa Office of Election Officer sa inyong lungsod o munisipalidad kung saan siya nakarehistro. Ayan din po ang ilan natin tatalakayin. Saan nga ba? Kailan nga ba? At saan? Para sa pagkakataon na to, makakasama po natin ang tagapagsalita ng COMELEC. Walang iba, si Attorney Rex Laudianco. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Rex.
1: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng kaagapay at kasubaybay po natin dito sa Ahensya de Consensya. Good afternoon po.
0: Yan, maraming salamat, Attorney Rex, at pinaunlakan nyo pa rin po ang aming pong kwentuhan kahit po sa likod po ng inyong busy schedule at nasingit nyo pa rin po ang Ahensya de Consensya. Attorney Rex, syempre tapos na ang ating mahabang kampanya sa usapin po ng voters education. Ang gusto ko naman tanungin, Attorney Rex, ano ba ang pagkatapos ng botohan natin o ano ba ang pagkatapos ng pagpaparehistro?
1: Naku, napakagandang tanong po niya na Sir Brian. Ano? Ito po yung talagang hiling namin na maunawaan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nagsipagrehistro po. Kahapon po, June 1, nagsimula po sa buong Pilipinas yung tinatawag po natin na Election Registration Board Hearing, kung saan po lahat ng klase ng application for registration, bago, transfer, nagpa-correct, nagpa-amend, dating overseas voter, bumalik sa Pilipinas, yung bang lumipat, yung iba pong nag-update, lahat po yan ayon sa Republic Act 8189 ay kailangang dinggin ng Election Registration Board ng bawat syudad at munisipyo po. Sino-sino po ba yung ERB na yan? Hindi po COMELEC lang ito. Ayon sa batas, kasama po dito ang COMELEC, ang election officer, kasama rin po dito yung ating pong civil registrar at yung pong ating pinakamataas na opisyal ng Department of Education. Ang layunin po nito, siyasatin, aralin at tignan sino ba ang kwalipikado ng mga nag-apply at yun lamang kanilang aaprubahan. At yun naman pong hindi kwalipikado, ito po yung di-disapprove nila ang mga application. Proseso po ito ng batas. Sa mga malalaking mga bayan at yung marami pong tinanggap talaga application, maaari pong tumagal ka ng mga 3 hanggang 5 araw. Meron pa nga pong lumalampas ng 1 linggo. Pero hindi naman po karamihan yung tinanggap na application ay kaya pong matapos ito ng 1 hanggang 2 araw lamang.
0: At maraming salamat, Attorney Rex. Yun po kaagapay, kaya hindi po nasasayang ang pagpaparehistro natin sa COMELEC. Attorney Rex, ilan sa mga nabasa ko dito na impormasyon ukol po sa voter's certification. Gaano ba kahalaga ang voter certification at ano ba ang saysay nito sa atin?
1: Opo, ang ating voter certification po, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nag-a-apply na makakuha ng passports, makakuha ng Siemens book, at pati rin po yung mga nag-a-fraud, nag-a-apply ng OFW, pinakamainam, pinakamabisa at pinakamatigas po na ebidensya ng inyong residence at pagiging Filipino ay yung sertifikasyon na kayo'y isang registered voter. At yan po yung unang-unang benefit na nakukuha natin sa pagkuha po ng voter certification. Kaya nga po minabuti ng COMELEC dahil alam namin na kailangan niyo po ito, libre, walang bayad po ang pagkuha nito. Kaya kami paulit-ulit po nagpapaalala ni Sir Brian, wala po kayong papatol dun sa mga fixer na naniningil ng 900 to 1,000 plus pesos para makakuha. dahil

0: libre po ang serbisyong ito ng Commission on Elections. Isa pa po, kung matatandaan natin, dati po ang COMELEC ay nag-i-issue ng voters ID. Mga 12 years ago po ay tinanggalan na ng pondo ang COMELEC dyan para bigyang daan po yung tinatawag nating National ID o yung PhilSys ID. Pero wag pong mag-alala, kahit wala na pong ini-issue ID si COMELEC, ito naman pong voter certification nyo ay sasapat para sa purposes ng paggamit ninyo sa passport at iba pa, at higit sa lahat, pati din po sa identification.
1: Nabasa ko nga po, Attorney Rex, na parang kinikilala nga din po bilang isang ID ang voter certification. Ibig sabihin ba nito talaga, Attorney Rex, pwedeng pamalit ang voter certification sa mga primary ID natin?
0: Tama po kayo, dahil kung titignan nyo yung mga nag-a-apply po ng passport, isa po yan sa numero unong hinihingi ng ating Department of Foreign Affairs. At pag naipresenta po yung kanila pong tinatawag na voter certification at nakita po nila, kasi sa dalas po na nanghihingi ang ating DFA ng mga ganitong certification sa COMELEC, meron na po silang database din ng aming mga signatures, ng aming mga election officers. Kaya pagka po yan ang pinakita, kinikilala po yan. Kaya nga po sa puntong ito, nais po naming paalala, dalawa po ang pwedeng pagkunan ninyo ng voter certification. Una, kung saan po kayong bayan nakarehistro, doon po sa aming tanggapan ng COMELEC doon, ng Office of the Election Office, libre po makukuha. At kung sakali naman po magawi kayo dito sa Manila, sa may Intramuros, dito po sa main office ay maaari ring kumuha ng voter certification ng libre.
1: Kagapay ha, libre. Pero attorney, kung di ako nagkakamali, karaniwan naman talaga walang bayad ang voter certification. Pero yung iba daw ay parang may tinatawag na kaukulang certification fee, katulad na lang daw po sa application sa passport. Totoo ba to?
0: Naku, hindi po. In so far as COMELEC is concerned po, pag kayo'y nag-apply sa amin, kayo'y nakita sa database, pag inisyuhan po kayo ng voter certification, wala po kayong babayaran dahil dito po.
1: Kaya kaagapay, no, simulan po natin na kumuha na ng voter certification. Attorney, syempre naganap ang ating pong talakayan last year pa po. Ito pong kampanya po natin para sa mga kaagapay natin na may katanungan. Sino na ngayon ang pwedeng kumuha ng voter certification sa naganap po na nagrehistro noong October 2025?
0: So yung pong mga nagrehistro po mula October 20, kasama po siguro hanggang dun sa March 31, nadumaan na po ito sa Election Registration Board hearing. Kaya po dito, yung mga naging registered voters, pwede na po kayong kumuha ng inyong voter certification. Available na po yan. Pero yung nag-apply lamang po mula April 1 hanggang May 18, kasi simula pa lang po ng Election Registration Board hearing ninyo. So kahit po pumunta kayo ngayon sa aming tanggapan, paumanhino, hindi pa namin kayo mabibigyan ng voter certification. Siguro po, palipasin nyo po ang linggong ito, makatapos po yung aming serye ng Election Registration Board hearing, makipag-ugnayan na po kayo doon sa aming election officer nang makakuha na po kayo ng inyong voter certification.
1: Ayan, kaya kaagapay ha, mahalaga na ang ating voter certification ay i-claim po natin, dahil si Attorney Rex nga po ang nagsabi at nagpatibay na ang ating voter certification ay singtibay po ng paggamit ng mga primary ID natin, lalo na ng mga ilang government ID. Kaya naman, Attorney Rex, tayo po ay magtanungan na dito po sa mga kaagapay natin. At magugulat tayo, Attorney Rex, may mga ganito pang tanong. Sabi dito, pakiusap ko po sana sa inyo, Attorney Rex, at sa COMELEC, na ma-extend naman po sana ngayong linggo ang registration period o mabigyan kami ng pagkakataon tulad namin na makapag-proseso lang ng mga kinakailangan na dokumento. Kailangan lang po kasi namin mag-update ang aming marital status at kumuha ng voter certification bilang isa sa mga requirement ko papunta sa abroad. Ito na lamang po kasi ang kulang ng aking dokumento. Umaasa po ako sa inyong konsiderasyon at tulong, Attorney Rex Laudianco.
0: naku sa ating pong kababayan po na nagpadala ng tanong, bagamat po kami na nauunawaan po namin ang inyong kalagayan, ngunit talaga pong wala na tayong extension ng voters registration. Dahil itong buwan na po ito ng Hunyo, ang tanging natitira sa Commission on Elections na isagawa lahat ng proseso, magkaroon ng publication, magkaroon ng pagdinig sa mga may opposition. At yung pong ERBs natin, yan po ang pagkakataon nila para dinggin ang lahat ng application. Bukod pa po dito, yung nalalabing araw ay igugugulin po namin para isaayos ang mga presinto natin kung saan po madidistribute tayong lahat ng mga botante sa kanya-kanyang presinto at kanya-kanyang paaralan. Nang sa gayon, pagdating po ng November 2, meron po tayong lulugaran bawat presinto. Isa rin po na dapat na ninyong maunawaan kung ba't kailangan po matapos namin ito sa loob ng buwan ng ito, dahil pagtungtong po ng July 2, eksaktong 120 days po bago ang ating November 2 Barangay Sangguniang Elections, mahigpit na pinagbabawal ng batas ang alin. Una, pagdadagdag ng rehistro o pagpaparehistro, pagsasaayos ng ating mga presinto at pagbabago ng mga teritoryo patungkol sa halalan. Kaya po talagang ipaumanhin po, hindi na po maaring ma-extend ng COMELEC bagamat naunawaan po namin kayo. Kaya po sana sa susunod po na cycle ng ating registration na naipangako ni Chairman Garcia by February 2027, maaga na po tayong tumungo sa mga tanggapan ng Commission on Elections.
1: Tama, Atty. Rex. Alam nyo, kaagapay no, na one thing na na-appreciate ko dito sa COMELEC ay naniniwala akong hindi sila pumalya sa pagpapaalala sa mga kaagapay natin na magparehistro na hanggat maaga pa. Kasi alam mo, kaagapay, nasa huli talaga ang pagsisisi. I mean, gusto man kayong tulungan ni Atty. Rex sa pagkakataon na to na kayo po ay kanyang pagparehistrohin, pero kaagapay, meron din po kasi silang timeline na sinusunod. Ang pinakatik talaga dito, Atty. Rex, no, na huwag na tayong sumabay sa last day. Huwag na tayong sumabay sa huling araw, kaagapay, kasi nagiging Filipino mindset natin o mentality na hindi, matagal pa naman. Yun nga eh, matagal pa, kaya hanggat matagal pa, pumila na po tayo ng mas maaga at maiwasan po natin itong naiiwanan tayo sa pagpaparehistro sa COMELEC. Kaya naman, attorney, ito pa yung isa kong katanungan. Sabi dito, ang mother ko po ay palaging bumoboto at hindi naman pumapalya tuwing election, attorney. Ngunit nang pumunta kami ng COMELEC Tanza, Cavite, sinabi nila inactive raw ang kanyang voters registration. Ayon sa kanila, hindi raw siya nakaboto ng dalawang sunod na halalan kahit nakaboto naman po siya. Nagtataka tuloy kami kung ano ba ang nangyari at bakit ganun ang naging status ng kanyang record.
0: Nako, kahit po ako'y nagtataka, Sir Brian, dahil kung talagang nakaboto po at hindi naman po nagkaroon ng miss o na-miss ng ating kababayan yung pagboto, eh hindi dapat po ma-deactivate. Dapat ay manatiling active yung kanyang record. So sa pagkakataong punto, maari po siguro hilingin ko po ang tulong ninyo, Sir Brian, na maiparating dun sa ating caller yung aking numero. Nang sa gayon, makuha ko ang detalye, ako mismo na po ang magbe-verify at tignan po natin nang masagot natin po ang lagay na ito. Kung talaga bang inactive, anong dahilan, at kung sakaling hindi naman, nagkamali lang po siguro, ay mapakalma po natin sila, mabigyan natin sila ng assurance na active ang status at walang problema makakaboto po sa ating barangay, pati na rin sa susunod na halalan.
1: Meaning to say, Attorney Rex, ano kaya yung possible na pwedeng naging problema na to? Parang hindi naayos o hindi talaga nakaboto?
0: Ang tingin ko po, baka yung naibigay nung nag-search ng pangalan po, halimbawa nagkamali sa spelling, nagkamali sa birthday, at lalabas po ay inactive. Pwede po kasing ganun, lalong-lalo na yung common names po ang ng pangalan ng ating kababayan. Pero sinisiguro po namin kayo na pag kayo po ay nakaboto dahil updated po yung ating book of voters, imposible po na ma-declare kayo ng inactive, dahil tatandaan po natin, ang pinagbabasihan po lagi ng pag-update ng records ng ating election officers ay yung list of voters, kung saan yung ETCVL po ang tawag natin dyan, Election Day Computerized Voters List. Kung matatandaan nyo, pag pumunta kayo sa presinto, makikita po, hanapin ang pangalan nyo doon, yung larawan nyo, at pag kayo ay bibigyan na ng balota, papipirmahin po kayo sa listahan na yan. At yung wala naman pong pirma, hindi marunong magsulat, ipatatamart sila. At yung pong records na yan na nagiging basihan namin sa pag-update natin, kung nakaboto, hindi nakaboto, kung hindi man nakaboto, pang ilan na to, yung po yung dahilan nun. Kaya tingin ko po ngayon, doon sa sa pag-search. Doon lang po sa evaluation nung nagtanong, tsaka po nagkamali. Ako po umaasa na pag ito po'y nakuha natin, tamang pangalan, tamang address, tamang birthday, lilitaw ng totoo sa records na active po siya.
1: Mm-hmm. Thank you, Atty. Rex. Hintayin po natin yung kaagapay natin ito. Pag nagbigay siya ng numero, Atty. Rex, asahan nyo, babalikan ko po kayo as soon as possible. Ito pa po, Atty. Rex.
0: Makakaasa po kayo na personal ko pong tututukan itong sitwasyon po na ito.
1: Po. Thank you so much, Atty. Rex, sa assurance na ibinibigay nyo sa mga kaagapay natin. Ito pa, Atty. Rex. Sabi niya dito, good day po, Atty. Rex and Comelec. Open po ba ang main office ng Intramuros every Saturday? Balak ko po sana kasing kumuha ng voter certification. Nung nakaraan po kasi ay pumunta ko para kumuha ng voter certification, ngunit sarado po ang opisina noong Monday. Sana po ay makapag-post din kayo ng mga updates tungkol po sa mga office hours at schedule sa inyong page upang maiwasan naman po yung abala sa mga aplikante. Maraming salamat po at naway mapagbigyan nyo po ang aking kasagutan.
0: Naku, gagawin po natin ito ngayong din pong araw na ito na maglalabas tayo ng updated schedule. At dahil po ang COMELEC po ay nakikisa at tumatalima po sa ating State of Declaration of National Energy Emergency, ang COMELEC po ay nananatiling sarado tuwing Lunes po. Eh dahil po kailangan makiisa kami, i-compress namin ang work week natin na makabawas po sa konsumo ng ating fuel pati na rin po ng kuryente. Itong araw din po ito, kami nangangako maglalabas po kami ng advisory kung kailan bukas ang COMELEC. Pero ina-assure na po namin kayo, Tuesday po hanggang Friday ay bukas po ang COMELEC, lalong-lalo na yung aming National Central File Division kung saan po kinukuha yung ating pong voter certification. Again, paalala namin Sir Brian, libre po ito, walang bayad.
1: Mm-hmm. Kaya kaagapay, sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, kung meron kayo mga ilang napuna, aberya sa ganitong pagkakataon na tila nanluloko o di kaya nagbebenta ng voter certification, kaagapay bukas ang aming linya sa 8654-3322 local 401 upang tulungan namin kayo napuksain. Kasi attorney, ito yung isang tanong natin dyan. Good afternoon, Attorney Rex. May kumakalat pong FB group sa online na siya daw ay nag-online voter certification na nakalamitid pa. Totoo po ba ito?
0: Meron po mga na-discovery ang COMELEC na Facebook pages po patungkol dyan at agad po namin itong nireport mismo sa Facebook pati na rin po sa ating PNP Anti-Cybercrime Group. At kung mapapansin nyo po, meron din po kami mga nilabas na public advisory sa aming website at social media pages kung saan mariin po namin pinabubulaanan. Una, na sila ay may authorization at may connection sa COMELEC ng pagkuha ng voter certification. Ikalawa, dahil sila ay naniningil, paulit-ulit namin sinasabi walang bayad po ang ating voter certification. At ikatlo at ang pinakamahigpit po na dahilan, hindi po pwedeng ibang tao ang kumuha ng voter certification para sa inyo unless meron po kayong sapat at autorisadong authorization letter. Bakit? Pinangangalagaan po ng COMELEC ang data privacy ng bawat isang botante ng information po na nasa COMELEC. Hindi po namin yan pwedeng ibigay kung kani-kanino lamang dahil una, kukunin po namin pangalagaan ang inyong mga datos at ikatlo, kami po ay mahigpit na tumutupad sa Data Privacy Act of 2012.
1: Mhm, kaya kaagapay no. Ito ay na-report na din ng COMELEC. Kaya naman po, wag na po natin tangkalikin sana kaagapay kasi imbes sa maging bahagi po tayo ng solusyon, nagiging bahagi po tayo ng alalahanin, ng problema, ng negativity po ng ating pong bayan. Kasi po, kung tayo po mismong mga Pilipino ang tatangkilik nito, sa atin po palaging nagsisimula ang pagbabago. Ito pa, Atty. Rex, sabi dito, magandang araw po sa inyo, Atty. Rex. Maaari ko po bang malaman kung kailan mare-resume ang pag-i-issue ng voter certification? Kasalukuyan po kasing pending ang aking application dahil isa ito sa kakulangan ng requirements ko. May voter certification naman po akong nakuha mula sa aming munisipyo. Ngunit hindi po tinanggap ng agency na aking pinag-a-applyan ko para makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang hiningi po nila ay voter certification na may direkta mula sa COMELEC. Umaasa po akong tugunan ng inyong malaking tulong at magpatuloy po sa aking aplikasyon.
0: Una po sa lahat, yung pong inyong voter certification, kung ito po ay nanggaling whether sa aming local COMELEC office o dito po sa aming main office, valid po ito. Ito'y kinikilala dapat nila dahil kahit nga po ang Department of Foreign Affairs doon sa pag-apply ng ating passports, pati po ang Marina sa pagkuha ng ating seafarers book, yan po yung dokumento na hinahanap nila. Basta galing opisyal mula sa Commission on Elections, yan po ay kikilalanin nila. Ikalawa, kung kayo po ay nagparehistro dati pa, dapat po ay pwede na kayo makakuha anytime po, tumungo lamang dun sa main office o kaya po dito sa ating local COMELEC na nakasasakop sa inyong lugar, pwede pong kumuha. Kung sakali naman pong nagparehistro, kung kayo po ay nakasama dun sa mula October 20 hanggang March 31 po, mga nag-apply, tapos na po yung Election Registration Board.

0: hearing anytime din po kung kayo talagang kwalipikado, hindi nakatanggap ng disapproval ng application, kumuha na po kayo. Pwede na po kayong kumuha ng voter certification. Ngunit dun sa mga nag-apply lamang, nagsumite sa COMELEC ng kanilang application mula April 1 hanggang May 18, paumanhin po, dinidinig pa lang, kahapon pa lang po sinimulang dinggin ng COMELEC yung inyong mga application. Kaya nga po paalala natin dun sa mga malalaking bayan at syudad, maari pong tumagal ng limang araw o isang linggo yung kanilang ERB hearing, depende sa dami. At kung hindi naman po karamihan, ay natatapos po nila yan sa loob ng isa o dalawang araw. At safe to say po, sa ganung pagkakataon, next week po, pwede na kayong pumunta. In fact, kahit bago matapos ang linggong ito, makipag-ugnayan sa local COMELEC office ng Sagayon kung pwede na, kwalipikado, at talagang natiyak na kayo approve ang inyong application, papahindulutan na po kayo. Bibigyan na kayo ng libre ninyong voter certification.
1: Mm-hmm. Libre kaagapay. Paulit-ulit yan kay Attorney Rex. Ito po. Ito, Attorney, maganda ka katanungan mula sa ating kaagapay na na OFW. Sabi niya, magandang araw sa iyo, Attorney Rex. Paano po kung matagal na akong hindi nakakaboto sa Pilipinas? Dahil dati po akong OFW. Nais ko po sanang malaman kung kailan po kaya pwede magparehistro o magpareactivate ang aking voters registration. Dati po kasi akong residente ng Bulacan. Ngayon po, ako ay nasa Marikina na po nakatira. Kailangan pa rin po ba magpa-transfer ng aking voter's record sa kasalukuyang kong tirahan? Maraming salamat po sa inyong tugon.
0: Naku, maganda po ito na as early as now ay ninanais nyo na po ma-reactivate at ma-reinstate dito sa Pilipinas yung inyong voter registration, dahil nabanggit nyo dati po kayong OFW at malamang po ay kayo overseas voter. Sa February 2027 po, bubuksang muli ng COMELEC ang ating voter registration. At tama po kayo, pwede nyo nang pagsabayin. Dati taga Bulacan kayo, ngayon taga Marikina na kayo, mag-transfer at reactivation na po kayo sa isang form, sa isang papel. Pwede pong pagsabayin yan. Ganun po, hindi na dapat mahirap. At sa pagpunta nyo po dun sa aming opisina sa Marikina City, ay ma-accommodate po yan. At isa pa, ito po yung talagang regular na ginagawa ng COMELEC. Baka po sa pagitan ng February at 2027 onwards, baka nga po magawi kami dyan sa barangay ninyo sa pamamagitan ng satellite registration. O kaya po, baka may malapit na mall dyan sa inyong lugar. Meron po kami tinatawag na mall registration. Maari po ninyong samantalahin ang mga pagkakataon na yan para gawin po. Yun ang pag-usapan natin. Pagsabay nyo na, transfer with reactivation.
1: Kaya kaagapay, importante yan ha. Natandaan po na ang muli pong pagpapatuloy ng ating registration ay sa February 2027. Attorney Rex, probably ilang buwan to tatakbo?
0: Kahit baka po tumagal ito hanggang September. So kung mapapansin nyo po, laging 6 hanggang 7 buwan po namin binubuksan ang ating registration. In fact, para nga po sa mga overseas voters natin, yung nananatili po, o kaya po by April 8 to May 8, 2028 ay nasa ibang bansa, tuloy-tuloy po ang ating voters registration. Binuksan po ito noong December 7, 2025. Hindi humihinto at tatagal hanggang katapusan ng September 2027. Ganyang kahaba po ang ating voters registration para sa ating overseas Filipinos.
1: Mm-hmm. Pero sa sa onting kalinawan lang, Attorney Rex, ito ay para sa national na.
0: Tama po kayo. Ito po ay para sa 2028 national at local elections and beyond. Tandaan po natin, isang beses lang naman po tayo magpaparehistro. Good na po yan. In fact, kahit nga po yung nagparehistro ngayon na 15 to 17 years old, SK po yung pinagrehistrohan nila. By the time magiging 18, regular voters sila, hindi na po kailangan bumalik muli sa COMELEC para magparehistro, dahil automatiko ililipat na po namin ang kanilang pangalan at datos sa regular voters. So by the time na mag-18 sila, makakaboto na po sila. Assured na po yan sa proseso ng COMELEC.
1: Ito pa po, Attorney Rex. Sabi niya, magandang hapon po. May bayad po ba ang pagkuha ng voter certification? Bakit ito po ang ginagamit kapalit po ng voter's ID? May expiration date po ba ang voter certification? Kung mayroon, ibig sabihin kailangan ko ba magpabalik-balik sa main office ng COMELEC para kumuha ng bago kapag na-expire? Sana po ay masagot niyo ang aking katanungan. Nais ko rin po kasing malaman kung paano ang proseso para sa mga nakatatandang, lalo na po yung mga senior citizen na nahihirapan ng bumiyahe papunta sa main office

0: ng COMELEC.
1: Tatlong bagay po. Ano? Una po, yung ating voter certification, gaya po nung dati, yung mga nakatanggap ng voter's ID, wala pong expiration yan. Bakit? Dahil ito po ay patunay ng pagkakakilanlan at pagiging residente po ninyo at pagiging registered voter, eh hindi naman po nag-expire yun. At dahil hindi nag-expire yun, wala rin po expiration ng dokumentong ito. At dun sa tanong po kung magkano may bayad, eh pasensya po kayo. Minsan nga po, kami paulit-ulit na ni Sir Brian, libre po ang servisyong ito ng COMELEC. Wala po kayong bayaran, walang dapat singilin sa inyo, at kung meron man po maniningil, whether yan po ay isang parte ng ating bansa at naniningil sila para dyan, eh pakireport po sa COMELEC dahil yan po ay mahigpit na pinagbabawal. Ikatlo, napag-usapan din po namin kanina na pagdating po sa voter certification ay dapat personal na ina-apply. Kasi nga po, at itong bagay na to ay pinangangalagaan po natin yung data privacy. Bawal po kami mag-issue niyan kung kanino man lang. At para naman po sa mga kababayan natin, halimbawa ay medyo nahihirapan na pong pumunta. Ibig bang sabihin nito na wala na silang pagkakataong kumuha ng voter certification dahil hindi baka pupunta sa COMELEC? Hindi naman po. Kailangan lang po meron kayong tinatawag na special power of attorney o kaya po yung authorization letter na dala-dala rin po yung ibang proofs ng identity nung nag-a-apply at nung kumukuha. Nang sa gayon, mapagbigyan po namin ito, lalong-lalo na doon sa ating mga senior citizens na mahihirapan ang pumunta. So sa mga pamamagitan ng pamamaraan po ito, naging available ang servisyo ng COMELEC, walang bayad, pwedeng kumuha. Siyempre, yung ating mga kababayan na maaring mahirapan, may proseso lang pong pagdadaanan na tigit sa lahat. Sinisiguro at tinitiyak po ng COMELEC na binabantayan, ginagarantisa at iniingatan po namin ang inyong datos ayon sa umiiral na batas.
0: Ayan kaagapay ha, detalyado. Una po, wala pong expiration date ang ating voter certification dahil pagkakakilala natin to bilang tayo ay Pilipino. Pangalawa naman mga kaagapay na bukas naman po ang kanila pong opisina pero sa ganitong pagkakataon po kaagapay kung senior citizen naman na to ay pwede na rin po sa online or main ano kahit po doon sa kailang local office po ng COMELEC. At syempre po para po sa usapin ng proseso, ang tanong kaagapay, registrado ka muna. 'Di ba? Kasi kung hindi, 'di ba? Kung hindi ka kasi registered, 'di ka makakakuha ng voter certification. Kaya kaagapay, check mo mabuti bago ka pumunta sa mga ilang local COMELEC office po natin. Ito pa po Attorney Rex, para po siguro sa huling katanungan, sabi dito, paano po kung sinabing ako raw ay wala sa paano po kung sinabi ako ay wala na raw po sa aking voter record? Hindi po kasi ako nakaboto noong huling halalan. Ang huli ko pong pagboto ay noong panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago po ako mag-abroad, nais ko pong malaman ang dapat kong gawin upang ma-verify ang aking aktibo para po sa aking voters registration. Kung kailan po ako nagparehistro muli, maaari ko po bang malaman ano po ang dokumento na kailangan kong dalhin para maayos ang aking voters record? Maraming salamat sa inyo, Attorney Rex.
1: Salamat din po sa maagang pagtatanong dahil po pagdating ng February 2027 ay maari na po nating mapareactivate po yung inyong registration dahil lumalabas po na kayo huling bumoto po nung medyo may katagalan na.
0: Sobra.
1: Meron na sumunod na national at local elections, may naunang barangay at sangguniang ang kabataan elections at ayon po sa ating batas, Republic Act 8189, kapag hindi ka nakaboto ng dalawang regular na halalan o kaya ay higit pa, obligasyon tungkulin ng COMELEC po na ikaw ay deactivate, pansamantalang tatanggalin sa listahan. Pero huwag mag-alala po, napakadali po magpa-reactivate. Simple lamang po yan. Sa pagbubukas muli ng aming registration, yung parehong form, gamitin lamang po yun. I-check po yung tinatawag na reactivation. In fact, kung makapagdala lang po kayo ng isang proof of identification, valid government ID, passport, PRC ID, driver's license, SSS, field health ID, at iba pa, eh madali po ang proseso. Dahil hindi na po kayo kukunang muli ng litrato, hindi na kayo kukunang muli ng fingerprint, hindi na kayo papipirmahin. I-check lang na aming election officer kung ikaw nga yan at yun na po, tapos na ang proseso. At in fact, meron pa pong isa na mas maganda, ang reactivation po kung sakali naman talagang kumpleto ang inyong biometrics, picture, pirma, fingerprints. Hindi na po kailangan pumunta sa COMELEC sa pamamagitan po ng parehong form, paki-accomplish, paki-scan at i-email po dun sa aming election officer. At pag ganun po, eh mag i-schedule po sila ng video conferencing sa inyo. Dahil papatunayan lang naman po natin, una, ikaw talaga ay buhay pa, talaga aktibo, nagnanais ma-reactivate, at tumpak at tiyak ang iyong pagkakakilan. Pero paalala po, ito ay maaring gawin sa pagbubukas muli ng registration at para po sa susunod na cycle, February 2027 po para sa 2028 national at local elections.
0: Mm-hmm. Attorney Rex, may date na ba for February?
1: Wala pa po, pero gaya po ng naipangako ni Chairman Garcia, talaga pong pagtungtong ng Pebrero, asahan niyo po yan dahil kung bibilangin niyo pong muli, 6 hanggang 7 buwan po talaga ang tinatarget ng COMELEC sa pagbubukas po ng ating registration.
0: Mm-hmm. Kaya Attorney Rex, no, hindi talaga natin pwedeng sabihin, ako po kasi personally, I really appreciate po yung ginawa natin dito ngayon na tanungan, alam niyo kaagapay no, biglaan lang to naging partnership namin po ni Attorney Rex pa tungkol po dito sa palitan po ng tanong kasi palaging kailangan ma-remind tayo na kailangan magparehistro, kailangan ma-remind kung paano kumukuha ng voter certification kasi nagpapakita to kaagapay ng accountability po ng COMELEC po dito po sa ating himpilan lalo na po sa pagtulong sa mga kaagapay natin sa kailang personal na katanungan. Attorney Rex, bago kita bitawan, baka may mga update ka pa dyan sa COMELEC.
1: Naku, tungkol po dun sa siguro, tugon na ng COMELEC at ni Chairman Garcia, marami po kasing nagsisirculate na news na baka walang election sa May 8, 2028 yung ating pampangulong halalan. Kami nga po ay katatapos lang po ipakita sa ating mga stakeholders, membro ng media, sa ating mga political parties at iba pang government agencies yung terms of reference ng gagamitin na automated election system sa 2028. So ano pong ibig sabihin nito? Ngayon pa lamang po ay tinutuldukan ng Commission on Elections ang balibalita na hindi magkakaroon ng halalan sa 2028 dahil as early as now ay pinaghahandaan na po namin ang halalan. Inilalabas po namin ang terms of reference sa ating IT community, sa miyembro ng akademya, sa mga industry experts nang sa gayon matulungan kami sa pagdidesisyon ng pinal na sistema gagamitin. Yung aming bang nilabas sa mga technical specs kanina, yan na ba yung pinakamataas na uri? Yan ba ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa ating pong sistema? At higit sa lahat, ito ba ay magiging madali ang pagboto ng ating mga kababayan gaya ng inaasahan nila at hinihiling noong 2020 gaya ng ginawa po natin noong 2025? At sa pamamagitan po nito, hindi lamang sa tinutuldukan namin ang mga balibalita na hindi magkakaroon ng halalan, kundi pinapakita po ng COMELEC na ang ating saligang batas po ang namamayani. Yun ang susundin ng COMELEC, yun ang aming tutuparin dahil makakaasa po kayo sa pagbibigay ng COMELEC ng ating maayos, malinis, accurate at higit sa lahat po yung peaceful and orderly na halalan.
0: Mm-hmm. At yun po yung hinahanap po namin dito, Attorney Rex, na alam mo yon, ang isang impormasyon po para sa mga kaagapay po natin na hindi dapat tayo nahihinto lang dito kaagapay sa mga nababasa. Kaya nga po nandito po ang COMELEC po para po sa 702 DZAS. Sasagutin po ng personal ang inyong katanungan at tandaan nyo kaagapay na hindi tayo magkukulang sa pagbibigay ng impormasyon lalo na po dito po sa partnership natin together with COMELEC. And syempre po Attorney Rex, bago kita bitawan, baka may payo at paalala ka na lang sa mga kaagapay natin.
1: Mga kababayan po, no, marami po tayong nakikita at nababasa, lalong-lalo na po sa social media. Kanina lamang po, kami ay may in-address na isang issue kung saan meron pong isang nakalilitong post, yung isang medyo sikat na Facebook page na parang ang dating po ay yung ating Barangay Sangguniang Kabataan elections ay postponed na naman. Paglilinaw po ng COMELEC, ang mayroon pong umiiral na batas, Republic Act 12232, nilagdaan ng Pangulo at ito po ay galing sa Kongreso na malinaw ang ating Barangay SK elections po ay sa November 2, 2026 at nakahanda po ang COMELEC na ipatupad ito. Ganun din po para sa ating BARM parliamentary elections, malinaw po ang batas, Republic Act 12317 na nagtakda po ng BARM elections sa ating pong September 14, 2026. Kaya po sa ating mga kababayan, alam po namin maraming kumakalat, sana wag po tayo basta-basta maniwala, pumunta sa mga trusted sources ng information gaya po ng 702 DZAS FEBC at pati na rin po sa Commission on Elections sa aming website, sa aming Facebook pages. Nang sa gayon, makasiguro po tayo tamang impormasyon at nang sa gayon po tayo po lahat ng ating pagpapasya ay base sa tama at accurate na information. Maraming salamat po.
0: Muli kaagapay, nakasama po natin ang mabutihing spokesperson po ng Commission on Elections. Walang iba, si Attorney Rex Laudianco. Marami pong salamat muli, Attorney.
1: mabuhay and God bless po, Sir Brian.
0: Nako, kaagapay, no? Ang laking tulong talaga ng ibinibigay sa atin ni Attorney Rex sa mga pagkakataon na to. Kaya naman, bago tayo magtapos, kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Kuya John B. Reyes, sa ating pong intern na si Alexis at Faith mula po sa Bulacan State University, at syempre, sa assistant ni Shekinah Abalon. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Konsensya. Ito po si Brian de la Cruz.

0: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae, sang-ayon sa Kanyang wangis at larawan, upang ating Siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang Siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian Niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha Niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
5: Alam mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimulan noong 1978? Layon nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEBC Philippines. At hanggang ngayon, ito rin ang isa sa longest running program ng 702 DZAS.
6: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
7: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng Sambayanan.
10: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
11: Doctors Online.
10: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
11: Doctors Online.
10: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
11: Doctors Online.
10: Kumonsulta na.
12: Good afternoon mga kaagapay! Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon ng air dito sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active and proud member ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako siyempre ang makakasama niyong ngayong hapon, Phil Lagtapon, ng inyong kaagapay na always ready in action. Ayan mga kaagapay, no. Meron akong tanong sa inyo. Alam niyo ba yung tungkol sa sakit na madalas nararanasan ng mga kalalakihan? O talamak or kilala sa mga lalaki nararamdaman ng mga kalalakihan? Ayan ang ating pag-uusapan at Ang title nito ay Prostate Cancer. Yan ang ating topic ngayon, kaagapay. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman patungkol dito? Siyempre ngayong hapon, hindi ako nag-iisa. Sasamahan tayo ng ating guest expert mula sa ating partner na Global Care Cancer Institute Incorporated o GCCI. Ayan mga agapay, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sasamahan tayo ni Dr. Nicasio Radovan III, FPCP, FPSMO. Yan. Kaya kung meron kayong katanungan mga kaagapay about sa ating topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live na 702 at sa ating YouTube channel na 702 DZS FEBC Radio TV. And syempre, hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZS at sa pamamagitan ng kanilang internet streaming. Syempre mga kaagapay, hindi lang tayo napapakinggan dito sa DZS, napapakinggan din tayo sa ating mga regional stations. Hello po at magandang hapon sa inyo mga kaagapay sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga.
13: Doctors Online, ang health center ng bayan.
14: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
13: Today's Doctor Online.
12: Ayan mga agapay, good afternoon muli sa inyo na nakikinig sa amin o sa atin na sa iba't ibang platforms. Ayan, ikaw pa rin ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan merong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli akong inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Mga agapay, gaya na sabi ko kanina, upang mabigyan tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, makakasama natin via Zoom ang isang medical expert, ang isang expert sa larangan ng medisina at sa sakit na ito. Walang iba kundi si Dr. Nicasio Radovan III, FPCP, FPSMO, ang medical oncologist, medical director of Global Care Institute Incorporated. At syempre, si Dr. Radovan ay isang doktor na merong clinic sa Bai Laguna, Santa Rosa, Calamba at sa Candelaria, Quezon. Napakaraming clinic ni Doc. Ayan, sige. Mga kaagapay, please welcome Dr. Nick. Hello po, good afternoon po, Doc Nick.
15: Magandang hapon po, Sir Phil, at sa lahat ng mga nakikinig ngayong hapon sa atin.
12: Ayan, good afternoon po. Doc, bago tayo mag-start, no, meron po ba kayong gustong batiin? Mga minamahal, mga close friends po na gusto nyong batiin?
15: Gusto ko lang pong batiin yung ating mga butihin at masisipag na staff dito sa Global Care Cancer Institute. Pagbutihan nyo pa.
12: Yes, ayan. Syempre, maraming salamat po sa GCCI. Ayan, Doc, kumusta naman po kayo ngayong hapon, Doc? Maulan po ba dyan sa inyo?
15: Okay. Medyo pabugso-bugso ang Ambon, pero okay lang naman. Sakto nga lang kasi kakatapos ko lang mag-kausap ng pasyente regarding dun sa topic natin ngayong hapon.
12: Ayan mga kaagapay, narinig nyo no, na ganyan kasipag ang ating bagong kaagapay sa kalusugan. Ganyan kasipag si Dr. Nick na biruin nyo from patient counseling, diretso agad dito sa ating program na DOL. Ayan Doc, syempre ang ating topic po ay prostate cancer. Madalas na nararamdaman at nararanasan tinatamaan ay mga lalaki, mga kalalakihan. Doc, sige Doc, pwede nyo po bang i-explain sa amin o sa ating mga kaagapay, ano po ba itong prostate cancer?
15: Opo, bali ang prostate cancer, isa talaga yung tamang sinabi ninyo, isa sa mga pinaka-common na masamang bukol na nakikita, na nagkakaroon sa mga lalaki. And napakahalaga na malaman natin yung mga sintomas or sino yung mga mataas ang risk, ganyan, at saka kung paano natin babantayan baga kung meron na ba tayong nararamdaman. So, tingin ko maganda itong talakayan natin ngayong hapon.
12: Maraming salamat po, Doc Nick. No? Doc, ito po bang prostate cancer ay mayroon po bang ano, mayroon po bang parang physical symptoms, mayroon po bang signs na meron tayong mayroong prostate cancer ang isang lalaki?
15: Okay. So, bali sa ano kasi ang pinaka madalas na apektado mga kalalakihan, yung mga at least 50 years old pataas. So pagka mas bata, meron pa rin nagkakaroon pero hindi ganun padami. Pero usually 50 and above, lalo na yung mga 65 pataas, medyo tumataas yung risk. At yung mga kalalakihan din na may mga kamag-anak na nagkaroon ng bukol sa prostate, yung mga tinatawag na first degree relatives, yung mga kapatid, ama, yung pag meron kayong mga kamag-anak na nagkaroon, mas maganda rin kung mag-consult kayo para ma-check kung at risk ba tayo for prostate cancer. Tapos usually yung mga sintomas na ano nararamdaman, nagsisimula lang sa ano, yung medyo nahihirapan umihi, ganyan, medyo masakit yung ihi, parang meron kasing tinatawag na ano, yung lumalaki yung prostate. Pag ganun, benign lang yun, hindi naman siya nakatakot, pero kasi kailangan mo ring siguraduhin na hindi na pala cancerous yung nararamdaman na hirap sa pag-ihi. Yan. Tapos, ano pa ba? Mga iba pang risk factor sa lifestyle naman ay pag yung medyo nasosobrahan sa mga fats ang pagkain at medyo napaparami ang pag-yosi, medyo ano din, nagkakaroon ng mga risk, tumataas ang risk para sa prostate cancer.
12: Mm-hmm. Ayan. Ibig sabihin, Doc, ang sinasabi niyo po is ang sakit na prostate cancer is basically pwedeng mamana at pwede rin po sa lifestyle mismo ng isang tao.
15: Correct. Tama po yan. Iba pang mga sintomas, kunyari, pag-ihi, may dugo na lumalabas. Yun yung mga sintomas na ano, kailangan ipa-check up na natin sa doktor. No? Tapos, may mga tinatawag na advanced symptoms. Kumbaga, pagka merong mga sintomas na ganito, kailangan na talaga makita ng doktor. Kasi parang naapektuhan na yung buong katawan. So tulad ng pag sumasakit ang mga buto-buto, o di kaya ay nangangayayat na hindi naman nagda-diet, medyo ano, parang mas maganda kung ma-make sure ng doktor na walang mga bukol sa prostate or mga similar na situation.
12: Mm-hmm. Doc, kanina po, nabanggit nyo na merong bukol. Doc, paano po ba natin masasabi na ang bukol doon sa prostate or parang paano natin madidistinguish or mapag-iiba ito doon sa ano, Doc, hernia? Magkaiba po ba talaga sila with regard sa physical appearance po?
15: Ano po kasi yung hirap sa pag-ihi, pwedeng ano yan eh, yung pinakamadalas na cause niyan yung pag lumalaki lang yung prostate na simple lang, yung tinatawag nating benign prostate hyperplasia. So lumalaki siya kasi yung prostate nasa likod yan mismo ng ano eh, ng labasan ng ihi. So pag lumaki siya, tinutulak niya paharap yan, kaya medyo hindi maganda yung agos ng ihi. Minsan kailangan mo pang irihin para lumabas yung ihi. So yung benign prostate hyperplasia pinaka-common, pero ganun din yung ramdam pag kunwari lumalaki yung prostate gawa ng masamang bukol. Kaya yung in terms of kung pareho yung pagkaramdam, halos pareho eh. Kaya maganda rin na kung ano, nararamdaman nyo na yun, ipa-check nyo na rin kasi ano, mabutit makita na benign lang kesa yung parang hindi natin papansinin tapos biglang ano, nangangayayat na, sumasakit na yung mga buto. So, ano, maganda rekomendasyon na ano, mag-check sa doktor pagka medyo lalo yung parang ano, pahirap ng pahirap ang pag-ihi.
12: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc. Doc, another question po. Pagdating sa paghirap sa pag-ihi, Doc, di ba kasi merong mga pagkakataon yung tinatawag nating balisawsaw, nahihirapan din po sa pag-ihi. Ano po bang pagkakaiba nila?
15: Oh, yung balisawsaw, minsan may ano yan, may kinalaman sa infection. Pagka yung mga UTI, ganyan. Sa kasi ano yun, na na napapapunta, napapadpad doon yung mga bakterya. At dahil nandun yung mga bakterya, nai-irritate yung pantog. Kaya parang pump sila ng pump para lumabas yung ihi. Kaya parang ano, nababalisaw-saw tayo. So yung UTI, pwede rin siyang makita pag merong bukol na nagbabara sa prostate. Kasi pag humina yung agos ng ihi, parang ano yan, ilog na madumi pag mabagal yung agos, tinutubuan ng mga ano, mga lamok. Sa ano naman, sa lalaki naman, pagka mabagal yung agos ng ihi, tinutubuan ng mga bacteria. Kaya ang UTI, pwede mo rin yan makita sa mga bukol na ano, umiipit sa daluyan ng ihi. So parang maganda rin na ipacheck kasi kung bakit nagka-UTI, just to make sure na hindi yung mga malalalang cause na yung ano, nagko-cause ng UTI.
12: Mm-hmm. Ayan, thank you, Doc. Bilang nabanggit nyo na, Doc, kanina, yung mga parang symptoms, mga signs ng prostate cancer, maging yung sa ano, possibility na ang pagkakaroon ng UTI, yung pagsakit sa pag-ihi, is parang symptoms ng isang prostate cancer. Doc, ang tanong naman natin, Doc, ano po ba yung mga paraan o ano po ba yung mga test na kailangang gawin para malaman, Doc, or ma-diagnose na meron po palang prostate cancer ang isang tao?
15: Okay. So, ang best friend natin sa na doktor sa pagtutuklas kung mayroong prostate cancer ay yung specialista ng daluyan ng ihi or ang urologist. So sila kasi yung ano, gumagawa ng tinatawag nating digital rectal exam, kakapain mismo yung ano, yung prostate, kung smooth ba siya, maganda yung ramdam or medyo may mga matitigas na areas, yun yung mga suspicious na ano, baka may bukol na. Tapos sa blood test, meron din tinatawag tayong prostate serum antigen or PSA. Yan po yung parang protina yan na inilalabas ng prostate. Pagka merong masamang bukol, medyo mataas ang production ng PSA. So pag tinignan mo sa dugo, medyo mataas. Kaya pagka medyo umakyat yan, yung mga ano, yung ipapacheck na yan sa ano, sa urologist, tsaka sa oncologist. Tapos pagka ano, yun, suspicious, mataas ang PSA, hindi maganda yung ramdam, ang kadalasan namang ginagawa is MRI. Yun yung pinakamagandang ano, pang-visualize ng ano, prostate kasi medyo malalim siya. Hindi siya basta-basta nakikita. So, ultrasound, pwede rin siyang ano, pang-check kung lumalaki yung prostate. Pero ang pinaka-preferred ng mga urologists ay usually ang MRI. Para usually yun din yung ginagamit kasi pang-biopsy sa prostate.
12: And totoo yan, Doc, no? Kasi tama po, Doc, ng MRI is yung parang ipapasok ka dun sa tube na malaki. Tapos parang anong magnetic, ano, basta magnetic yung letter M, tapos imaging po yung I, tama po ba ako?
15: Opo. Magnetic resonance imaging.
12: Ayan, thank you so
15: medyo
12: much.
15: Ano kasi, medyo ano, nahihirapan yung mga iba dating patient kasi ano yung lalo na yung mga takot sa masisikip na lugar kasi parang ipapasok sa kuweba. Pero ano, basta yung mga iba namang MRI center nagbibigay sila ng mga headphone, may music para medyo kumalma. Pero oo, ano naman, maganda kasing test eh, kumbaga ano, yung wala kang masyadong mamimiss kung ano nagawa mo yun. Magiging reliable yung mga ano, findings na makita.
12: Ayan, thank you so much, Doc. Ayan, mga kaagapay, no, narinig natin muna kay Doc na mas maganda na ano, mas maganda kung gusto niyo mas malaman ng mas ano, mas malalim yung patungkol dun sa nararamdaman niyo, mas maganda na magpatingin tayo sa doktor and sila na rin yung mismong magbibigay sa inyo ng ng reseta or ng advice na magpa MRI, sila rin yung magaguide sa inyo kung anong dapat gawin. Ayan, thank you so much, Doc, ano, Doc Nick, no. And Doc, bukod po dun sa ano, bukod dun sa screening, sa mga tests na dapat gawin, ano-ano po ba, kunyari, na-diagnose na po na may prostate cancer ang isang lalaki, ano-ano po ba yung mga treatment options na maaring gawin at ano po ba yung best para gawin ng isang pasyente?
15: Okay, napaka-importante po na mahuli na maaga ang prostate cancer dahil yung mga early stages, yung mga hindi pa kumakalat, kaya niyang umabot sa 97% na 5-year survival rate. So, kumbaga, nakokontrol talaga ng maayos kung maagang nadedetect. Pagka kumalat na siya sa ibang bahagi ng katawan, okay pa rin naman, no? Pero mas maganda talaga kung early stage, kasi pagka early stage, i-treat mo tapos babantayan na lang, as opposed to pag kumalat, kailangan yung parang maintenance baga na gamutan para kang may high blood na tuloy-tuloy yung gamutan, tapos tuloy-tuloy ang monitoring. So yung mga treatment options sa mga early stage, usually may surgery, no, inooperahan yung prostate. Kung hindi naman fit yung pasyente for surgery, nagsasagawa sila ng radiotherapy para maluto yung mga bukol, yung sunog. Tapos meron din binibigay ng mga gamot. Ang prostate nga po pala ay ang pagkain niya or yung nagsisignal sa kanya na magpalaki ay yung mga hormones nating mga lalaki, yung testosterone. So, may mga gamot na pang prostate, ang ginagawa nila, binablock nila yung pagdikit ng testosterone sa prostate. Kaya, pagka hindi na na-expose sa testosterone ang prostate, yun, nagsisimula na yung pag-control ng paglaki niya. So, ngayon, may mga bago na rin nilabas na mga gamot ngayon for prostate, yung mga tinatawag nating immunotherapy na kung saan yung sarili nating immune system yung lalaban dun sa bukol gawa ng gamot. Parang yung gamot yung taga-sabi na, oy, kalaban yan.

0: medyo bawas-bawas sa red meat. Pwede pa rin naman po yung karne, basta regulated lang. Yung wag naman araw-araw beef or pork. So, parang ano, paminsan-minsan lang. Di naman mawawala yan. Tapos, yung weight natin, be conscious. No? Dapat alam natin yung target weight natin, huwag tayo masyadong lalagpas doon para yung system, maganda yung functioning ng katawan. Wala masyadong mga mutations or yung development ng mga prostate cancer pa-prevent ng ano na target weight tsaka exercise para din ma-reach natin yung target weight natin. Tapos medyo mahirap itigil ang panigarilyo, pero magandang ano yun eh. Kung hindi naninigarilyo, wag na magsimula. Tapos kung naninigarilyo, subukang bawasan. Yung ano, yung talagang seryosong subok, hindi yung parang ano, oh, hindi na ako mag-irosi ngayong hapon. Ganun. Tapos, pagka meron kayong kamag-anak sa na nagkaroon na ng prostate cancer, mainam din na magpakonsulta sa doktor for genetic testing para malaman kung meron kayong namana na ano, parang malfunctioning gene na nagpapataas ng risk para magkaroon ng prostate cancer. Tapos yun, yung ano, yung pagka may mga sintomas, mahapdi yung ihi, mahirap lumabas, may dugo, yun, ipacheck nyo na kaagad sa urologist para lang masiguro natin na walang seryosong ano, condition na nangyayari.
1: And thank you so much, Doc. And mga kaagapay, no, lagit-lagin tatandaan na gaya ng sabi ni Doc, ang healthy lifestyle sa pagkain natin, sa timbang natin, magiging disiplinado sa ating pamumuhay ay makakatulong para lalong ma-prevent or ma-prevent yung cancer at matigil or sabihin natin, maiwasan yung sakit na ito. Ayan mga kaagapay, syempre pansamantala muna tayo magbibigay daan sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break, susunod na po ng mga katanungan na nais ipakonsulta na sa ating expert na si Doc Nick. Ayan, para sa mga katanungan, maaari kayong magpadala ng inyong questions sa ating chat box, sa ating PM. Patuloy kayong tumutok kaagapay dahil tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Kaagapay, ang prostate ay gland ng male reproductive system. Naglalabas ito ng mga likidong kahalo ng semen. Ito ay makikita sa ilalim ng urinary bladder. Ito ay ikaapat na pinakamadalas na cancer sa mga lalaking Pilipino. 8 kaso ng prostate cancer ang naitatala kada araw at isa sa kada 100 lalaki ang namamatay bago pa tumuntong ng 75 taong gulang. 80% ng kaso ng prostate cancer ay makikita sa mga lalaking 65 taong gulang pataas at less than 1% lamang ang mga nakikita sa mga lalaking 50 anyos pababa. Ang mga lalaking may family history ng prostate cancer ay may malaking posibilidad na magkaroon din ng sakit na ito. Ang ilan sa mga prostate cancer ay maaaring lumaki at kumalat ng mabilis, subalit madalas na mabagal ang progression nito. Sa katunayan, ayon sa mga autopsy studies, madaming matatandang lalaki na namatay ng ibang sanhi ay mayroong prostate cancer, subalit hindi sila naapektuhan nito. Dahil dito, importante na malaman ang mga possible na symptoms nito. Una, sakit tuwing umiihi. Pangalawa, hirap sa pag-ihi. Pangatlo, dalas ng pag-ihi lalo na sa gabi. Pang-apat, paghina ng agas ng ihi. Pang-lima, pagkakaroon ng dugo sa pag-ihi. Pang-anim, dugo sa semen o similya. Pang-pito, erectile dysfunction. Pang-walo, sakit tuwing ejaculation. At pang-siyam, sakit o paninigas ng lower back, hips, pelvis o thighs. Narito ang ilang pamamaraan para maiwasan ang prostate cancer. Una, tiyakin na kumain ng gulay at prutas na mayroong lycopene kagaya ng tomatoes o kamatis.

0: diabetes. Pangalawa, umiwas sa mga dairy foods at processed meats. At pangatlo, siguraduhin na nakakapag-ehersisyo para lumakas ang katawan at resistensya. Ang health tips na ito ay hangos sa cancer.org, Department of Health at hatid sa inyo ng 702 DZAS, FEBC, Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
3: And good afternoon muli mga kaagapay. Tayo nagbabalik sa Doctors Online dito sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Ang ating discussion mga kaagapay ay prostate cancer. Ano nga ba ito at anong mga dapat gawin para maiwasan ito? Tayo pa rin po ay napapainggan sa 702 DZAS at FEBC.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ayan mga kaagapay, syempre kasama pa rin po natin ang ating guest expert, ang ating medical expert na si Dr. Nick. Ayan, Doc Nick, good afternoon po muli.
4: Hi Sir Phil, good afternoon
3: muli. Good afternoon po. Doc, bago tayo dumako sa ating mga questions ng ating mga kaagapay, Doc, meron po ba kayong mga last na parang reminders sa ating mga kaagapay tungkol sa sakit na prostate cancer?
4: Usually naman po for prevention talaga, kumain ng tama, mag-exercise ng tama, tapos yun, pagdating ng 50 years old pataas or at least mga 50 pataas, magpa-screening, mag-consult sa urologist para mabigyan tayo ng advice, no? Pagka meron namang mga kamag-anak na nagkaroon ng prostate cancer, pwedeng mga 45 years old pa lang magpa-screen na rin para mas mahuli na maaga yung bukol.
3: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc. Ayan, Doc, sige Doc, ang first question po natin, ito, sabi niya, Doc, 65 years old na po ako at madalas akong umihi sa gabi. Normal lang po ba ito sa edad ko o posibleng sign na po ito ng prostate cancer?
4: Yung ano po, sa ating mga kalalakihan, habang tumatanda tayo, lumalaki talaga yung prostate natin. Ito po yung sinabi ko kaninang benign prostate hyperplasia na nagre-resulta sa ganyan, medyo hirap umihi. Ngayon, dahil yung symptoms na yan, minsan nararamdaman din sa bukol sa prostate. Maganda rin po na kahit isang beses, ipa-check up nyo sa urologist para lang masiguro natin. Makapalang ng urologist na malaki lang yung prostate mo, pero hindi naman wala namang nakakatakot na ramdam. Para ma-reassure tayo na okay lang yan. Kasi yun nga sa karamihan sa atin, nakakaramdam talaga ng ganyan. Pero make sure lang natin na hindi masamang bukol yung nagsasanhi ng hirap sa pag-iit.
3: Maraming salamat po, Doc. And kaagapay naway, nasagot ni Doc ang iyong question. Doc, follow up lang din po dito, Doc, no? What if, Doc, ang isang tao, ang 65-year-old na ating kaagapay na ito, Doc, is na diagnose ng prostate cancer and basically kailangan po na possible na kailangan po ng operation, hindi po ba makakaapekto to, Doc, sa yung edad niya doon sa mismong operation? Hindi po ba magkakaroon ng problem regarding doon, Doc?
4: Opo, bago magsagawa ang urologist ng operasyon, ang ginagawa po muna sinisigurado na lahat ng sistema ng katawan ay ready for surgery. So most likely tatawagin niya yung team niya pang pag-assess ng kalusugan, tulad ng cardiologist, tatawagin niya kung malakas ang puso, tatawagin ang nephrologist sa kidney kung malakas ang kidney, at saka yung pulmonologist tatawagin kung malakas ang baga, para kakayanin talaga yung surgery. Kumbaga hindi nila gagawin yan unless kumbaga all systems go, para walang mga nakakagulat na or mga adverse events after the surgery.
3: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc, sa clarification. So basically, Doc, hindi lang po basta-basta agad na isang doktor lang ang nagde-decide kung o-opera ng isang tao, no? So kailangan pa ng ng clearance mula sa iba't ibang doctors. Ayan, Doc, ang next question naman po natin dito, ang sabi, good afternoon po, Doc Nick. Minsan po, mahina ang daloy ng ihi ko at parang hindi naman po nauubos ang laman ng pantog. Dapat ko na po ba itong ikabahala?
4: Good afternoon po sa iyo, sir. And sorry at medyo nahihirapan kayo umihi. Pero yun nga, tingin ko kahit isang beses ipatingin nyo sa urologist kasi yung pag naiipit, yung daloyan ng ihi, nahihirapan talagang i-totally empty yung ihi. Talagang parang may nararamdaman kayo. May naiiwan pa, tapos maya-maya pag sinubukan yung ilabas, para may lumalabas pa rin konti. Isa yung sintomas ng benign prostatic hyperplasia. So, pwedeng lang siya, yung normal, masabi mong normal sa ating mga lalaki. Pero just make sure na hindi siya masamang bukol, no? Kahit isang beses lang, no? Pa-check sa uro para maturuan din tayo kung paano yung tamang pagpapascreening sa prostate cancer. Kasi, yun nga, mas madaling gamutin kung anong nahuli ng maaga.
3: Mm-hmm. And thank you so much, Doc. Doc, itong question na to, yung next question po natin, Doc, ang sabi niya dito, Doc, pwede po ba yung dahon ng sambong ilaga po? Parang ang tinutukoy niya, Doc, dito, Doc, is kung pwede daw po bang panggamot or pang prevention yung paglalaga ng dahon ng sambong?
4: Yung sa pag-prevent ng prostatic hyperplasia, hindi pa kasi ganun palakas ang evidence ng sambong, kaya hindi ko masabi kung effective ba siya o hindi.
3: Mm-hmm.
4: Pero yung simpleng tamang kain, maraming gulay, not necessarily sambong, nakakatulong yan talaga sa prevention tsaka pag-minimize ng pagkakaroon ng prostate cancer.
3: Okay, thank you so much, Doc. Doc, ito po ang sabi dito. For a while po. Mm-hmm. Sabi, Doc, hindi naman daw po siya nakakaramdam ng sakit, pero kailangan na daw po ba niyang magpa-check up para sa prostate cancer?
4: Kung ano po, kung ang edad niyo ay 50, maganda kahit isang check-up pa sa urologist para makapa, para ma-check ang PSA, para malaman kung at risk nagkaroon dati ng prostate cancer, mga age 45 pa-check nyo para ma-make sure na wala tayong kalaban sa prostate.
3: Mm-hmm. Ayan, sige. Doc, ito po, medyo marami pa po tayong nakalista, Doc, no? Pero siguro ito na lang yung panghuli natin. Magandang katanungan po kasi ito. Ang sabi niya dito, Doc, nakakahiya po kasing magpa-exam sa prostate. May iba pa po bang paraan para malaman kung may problema ako rito? Ano po bang may iba pa yun sa kanya, Doc?
4: Tayo-tayo lang naman lalaki. Huwag ka na mahiya. Pero usually ginagamit din nila abdominal ultrasound na chine-check yung prostate kung malaki siya. Isa yun sa mga imaging test na ginagawa. Yung iba kasi medyo impractical na yung magpapa-CT scan ka na walang dahilan or MRI, medyo may kamahalan din po. Yung ultrasound talaga yung pinakamula. Pero yung pinaka-the best, pa-check mo sa uro para huwag ka na mahiya kasi tutulungan ka talaga.
3: Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc. Ayan, kaagapay, no? Sa yon na ating listener na ating sa ating nagtatanong na kaagapay, wag na wag po kayong mahihiyang lumapit sa mga doktor. Kasi first, gaya ng sabi ni Doc, lalaki naman po tayo. Kung madalas ang natatapat dyan is lalaking doktor din. At kung sakali man na merong babaeng doktor, professional po sila, kaagapay, wala po kayong dapat ikabahala o ikatakot sa kanila. Walang lalabas na kahit anuman sa kanila. Ayan. Siyempre, Doc, gaya na sabi ko, napakarami pa po nating katanungan nakalinya dito, pero meron po, kailangan po muna nating mag-wrap up dahil sa ating limited time. Samantala, narito po muna ang ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Bautismo ng Espiritu Santo. Ang wika sa Gawa, Kabanata 16, Talata 6. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Bago umakyat si Jesucristo sa langit, ipinagkaloob niya sa mga alagad ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil doon, ang dating takot ng mga alagad ay biglang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Ang taong sumasampalataya kay Kristo, ngunit hindi pa napupuspos ng Espiritu Santo, ay walang bunga ng Espiritong binabanggit sa Galatia 5:22-23. Si Pablo ang kasangkapan ng Diyos upang tanggapin ng mga taga-Efeso ang bautismo sa apoy. Ang ginagamit ng Diyos ay mga tao rin na dating makasalanan, ngunit iniligtas at nabago ang buhay dahil sa kanyang biyaya. Tandaan nating kaagapay that we are all sinners saved by grace. Romans 3 chapter 22 verses chapter 3 verses 22 to 24. Kapag tayo'y napuspos ng Espiritu Santo, makapagpapahayag din tayo ng salita ng Diyos. Ito'y hindi lamang pagsisermon sa pamamagitan ng salita. Higit sa lahat, ito'y pagsisermon sa pamamagitan ng halimbawa ng ating buhay. Kapag tayo'y napuspos ng Espiritu Santo, magiging mga Pablo tayo ng makabagong panahon na magagamit ng Diyos na instrumento upang tanggapin din ng iba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil sa iyong masaganang biyaya. Pinagkalooban mo kami ng iyong Espiritu, hindi dahil sa aming mga gawa, kundi sa bunga ng aming pananalig sa Panginoong Jesus. Panginoon, puspusin mo nawa kami ng banal na Espiritu at gawing nag-aalab sa paglilingkod para sa iyong kaluwalhatian. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. At amen.
2: Glosaryo Medico.
1: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
3: Para sa ating Glosaryo Medico, dysuria. Ito ay pananakit o hapdi habang umiihi. Maaari itong maranasan ng kahit anong edad, pero mas karaniwan ito sa mga babae. Kadalasan ito ay sintomas ng urinary tract infection o UTI. Muli ang ating Glosaryo Medico, dysuria.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Ayan, agapay, maraming salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online dahil nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay ang GCCI at ang ating guest expert na si Dr. Nick. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Ayan, good afternoon po Dr. Nick. Hello po ulit.
4: Hello, good afternoon. Good afternoon. Ay, salamat sa pag-invite sa akin dito.
3: Yes po, at maraming salamat din po Doc Nick sa pagsama sa amin at pagbibigay ng kaalamang pangkalusugan sa ating mga kaagapay. Siyempre, maging sa pagsagot po sa mga katanungan nila. Doc Nick, bago ko po kayo bitawan sa hapong ito, meron po ba kayong mga huling gustong sabihin, gustong batiin mga kaagapay natin?
4: Opo, again, magandang hapon sa mga nakikinig. And stay healthy kayong lahat. And of course, yung pinaka-importanteng kailangan gawin para hindi magkaroon ng bukol or ma-minimize yung chance magkabukol ay magdasal at magpasalamat para parati tayong biyaya.
3: Mm-hmm. Ayan. At syempre, Doc Mel, bago po tayo, bago ang lahat, no? Doc, saan po ba nila kayo pwedeng ma-message o paano kayo makokontakt ng ating mga kaagapay?

0: Ayan, sige. Mga kagapay, salamat po kila John B. Reyes, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shikay na Abalon, Shaira Gobornes at ang ating RTV team at interns. Thank you rin po sa ating broadcast engineers at Bukawe Transmitter site. And syempre, hindi ito matatapos at hindi ito may sasagawa ng maayos, mga kaagapay, kundi sa tulong ng ating kaagapay sa kalusugan na Global Care Cancer Institute Incorporated. Maaaring niyo po silang bisitahin sa kanilang Facebook page na mismong Global Care Cancer Institute Incorporated. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday sa bago nitong oras na 2:15 PM hanggang alas 3 ng hapon. Muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapor. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Hanggang sa muli, kaagapay!
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasayong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta po kayo kaagapay ngayong Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin encouragement sa inyo kaagapay, pakilike at i-share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga greetings dito sa ating comment section para naman mabati po namin kayo real time dito sa ating programa.
0: Mm-hmm. Happy listening po sa ating mga kaagapay na nasa Facebook and YouTube. Pero syempre hindi rin natin nakakalimutang batiin ang ating mga kaagapay na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyo PM Radio, Transistor Radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagda-drive.
2: Yes.
0: Happy listening po sa inyong lahat, maging sa mga nakatutok na sa pinakabagong mobile app ng 702 DZAS. Maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa mang kapamaraanan, kaagapay, tutok ka lamang sa ating programa. Dito nga po sa IU Tuesday Edition ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes! Hashtag pinagpipilian.
0: Lagi talaga may diin.
2: Oo.
0: Meron po tayong pinag-uusapan na dalawang ideas. Makakarinig din po tayo ng iba't ibang perspective, kaisipan, opinion. At syempre, kaagapay, welcome po ang inyong kasagutan, ang inyo pong naiisip, ang inyo pong makipagkwentuhan po kayo sa amin.
2: Yes.
0: Sa ating question of the day na nakakatuwa dahil ang daming nakisagot.
2: Oo, diba? Talagang damang-dama mo yung participation,
0: yes,
2: ng ating mga kaagapay. Kasi nga naman, diba?
0: Yes.
2: Related to sa pagiging kaagapay nila, Kayla.
0: Mm-hmm.
2: Kaya no wonder na ganun kadami, no? Yung mga sagot na ating natanggap sa ating question of the day. So ano nga ba ang ating katanungan ngayong araw?
0: Eto na nga.
2: Ayan na nga.
0: Oo, dahil anniversary week,
2: yes,
0: ng inyong agapay ng sambayanan ng FEBC Philippines. Eh tungkol dyan, medyo related dyan. Hindi pala medyo, talagang related dyan.
2: Relate na relate.
0: Yes, ang ating pag-uusapan kaagapay dahil ikaw ay certified kaagapay. Kapag nakatunin ka sa 702 DZAS, ikaw ba ay hashtag Team Radio or hashtag Team Online?
2: Yun! So, madali-dali pala ang ating choices ngayon, Kayla, no? So, hindi masyadong macha-challenge ang ating mga kaagapay. Pipili lang sila kung sila'y nakatune in sa atin, no? Kung nakatune in sila sa 702 DZAS, ano ang gamit nila? Sila ba ay Team Radio or Team Online? Kaya naman po, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At maganda na rin kaagapay kung pwede nyong itag or i-mention ang inyong loved ones diyan sa ating comment section para naman mas marami pong makapanood ng ating episode today. At update nyo na rin kami ni Kayla.
0: Uy, yan na nga.
2: Oo, ito ang pinakagusto natin. Yung ina-update tayo ng ating mga kaagapay kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan habang sila siguro nagpapahinga ngayon, mm-hmm, no? Or nagme-merienda.
0: Kakagising lang.
2: Oo, o kaya naman, baka yung iba, early out.
0: Ay,
2: diba? Pauwi
0: all
2: na agad, diba? Update nyo naman kami kaagapay. Ano ang inyong ginagawa habang ginagawang background ang pakikinig dito sa inyong favorite na radio station, ang DZAS. Mm-hmm. At update nyo rin kami ano merienda ninyo.
0: True. O kaninang lunch, ang sarap ng lunch natin.
2: Oo, oh, oh, talaga nga. Pangmalakasan at first time kong makatikim.
0: Yes.
2: Ng ganong klaseng ulam. Mm-hmm. Diba?
0: Sabi ko, hindi muna ako magla-lunch.
2: Oh.
0: Na sinabing, merong manok, tinapang manok. Ah, sige, go.
2: Diba? Auto yes.
0: Yes.
2: Diba? Pag may chicken, diba? Mm-mm. At nakakatuwa kasi kakaiba yung pagkakaluto do sa
0: True.
2: Chicken. At aabangan natin yan sa episode ng Patok ni Brian De La Cruz.
0: Yun.
2: Diba? So, bibitinin namin kayo. Hindi namin i-splok. I-splok.
0: Yes, abangan ninyo kaagapay.
2: Abangan ninyo kung anong klaseng chicken yan kaagapay. Mm-hmm.
0: Pero meron din silang isa pang aabangan. Mm. Itong darating na Sabado.
2: Yes, ito talaga.
0: Oo,
2: ito
0: diba?
2: Talaga yung the much awaited.
0: Of course.
2: The most anticipated event natin. Dahil?
0: Dahil kaagapay, 78 years old na.
2: Oh, grabe, di ba?
0: Grabe ang faithfulness ng Panginoon sa FEBC Philippines. Kaya naman sama-sama tayo mag-celebrate kaagapay. Samahan niyo po kami sa isang masayang celebration sa darating na Sabado na po yan.
2: Mm-hmm.
0: June 6, alas 8. Alas 8
2: yes.
0: ng umaga sa GCF Ortigas. At marami po kami inihanda para sa inyong mga kaagapay. Kaya po, inaasahan po namin ang inyong pagdalo sa ating anniversary celebration.
2: Yes.
0: Sa darating na Sabado, June 6 sa GCF Ortigas.
2: Oo, talagang excited tayo at looking forward kami kaagapay na maka-fellowship kayo sa darating na Sabado. Kaya naman po, kung hindi pa po kayo nakakapag-register, eh pwede na po kayo mag-register, no? Talagang abot na abot pa kayo.
0: Yes.
2: Diba? At kung kayo naman, kung hindi po kayo maka-access sa internet, eh pwede rin naman ang walk-in.
0: Oo,
2: diba?
0: Naman.
2: At mag-invite kayo ng kahit ilan. Yung inyong mga loved ones, inyong family, friends, kaklase, katrabaho, kabarangay, kapitbahay.
0: Churchmates.
2: Oo, churchmate. Eh talagang isama ninyo kaagapay sa darating na Sabado para po eh sama-sama tayong i-celebrate yung faithfulness ng Panginoon sa ministry ng FEBC at yan ay sa loob ng 78 years and counting, hindi ba?
0: Yes, oo. Until all have heard.
2: Yes.
0: Oo, kaagapay ah. Inaasahan po namin na maka-fellowship po namin kayo sa darating na Sabado. Ito nga sabi ni Ate Faustina Frankie Habla sa ating ongoing Facebook Live ay nagmamagandang hapon siya sa atin at sumasagot na sa ating QOTD. Siya daw ay Team Radyo. Nag-o-open lang daw siya ng online para makita tayo. At sabi niya, excited daw siya na maki-celebrate sa Sabado. Kaya daw, see you daw sa atin.
2: Ayun.
0: Opo, andun po si Kael.
2: Oo, diba? Makikita nyo po. At pwede nyo rin kausapin. At
0: yes.
2: pwede rin kayo magpa-picture.
0: Oo naman.
2: Diba? Kaya mo pala na-mention si Kael, nandyan pala
0: siya sa paligid.
2: Sa ating control. Ayan.
0: Hello po, Nanay Faustina. See you po on Saturday.
2: Ayan. See you po. At ito, nag-good afternoon na din sa atin si Ate Digna Toledo Bayot. Ayan, sabi niya, good afternoon and blessed day daw sa ating lahat. Maging si Ate Dori Linga. Ayan, magandang hapon din po sa inyo.
0: Mm-mm. Sabi ni Ate Dori, bumili daw siya ng radio.
2: Mm-hmm.
0: Mula daw hardin ng panalangin siya. Mula daw sa pagbabasa ng talata hanggang hardin ng panalangin. Siya daw ay team radio at team online. Kagaya daw ngayon para daw siya ay makapag-comment.
2: Oo,
0: salamat
2: po. Nakakatuwa talaga ang ating mga listener. No? Kumbaga kung yung setup natin sa trabaho ay hybrid. hybrid na din sila, di ba? Mapa-online man, mapa-radio. Talagang present sila. Diba? At ito na, Kayla. Gusto mo na bang simulan tong napakarami?
0: Napakarami. Salamat ka, Agapay.
2: Thank you po.
0: Talagang ang dami pong sumasagot sa ating poster na ipinost natin kaninang umaga.
2: Yes.
0: 88,000.
2: Ayun, sige. Simulan na natin. Uunahin ko na ang sagot ni Ate Burley Lapore. Sabi niya, Team Radyo po noon pa man hanggang ngayon. Mula umaga hanggang gabi, 702 DZAS FEBC. At syempre, paminsan-minsan lang din daw siya nakikinig online. And thank you daw kay Lord at sa buong DZAS family. Ayan. Thank you po, Ate Burly.
0: Salamat po. Si Ate Marilu Dumasig naman, mainit-init pa. Sabi niya, Team Radio na naka-high volume daw yun. Para kahit sa kusina habang may ginagawa or kung naglalaba or naglilinis ay naririnig pa rin daw niya ang mga programs ng DZAS. Ako, salamat po. Para din marinig ng kapitbahay.
2: Oo, 'di ba? That's one way of sharing the gospel, yes. 'Di ba? Palagang kung pwede, no, ilakasan ninyo. Pero syempre dapat yung hindi rin madidisturb kasi may natutulog.
0: Alas dos eh. No? Yan ang mga oras ng katulugan ng mga nap niya ng tanghali eh.
2: Oo, siguro ita-timing natin. Yes. Yan. Pagising ng inyong mga kapitbahay, lakasan ninyo na yung inyong mga radyo. At ito, si Ate Victoria Edralien. Siya naman ay Team Radio din. At isabay ko na yung sagot ni Ate Annalyn Argenio. Ang sabi naman niya, siya ay Team Online.
0: Yun, salamat po si Kuya Vincent Garcia, ang ating kagapay mula sa UK. Pag nakatunin daw siya sa DZAS, ay Team Online. Sa Facebook, sa YouTube, maging daw sa DZAS app. Pero kapag nandito daw siya sa Pinas, ay Team Radio daw siya. Bukod daw sa 24/7 ang radio, ay hindi na kailangan ng internet. Hindi pa rin daw malolobat kung kuryente ang gamit. Pwede ring solar radio para pag walang kuryente ay gumagana pa rin. Salamat sa mga kagapay nating OFW, no? No, talagang naghahanap ng paraan.
2: Oo.
0: Para mapakinggan ang agapay ng sambayanan.
2: Totoo. At ito si Ate Lilibet Canonse, siya ay Team Radio din. Maging si Ate Emma Ramirez, ang sagot niya ay Team Radio. Sometimes po, Team Online. By the way po, ayan. Ayan, update po namin kayo, Ate Emma, no? Pag nag-message po kayo sa aming Facebook page, kung paano po kayo makakabili ng ating PM Radio. Ayan, maraming salamat po and God bless you po.
0: Si Ate Geneva Marie Anabeso ay both daw, thank online you. And the radio. Maging si Lilia Sonico ay radio and sometimes online daw, pero mas lamang daw yung radio.
2: Ayun, mas accessible sa kanila ang radio. Eh, totoo naman, no? Diba?
0: Yes.
2: Kasi nga naman, hindi mo na kailangan ng internet pag radio, diba? Mm-hmm. Kahit baterya, available ang battery, eh, pwede ka na talaga makinig sa radio.
0: Yes. Diba?
2: At ito si Ate Erlinda David. Siya naman ay Team Online.
0: Oh,
2: at ito, dinagdagan pa ang points ng Team Online ni Kuya Ben Romano Jr. Siya din ay Team Online.
0: Si Ate Helen Renoy naman ay nagko-congratulations sa atin. Siya daw ay Team Radyo. At sabi niya, happy anniversary po. Salamat po, Ate Helen.
2: Thank you po. Ayan, dagdagan natin ang Team Online dahil itong mga babasahin ko ay panay Team Online. Isa na dyan si Ate Annabel Tengson. Maging si Kuya Ariel Rehino. Ayan, sila ay parehong Team Online. Ayan, thank you po.
0: Salamat po si Ate Angela Ferrer. Ay, nag-good PM sa atin. Pag daw may load siya, nakikinig siya ng FEBC Radio.
2: Mm-hmm.
0: At pinapabati niya ang kanyang kaibigan na si Maricel Lipura. Happy listening po sa inyo at salamat po sa pagsagot sa ating QOTD.
2: Ayan. Thank you po. At ito, dagdagan naman natin ang points ng radyo. Dahil yan ang sagot ni Ate Susan Reyes Taylan. Siya ay Team Radyo. Maging si Ate Jessica Cabalies, Team Radyo. At isunod ko na rin si Kuya Noel. Ayan, Noel. Galing naman ang spelling. Noel Reyes. Ayan, siya ay Team Radio din. Ayan, nandami pa rin talaga natin mga kaagapay,
0: true,
2: no? Na kahit sila'y sumagot via online, eh sila'y nakikinig pa rin sa radyo.
0: Mm-hmm. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nasa radyo. Si Ate Annie Cruz, Team Online, magmula daw nang nagkaroon sila ng internet.
2: Ayun.
0: Salamat po.
2: Yun nga din, no? Talagang iba, iba ang dulot, no? Kapag nagkaroon ka talaga ng sariling internet, especially sa bahay.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Parang mas gusto mo lahat na lang, alam mo yun, i-access through internet.
0: Oh yes, online.
2: Kumbaga mas convenient din para sa iba. At ito si Ate Ruth Fallesgon. Sabi niya, magandang hapon, Inspirations Unlimited. Team, radio po ako. Mula noon hanggang ngayon, 702 DZAS.
0: Wow, parang theme song yan ah.
2: Oo nga eh, di ba? Parang kakanta si ano.
0: Sa Friday playlist. Sagot ni Bri.
2: Sagot ni Bri.
0: Sa Friday.
2: Sa Sabado na lang dah.
0: Ah yes, okay. Abangan yan ang ating
2: sige,
0: mga Bri, kaagapay.
2: Sabi mo yan.
0: Si Ate Aurora Padilla ay Team Online, maging si Dolores Gamban ay Team Online din siya.
2: Yun. Dagdagan natin ang Team Online, Kayla, dahil yan ang sagot ni Ate Lourdes Baculo. Ayan, sabi niya, Team Online daw siya. Pati si Tita Eya naman, pareho. Dahil nakikinig siya sa radio, tapos sinishare niya
0: wow.
2: ang ating ongoing streaming.
0: Naku,
2: o diba? Oh. Napaka... proactive naman ni Tita Eya. Talaga sineshare ang mga ongoing streaming ng DZAS. Maraming salamat po.
0: Salamat po. Ikaw kaagapay, i-share mo na rin
2: yes.
0: ang ating episode ngayong araw at itag na rin ang inyong mga kaibigan, churchmate at sama-sama po tayong magkwentuhan dito sa ating programa. Ito naman, Team Radyo, si Jessie De Dios, at Team Online naman si Alcor F.
2: Yun.
0: Alcor F. Team Online.
2: Yan. Hello po sa inyo at dumadaan sa ating page. Si Kuya Jerry Lubay. Ayan. Hello po sa inyo and happy listening. Maging kay Ate Alice Baiz. At sumagot din siya sa ating question of the day. Siya ay Team Radyo.
0: Yun. Ayan. Salamat po. Si Ate Halina Beraka, pag radyo daw ay makakapag-garden pa daw. Sa sobrang lakas, bawat madaan ay makakarinig sila kasi gilid daw ng kalsada yung kanilang bahay. Minsan-minsan daw ay nakakasilip sila online.
2: Yun,
0: nakakapakinig din yung kanilang kapitbahay. Para naimalin ko dito kapag New Year. Yung mga lalak sa speaker.
2: Gawain nyo rin ba yun?
0: Minsan. Maganda nga naman yun no, na DZAS na yung pang malakasan nila. Para makapag-share nga naman sa ating mga kapitbahay.
2: Totoo. At ito si Ate Christina Claudio. Ayan, sabi niya, Team Radio daw siya. Si Ate Abelardo, ayan, or si Kuya Abelardo Besabe. Sabi niya, may mga pagkakataon daw na hindi niya maintindihan ang mga application sa online, no? Kaya siguro, Team Radyo, si Kuya Abelardo. Ayan, maraming salamat po.
0: Salamat po. Si Bay PS, ay both siya, online and the radyo. Si Henedina Balyeser naman ay Team Online.
2: Yun. At dagdagan natin ang points ng radyo at online dahil si Ate Aurora Estrella, both ang kanyang kasagutan. Maging si Ate Tintin Lahom, yan, Team Radyo po and Team Online sa gabi hanggang madaling araw.
0: Wow.
2: Ayan. Feeling ko nakikinig to si Ate Tintin sa ating 702DZAS mobile app.
0: True.
2: Kasi hanggang madaling araw eh, oh. Diba? Kasama ninyo yan 24/7 kaagapay. Pwede nyo ma-access ang mga programs natin ng 702DZAS.
0: Salamat sa mga kaagapay natin na kahit patulog na.
2: Oo, diba?
0: Nakikinig pa rin. Oo.
2: Oo, totoo.
0: Si De Torres Kafugawan Medi, Team Radyo. Pag maraming ginagawa, paminsan-minsan sumisilip sa online para makita po. Wow, si Ate Medi nagsabi nito ha, ang magaganda at gwapong announcer
2: wow.
0: at host ng program. God bless po. 702DZAS, sa Diyos ang papuri. Salamat po Ate Medi.
2: Ayun, thank you po. Si Ate Pinky Asherto, ang sabi naman niya ay Team Radyo. Pag may load, Team Online siya.
0: Mm-hmm.
2: So yon. Thank you po at i Sama ko na rin si Kuya John Lawrence Andaya. Sabi niya, dati po team radio po nung buhay pa si nanay, mama. Ngayon, team online na po ako ngayon at nakikita ko na ang mga host. Ayan, gagaya ni Ate Medi. No, ang sabi ni Kuya John Lawrence, nakikita daw niya ang mga magaganda at gwapo, pogi at cute na mga host. Ayan, maraming salamat po at pa-shoutout daw.
0: Yun.
2: Sa Cavite, ayan. Cavite, kay Nanay Amor, Tatay Dolfo, and Ikan Colombo family. Ang kila John Paul, Zairine, Angel, John Rick. Ayan. At sasama din po namin sa prayer ang maging successful po ang inyong camping bukas hanggang sa Sabado. Ayan. Thank you so much po,
0: salamat
2: Kuya John.
0: Po. Si Ate Ana Mi de la Cruz, ay parehas daw. Ito naman si Ate Christina Arumin, ay nag-share ng kanyang kwento. Buhat daw noong 1996. Ay, nakikinig na daw siya sa radyo.
2: Wow.
0: Hanggang ngayon daw ay siya ay team radyo, DZAS.
2: Wow, grabe, imagine.
0: 1996,
2: diba? 1 year old na ako.
0: Ako'y
2: ikaw,
0: wala pa.
2: Wala ka pa, Kay.
0: Oo, si Bryden wala pa. Oo. Si Kuya Nat, nagbibinata.
2: Para may pa-age reveal ba dito?
0: Hindi, gano'n siya noon? Kinder.
2: Yes, pili ko mga 3 years old.
0: Yes.
2: Oh, diba? Tanda ko. Ito naman si Ate Edith Atienza. Online daw siya nakikinig ng 702 DZAS. Ayan. Thank you so much po. At isama ko na rin ang sagot ni Ate Guy Santos. Sabi niya, noong kabataan namin, team radio dahil di pa daw uso ang internet noon.
0: Mm-mm.
2: Ngayon, team online na at nakikita at napapanood pa namin. Ayan, kagaya din ng iba nating mga kaagap. Ay, no, nakikita daw na nila ang mga host ng FEBC at DZAS. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-tune in sa mga programs na hatid ng DZAS.
0: Yes, salamat po. Ito naman, team radio, sina Emilia Lingan, si Tuklas Gardening ay team radio din, si Rizaldi Tangkang ko ay team radio din, maging si Grace Urias, team radio para po marinig ng mga kapitbahay ko lalo na pag umaga.
2: Yun.
0: Nakapakinig ka, nakapag morning devotion ka pa. God bless ba sa ating lahat.
2: Ayun.
0: Salamat po.
2: Thank you po. Si Kuya Briggs Berina, eto nagkwento rin siya. Sabi niya, noong nasa Manila po ako, team radio. Ayan, mula umaga hanggang gabi po talaga yon. Pero dito na po ako sa Negros, kaya naging team online na daw siya. So yon, nag-shift na ang kanyang pakikinig,
0: mm-hmm,
2: no, sa atin at siya'y team online na.
0: Salamat po. Si Ate Eve ay team radio. Si Tuklas Pahina naman ay team online. Si Joel Pablo ay sama na rin natin dahil siya ay team radio.
2: Yun. At si Ate Lily Gabohen, ayan, sabi niya, online po. Pero gusto ko pa din sana ang radio. Ayan. Ay, talaga magkakasundo po kayo ni Bri sa usapin ito. Hindi ba?
0: Si Bri na nakabantay sa atin habang nagme-merienda.
2: Oo. Ano kaya ang merienda ni Bri?
0: Ano kaya? Ay, wow. Salad.
2: Grabe, healthy living.
0: Healthy living
2: ang
0: siya.
2: Ang ating kaagapan.
0: Kaso after mag-salad, nag-chips.
2: Ayun.
0: Balance lang.
2: Oo. Binalance lang pala niya. Pero good din, di ba? May pangbawi.
0: Oo. Kayo kaagapay, ano ang merienda nyo ngayong at Tuesday? Ikaw, Aba, ano may meriendahin mo after ng broadcast?
2: Gusto ko nga maghanap din nung ano, yung mochi pistachio.
0: Ah, yan. Ay, dun sa isang ano.
2: Oo, alam mo na.
0: Na favorite din ni Angelica Joyce Calayag.
2: Oo, sa kanya ko nga yung nakita, mm-hmm, kaya talaga ako yung nainganyo na maghanap. Na finally. At yun, natikman ko na. Totoo.
0: Masarap.
2: Masarap. Kaya hahanap tayo niyan. Saan man.
0: Saan mang lupalop.
2: Ikaw ba? Ano ang craving mo
0: may
2: for today?
0: May naghihintay sa akin na cookie.
2: Ayun.
0: Yan, sa bigay ng nanunuyo dyan kaibigan.
2: Ay, okay. Anong cookie yan?
0: S'mores.
2: Ay, wow. Ay, sarap.
0: Ano talaga yung reaction? S'mores. Oo.
2: Oo, syempre meron yung katambal na
0: kape.
2: Ayun.
0: Spanish latte.
2: Oo, swak na swak.
0: Diba?
2: Kaya maraming maraming salamat do sa friend mo na nag-abot niyan.
0: May part 2 daw bukas, eh. Abangan natin. Grabing manuyo. Kaga pa ikaw, ano ang iyong merienda ngayong Tuesday afternoon? I-share mo na po yan sa amin. And of course, ang inyong kasagutan sa ating question of the day kapag naka-tune in sa 702 DZAS, ikaw ba ay Team Radyo or Team Online? Naabangan po namin ang inyong kasagutan, ang inyong komento dito po sa ating programa. Pero bago yan ay we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, makakapakinig po ng isang awitin. At kung Team Online ka naman, mapapanood ng ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang, kagapay magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
3: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante ang ating pong question of the day. Kapag naka-tune in ka sa 702 DZAS, ikaw ba ay Team Radio or Team Online?
1: Yon,
3: kagap, batiin ko lang, no? Nag-chat ang aking mami habang siya ay nasa swimming.
1: Wow! Hello
3: sana
1: po.
3: All!
1: Hello
3: habang
1: po.
3: Siya ay nasa Quezon ngayon, sabi niya, nak, batiin mo naman kami. Happy listening kami.

0: nag-iisang Jo Cabrera Alabastro.
1: Hello po.
0: Happy birthday, Ma'am Jo.
1: Happy birthday po, Ma'am Jo. At tunay talaga, kayo po ay isang blessing po, hindi lang po sa amin, kundi sa lahat po ng mga kaagapay na napapakinggan po kayo. Ayan. Thank you so much po and happy, happy birthday po. At ito, ipagpatuloy na natin kayla dahil marami na may patayong
0: oo nga.
1: Babasahin.
0: Yan. Sino ang dito sa uunahin? Ating, basa muna tayo dito sa ating ongoing Facebook Live.
1: Yes.
0: Sabi ni Ate Lorna Maulion, basta sa 702 DZAS, forever listener po kami. 4:30 AM ay bukas na. Ganon din sa pamilya ng anak kong si Lordan Maulion. So sila ay mula umaga, tanghali hanggang gabi.
1: Oo, baka nga hanggang madaling araw
0: yes.
1: pa, diba?
0: Salamat po. At naipamana na rin sa mga anak. Oo. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa inyong agapay ng sambayanan.
1: Yes, at ito sa ating poster si Ate Gloria Mazo. Ang sagot naman niya ay siya ay team online, maging si Ate V Avistado. Sabi niya, sa ngayon po, team online. Nung may radyo pa ako, team radyo. Pero mas gusto ko na talaga, ang mas gusto daw talaga niya ang team radio. Ayan. Thank
0: Salamat
1: you so much po.
0: Si Ate Marites Nape, good afternoon daw sa atin. At siya daw ay team radyo, maging siya. Ate Cleo Alfonso, team radyo, kahit anong ginagawa, hindi daw kumpletong kanyang araw pag hindi naka-tune in sa 702 DZAS. So, nakaka-touch naman yung pampakomplete ng araw ang DZAS.
1: Diba? Imagine, sinasama nila ang ating himpilan sa kanilang araw. Diba? Nakaka-touch
0: po.
1: Salamat po. At ito si Kuya Albert Tan Chua. Siya ay team online. Maging si Ate Melinda Sablay. Ayan, siya ay team online. Isama ko na rin si Ate Mona Lisa Gabriel. Siya naman ay team radyo.
0: Salamat po si Ate Len Agdon Reyes mula sa Palayan, Nueva Ecija. Ate Len, kamusta po ang weather dyan? Sabi niya ay good afternoon. Lagi daw siyang nakikinig at masaya daw siyang nakikinig sa atin at nage-hello siya sa ating lahat. Salamat po Ate Len.
1: Thank you po. Si Ate Christina naman, Christina Dialogo. Sabi niya, team online po dahil hindi daw niya mahanap yung frequency sa bandang Laguna. Ayun. Baka po kailangan niyo lang po tignan din sa inyong radio. Makikita po natin sa inyong AM band sa 702 DZAS. Ay, Matic, pag nakatapat na po dyan, ay, yan na yun.
0: Yan na
1: pag
0: yun.
1: Pag napakinggan nyo na po yung boses ni Brian De La Cruz, talagang DZAS na po yun. Garantisado.
0: Yun na po yan.
1: At ito si Ate Malu Gabia. Sabi niya, pareho, team radio at team online siya. No? Talagang pinagkocombo niya yung dalawa.
0: Salamat po. Si Kuya Jeric Reforba ay team online. Matagal na daw siyang avid fan and follower ng 702 DZAS maging ng CARE D-Way FM sa Legazpi City since October 2020 daw.
1: Mm-hmm.
0: At nanonood daw siya ng sabay-sabay through live streaming via Facebook and then sa YouTube naman daw sa Smart TV nila. Mula daw siya sa sityo Housing 1, Zone 8, Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Sa Diyos lamang po ang papuri at sabi niya, walang iwanan kaagapay. Oh.
1: Ayun.
0: Salamat po.
1: Thank
0: mula
1: po.
0: Sa Camarines Sur ay meron tayong mga kaagapay.
1: At syempre, hindi rin pala nagpapahuli kayla yung mga listener nating nakatune in sa atin via YouTube.
0: Wow.
1: Ayan, kaya naman babasahin natin ang kanilang mga comment dito. Unahin ko na yung kay Ate Nieva Muirong. Sabi niya, pag may data, ayan, siya ay nakikinig or kung meron daw ibang radio station na naririnig sa DZAS. Pero most of the time, online daw siya. Para daw makareact daw siya sa ating mga question of the day.
0: Wow.
1: Ayun. Thank you so much po. Isabay ko na rin si Kuya Resty Ramos. Sabi niya, hello from Mindoro. At siya ay team online apps. Ayan.
0: Salamat po. Kahit malayo po kayo dito sa Manila, ay nakatutok pa rin po

0: kayo sa 702 DCAS. Si Ate Dori Linga ay sabi niya ang mga pinapakinggan daw niya ay Oras ng Pilipinas, Family Matters Entre Pinoy at Heartline daw paminsan-minsan. O, salamat po Ate Dori.
1: Ayun, thank you so much po si si Ate Catherine Rosto. Ayan, Team Radio. Since listening daw siya, no? Since 1989
2: wow.
1: pa. Ayan. Pero Team Radio muna ng umaga hanggang reflection sa gabi.
0: Ayun. Salamat po. Si Kuya Vincent Garcia ay nagsha-share na ng kanyang breakfast at nahiya ang aking almusal kanina dahil ang kanyang ulam ngayon ay pork ribs barbecue.
1: Wow! Grabe! Pangmalakas ang pork ribs barbecue. Diba? Oh,
0: sarap naman yan, Kuya Vincent. Enjoy po ang inyong breakfast.
1: Yes. Happy eating po.
0: Happy
1: Ito,
0: eating po.
1: Si Ate Candy Guevara, sabi niya, Team Radio po since 1996. Sabi niya, ewan ko lang po kung pinanganak na po kayong dalawa. Ayan. Opo, ako po pinanganak na 1-year-old na po siguro ako niyan.
0: At ikaw, pinaplano.
1: Oh, pinaplano ka pa lang. At ito sabi niya, nakikinig siya umaga hanggang gabi sa DZAS. Ayan, thank you so much po.
0: Salamat po si Nieva Muirong ay Team Online. Maging si Ate Cora Lagda Ashe ay Team Online din.
1: Yun. At si Pastor Jess Dapitan at ang kanyang asawa na si Ate Evelyn. Pareho silang Team Radio. Ayan, thank you so much po sa pagdaan ninyo sa aming YouTube streaming at sa inyong pag-comment.
0: Salamat po. Si Ate Ruby Clet ay nag-good afternoon sa atin. Sabi niya, Team Radio ako dahil hindi ko namamalayan natatapos ko ang gawaing bahay. Bukod doon, pati oras ang bilis dahil sa pakikinig ko ng radio. Hindi kompleto ang araw ko pag hindi nakabukas ang 702 DZAS. Uy, salamat sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background sa kanilang mga gawaing bahay, sa kanilang pagtatrabaho.
1: Totoo.
0: Sana ay hindi tayo nai-distraction.
1: Hindi nga lang background, minsan ginagawa tayo alarm clock.
0: Yes!
1: Diba?
0: Oh, diba may kwento ka dyan?
1: Yes. Oo. So, nung ako'y estudyante, alam ko kapag pag oras na Pilipinas na, late na
0: late
1: ako.
0: Ka na nun.
1: So, kailangan nag-news na. Nag-news pa lang.
0: Umalis
1: nakaalis na ako
0: bahay.
1: Ng bahay. Oh, para diba? Hindi tayo malate sa flag ceremony.
0: Ganun ka rin ba kaagapay ginagawa mo rin bang alarm clock ang 702 DZAS? Comment ka na. Again po ang ating question of the day kapag naka-tune in sa 702 DZAS. Ikaw ba ay Team Radio or Team Online?
1: Yun. At dito ang dami pa sa ating poster, Kayla. Mm-hmm. So ito si Ate or Kuya Lori. Prinsipe, sabi niya online po, maging si Ate Cecilia Zano, siya ay Team Online.
0: Si Ate Marites Layaog, ang ating suking kaagapay din, nag-online lang daw siya para makisagot. Team Radio daw siya since 1987.
1: Wow.
0: Nag-online lang daw siya ngayon dahil gusto niya daw tayong makita. Kasi daw pag nagda-drive, hindi pwede yung online kasi madidisgrasya daw. O nga naman. At pahabol niyang shout-out ang kanyang anak na si Reynold Jan Layaog at ang kanyang husband na si Kuya Arnold Layaog.
3: Hi,
0: happy listening po at salamat po.
1: Happy listening po sa inyo. At si Ate Helen Estremera, siya ay Team Radio. Sometimes Facebook page daw para daw siya ay makapag-comment. Ayun, happy 78th anniversary daw sa FEBC. Ayan, God bless us all. At isunod ko na rin si Kuya Edgardo Ocopio. Sabi niya siya ay Team Online. At God bless daw sa lahat ng ating mga kaagapay. Mapa-online man daw o mapa-radyo.
0: Salamat po at ang dami pang humahabol sa ating poster. Pero dito si Ate Marilyn Namuko ay Team Radio, Team PM Radio pa nga. At si Kuya Angel Gorospe, Team Online. habang nagtatrabaho. Nako, salamat po.
1: Maraming salamat po. Si Ate Rose Tagalog, ayan, pareho po kung ka-team. Ayan, siguro ka-team positive din si Ate Rose. Pero yun, siya ay team radio at team online. Si Ate Lori Santos naman, team radio, habang nagpapahinga, nakikinig daw siya sa 702 DZAS hanggang gabi.
0: Salamat po. Si Ate Flor Delis Scarlett, meron din siyang kwento. Sabi niya, dati daw gumagana pa yung radyo, team radyo siya. Pero ngayon, team online na and radio app. Minsan Facebook, GCTV at YouTube pag ayaw gumana ni Alexa or Lobat yung kanyang cellphone. At nakaka-relate daw siya sa iyo, Ab. Siya naman daw, kapag gabay, kailangan na niyang magmadali kasi late na siya. Dapat daw ay agri pa lang, ay lumalabas na siya ng bahay noong siya ay high school pa lamang. Salamat po, Ate Flor Delis.
1: Ayan, thank you po sa pag-share ng kwentong iyan. At ito, si Kuya Saison Trias Antonio, online daw siya dahil wala daw siyang radyo. Si Ate Jill Lerin naman, siya ay team radyo. Ayan. Si Ate Aida Kukilia, ihabol ko na rin. Sabi niya, mapagpalang hapon, Inspiration sa Limited. Most of the time, online daw siya makinig sa DZAS kasi gusto daw niyang nakikita din ang mga tao sa likod ng radyo. Ayan. Thank
0: Salamat
1: you so much po.
0: Si Ate Dori Linga, sabi niya, wala pa daw merienda, pero daw merong saging na saba.
1: Ayun.
0: Kaya daw, magkakape na lang siya.
1: Ayun, merienda na rin po yan, di ba?
0: Sa kape pa lang, panalo na.
1: Kompleto na ang merienda mo.
0: Yes.
1: At syempre, mas masarap din talaga ang kape kapag meron kang pambara or panlamang tiyan, di ba? Mabigat sa tiyan ang saba na saging, di ba?
0: Isa pa lang ay busog ka na. Salamat po.
1: Thank you po. Si Kuya Epifanio Salvador naman. Pareho siya, team radio at online siya. Pag nasa bahay, naka-tune in siya sa PM radio. Pero kapag nasa biyahe naman daw siya, ay nasa car radio siya. At sinishare din at the same time ang ating Facebook page.
0: Wow.
1: O diba, multitasking si Kuya Epifanio Salvador, diba?
0: Talagang full support ang ating mga kaagapay. Si Ate Ruby Clet, sabi niya, 5 a.m. pa lang, bukas na, hanggang papuri. Tuloy-tuloy na to, walang patayan, kahit daw Chinese program ay nakikinig din siya. Salamat po, Ate Ruby Clet.
1: Thank you po.
0: Si Ate Nenita Domingo ay team radio, araw at gabi.
1: Ayun, araw at gabi.
0: Paano po pagtanghali? Thank you po, Ate Nenita.
1: At ito si Kuya Tirso De La Cruz. Ayan, siya ay team radio. Si Ate Jane Sevilla naman, siya ay team online. Ito, ihabol ko na rin yung sagot ni Ate at Ate Ana Marie Jimenez. Sabi niya, team radio po kami dahil we love to hear more from you, DZAS.
0: Wow.
1: Ayan. Salamat,
0: salamat po.
1: Salamat po.
0: Si Kuya Edgardo Elizaga, nakikinig daw sila mula 1993.
1: Wow.
0: Salamat po, Kuya Edgardo, na more than 30 years na silang listener. Salamat po.
1: Thank you po. Si Kuya Bong Managa, sabi niya, pareho po. Parehong, para makatugon sa palatuntunan niyo, open daw ang kanyang Facebook habang nakikinig siya sa radio. Nakakatuwa naman, no? Para nga naman mas makikita natin na nakikipag-interact din yung iba nating listener, no? Nagko-comment sila sa ating mga programa. Thank you so much po.
0: Thank you so much po. Mula naman sa Cavite ay bumabati ng good afternoon si John Lawrence Andaya mula sa Bailen, Cavite. Si Maripaz Villela, team online and radio siya. So both din siya. Salamat po.
1: Thank you po. Si Ate Cecilia Gatbunton, sabi niya, hashtag team online po. Ayan. At sa Diyos ang papuri. Si Kuya Philip Senido naman, siya ay team radyo. Ayan. Maging si Ate Len Agdon Reyes, ayan, team radyo po. Pero minsan sumisilip nga daw siya sa online para makita ang mga kaagapay.
0: Salamat po. Si Ate Glenda Banyares ay nag-good afternoon sa atin. Siya daw ay team Ab and Kayla. Na lagi daw nakakahawa ang mga tawa. Pero siya daw ay team radio at team app. Ayun. Team Online. Thank Salamat you po.
1: And praise God po. Ito si Ate Lulu Harabes Taplera. Sabi niya siya ay Team Radyo. Si Kuya Gerald Kenneth Potente naman, siya ay Team Online kasi daw mas mabilis daw niyang naaabot ang mga programs natin ng DZAS. Ayun. Solid kaagapay daw siya, Kayla. Maraming salamat po.
0: Na kayo po ay solid kaagapay. Si Eva Ronquillo ay Team Online daw siya. Maging si Maribel Azul Nara mula sa North Fairview ay Team Online din. Yun. Salamat po.
1: At ito si, ang last sa ating poster, si Ate or Tita Fia Mac, Team Online. At sa ating YouTube channel, si Ate Corazon Lianes, sabi niya, kami ng aking pamilya, Team Radio. God bless us all po. At si Ate Daphne Magnolia, sabi niya, Team Radio since 1994. At everyday yun, Kayla.
0: Wow!
1: Since 1994.
0: Grabe, salamat po. Si Kuya Alan Castrense mula yun sa Bukawe.
1: Yeah.
0: May patanong. Bukawe. Ang ating kaagapay, masipag na kaagapay, yes, dyan sa Bukawe Transmitter site. Team Radio mula daw 1989 pa po.
1: Yun.
0: Salamat po at sa inyong
1: Hello
0: kasipagan na umagapay po sa bawat broadcast ng 702 DZAS. Saludo po kami sa iyo, Kuya Alan.
1: Yes, maraming salamat. Salamat po. At ito si Ate Flor de Lis Scarlett, nagkwento pa siya. Sabi niya, nakikisabay po ako sa pagkanta ng theme song ng Hardin ng Panalangin para mawala yung antok ko habang lumalabas daw ng bahay. Ay oo, talagang yan. Anthem yan eh, tuwing, yes, umaga. Kasama yan sa alarm natin. Diba?
0: Yes.
1: Pag narinig mo na yung...
0: Yan, isa yan sa, ano natin sana, sa IU Friday playlist.
1: Oo, maririnig natin ang sample ni Brown. Diba?
0: Pre-nature.
1: No pressure.
0: Naka-pink pa naman siya today.
1: Oo, bubblegum pink.
0: Yes.
1: Diba? So,
0: salamat po, Ate Divina.
1: Ayun.
0: And Ate Flor de Lis Scarlett. Yan.
1: Ayun.
0: Dito sa poster may humabol din si Ate Norma Fabriquel. Siya daw ay Team Radyo.
1: Ayun. Maging si Ate Tess Dionela Estanislao. Sabi niya, Team Radyo po. Ayan. Mabiyayang hapon po sa inyong lahat.
0: Salamat po. At panghuli na, I think, ay... From Frida Vic Mundo, siya ay Team Online.
1: Ayun.
0: Naku, kagapay, salamat po. Kayo man po ay Team Radyo or Team Online. And salamat po sa inyo dahil lagi po kayo nakaagapay sa inyong agapay ng sambayanan.
1: Yes.
0: Pakaraming nag-comment.
1: Oo, talagang overflowing, no? At nagpapasalamat po kami kaagapay sa patuloy ninyong pag-tune in at sa patuloy ninyong panalangin sa ministeryo ng DZAS at ng FEBC, 'di ba? At talagang sa biyaya ng Lord, 'di ba? For 78 years talagang nakita natin na witness natin, no? Kahit siguro kahit ilang taon, kasi di naman natin nakita 78 years born. Pero parte tayo.
0: Yes.
1: 'Di ba? It's a privilege, 'di ba? Yes. Na tayo ay naging parte or nakita natin yung faithfulness ng Panginoon sa ministeryong to. Talagang praise God. To God be the glory.
0: Oo,
1: diba?
0: Imagine yung everyday, hindi na yung salamat sa Lord sa ilang taon. Pero yung everyday na nakakapag-broadcast tayo ng walang commercial.
1: Yes.
0: Doon pa lang ay talagang blessing na ng Panginoon. Kung sasabihin natin na hindi yun gawa ng Panginoon, hindi ko na alam kung kaninong gawa yun. Pero yun ay mula lang talaga sa Panginoon,
1: yes,
0: sa kilos ng Panginoon. At kayo kagapay, salamat po ha sa palagi niyong pagsuporta, pagpapanalangin at pakikinig dito po sa inyong agapay ng sambayanan. And buli po, magkita-kita po tayo sa Sabado, June 6, 8 a.m. po sa GCF Ortigas. At dyan po ay makaka-fellowship po ninyo ang inyong mga host ng mga programs ng 702 DZAS. Nandyan din ang papuri.
1: Yes.
0: Kakanta at meron din pong drama. Basta marami po kaming inihanda para sa inyo. Andun din po si Nat Nat Tara.
1: Abangan ninyo si Prinsipe Amante.
0: Salamat po kaagapay sa inyong pagtutok dito po sa ating programa. And thank you din of course sa mga kaagapay natin sa broadcast. Ang ating protect on duty Nat Peralta maging sa RTV team. Nandyan din po ang ating interns from Bulacan State University.
1: Yun. Maraming salamat din sa ating broadcast engineer JB Cabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site Team. Yan. Maraming salamat po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan dito po sa aming programa. Eh, thank you so much po at muli po. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
0: Inspiration!

0: nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph. Ang mabuting balita.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: This is Against the Flow on 702 DZAS.

0: isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Seventy eight years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agabay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 2 sa buwan ng Hunyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, mga senador sa mayorya, hindi dadalo sa sesyon ngayong hapon. Ekonomiya ng bansa apektado ng ingay at gulo sa Senado ayon sa Malacanang. Bilang ng nasawi sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga, umakyat na sa 20. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mga senador sa mayorya, hindi dadalo sa sesyon ngayong hapon. Para sa detalye, narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Hindi darating ang mga kasapi ng mayorya dito sa Senado. Ito ang inihayag umano ni Senador Alan Peter Cayetano o Senate President Alan Peter Cayetano kay Senador Juan Miguel Zubiri kasagsagan ng kanilang paghihintay o kasagsagan ng paghihintay ng minorya dito sa Senado. Umaasa pa rin sila kanina na magkakaroon ng sesyon. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na nagsabi rin kanina sa isang panayam, hindi nag-abiso ang mayorya o ang liderato na magkakaroon ng sesyon ngayong hapon na kadalasan o palagi ay ginagawa takdang alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Miyerkules. Hindi naman ani Senador Zubiri nagsabi ng dahilan si Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi makararating ang mayorya dito sa sesyon kung kaya nagpupulong ang minorya at kanilang pag-uusapan kung ano na ang mangyayari kung ganito na namang walang sesyon dito sa Senado. Maaalalang ito ang ikalawang araw na hindi nagkaroon ng sesyon dahil kahapon naman ay nagkaroon ng pag-aresto kay Senador Jose Jinggoy Estrada na miyembro rin ng Senate Majority. Baby Lin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Samantala, update pa rin sa Senado, balitaktakan sa pagitan ng mayorya at minorya ng Senado ukol sa kawalan ng sesyon, nagpapatuloy. Nagbabalik para sa ulat si Baby Lin Cacho Resulta.
4: Binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano dapat patunayan ng minoryang independent o walang kinikilingan ang Senado sa gitna ng pag-aresto kay Senador Jose Jinggoy Estrada. Ang pahayag ni Cayetano ay alinsunod sa mga nagaganap sa institusyon nitong nakaraang ilang linggo, lalo na nga nakapiit na si Estrada dahil sa kinakaharap na kasong plunder o pandarambong na krimeng walang piyansa. Dahil dito, tabla ang bilang ng mga senador na pumapasok pa sa kanilang tanggapan sa bilang na kapwa 11. Ayon naman kay Senador Panfilo Lacson, hindi independence ng Senado ang ipinakita ng mayorya nang hindi nagsagawa ng sesyon kahapon. Isa itong boycott anang mambabatas at hinostage ng mayorya ang mga panukalang batas upang maiusad sana ang interes ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Lacson ang hindi pagdaraos ng sesyon ay paglabag sa mga umiiral na alituntunin ng Senado. Bagay na sinang-ayuna naman ni dating COMELEC chairman at isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Christian Monsod. Sinabi niyang lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay dapat kumilos ng naaayon sa pagkakaluklok sa kanila ayon sa saligang batas. Baby Lin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ekonomiya ng bansa apektado ng ingay at gulos sa Senado ayon sa Malacañang. May ulat si Heidi Bernardo Sampang.
1: Aminado ang Malacañang na pati ang ekonomiya ng bansa ay apektado ng mga pangyayari nitong mga nagdaang araw sa mataas na kapulungan ng kutong mga nagdaang

0: at gulo sa Senado.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinansin din ng Malacañang na walang tahas ang pagtanggi si Vice President Sara Duterte Carpio sa mga nilalaman ng ipinasasan tabi nitong articles of impeachment. Ayon kay Castro, ginamit lamang ng defense team ang simpleng teknikalidad sa kanilang isinumiteng tugon sa Senate Impeachment Court. Dagdag ni Castro, tila ginamit na ito noon ng defense team sa House Justice Panel. Naniniwala si Castro na mas makabubuti kung sasagutin ng Vice Presidente sa publiko ang mga akusasyon sa kanya gamit ang mga ebidensya, sa halip na gawing sangkalan ang mga teknikalidad para ipawalang bisa ang impeachment complaints. Aminado si U.S. Castro na nasa pasya pa rin ng mga senator judges kung pagbibigyan ang nais ng Vice Presidente na isantabi ang mga reklamo laban sa kanya. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Binawi ng Senado ang imbitasyon sa 18 individual na nagpakilalang dating mga marine at sundalo para sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ugnay sa umanong anomalya sa flood control projects na nakatakda sana sa Hunyo a 4. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa komiteng pinamumunuan ni Senadora Pia Cayetano noong Hunyo a 1. Ngunit kalaunan ay may panibagong email na nagsasabing binabawi ang naturang imbitasyon sa direktiba o mano ng chairperson ng komite. Sa pahayag sa social media, sinabi ni Baligod na malinaw ang mga hamong kinahaharap ng Senado bilang isang independent institution. Samantala, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Gayunman, sinabi ni Baligod na batay sa impormasyong natanggap, nakatakda pa rin ituloy ang investigasyon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Na-discharge na sa Philippine National Police General Hospital at huling namataang inihahatid ng Criminal Investigation and Detection Group patungong Sandigan Bayan si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan matapos mabigyan ng medical clearance ngayong araw. Sa isang press briefing, sinabi ni PNP GH Chief Police Colonel Cleto Manongas na naging maayos na ang kondisyon ni Bonoan matapos sumailalim sa gamutan at obserbasyon. Anyay, sinugod sa ospital si Bonoan kahapon matapos makaranas ng pananakit ng ulo at mataas na presyon ng dugo kasunod ng kanyang pagsuko sa mga otoridad sa Camp Crame. Kasama rin sa inisyuhan ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH-NCR.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Kahandaan ng bawat paaralan sa pagbubukas ng bagong school year sa Lunes, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DepEd. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
1: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education o DepEd na siguraduhing handa ang lahat ng eskwelahan sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Sa ambush interview sa Navota City matapos pangunahan ang pagdaraos ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School, sinabi ng Pangulo na importante ang kahandaan upang maging tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga batang mag-aaral. Nangako naman ang Pangulo ng patuloy na improvements sa mga school facilities sa pangunguna ng DepEd. Tiwala ang Pangulo na alam ng DepEd ang kanilang mga kailangang gawin para matiyak na walang magiging problema sa opening ng school year 2026-2027. Nakasamang nag-ikot ng Pangulo si Education Secretary Juan Edgardo o Sonny Angara at bagong Labor Secretary Francis Tolentino. Nagpaunlak naman ang Pangulo sa story reading session kung saan kanyang binasa ang kwento ng Ang Pagong at Matsing sa harap ng ilang mga batang mag-aral. Samantala, binigyang diin din ng Pangulo ang pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagsulong ng edukasyon sa bansa. Kabilang sa ininspeksyon ng Pangulo sa naturang paaralan ay ang CCTV area, gayon din ang library hub,

0: na bahagi ng Taraba sa program kung saan ang mahihirap na college students ay nagiging tutors sa pagbabasa ng mga batang mag-aaral na hirap magbasa kapalit ang minimum salary sa loob ng 20 araw. Dagdag ng Pangulo, nariyan din ang tupad program ng Department of Labor and Employment kung saan pwedeng kumita ang mahihirap sa pamamagitan ng pagtulong sa brigade eskwela o pagpapaganda ng mga eskwelahan bago ang pagbabalik ng klase. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Umakyat na sa 20 ang kumpirmadong nasawi matapos ma-recover ang 3 pa mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga ngayong hapon. Sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, habang gumagawa ng daan ang mga rescuer para marating ang isa sa mga biktima, natuklasan pa ang 2 katawan sa loob ng collapse site. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, 20 na ang nasawi habang 27 naman ang nailigtas. Wala na rin naiulat na nawawalang individual sa insidente. Matatanda ang bumagsak ang 9 na palapag na gusaling itinatayo noong Mayo 24.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Publiko kinalma ng Malacañang sa harap ng panukalang 480 pesos na dagdag singil sa Bureau of Immigration sa International Passengers. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
0: Nilinaw ng Malacañang na kasalukuyan pang dumaraan sa masusing pag-aaral ang mungkahi na kolektahan ng tig 240 pesos ang mga paalis at pabalik na pasahero mula sa ibang bansa. Pinawi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pag-aalala ng taong bayan dahil ayon anya kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, proposal pa lamang ang dagdag singil at wala pang anumang desisyon ukol dito. Gayunman sinabi ni Castro na malinaw ang layunin ng dagdag singil, ito ay para magkaroon ng mas ligtas at modernong border control system ang BI. Ngunit binigyang diin ni Castro na dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ng publiko. Hindi inaalis ng palasyo ang posibilidad na hindi matuloy ang nasabing plano matapos ang isinasagawang pag-aaral dito. Ang nasabing mungkahi ng BI ay bahagi ng proposed 10.7 billion pesos na border security upgrade o ang tinatawag na Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Matatandaan na inalmahan ng publiko ang nasabing plano dahil katumbas ito ng dagdag na 480 pesos na sisingilin para sa round-trip journey ng international passengers. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: National Bureau of Investigation humiling sa House Committee on Ethics and Privileges na imbestigahan si Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Hiniling ng National Bureau of Investigation o NBI sa House Committee on Ethics and Privileges na imbestigahan si Cavite City 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa kanyang post sa social media sa nakaraang shooting incident sa Senado. Personal na nagreklamo si NBI Director Melvin Matibag na ayon sa kanya, kasinungalingan ang post at live stream ni Barzaga na pumasok ang mga NBI agents upang salakayin ang mga senador. Ayon pa sa ahensya, maaaring maharap din sa kasong kriminal ang mambabatas sa umano'y pagkakalat ng maling informasyon na isinasangkot ang NBI personnel na pinasama pa ang imahe ng kagawaran na sangkot ang ilang ahente sa assassination attempt laban sa mga senador. Ayon kay Matibag, napatunayan ang kagawaran na 9 na post mula sa account ni Barzaga ang umano'y iniugnay ang NBI personnel sa tangkang asasinasyon. Nakahanda rin ang kagawaran ng criminal law complaints laban kay Barzaga sa posibleng paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code, nagpaparusa sa maling impormasyon, gayon din pinag-aaralan pa ang ilang pagkakasala. Naniniwala ang pina NBI na dapat humarap ang mambabata sa disciplinary action sa ilalim ng panuntunan ng House of Representatives. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: PNP pinalakas ang preparedness at response measures sa buong bansa ngayong tag-ulan matapos ang summer season. May report si Lynn Garcia de la Cruz.
4: Mula sa tag-init, tinututukan na ngayon ng Philippine National Police o PNP ang pagpapalakas sa preparedness at response measures ngayong rainy season o tag-ulan at posibleng panlalasa ng sama ng panahon sa bansa. Tiniyak ni PNP Chief Jose Melencio Narcates Jr. sa publiko na nasa heightened readiness o mataas na kahandaan ang lahat ng police regional offices at units ng PNP sa buong bansa. Binigyan din ni Narcates na mahalaga ang disaster response bilang pagseserbisyo, kaalinsabay ng pananatili ng peace and order. Anya, nakahanda ang PNP sa anumang hamon ng panahon. Ang bawat police ay hindi lamang tagapagpanatili ng seguridad, kundi katuwang sa pagprotekta ng buhay ng mga kababayan, lalo na sa oras ng sakuna. Anyang kapulisan ay kumikilos ng mabilis, tapat at nararamdaman ng mamamayan. Sinabi ni Narcates na activated na ang Disaster Incident Management Task Group sa mga ilang vulnerable areas. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 73 centavos, Canadian dollar, 44 pesos and 60 centavos, Singapore dollar, 48 pesos and 29 centavos at Saudi Riyal, 16 pesos and 45 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa magandang balita, Biblia, mga awit 37:3-4. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan.
1: Hudyat balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 2 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, 4:48 ng hapon.
1: Real Travels.
5: Value for money.
1: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, this is Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy for this show, powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This is a very special episode kasi today we will go to the happiest place daw in Cavite. And sabi nila itong lugar daw na to, you can go to almost 30 plus countries by just going here to this one destination, which we call Torres Farm Hotel and Resort. Dito guys, sa Naik, Cavite. So let's see kung ano yung makikita natin dito sa place na to. Let's go guys! We are now finally here sa Torres Farm Hotel and Resort, and yung unang bungad namin pagbaba, it's the International Airport. Nakakatuwa talaga guys, because sineseryoso nila yung napakagandang experience for you as someone who wants to travel and see 30 plus countries, no? Unang baba mo, papasok ka talaga dito sa International Airport. So nakaka-excite lang guys kung ano pa yung mga makikita natin in the next few minutes, no? Kasi papasok na talaga tayo sa airport. So tara guys, tara! And ayan, papasok na tayo guys dito sa kanilang International Airport. And if you can really see, no, it's really airport vibes. And guys, I love how detailed they are about this. Talagang ito yung upuan sa airport eh. Tayo ay magkakaroon na ng around the world experience. So let's go! Siyempre guys, hindi naman talaga makukompleto ang ating travel experience, no, kung walang immigration portion. Nakakatuwa kasi talagang very detailed sila in the whole traveling experience, in the whole travel process. Galing tayo sa airport, nasa immigration tayo ngayon. Ano kaya ang susunod guys? Let's find out. And

na natin kung ano yung nasa loob. Tinatawag ko kayong lahat para pumunta dito sa lugar na to. Joke lang. Nakakatuwa kasi ito guys yung loob ng Disneyland dito sa Torres Farm Hotel and Resort. Tara na at mag-Disneyland tayo dito sa Cavite. Nandito na tayo sa Santorini, Greece. And it's such a nice place. It actually functions as an event place din. So, ang galing, diba?

Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Papuri Radio Show time na naman. Tuesday edition with your host Junji Marcelo. Maraming salamat Mario Laharca sa magandang voiceover intro sa ating programa. Tuesday edition Papuri Radio Show. Shout out sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. At syempre mga kaagapay, ang ating pong mga awitin ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating paboritong digital music streaming platforms. Yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Almost 100 digital music streaming platforms available po ang ating Papuri from 1 to 25. Nako, shout out din pala sa ating mga tagapakinig na nakikinig via 702 DZAS mobile app. Ito po ay available sa inyong paboritong Play Store or App Store. I-download lamang po para nandyan kasama nyo sa inyong mga phones ang ating Papuri Music Radio. Yan. Ako pinatutuwa dahil malapit na po ang ating FEBC anniversary this coming weekend, June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, para sa celebration ng ating 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company. Join us and be equipped for the Great Commission. Meron po tayong maraming mga magpa-perform, magsasalita, aawit, at meron po mga reenactment. Kaya abangan nyo po yan. Kaya tara mga kaagapay, kita-kita tayo doon. Saktong-sakto naman, ating feature album ngayon ay anniversary album din nung 50 years old ang FEBC. Yan po. Ay nako, medyo matagal na yan, no? Around 27 years ago? Tama ba, no? 27 years ago? 28 years ago pala. Mali aking computation. Released noong 1999. Ang title po ng album ay More Precious Than Gold. Naalala ko po ito dahil ako'y naatasan ng FEBC via the president, Kuya Caloy Peña. Noong panahon na yon ay sabi niya, kung pwede bang mag-request na gumawa tayo ng album? Sabi ko, mag-pray tayo. Sakto naman, pinadala ng Panginoon ang Shekinah Music with the goodness and generosity of Brother Chris Tagayud para suportahan ang album na ito. At yun na nga, natuloy ang album, sinuportahan ang Shekinah Music, and we came up with a wonderful album. Ako po ay natutuwa para i-share sa inyo ang 50th anniversary album na ito. Simulan natin sa flagship song, Christ to the World by Radio. Likhang awitin na inyong lingkod at inawit po ng ating mga Papuri singers. By the way, meron pong bagong version nito, 77 or 78 years ng celebration. Nung 50th po, ito po yung Christ to the World by Radio. And then 28 years later, may bagong version po, may dagdag ng konti, Christ to the World Until All Have Heard. May bagong version po yan. I'm sure naririnig nyo na po sa ating mga programa sa 702 DZAS. At abangan nyo po, malapit na rin po magkaroon ng lyric video according kay Sister Ruth Dizon. Malapit na po yan at pwede nyo na po mapakinggan yan at your disposal very, very soon. Pero for now, pakinggan natin ang FEBC 50th anniversary version ng Christ to the World by Radio. Susundan niya ng awiting More Precious Than Gold, theme song ng album na ito. Likang awiting ni Maestro Arnel De Pano at ni Sok Villanueva. At ito ay inawit ni Terry Javier, Cathy Amaka, Lani Odulio at Rhea Bauyon. Bagong version ng Diyos ng Himala, reimagined version from the 3-4 time signature naging 4-4, areglo ni Maestro Mel Villena. Likang awitin na aking ina, Celia Herrera Marcelo, at inawit ni Edward Granadosin. Handa ka na ba? Bagong version din yan, composed by Maestro Dave Magalong at inawit ni Aileen Espinosa Cura at areglo pa rin ni Maestro Mega Mel Villena. Kung may oras pa, magsisingin tayo na ilang mga awitin from the Papuri and Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: on your TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos, ang Papuri.
3: Greetings time tayo. Ako po yung natutuwa dahil last week ang dami po nagpadala ng Bible verses, as in following instructions ang karamihan. Tinignan natin kung this time around ay sumunod sila. Sana po sa mga babati ngayon ay huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng Bible verse, dahil talagang yun po ang gustong-gusto kong binabasa, mga Bible verses. So, tignan natin. This one is coming from, Albert Cubang ulit. Sabi niya, mapagpalang hapon kapapuri at syempre sa Maestro Junji Marcelo, salamat sa Diyos at umulan at naibsan ng mainit na Martes. Patuloy na nakikinig via online sa Diyos ang Papuri. Kanyang Bible verse ay Philippians 2.15. Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Next up, nagpadalang Bible verse si Len Agdon Reyes. Ang kanyang Bible verse ay John 9.31. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba at sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Mapagpalang hapon, Maestro Junji. Laging nakikinig from Palayan, Nueva Ecija. Ang next na nagpadala ng Bible verse, natutuwa ako, Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Sarap makinig. Ganda ng lineup. Thanks po. Kanyang Bible verse ay Numbers 23:19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mga kuman siya, ito'y kanyang tutuparin. Uy, meron pa rin isa pang may Bible verse from Falescon Ruth. Good afternoon po. Psalm 119:105. Salita mo'y tanglaw sa akin at patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Sa Diyos ang papuri. The rest po hindi ko nababasahin, dahil sabi ko po, babasahin ko lamang kapag may Bible verse. Kaya ayan, nako, medyo nagiging firm na po ako. Medyo firm na po ang aking stand. Talagang kailangan magpadala nyo na ang inyong Bible verse. Kung hindi ay magtatampo po ako. Hindi talagang maganda po talaga nagbabasa ng Bible verse. Kaya kung mamarapatin nyo po, magpadala po kayo. Lakipan nyo po ng Bible verse ang inyong mga pagbati. Sa mga hindi po nag-iwan ng Bible verse, maraming salamat po sa inyong mga pagbati. At nawa po'y lakipan nyo sa susunod ng Bible verse para mabasa po natin. Yan. Muli, salamat sa mga nagpadala. Albert Cubang, Len Agdon Reyes, Frankie, Faustina Habla at Falesgon Ruth. God bless you po, at sana ay lalo pang payabungin na inyong pagbabasa ng salita na ating Panginoon. Okay, last segment to play the last few songs from the More Precious Than Gold album. Ito ay noong 1999, 50th anniversary ng album ng FEBC na ito. Sa daydig natin, likhang awitin ang inyong lingkod, areglo ni Marvin Querido, at ito po ay inawit na ating good friend ng Papuri at FEBC, Gary Valenciano. Shout out maging sa ating ninang Angeli Valenciano. Ang ating classic na Great Is Thy Faithfulness by Thomas Chisholm ay inawit, areglo ni Pidola Limarmo at Gino Cruz. Ito po ay inawit ni Ruben Laurente at Bebu Saavedra. Iisang Musika, yan po ay bagong version, likang awitin ni Doji Simon at inawit pa rin ng Papuri Singers. And then Calamity Medley, ang explanation po nito, yung mga inawit po pag nagkakaroon ng calamity at nagkakaroon ng fundraising, yung sa Negros, sa Bicol, iba't iba po yan ay pinagsama-sama. Mga apat o limang kanta po yan. Mga composers po ay isang awitin inilikha ni Andre Dionisio, isang likang awitin na inyong lingkod, isang awitin ni Robert More at isa ni Gary Granada. Inawit po yan ng lahat ng mga Papuri Singers involved sa 50th anniversary album. At matapos niyan, kung may oras pa, isisingin tayo ng ilang mga awitin from our catalog. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo.

faith, looking through the lens of faith, ay 200 men, much better than thousands of men na walang direksyon. Kaya napaka-importante dito yung pinadala ng tribe ni Issachar, na ang pinadala niya yung, alam niyo na, yung intelligence talaga, kumbaga sa military. Hindi lamang brute or brawn or power, merong magandang strategy na nakahanda para magamit ang buong military weaponry and ammunition na meron sila. Dahil maaring marami kayo, ngunit kung walang direksyon at hindi directed by God at not looking through the lens of faith, eh maaring hindi magandang military support yun. Ito yung magandang application para sa atin. To be able to apply this, na kailangan din natin, we can say, Lord, help us to understand the times and know what to do. Padala mo po yung mga tao na mayroong takot sa iyo at may knowledge and wisdom coming from you to help us govern our government. Yan ang ating sitwasyon ay napakahirap, lalo na very applicable to these times, ni lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. We need men who understand the times. Ibig sabihin, men who understand what to do, wisdom that is coming from the Lord. Di ba bagay na bagay, ano? Itong ating Bible verse for today, coming from 1 Chronicles 12:32. Ayan, and with that, magpapaalam na po ako. Pero bago yan, muli ko pong ini-invite kayo sa ating FEBC anniversary this coming Saturday. Sabado na po yan, alas 8 ng umaga, June 6, sa Green Hills Christian Fellowship. Napakasarap pong kantahan, huntahan, sharing of insights, at syempre, selfie-selfie tayo doon. Magiging masaya po ang panahong ito, commemorating 78 years of God's goodness. Maririnig nyo po ang inyong mga hosts. Hindi lamang maririnig, makikita nyo ng mukhaan. Ayan. Kami po ay meron ding hinanda, ang mga papuri broadcasters. Ay meron po kami hinandang isang medley na mga awitin. Ito po ay curated and arranged by the hosts of Papuri, pero specifically the arrangement was done by Maestro Arnel De Pano. Siya po ang nagtahi-tahi ng lahat, nag-arreglo, naghanap ng magandang arrangement for the entire medley. At guess what? Ang ating pong ilang mga hosts na internationally ay uuwi. Yan, abangan nyo po sila at makikita nyo po. Bihira lang po mangyayari yan. Minsan lamang po sa napakaraming taon mangyayari yan. Kung ako sa inyo, I will make it a point to be there on June 6 para sa ating FEBC anniversary, 78th anniversary celebration. Ay, ang ganda-ganda na po ng ating invitasyon. Kaya kung hindi pa kayo pumunta, ewan ko na lang. Anyway, gusto ko pong batiin din ng ating at pasalamatan ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Side, ProTech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, at Reggie Villena. At syempre, hindi ko makakalimutan ang ating Engineer on Duty, JV Tabua. At lalo nang hindi ko makakalimutan ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At nga pala, ako po ay na-invite to be part of Masayang Tahanan. Abangan nyo po yan. Kung hindi po sa Sabado, ngunit sa susunod na Sabado. At ang ating pong topic ay ang buhay, the life and times of Pastor Proceso Marcelo. Sa pananaw po ng kanyang, isa sa kanyang mga anak. Ako po yun. Salamat, Sister Maloy, for inviting me to be part of Masayang Tahan. So abangan din po natin yan. Meron tayong podcast dyan. Kita po ang ating facial reaction. Hindi po katulad nito ay boses lang inyong naririnig. Kaya maganda po nga ating subaybayan din po yan. At makikita natin ang faithfulness ng ating Panginoon through the ministry of FEBC via the ministry of Pastor Proceso Caesong Marcelo ng Hardin ng Panalangin. Ayan. At syempre, hindi ako magpapaalam kundi ako babate sa aking favorite human being in the world, in the universe, sa aking pinakamamahal na si Anna. I love you very much, and thank you for being there for me. Thank you for being God's gift to me. God's super duper support sa lahat-lahat ng bagay. I praise God for you. Ayan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, nawa po ay you are blessed and you are
supported by God's mighty hand through the songs that you've been hearing and through the insights that you've been getting from our FEBC 702 DJS broadcast. So, kayo po ay aming inaanyayahan muli na tuloy-tuloy makinig sa programa, whether sa regular na radio or sa ating 702 DJS app or online sa Facebook. Basta tuloy-tuloy lamang pong makinig na inyong paboritong programa. Lagi pong tandaan, ako po yung laging nandito kapag Tuesday, ako po si Junji Marcelo na nagpapaalala sa inyong sa Diyos ang papuri.

0: mga sayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay napapakinggan gamit po ang iba't ibang mga radio stations. Depende po kung saan kayo naruroon. Yan po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga listeners na nakikinig hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi po ng mundo, iba't ibang oras kasi iba-ibang time zone. Yan naman po ay gamit ang mga online platforms. Purihin po ang Panginoon. At maraming salamat po sa ating mga kasama na naglilingkod. Sabi nga eh, sa likod ng tabing. Ano po, familiar pa ba sa inyo yung term na yan? Sila po yung ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po sa ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang kahalagahan o yung gampanin at ugnayan ng ating karakter pagdating sa ating potensyal at paglilingkod. Alam niyo po, napakahalaga yan na ating i-consider yung ating pag-uugali dahil yung ating ugali ay meron pong direktang epekto sa ating mga iba't ibang kakayahan. Halimbawa, no, if you remember, na pag-aralan po natin, meron tayong mga potensyal dahil meron po tayong kaloob na espiritual, no? At alang-alang po sa hindi nakasubaybay, yung kaloob na espiritual, yan po ay mga God-given abilities. Yan po ay natanggap natin at the moment of salvation. At napaka-importante po, mga kapatid, na maunawaan na ito po ay tungkol sa mga ministry abilities, okay, kakayahan. Ngayon, syempre, nagpapatunay yan na nasa atin ang banal na espiritu. Pero kung paano natin gagamitin, yan naman po, at dyan papasok yung importansya ng karakter. Kaya nga, di ba, yung fruit of the spirit, love, joy, peace,

isang katawan. Okay? Pinaliwanag niya sa 1 Corinthians 13 is a very, very popular passage. In fact, ang malungkot lang dun sa passage na yon, madalas nagagamit natin sa konteksto ng mga romantikong events. Kasalan, ginagamit din natin sa mga Valentines. Di ba? Diyan natin madalas marinig yan eh. Pero siguro mahalagang bigyang diin na nung sinulat po yan, it was not really for a romantic event. Ang habol po sa mga romantikong event eh kilig. Di ho ba? Kilig. Pero alam niyo po, ang tinuturo sa atin sa 1 Corinthians 13 ay mga bagay na nakapagpapatagal ng relasyon, nakapagngangalaga sa kalusugan ng relasyon, pero walang kinalaman sa kilig yan. It talks about the hard work of forgiveness, not being rude. It talks about the hard work of kindness. Di ho ba? So yan po yan eh. Kaya nga, mahalagang maunawaan na yung pag-ibig na yan is the important ingredient in making sure na ang isang iglesia po ay lalago sa paglilingkod sa ating Panginoon. In fact, we can say na if we use our spiritual gifts without the fruit of the Spirit, the result will not be good. Nangyari po yan sa Corinthian Church. Kung alam niyo po ang background ng aklat ng Corinto, you would understand. Ang sabi po doon sa chapter 1, sila po ay pinagpala ng lahat ng uri ng kaloob. So, ibig sabihin, walang kakulangan pagdating po sa spiritual abilities. Pero pag binasa niyo po yung chapter 3, si Pablo mismo nagsabi na hindi niya makausap or ma-address itong mga Corinthian believers as matured Christians dahil ang nakikita po sa kanila ay ang mga gawi at gawa ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ang sabi nga ni Apostle Paul, I had to treat you as though you belonged to this world because you still quarrel and envy. Nag-aaway, nag-iinggitan pa. At imagine, ano, nasa kanila ang mga kaloob, pero dahil po sa presensya ng mga pagtatalo, pag-aaway, as a result of immaturity, they were basically hindering yung spiritual progress. Ganun po. Kaya mahalaga po na ating makita yung focus dito sa relationships. Now, merong isang aklat, The Making of a Leader, sinulat po ni Robert Clinton. No? At isa po sa kanyang binigyang diin pagdating sa ministry ay yun pong relational learning. No? In fact, hindi lang basta ministry tinalakay niya doon. Ang pinag-usapan po doon is leadership in ministry. At isa po sa mga pundasyon na kanyang binigyang diin, relational learning. Now, it may sound as parang formal education ang kailangan. Hindi po. Ang idea lang niya is that we have to remember that as we do ministry, we must be willing to learn how to grow in relationships. Importante yun eh. Kasi talagang isa yan sa mga maaapektuhan eh. Halimbawa po, no, sometimes we do seminars on ministry skills and leadership sa mga churches. And ito po mapapansin nyo, sometimes meron ng equipping eh. Yung bang, okay, alam na kung paano, anong gagawin, anong kakayahan, maybe Bible study method or preaching skills or knowledge. Or maybe nandiyan na yung theological education. Pero ang malaking katanungan, mga kapatid, ay hindi po yung kaalaman lamang. Napaka-importante na merong maayos na relasyon. Kasi kahit na-train mo ang isang tao, okay, alam niya ang sasabihin, alam niya ang gagawin, pero yung klase ng relasyon na kanyang dadatnan, yung kanyang dadatnan, anong nag-e-exist na relationship doon? Recently I spoke sa iba't ibang mga anniversaries, no, ng ilang mga churches, and palagi kong sinasabi, kung ang church po ay nag-uumpisa pa lang, it's a different season, and if you're talking about unity sa isang church na kasisimula pa lang, and then to speak the same topic, unity, para sa isang church na ilang dekada nang nag-e-exist, I would tell you na magkaiba.

0: pa po ang approach. Although the topic is the same, but the approach would be different, the emphasis would be different. Bakit? Kasi iba-iba na sila ng season eh. Yung nag-uumpisa pa lang, marahil po, very idealistic. The church is united. Di ba parang pagbagong kasal eh. Pagbagong kasal, magkasama kayo, haharapin nyo mga problema ng mundo na magkasama kayo. Di ba? You have synergy. You have positive outlook. Bakit po? Because basically, because of the season of the marriage, eh napaka-healthy po niyan. Hindi ko po sinasabi na pag matanda na ang relationship, hindi na healthy. Ang sinasabi lang natin, similar to the physical body, kung tumatanda ang relasyon, you have to be more intentional with health. So kaya ko po pinapaalala yan mga kapatid, kasi kung matagal na ang isang iglesia and you talk about unity, ang mga issue po niyan mas malalim. Maybe may mga nasaktan na po dyan through the years, meron ang hindi magkakasundo, meron na pong nasanay na malamig ang trato sa isa't isa. Marahil meron na po dyan hindi nagpapansinan, nag-alisan, may galit. Pag present yung isang pamilya, absent yung isa. Pag nandyan yung isa, wala naman yung kabila. So we're not talking about yung parang vacuum na ibig sabihin walang relasyon na daratnan. Meron eh. At mapapansin nyo po kung anong klaseng relasyon will determine basically the outcome. Kahit po anong knowledge, anong training, anong skills ang ibigay natin, kung ito ay ilalapag mo sa isang iglesyang hindi nagkakasundo, awa, napakahirap po ang application niyan. Kaya minsan po ang nagiging struggle ng ibang mga pastors is that they would attend conferences, they would attend seminars, they would be on fire to apply what they have learned, di ba? Yan naman lagi, excited na excited. How can I apply this? How can I benefit from this? How can I be transformed through this? Tapos, ayan na. Pagdating mo, hindi magkasundo-sundo yung mga miyembro. O, paano na ngayon? So, para bang hindi na nakaporma yung mga bagong nalalaman at skills. Bakit? Not because you did not learn, but because there is an already existing bad relationship in the church. At yan po ay magiging hindrance. Kaya nga, napaka-importante yung sinasabing relational learning. Kasi basically, it's about understanding na yes, there is a task at hand. Meron po tayong ginagampan ng task. Pero ang ministry po, hindi naman siya talaga task-oriented lamang eh. Madalas tayo, we are very task-oriented. Ang tingin nga natin, nawawala ang progreso ng ministeryo dahil po sa ilang taong nagpapabagal nito eh. At nakaka-frustrate kasi parabang if you measure the church based on progress in terms of number, based on progress in terms of accomplishments, parabang napu-frustrate ka kasi naiisip mo, wala eh. Parang hindi kami umuusad kasi merong hindi magkakasundo. Pero alam niyo po, ang reality is that yung mga paghilom, mga panalo din yan. Those are wins for God and wins for the church. Yung mga pagpapatawad, that's also a win. Kailangan hindi yan mawala sa radar natin. Pagka ho masyado tayong nakafocus sa task, we tend to overlook these victories that we're actually experiencing. Kaya nga, masasabi natin na paminsan, very important ang mga trainings. Hindi natin inaalis yan. Pero if you put it in a toxic relationship, no, sa context ng toxic relationship, hindi makausad eh. Hindi makapagpatuloy, di ba? Kasi nga, ang daming sigalot. Parang gamitin nating ilustrasyon ang seasons ng mga may asawa, di ba? Yung mag-uumpisa kayo na very positive ang outlook, bright future ahead kasi magkakampi kayo, magkasama kayo, haharapin nyo mga problema ng kinabukasan. Pero once na meron pong nasaktan, walang magpatawad, naging unhealthy ang relationship, wow, yung energy nakafocus na lang sa away, hindi na kayo makatanaw sa hinaharap kasi parabang ayaw nyo nang ma-imagine yung future being with that person, hindi ba? Kaya mapapansin nyo talagang malaking hamon yung issue ng relationship. Kaya yung relational learning ensures that when we do ministry, naintindihan natin na parte po ng ministry, of course, is the usage of spiritual gifts. Yan ay for the task. But at the same time, yung pangangailangan sa fruit of the Spirit, kasi yan ay nagbibigay ng maturity sa ating mga ginagawa sa ministry. Eh, hindi dapat ma-overlook yun kasi napakahalagang elemento po nun. Kaya nga, di ba, si Apostle Paul nung sa opening verses ng 1 Corinthians 13, anong sabi niya? Kahit merong kang pananampalatayang nakapagpapalipat ng bundok, kahit nakapagsasalita ka sa iba't ibang wika, sabi niya, eh ang lahat ng yan ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. So, ibig sabihin eh, kung masyado kang task-oriented and you neglect yung relational aspect at dahil hindi mo pinractice yung pag-ibig, nawawala ng saysay yung ating mga ginagawa, no? Hindi ba? Parang, bakit nga ba hindi? Eh, sa atin, it becomes meaningless kasi parang tinitiis mo na lang, alang-alang na lang sa gawain. Eh, hindi naman po talaga dapat tinitiis eh. Ang kinakailangan, pagpapala sa atin yung ministry, di ba? Eh, hindi yan magiging pagpapala kung tinitiis mo na lang yung mga kapatiran na iyong pinaglilingkuran. So, kinakailangan, nandun po yung pag-ibig. Pangalawa, it becomes meaningless to the Lord. Kasi bakit? Eh, sa totoo lang, di naman nakafocus sa task lang ang Panginoon eh. Tandaan niyo po ito, ha? Tandaan niyo po ito, mga kapatid, ano? Kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan ng Panginoon yung tulong natin, okay? Mas magagawa ng Diyos nang maayos yan. He can send angels, He can send supernatural beings to fulfill yung task ng mas mahusay, mas epektibo. So, na inilagay tayo doon, ano pong purpose? Hindi naman tayo nilagay doon dahil kailangan niya ng tulong. Ang goal natin is to worship Him. At parte po ng pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid, ay ang pagtitiyak na hindi lamang natin nagagawa yung tama, kundi nagagawa natin ang tama, yung tama. At para magawa ng tama, yung tamang gagawin, eh kinakailangan po natin gawin ito ng merong paglago sa pag-ibig. So, sometimes, kailangan ng church ng new skills, kailangan ng church ng new learnings, renewed abilities, pero alam nyo, hindi natin pwedeng alisin at walang bahala sa aspeto ng relational renewal. Yung paghilom, yung paglago sa kaugnayan sa isa't isa, yung matuto tayo magpahalaga. Sa Romans chapter 12 verse 9 and the following verses after that, sabi ni Apostle Paul, don't just pretend to love others, really love them. Alam niyo, pag binabalikan ko yung talata na yon, napapaisip ako eh. Bakit kaya yun sinabi ng Panginoon ano, sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Don't just pretend to love others. Huwag lang daw tayo magpanggap. Ang ibig sabihin, it's talking about something that is a warning at the same time. So it's a reminder and a warning at the same time. Warning sa paanong paraan because there is always that tendency to pretend. Na para bang ang pagmamahal anyway, sandali lang naman magkakasama, sige, tanggapin na lang natin, let's pretend. Ang sabi doon, really love them. Now, paano mangyayari yung authentic love? Paano mangyayari yung totoong pag-ibig? Really love them. Para mangyari ito, you tap to a deeper source. Hindi pwedeng human love lang ito. Hindi pwedeng human decision lamang ito. It's something deeper. It comes from something deeper. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So nangangahulugan iyan that we spend time with the Lord. Not just to read His Word, but to encounter His presence. And that in His presence, we learn to repent. Opo, kasi yung unforgiveness at saka yung experience ng presence ng Panginoon, hindi pwede magkasabay eh. Sa Bible, when you read about the encounters with God, alam nyo, merong ambunga repentance eh. Repentance. Oh. talagang nagsisisi. Kasi when you understand the holiness of God, you see how sinful you are. Alam nyo, bilang tao, usually ang tendency po natin, we want to get rid of the guilt, pero ayaw nating alisin yung kasalanan. Minsan ayaw nating aminin. Sabi lang natin, understood na yon, okay na kami, no, without even discussing the issue. So ano pong nangyayari later on? We operate on the basis of assumption. Akala natin. Pero baka naman yung akala natin is far from reality. Kaya ho, kung dumarating na tayo sa punto na we are just pretending to love each other, wow, maging maingat po tayo, because that is not the right situation to be in as we do ministry. It's a warning. Babalayan that sometimes you can get away with doing ministry and faking love. But it should not be the case. Because fake love does not glorify God. Fake love does not last. Fake love does not edify the body of Christ. It does not. Ang nakikita po doon is our human limitations rather than the character of God. Kaya very important to truly tap into the source of love, and that is God Himself. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, by this all men shall know that you are my disciples, if you love one another, meaning your time spent with Jesus will develop in you that love that is necessary for effective ministry. Kaya mga kapatid, kagaya po ng ating pinag-uusapan, sometimes no, parang napaka-tempting na we talk about numbers, church members multiplying, we talk about statistics, we talk about accomplishments, pero ministry is not just about those things. Kasama po ang relationships. Kaya nga, if you remember yung church in Ephesus that was evaluated by Jesus, Revelation chapter 2, verse 1 to 5, yung church in Ephesus was actually commended. Ang commendation po is that they were still serving, they were sacrificing, they were still able to identify yung mga false teachers. Pero pagdating po dun sa verse 4 ng Revelation chapter 2, ang sabi doon, I have one thing against you. You have forsaken your first love. From the New Living Translation, ang pagkakasabi po, you don't love me or each other as you did at first. Nakita niyo po yun? Nag-diminish yung pagmamahal. Hindi naman nawala yung talino, hindi nawala yung talento, kakayahan, paglilingkod. Ang naglaho yung, hindi naman completely nawala, but it diminished yung pag-ibig. And because of that, the Lord called them out. Sinabi sa kanila na, I have one thing against you. Can you imagine? Siguro sa mata ng tao, very impressive yung church. But through God's evaluation, nakita niya merong kulang, at yan yung pag-ibig. So nawa mga kapatid, ang ating pag-aaral na ito ay nagpaalala sa atin na pahalagahan kung anong mahalaga sa ating Panginoon. At nawa ito'y magtulak sa atin sa isa pang mas malalim na paglilingkod sa ating Diyos. Muli po itong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. pagkaagapay. Sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Mapanganib gamitin ang katagang subukin. Lalo pat kung ito ay upang hamunin ng isang tao. Hindi naging madali ang aking pagkabata. Malusog ang aking pangatawan noon kaya't madalas akong tuksohin ng taba. Hindi man ako likas na palaaway noon subalit sa loob ko, ito ay labis kong ikinaiinis. Naitanim tuloy sa isipan ng mga kalaro ko na isa akong lampa dahil hindi ako pumapatol. Ang hindi nila alam, mahirap subukin ng isang taong mapagpasensya. Noong ako ay nasa ika-apat na baitang sa elementarya ay nawili akong maglaro ng boxing. Nabalita nito ng malimit manukso sa akin at nais niya akong subukin. Laking gulat niya nang dapuan ko siya ng suntok na halos ikabuwal niya. Napatunayan niya na hindi naman pala lampa ang batang malimit niyang tuksohin. Ang Diyos ay mapagmahal, subalit huwag nating aabusuhin ang pagmamahal niya. Basahin po natin ang naging payo ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanatang 10, Talatang 9. Huwag nating susubukin ang Panginoon kagaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't sila ay pinuksa ng mga ahas. Sa oras pong ito, tunghayan natin ang mensahe ng babala ni Pablo sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto,

0: O Kabanatang 10, unang talata hanggang 22. Ito ay sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Unang Korinto, ikasampung kabanata. Simulan po natin sa una hanggang ikadalawampu at dalawang talata. Basahin po natin ang sinasabi ng unang talata sa ikasampung kabanata na ganito po ang nasusulat. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Ang mga katagang ibig kong malaman ninyo ay mga kataga na nag-uugnay sa ikasyam na kabanata. Nabanggit ni Pablo na ang tanging nais niya ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa panahon na siya ay haharap sa luklukan ng dakilang hukom. At nais niya na makatanggap ng ganting pala. Noong binanggit ni Pablo ang mga katagang ito, ay ipinakita niya ang isang katotohanan na walang ang nalalaman ng mga kapatiran sa Korinto tungkol sa pagiging karapat-dapat. At ito ay binigyan niya ng pagpapaliwanag. Ang iglesia sa Korinto ay isang iglesia na kinabibilangan ng mga Hintil at mga Hudyo. Sa panahon natin ngayon, bibihira ng mapakinggan ang tungkol sa mga Hudyong mananampalataya. Subalit noong panahon ni Apostol Pablo, ang mga mananampalatayang Hintil ay halos wala kang marinig. Bihirang malaman na meron palang mga mananampalatayang Hintil sapagkat ang mga unang naging mananampalataya ay mga Hudyo. Binanggit din ni Pablo ang mga katagang ating mga ninuno. Ang tinutukoy niya ay ang mga Hudyo na naging bahagi ng mga mananampalataya sa Korinto. Tulad ni Pablo, sila ay matatawag na Israelita na meron ng iisang kasaysayan. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Ito ay tumutukoy sa panahon na tumatakas ang mga Israelita mula sa Ehipto, mula sa pagkakaalipin at tumawid sila sa dagat na pula. Ang karanasan nilang ito ay nagmistulang ritual para sa kanilang lahat. Basahin po natin ang ikalawa hanggang sa ikalimang talata na ganito ang sinasabi. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila kaya't nagkalat sila sa ilang ang kanilang mga buto. Ang katagang sila sa talatang ito ay mababasa sa ibang salin ng Biblia na marami sa kanila. Ang ibig sabihin ito ay halos silang lahat. Ipinapakita nito ang isang katotohanan sa buhay ng isang tao. Lahat tayo ay malayang manampalataya sa Diyos, anuman ang kalagayan natin sa buhay. Ipinapakita nito ang kahangahangang kalayaan na naranasan ng mga Israelita noong tawirin nila ang dagat na pula. Hindi pa binibigay ang mga kautusan ni Moises ng panahong iyon, kaya't sila ay wala pa sa ilalim ng kautusan. Labis ang kalayaan na ibinigay sa kanila, subalit inabuso nila ang kalayaang iyon. Ang mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos ay hindi paraan upang masadlak tayo sa kapahamakan. Ito ang isa sa mga katotohanan na dapat malaman at mapag-aralan ng mga kabataang namumuhay sa karangyaan. Dapat itong malaman ng mga taong nasa pamahalaan at ng mga taong ang buhay ay sa mundo ng politika at kalakalan. Ang kalayaan na tinatamasa ng mga taong tulad nila ay hindi para sa kanilang kapahamakan. Subalit sila ay napapahamak dahil sa pagmamalabi sa kalayaan na kanilang nararanasan. Binanggit pa ni Pablo ang tungkol sa kanilang karanasan sa ilalim ng ulap na sumunod sa kanila. Ipinapakita lamang nito na sila ay may gabay ng pagkakataong iyon. Ligtas silang nakatawid sa dagat na pula. Patuloy na binanggit ni Pablo na silang lahat ay nabautismuhan bilang tagasunod ni Moises. Minsan pa ay tinalakay ang katagang bautismo. Sa mga talatang ito, maraming kahulugan ang katagang bautismo. Meron akong isang aklat na tumutukoy sa salatang ito at ito ay binigyan ng 20 kahulugan. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na mahirap alamin kung ano ang tunay na kahulugan ng sumulat sa katagang ito. Ito ay mahirap na bigyan ng kahulugan sapagkat hindi ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ang katagang bautismo o ang salitang bautismo ay tumutukoy tungkol sa pagkakakilanlan na tayo ay kaisa kay Kristo. Nagsisilbi rin itong patutoo na tayo ay isa ng mananampalataya. Ito ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Meron ding tinatawag na bautismo sa banal na espiritu. Para sa iba, ang kahulugan nito ay kasama nating nalibing si Kristo nang tayo ay binautismuhan sa banal na espiritu. Ito raw ang palatandaan na tayo ay kaisa sa katawan ni Kristo. Ibinibilang niya tayo sa katawan bilang kabahagi nito. Ganito po ang mababasa natin sa 1 Korinto, Kabanatang 12, Talatang 13. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mas malalim ang gagawing pagtalakay ni Pablo tungkol dito sa Kabanatang 12. Sang-ayon naman sa ibang katuruan, ito ang panahon kung saan nararanasan ng isang mananampalataya ang kabanalan. Ito ang panahon na hindi na nga ang makasariling pita ang kanyang sinusunod, kundi ang kalooban ng banal na espiritu. Subalit sa mga talata na ating binasa ay binanggit na nabautismuhan sila bilang tagasunod ni Moises. Papaano sila nabautismuhan bilang tagasunod ni Moises? Kung iisipin natin na sa pulang dagat sila nabautismuhan, ay parang hindi itutugma sa mga pangyayari. Dapat nating malaman na hindi man lamang nabasa ang kanilang mga paa noong tumawid sila sa pulang dagat. Dahil tuyong lupa ang kanilang linakaran. Nang patuyuin ng Diyos ang dinaanan ng mga Israelita upang tumawid sa pulang dagat, ay ganap itong natuyo. Nigapatak na tubig ay walang naiwan sa kanilang dinaanan. Ang mga nabasa noong panahong iyon ay ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Katunayan, sila ay nalunod sa dagat. Kaya't maliwanag na ang binabanggit ni Pablo tungkol sa kanilang pagkakabautismo bilang tagasunod ni Moises ay hindi tubig ang kanyang tinutukoy. Hindi rin ito ang bautismo sa banal na espiritu. Tulad ng kahulugan ng bautismo, sila ay kakikitaan ng palatandaan bilang tagasunod ni Moises. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, 11, kabanata, talatang 29. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga tiga-Ehipto, sila ay nalunod. Sa pamamagitan ng pananalig ay natawid nila ang dagat na pula. Kaninong pananalig ang pinairal nila sa panahong iyon? Hindi ito bunga ng kanilang personal na pananalig. Ayon sa kasaysayan ng mga Israelita na naitala sa lumang tipan, wala silang mga ari-arian na may pagmamalaki noon. Kung babasahin po natin ang mga naitala sa aklat ng Eksodo, Kabanatang 15, ay makikita natin na nais na nilang magbalik sa Ehipto at sinisisi si Moises dahil inilibas sila mula roon at dinala sa napakahirap na buhay sa ilang. Si Moises ang may pananalig ng mga panahong iyon at hindi ang mga Israelita. Siya ang lumusong sa tubig at hinampas ito ng kanyang tungkod. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos ng Diyos. Siya ang nanguna sa kanila na tawirin ang tuyong lupa ng dagat. Nang makatawid sila sa kabilang pangpang, inawit nila ang awit ni Moises. Napakagandang awitin iyon. Ang mga mamamayan ng Israel ay nagkaroon ng tanda mula kay Moises dahil sa kanyang pangunguna. Ang lahat ng ito ay larawan ng ating kaligtasan. Sinuong ni Kristo ang tubig ng kamatayan. Ito ang kanyang pagkakapako sa cross. At tayo ay naligtas dahil sa kanyang kamatayan. At dahil dito, ito ay naging pagkakakilanlan sa atin bilang mga mananampalataya. Nagkaroon tayo ng palatandaan mula sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo. Ang bautismo ang katunayan na tayo ay ligtas. Ito ang patotoo na tayo ay na kay Kristo. Ito ang larawan ng bautismo na napakahalaga, subalit ito ay isa lamang ritual. Ang tunay na bautismo ay ang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mga Israelita nga ay nabautismuhan bilang mga tagasunod ni Moises. At dahil dito ay nagawa nilang tawirin ang dagat na pula. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Ang pagkaing espiritual ay ang mana, at ang batong nga na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Bakit isinulat ni Pablo ang lahat ng ito para sa atin? Sinabi ni Pablo ang dahilan. Basahin po natin sa 6 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Ang unang 5 talata ay nagbigay sa atin ng larawan tungkol sa kalayaan ng mga Israelita na't kanilang tinamasa ng kagalakan bilang isang bansa. Subalit sangayon sa ating pag-aaral, ang mga taong ito ay umabuso sa kanilang kalayaan. Sinabi sa talatang 6 na sila ay nagnasa ng mga masasamang bagay. Ano ang mga bagay na iyon? Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng mga bilang, Kabanatang 11, talatang 4-6. Ganito po ang sinasabi. Ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis nang nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makatitikim ng masasarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang natin ay meron na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Nagnasa nga sila ng mga masasamang bagay. Subalit ano ba ang masama sa mga isda, pipino, pakwan at sibuyas at bawang? Kung ito ang kanilang kinakain sa Ehipto, makikita natin na hindi naman ito gaanong masarap. Subalit nagnasa sila ng mga bagay na nagpasama sa kanilang kalagayan. Dapat nating malaman na ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Alam ba ninyo na ang nag-udyok sa inyo na gumawa ng masama ay ang inyong sariling pagnanasa sa masasamang bagay? Nag-umpisa na ito sa Hardin ng Eden. Basahin po natin sa Genesis, Kabanatang 3, talatang 6 na ganito po ang nasusulat. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang naging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din. Ito ang pagnanasa sa mga bagay na labag sa kautusan ng Panginoon. Ano ba ang pagnanasa? Ang pagnanasa ay pagnanais sa mga bagay na labag sa utos ng Diyos. Sa buhay ng mga Israelita, hindi kalooban ng Diyos na kumain sila ng isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Noong mga sandaling iyon, may mga binanggit pa si Pablo sa 7 talata na labag sa utos ng Diyos. Basahin po natin sa Kabanatang 10, talatang 7 ng 1 Korinto na ganito po ang nasusulat. huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Ang Diyos-Diyosan ay anumang bagay sa iyong buhay na iyong binibigyan ng pagpapahalaga ng higit sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang 8-10 talata. Ito ay tungkol sa mga kasalanan ng mga tao. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ang Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel ng mamumuksa. Isinulat ni Pablo ang ilan sa mga kasalanan ng mga Israelita. Ang mga taong ito ay patuloy na nagrereklamo at naghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay larawan ng mga taong walang ibang nais, kundi ang mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Tanging sa ikabubuti lamang ng kanyang mga anak ang nais ng Panginoon. Pinatunayan na ito ng Diyos noon pa man at ito ay patuloy niyang patutunayan at gagawin ngayon at maging sa panahong darating. Subalit ang tao ay patuloy na nagnanais ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Kaya't sinabi ni Pablo sa talatang 11, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kinakailangang matuto tayo sa mga nangyayari sa nakaraan. Tunay na meron tayong kalayaan bilang mga mananampalataya. Subalit ang ating mga nais ay dapat na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng mga bagay na ito na dapat nating makita. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos anuman ang kalagayan natin sa buhay. Patuloy po nating alamin ang sinasabi sa talatang 12 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya ay mabuwal. Marahil ikaw ay kilalang tao sa lipunan na iyong ginagalawan. Galing ka man sa isang mayamang pamilya, ang mga bagay na ito ay hindi makatutulong upang baguhin ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Sapagkat tulad ng iba, maari kang matumba sa anumang oras. Marahil ay napakadali para sa atin ang mawalan ng lakas ng loob, mabuwal at malugmok. Subalit maaring maging matibay na mananampalataya ang isang tao. Maari din siyang maging tunay na banal, subalit sa kabila ng kalagayang yun ay maari pa rin siyang matumba. Ibig sabihin nito na kailangan nating maging maingat. Dapat tayong manatili sa kalooban ng Panginoon. Kailangan na sa ating mga pagpapasya at gagawin ay patuloy na magiging nasa loob ng banal na Espiritu ng Diyos. Pakatandaan po natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 13 na ganito. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Marami ang nagkakaroon ng maling palagay na ang pagsubok na kanilang nararanasan ay wala ng kasing bigat kung ihahambing sa mga pagsubok na nararanasan ng iba. Kaibigan, anuman ang pagsubok na iyong nararanasan ngayon, dapat mong tandaan na mayroon ding nakaranas na mga pagsubok na iyong dinaranas. Ang bagay na dapat nating tandaan, kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na iyan. Tapat ang Diyos, hindi niya pababayaan na ikaw ay masubok ng higit sa iyong makakaya. Kaugnay sa pagsubok na tinalakay ni Pablo, ay mababasa po natin sa mga talatang 14-15 ang isang tukso na napakahirap labanan sa panahong iyon. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo'y matatalino, kayo na ang humatol. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang pinakamatinding pagsubok na naranasan sa lungsod ng Korinto ng mga mananampalataya. Marahil, para sa inyo, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi may tuturing na tukso. Katunayan, kahit na ang mga taong nasanay na sa mga ganitong gawain ay kaya nilang sumamba sa tunay na Diyos. Subalit magkakaiba ang larawan ng tukso. Ang pag-iimbot o kasakiman ay isang napakalaking tukso para sa iba. Marahil, hindi malaking usapin sa kanila ang tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, kung tungkol naman sa kasakiman at pag-iimbot ang pag-uusapan, maaring mahulog dito ang ilang mananampalataya na nagpapalagay na sila ay matibay at malakas. Napakaraming suliranin tungkol dito ngayon. Sa mga susunod na talata ay itinuro ni Apostol Pablo na ang pakikisalo sa hapag ng Diyos na kilala sa tawag na banal na hapunan ngayon ay kinakailangan ang ganap na pagtalikod sa anumang bahid ng kasalanan. Basahin po natin ang paunang talata na tumutukoy sa usaping ito. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 16-19. Hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpirapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Tignan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig sabihin? Sinabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Nais niyang sabihin na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi malaking bagay na dapat pag-usapan. Sila ay walang halaga sapagkat wala silang buhay. Yari lamang ito sa mga bato, kahoy at mamahaling bagay. Kaya't para kay Pablo, ang pag-aalay ng karne sa mga Diyos-Diyosan ay walang magagawa ito upang maging marumi ang karne. Katunayan, hindi magbabago ang lasa ng karne kapag ito ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Patuloy po nating basahin ang talatang 20 na ganito po ang sinasabi. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Bagamat hindi totoo ang tungkol sa mga Diyos-Diyosan at wala itong buhay, sa kabila naman ito ay ang gawain ng Diablo. Ito ang isang bagay na kinilala ni Pablo. Sa likod ng mga Diyos-Diyosan walang buhay ay ang gawain ng kadiliman. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21. Basahin po natin. Hindi kayong makainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayong maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Merong kaisipan ang iba tungkol dito. Sa kanila, ang pagkain ng karne na naihandog sa mga Diyos-Diyosan ay masasabi na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ganitong kalagayan ay dapat na suriing mabuti ng isang mananampalataya ang kaniyang budhi. Basahin po natin ang talatang 22 tungkol sa mga sinabi ni Apostol Pablo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Minsan pa, ang talatang ito ay tumutukoy tungkol sa tinalakay ni Pablo na kalayaan ng mga mananampalataya sa unang bahagi ng ating pag-aaral ngayon. Kaya't kaibigan, dapat mong suriin ang iyong sarili sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dumudulog at nagpapasalamat dahil sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Kami po ay iyong tinutulungan tinuturuan sa mga bagay na dapat naming malaman tungkol sa iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu na siya ang nagsisilbing guro sa bawat isa sa amin. Idinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa mga manggagawa sa mga himpilang ito. At gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko po ang aming bansa na kung saan merong mga kaguluhan, walang katahimikan, walang kapayapaan. Panginoong Diyos, kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa kanila, lalo na, Panginoong Diyos, sa mga namamahala, sa mga nanunungkulan na magkaroon sila ng katapatan sa tungkulin at kapangyarihan na kanilang ginagampanan. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo. Ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat ay akin pong hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
4: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang Roma Kabanata 8, Talata 1 ay nagpapahayag na ang nasa kay Kristo Jesus ay wala ng katulan dahil si Kristo na ang tumanggap ng kaparusahan para sa kasalanan. Ipinaliwanag ni Pablo na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas at walang makapaghihiwalay sa mga mananampalataya sa kanyang pag-ibig. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang pag-aaral sa Roma Kabanata 8, Talata 1 hanggang 4 upang higit nating maunawaan kung paano tayo pinalaya ni Kristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kung paano tinupad ng Diyos sa pamamagitan niya ang hindi kayang gawin ng kautusan. Narito po si Brother Jurem Ramos sa mensaheng No Condemnation, How God Made It Possible.
1: Okay, so Romans 8 verses 1 to 4, Legacy Standard Bible. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh, so that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, No Condemnation, How God Made It Possible. No? Wala nang paghuhusga. Paano ginawa ng Panginoong Diyos na nangyari yan? Years ago, meron pong dalawang pastor na galing ng Czech Republic sa Central Europe. Nung panahon na yon, ang kanilang bansa ay nasa ilalim ng komunismo. Kontrolado ng gobyerno ang kanilang ekonomiya, maliit ang mga tindahan, kaunti ang pagpipilian, madalas kulang ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Hindi basta makuha ng tao ang gusto niya, limitado ang buhay at hindi sila sanay sa kasaganaan. Ngayon pumunta ang dalawang pastor na taga roon sa Estados Unidos upang umattend ng isang conference. Isang hapon, dinala sila sa isang napakalaking supermarket. Pagpasok nila, napatigil sila at tumingin sa paligid. Mahahaba ang mga aisle na puno ng pagkain, punong-puno ng iba't ibang klaseng mga damit at iba't ibang mga produkto. Puno ang mga estante. Walang kakulangan. Halos hindi sila makapaniwala. Pagkalipas ng ilang sandali, naging emotional sila, napaluha pa. Tinanong nila yung kanilang host, pagmamay-ari ba to ng gobyerno? Dahil sa isip nila, ang ganitong abundance ay hindi para sa lahat. Siguro kontrolado ito o para lamang sa mga piling tao. Pero sinabi sa kanila ng kanilang kasamahan, hindi, para to sa lahat. Kahit sino pwedeng pumasok dito at bumili. Namangha sila. Mahirap paniwalaan na ang ganitong kasaganaan ay bukas para sa lahat. Ganito ang pakiramdam pag kayo ay pumapasok sa Romans chapter 8. Pag nakita natin ang pagpapala ng Ebanghelyo, parang mapapaisip kayo, para ba talaga ito sa akin? O baka naman para lang sa mga strong Christians ito? Hindi ito para sa lahat. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, ang mga pagpapalang mababasa natin dito sa isa sa pinakamagandang chapter ng buong Biblia ayon sa marami, ito ay para sa lahat ng nakay Kristo. Yan ang nagpapalakas at nagpapaganda dito sa Romans chapter 8. Punong-puno ito ng kayamanan ng Ebanghelyo. Nagsisimula ito sa verse 1 ng no condemnation at nagtatapos sa no separation towards the end ng chapter 8. Pinapakita nito na ang ginawa ni Kristo ay hindi limitado. Totoo ang pagpapala at ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Now, bago natin pasukin itong talatang ito ng Romans 8 verses 1 to 4, balikan muna natin kung paano tayo dinala ni Apostol Pablo dito. Ang Romans chapters 1 up to 4, pinakita ni Pablo na lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Walang matuwid, hindi kayang iligtas ng kautusan ang mga makasalanan, pero binibigyang katuwiran ng Diyos ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya lang kay Kristo. Hindi dahil sa good works natin, dahil lang sa pananampalataya kay Jesus. Pagdating natin ng Romans chapter 5 verse 1, dinedeklara dito na tayo ay nakipag-isa na sa Panginoong Diyos dahil kay Kristo. We have peace with God. Sabi ko sa inyo, hindi ito peace of God na nararamdaman mo, kundi peace with God. Pakikipag-isa sa Panginoong Diyos. Pinapakita rito na ang justification ay hindi lamang isang doktrina. It brings peace. Meron tayong access sa grasya ng Panginoong Diyos. May pag-asa tayo sa kalwalhatian at may malalim na katiyakan ng Panginoon na hindi niya babaguhin ang ating katayuan sa Kanya. Hindi na tayo kaaway ng Panginoong Diyos. Tayo ay nakipagkaisa na sa Kanya at tayo ay nakatayo sa grasya ng Panginoon. Pag sinabing nakatayo sa grasya ng Panginoon, tinatayo natin is unmerited favor. Hindi dahil may ginawa tayong kalugod-lugod sa Panginoon, kaya tayo nakakatayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Unmerited, undeserving, puro tayo walang kwenta. Dapat tayo tinapon sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon, you are welcome. And you stay there sa grace ko until you face me one day. Pagdating natin sa Romans 5:12 to 21, pinaliwanag ni Pablo kung bakit ang kaligtasan ito at ang katayuang ito ay secure. Pinakita niya doon, hindi dahil nakadepende sa atin, kundi dahil sa ating pakikipagkaisa sa ating representative. Sa ating representative.

Him brings us justification, napapawalang sala tayo, hindi lamang napapatawad, kundi ang perfect righteousness ni Jesus Christ ay nilalagay sa atin. Tulad nung laging nabanggit kanina sa mga awitin, nakadamit tayo, kumbaga, ng katuwiran, kabanalan at perfection ni Jesus Christ. No? At ito ay forever na nakalagay sa atin, hindi mawawala. At again, ito ay naibigay sa atin because of Jesus Christ, our representative. Hindi dahil sa good works natin, kundi dahil sa good work, sa perfect work ni Jesus Christ. Now, dahil dito sa mga ideas na to, merong katanungan. Kung ganito ang biyaya ng Panginoon Diyos, grabing grace ng Panginoon, ibig sabihin, pwede ba tayo magpatuloy lang sa kasalanan? Kaya pumapasok ang Romans chapter 6 and chapter 7. Sa Romans 6, pinapakita ni Pablo na tayo ay patay na sa kasalanan. Tayo ay nakipag-isa na kay Jesus. Ang kanyang pagkamatay ay pagkamatay natin. Kanyang pagkalibing natin. Muli niyang pagkabuhay ay muling pagkabuhay natin. Kaya hindi na tayo hawak at hindi na tayo pinamumunuan ng kasalanan. And then next, sa Romans chapter 7, pinakita ni Pablo na although mabuti ang kautusan, ang kautusan ng Diyos, pero hindi nito kaya tayong baguhin at iligtas. Yun ang dahilan kung bakit, kumbaga, sumigaw si Pablo, umiyak siya sa Romans 7 verse 24, sabi sa English, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Sino magpapalaya sa akin? Sobrang kawawa ako. Ito ay iyak ng isang taong naiintindihan niya ang napakataas na standard ng Panginoon at nararamdaman niyang hindi niya kayang masunod ito. Pero salamat sa Panginoon, hindi tayo iniwan ni Pablo doon. Meron pang Romans 7:25 na sabi niya, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." Yan ang turning point dito. Yang pasasalamat ni Pablo na yan ay ang pintuan para sa pagpasok natin sa Romans chapter 8. At ang verse 1 ng Romans chapter 8, ito ang full declaration na sinabi ni Pablo, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Napaka-importante nitong Romans 8 verse 1. Hindi lang ito sagot ni Pablo dun sa struggle na nabanggit niya sa Romans chapter 7. Hindi siya nag-i-introduce ng isang bagong katotohanan. Actually, binabalik niya tayo dun sa mga bagay na sinabi niya sa Romans chapter 5. Sa Romans chapter 5 verse 1, sinimulan niyang sabihin na tayo ay meron ng pakikipagkasundo sa Panginoong Diyos. We are at peace with God. Hindi na tayo kaaway ng Panginoon. Hindi na tayo nasasailalim sa puot ng Panginoong Diyos. And then sa Romans chapter 8 verse 1, binalik niya yung idea na yon without using the same words. Instead of saying, we have peace with God, as I said in Romans 5, sabi niya sa Romans 8, "Therefore there is now no condemnation." It's the same. We have peace with God, Romans 5. No condemnation, Romans 8. Same idea, pero mas malalim itong Romans chapter 8, verse 1. And so yan ang sabi ni Pablo, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Now, hindi rin nagtatapos si Pablo doon. Alam niyo si Pablo, napakaayos, no? Na teacher. Dahil ginawa niya, pinaliwanag niya sa atin, sa buong kabanata, bakit totoo ito. Marami kasing mga mananampalataya, maaaring alam na nila to, pero nag-struggle pa rin sila. Parang, again, tulad ng introduction ko kanina, tanong nila, talaga? Para sa lahat ba yan? Kung feeling nila sa una ay para sa kanila din, ang tanong ito ba ay para sa akin forever? Ibig sabihin, hanggang mamatay ako? O baka naman sa kalagitnaan, hanggang dito lang ngayon, pero mamaya, pag bumagsak ako, wala na. Balik na naman ako under condemnation. So ngayon, paliliwanag ni Pablo kung bakit napakaganda nitong no condemnation in Christ.
Kaya itong Romans

chapter 8 ay hindi lang nagbibigay ng isang aspeto ng katotohanan. Papakita ni Pablo step by step, magbibigay siya ng maraming mga rason kung bakit ang mga anak kay Kristo ay no longer under condemnation. So ang ating titingnan ngayon ay ang una niyang paliwanag. Romans 8 verses 1 up to 4. So unang explanation, unang dahilan bakit ang mga mananampalataya are no longer under condemnation. Then later on, makikita natin yung iba pang mga paliwanag. So, simulan natin kung saan nagsimula si Apostle Pablo. Romans 8 verse 1. Tinan ninyo itong hatol. The verdict declared. No condemnation. Nagsisimula si Pablo dito sa hatol ng Panginoon. Bago niya ipaliwanag ang anumang bagay, ay gusto niyang marinig natin ang maliwanag itong statement na to, itong declaration na to, at hindi tayo malito. Klarong-klaro, sabi niya, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dito nagsisimula ang lahat. Bago natin pag-usapan tungkol sa kilos ng banal na Espiritu, bago natin pag-usapan tungkol sa krus ng Kalbaryo, bago natin pag-usapan itong bagong buhay, itong new life in Christ, kailangan maintindihan muna natin itong hatol na ito ng Panginoong Diyos sa mga mananampalataya kay Jesus. Nagsisimula itong verse 1 with the word therefore. Nagpapakita ito na merong koneksyon itong chapter na to sa lahat ng sinabi ni Pablo simula sa Romans chapter 5 hanggang sa chapter 7. Pinakita niya ang ating kasalanan, pinakita niya ang justification, pinakita niya ang weakness ng law, pinakita niya ang power ng grace, pero ngayon, etong kanyang conclusion. Therefore, hindi na tayo nasasailalim ng hatol ng Panginoon, ng puot, ng galit, ng parusa. Again, hindi ito isang bagong idea, binabalik lang niya tayo dun sa Romans chapter 5. Ang salitang condemnation ay isang term na ginagamit sa korte. Ang ibig sabihin, ang hatol na ikaw ay nagkasala at ang parusa na kasunod nun ay darating sa iyo. Yan ang condemnation. Pero sabi ni Pablo na lahat na nakay Kristo Jesus, wala na ang hatol na yon. At ito ay absolute. Hindi ito partial, hindi ito binawasan ng konti, hindi ito temporary, hindi dinilay yung parusa, pero darating din, hindi ito suspended. Itong hatol na ito ay nadeklara na. There is therefore now no condemnation. Ang ibig sabihin, hindi na idedeklara ng Panginoong Diyos ang isang mananampalataya na guilty. Tapos na ang judgment ngayon. Hindi na niya tayo parurusahan para sa ating mga kasalanan. Didisiplinahin niya tayo, pero hindi yung parusa na tulad ng gagawin ng Panginoon Diyos sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Dahil meron ng umako ng ating mga kasalanan at umako ng mga parusa na para sa kasalanan sana natin. Sabi na 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He, si God, made Him, si Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf. O ginawa ng Panginoong Diyos si Jesus na walang kasalanan na maging, kumbaga, siya yung ginawang makasalanan. Kapalit natin. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. No, tinan nyo, si Jesus mismo naging sumpa para sa atin. Ang daming galit sa atin, sabi, sumpain ka sana ng Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangan matanggap yon dahil meron ng umako ng ating sumpa. Siya ay naging sumpa. Dahil sabi dito, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Sinumpa ng Panginoong Diyos ang sino mang nakapako sa puno, nakabitin, nakasabit sa puno. Ano ba yung krus? Yun eh, puno na tinanggal mo ng mga dahon. Hindi inignore ng Panginoon Diyos ang ating mga kasalanan. Ito ay hinusgahan ng Panginoon Diyos ng buong buo kay Kristo. Kaya't wala nang natitirang condemnation. Wala nang judgment na dapat nating bayaran. Ang ibig sabihin nito, itong final judgment
na dapat ay matatanggap pa natin in the future. Kasi sa totoo, saka mo lang naman dapat matanggap yung final judgment eh. Pag namatay ka na, lumipas ang ilang taon, kung kailan pa babalik ang Panginoon Diyos, kung kailan haharap lahat ng tao sa kanyang trono, sa presensya niya, dun mo palang maririnig kung ano yung judgment niya. Bubuksan yung mga libro, bubuksan yung book of life. Pag wala pangalan mo doon sa listahan ng book of life, impyerno. Pagka nandun ang pangalan mo doon sa book of, wala na nga doon, bubuksan na naman yung isang set ng mga books, titingnan ano ba ang mga ginawa nitong taong ito. Dun babasihan kung gaano kadami ang parusang ibibigay sa iyo pagdating mo sa impyerno. Doon mo palang mababalitaan yon, doon mo palang mararaman yon. Pero anong ginawa ng Diyos? Yung dapat na marinig mo in the future, pagpatay ka na, pagharap mo sa presensya ng Panginoon, finast forward niya, nilagay na niya ngayon. Maririnig mo na yon ngayon. Imbis na doon mo pa malalaman kung ikaw ay no condemnation or under judgment, maririnig mo na yon ngayon. Let that sink in. Yung judgment na noon, ito na, ngayon malalaman mo na. Sabi ng John chapter 5 verse 24 sa mga salita ng Panginoong Jesus, truly, truly, dalawang beses pa niya sinabi, totoong, totoo na sinasabi ko sa inyo, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. Ang eternal life, in the future pa yan eh. Pero dun sa statement ni Jesus Christ, ngayon na, pag kayo'y nanampalataya sa akin, naniwala kayong pinadala ko ng Diyos Ama at binigay ko buhay ko para sa inyo, ngayon na, meron na kayong buhay na walang hanggan. And then sabi pa niya, and does not come into judgment. Hindi ka na mapupunta dun sa paghukom ng Panginoon. Again, hindi mo na kailangang mamatay at hintayin yung future bago mo malaman. Ngayon pa lang. Tapos dagdag pa ni Jesus, but has passed out of death into life. Lumipat ka na, nilipat ka na ng Panginoon Diyos ng realm from death to life. Nung sinabi ni Jesus, has passed, ang ibig sabihin nun, it has already happened. Nangyari na. At ito ay mananatiling totoo. Hindi ka naghihintay. Ang mga mananampalataya ay hindi naghihintay ng future judgment ng Panginoon. Ang hatol ng Panginoon ay dineklara na. Sinabi na sa inyo ng Panginoon Diyos kung anong posisyon mo. Hindi babaguhin ng Panginoon Diyos yun. Oo. Kahit ikaw ay mananampalataya, nagkakasala ka pa rin. Kinukumpisal mo pa rin yung kasalanan mo sa Panginoon. Pero hindi ka na ibabalik ng Panginoon Diyos sa kondisyon na you are under condemnation. Hindi na ulit yun. Never again. Pero itong pangako na to ng Panginoon na ilalagay yung mga tao under no condemnation if they are in Christ Jesus. Para lang ito dun sa na kay Kristo. Now, klaruhin natin to. Pag sinabing na kay Kristo, hindi sinabing, ay, Christian naman ako. Paano mo alam na Christian ka? Eh, nakatira ako sa Pilipinas. Daming Christian doon. Na kay Kristo ko. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi porket ang organization mo ay may pangalang Kristo, ibig sabihin ikaw ay na kay Kristo. Ang tanong, ikaw ba ay nananampalataya sa totoong Kristo? Hindi yung nagkiklaim lang na siya ay appointed son of God. Hindi yon. Kailangan totoong Jesus. So, ang in Christ speaks of union with Christ. At dahil sa yung union with Christ, dahil inilagay ka ng Panginoong Diyos kay Kristo, hindi ka na humaharap sa Panginoong Diyos na ikaw ay mag-isa lang. Humaharap ka sa Panginoong Diyos, isipin nyo to, ikaw ay nakatago kay Kristo. Kung ano nangyari kay Kristo, nangyari sa'yo. Kung si Jesus Christ ay namatay, ikaw ay namatay kasama niya. Nung siya ay nilibing, ikaw ay nalibing kasama niya. Nung siya ay nabuhay, ikaw ay nabuhay kasama niya. In fact, tulad na sabi ko sa inyo dati, sabi ng Bible sa Ephesians, siya ay nakaupo ngayon sa trono, sa langit, you are seated together with Him in the heavenly places. Hindi mo yan ma-imagine, hindi mo nararamdaman yan, nakaupo ka dito, pero yun ang sabi ng Panginoon. So kung anong totoo na nangyari sa kanya, yan ay nangyari din sa iyo. Dahil si Jesus Christ is not under condemnation, and you are in Him,
you are no longer under condemnation also. And then tingnan niyo sabi dito ni Pablo. Tingnan niyo itong word na now. There is therefore now no condemnation. Hindi ibig sabihin ng now na yan eh panandalian lang. Ang ibig sabihin ng now, ang reality na yan, ang bagong katotohanan na yan ay nagsimula na. Dahil kay Kristo, lahat ay nabago. Ulitin ko, yung dapat mong harapin in the future, in-announce na ngayon. You are already acquitted. You are already accepted at hindi mababaliktad yun. Yan ang nagiging problema ng mga maraming mananampalataya ngayon. Ang isipan ng marami, temporary lang ang kanilang freedom from condemnation. Ini-imagine nila ang Christian life as a cycle. Sa kanilang isipan, pag ikaw ay, yung mga kasalanan mo dati, okay, napatawad na ng Panginoong Diyos. Nung nag-surrender ka ng buhay mo, patawad na lahat yun. Pero, pag ikaw ay nagkasala muli, balik ka na naman under condemnation. So magkumpisal ka uli. Sabi, Lord, sorry po, hindi ko na po talaga ulitin uli yung ginawa ko. I'm sorry. Tanggal ka na naman from condemnation. Pero pag bumagsak ka uli, balik ka na naman under condemnation. Kung ganyan, ang lahat ay nakadepende sa iyong performance, sa iyong ginagawa. Hindi dun sa ginawa ni Jesus Christ. Sa iyo nakadepende. Hindi yan ang ebanghelyo. That is living under the law. Ang sinasabi ni Pablo rito ay napakalakas. Hindi niya sinasabi na ikaw ay not under condemnation right now, pero hanging yung condemnation somewhere, huwag kang magkakamali, dahil pag nagkamali ka, balik uli yan sa iyo. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi naghihintay ang condemnation somewhere para bumalik later on. It has been removed completely. Ang ganda ng illustration na nakuha ko kay Martin Lloyd-Jones tungkol dito pagdating natin sa kasalanan. Ano pagkakaiba na nagkasala ang unbeliever, wala kay Kristo, dun sa nagkasala na totoong Kristiyano? Ganito daw. Ang unbeliever, pag siya ay nagkasala, ay para siyang kriminal na nagkasala sa bansa, sa batas ng bansa. At siya ay humaharap sa judge. He stands condemned. Pero ang believer na nagkakasala ay para daw mister na nagkulang o nagkasala sa kanyang asawa. Hindi nawawala ang kanyang relasyon, nasisira yung kanyang fellowship dun sa kanyang asawa, pero asawa pa rin siya. Bana pa rin siya. O isang anak na nagkasala sa kanyang tatay, nasaktan niya ang kanyang tatay, pero andun pa rin yung relasyon, hindi nawawala yon. Ang isang unbeliever na nagkasala, he sins against the court. Ang isang mananampalataya na nagkasala, he sins against love. Yun ang pagkakaiba.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang gabi sa iyo, Kaagapay, na patuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active and proud member ng KBPO ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS mobile app. Yan po ang pinakabagong mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, kung ikaw ay hindi pa nakakapan, kaagapay kung ikaw ay hindi pa nakakapag-download niyan, eh,

0: po makikita ang ating ongoing live streaming. O kagapay, don't forget na i-share ang ating episode for tonight sa inyong mga churchmate, kabarkada, kaibigan, kamag-anak at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. And of course, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang mga official social media platforms ng inyong Agapay ng Sambayanan para updated po kayo sa mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, happy listening din po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa radio via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM radio, transistor radio, maging sa mga car stereo ninyo kung kayo kaagapay ay nasa biyahe. Happy listening po sa inyong lahat. At ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng makabuluhang usapan dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Ako po ang inyong kaagapay ngayon Tuesday night. Ito po si Kayla Escalante. Hello, hello po sa inyong lahat. Salamat kaagapay sa pagtutok dito sa ating programa. At muli, huwag mong kalimutang i-share ang ating episode ngayong gabi para matuto rin ang ating iba pang mga kaagapay tungkol sa ating mapag-uusapan. At binabati ko na rin ang happy listening. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa ating mga kaagapay all over the world. Lalo na no, yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na talaga namang malayo man ay lagi din naka-tune in dito sa ating programa. Hello, hello po sa inyong lahat. Happy listening kay Trinidad Villa, kay Tristan Gulay, kay Lucas Nagar, kay Euforcina Bernardino, maging kay Amefeli Young. And of course, binabati ko rin ng happy listening ang mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite, Laguna area. Happy listening po sa inyong lahat. At paanyaya kaagapay, ilang tulog na lamang ay anniversary na ng FEBC Philippines. Ako, excited po kami na maka-fellowship kayo sa June 6. Sabado po iyan, alas 8 ng umaga, gaganapin po sa GCF Ortigas. Kaya kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-register, eh register ka na sa ating link. Makikita po yan sa official Facebook page ng FEBC Philippines. Hanapin nyo lamang po ang details doon about sa anniversary at makikita din doon ang registration link. Isama mo na rin kaagapay, invite mo na rin ang iyong mga churchmate, lalo na mga kabataan, dahil marami po kaming inihanda para sa inyo. Meron po yung mga speakers na mag-share po ng encouragement tungkol sa Great Commission. Nandyan din po ang papuri singers, ang mga host ng inyong mga paboritong programa. Kaya naman again, kaagapay, magsama-sama po tayo sa darating na June 6 sa GCF Ortigas para po sa 78th anniversary ng FEBC Philippines. Kita-kits tayo dyan, kaagapay ha. At ngayon, dito sa ating programa ay may paksa tayong pag-uusapan kasama ng ating kaagapay na attorney. Maya-maya lamang ay atin na natin siyang makikilala at makakasama. And of course, bukod po dyan ay bibigyang linaw din natin ang inyong mga katanungan o mga legal questions. Kaya kung ikaw, kaagapay, ay may nais idulog sa ating attorney, kaagapay na attorney, ay share mo na, i-send mo na, i-message mo na sa ating official Facebook page ang inyong mga katanungan at sasagutin po yan ng ating kaagapay na attorney. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 PM ng gabi at maya-maya nga po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Pero sa pagkakataong ito, chill muna tayo kaagapay, sagot ko na ang awitin sa puntong ito. Makinig po muna tayo sa ilang paalala at awitin at magbabalik po tayo rito lang sa Heartline Tuesday Legal Edition. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po kami.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal.

0: Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na po na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila, sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
6: Ka
0: Nagapay, nagpapatuloy po. Ikaw pa rin ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ito pa rin po si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Martes ng gabi. Samahan nyo nga po kami para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Pero bago ang lahat ay happy listening and shoutout po muna sa mga kaagapay natin. Hello po kay Perlita, Takneng Novelo, maging kay Rosalinda, Buiko, kay Resti, Tabuhara, kay Zenny Moral at kay Wena Fajardo Reyes. Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pabate, komento, mensahe at lalo na po ang mga katanungang legal na nais po ninyong idulog sa ating kaagapay na attorney. At kung kayo rin po ay may mga nais na paksa na mapag-usapan dito sa ating programa, comment ka na din kaagapay sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya ay mag-send ng message sa ating official Facebook page. At sa pagkakataong ito, kasama na po natin ngayon ang ating makakaagapay ngayong Martes ng gabi, si Atty. Jojo Lacanilao. Magandang gabi po sa inyo, Atty. Jojo.
6: Magandang gabi, Kay. At magandang gabi po sa lahat ng tagasunod at tagsubaybay ng ating programa sa gabing ito.
0: Bago po tayo mag-start, ay baka po meron kayong mga gustong i-shout out, Atty.
6: Gusto ko lang batiin yung aking best friend, no, from college. 40 years na mahigit kami magkaibigan. Pastor Dave Ramos, happy birthday sa iyo last week. At sana humaba pa lang humaba ang iyong buhay sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon.
0: Yun, happy listening po and happy birthday po sa inyo. Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay na maya-maya ay sasagutin na rin natin, nais din po namin kunin ng pagkakataong ito para makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa no Short Changing Act of 2016. Kaagapay, baka bago ito sa iyong pandinig, ito nga po ang Republic Act number 10909. Batas po ito na nagbabawal sa mga business establishment na magbigay ng kulang o kaya naman ay walang sukli sa mga consumers at pagkakaroon ng penalty tungkol dito. So mapag-uusapan natin ngayon with Attorney Jojo ang mga sakop nito. Ano ba yung karapatan at tungkulin natin dito at ano yung mga ipinagbabawal at maging yung penalty pagdating sa batas na ito. Kung ikaw ay naka-experience na bumili ka sa isang business establishment tapos kulang ang sukle, ano nga ba yung pwedeng maging penalty pagdating dito? At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Jojo. Kaya naman, Attorney Jojo, ano nga po ba itong no Short Changing Act of 2016?
6: Yeah, halos yun na yung summary ng napang-liit na batas na ito, pero napaka-importante kasi nangyari ito noong 2016 kasi noong araw madali, ewan ko kung inabot mo, maraming hindi nagbibigay ng tama, eksaktong supli, no? Lalo na kung may barya-barya at sasabihin sa'yo, sorry, wala na kaming barya, okay na ba yan?
0: Candy na lang.
6: magbibigay sila ng, kumari, for 10 centavos na kulang, bibigyan ka nila ng candy. Naalala ko yung mga ganong style ng mga establishment ng araw, lalo na hindi masyadong kalaki ang establishment, no? So yun, basically, ang pinagbabawal para proteksyonan ang mga consumer na kagaya natin, no? So hindi pwede na yung mga negosyante, negosyo, kapag ang binili mo, kasi may mga butal-butal naman talaga lahat ng presyo, bihirang-bihira naman yung presyong sakto, no? Sakto sa piso, for example, 10 pesos, hindi ganun ang magpresyo ang mga consumers, ang mga companies, minsan $9.95, mga ganun, $9.99. Kasi parang may psychological effect sa marketing, no? Kala mo, mura lang to kasi wala pang 10 pesos, pero konting-konti lang difference. So they don't put the right yung sakto na mataas, babawasan nila. So, dapat suklian kanila ng tamang sukli. Sabihin natin, maliit lang naman yan, di ba? Pero pag pinag-add-add mo yon at yun ang naging practice kagaya ng araw, eh, dumadami din yung kinikita nila na ngayon eh labag sa batas. Mm-hmm. So, pinoproteksyonan po tayo ng ating batas na hindi tayo dapat ganunin ng mga negosyo, negosyante, mga companies para sa para hindi na ibigay sa atin yung kahit na maliliit na sukli na karapatan nating makuha bilang tagapamili.
0: Mm-mm. Yes po, no. Ito ay protection para sa mga consumer. So kung titingnan natin ay simpleng bagay nga lang kasi may candy naman, no? Alam ba, may candy naman. Parang okay na 'yon. Pero 'yan kaagapay ay ipinagbabawal dito sa batas na ito. Attorney, ano po ba yung mga sakop o ipinag-uutos nitong batas na ito?
6: Basically, lahat ng ang cover nito, lahat ng entities eh, no? Mm-hmm. Kahit private, kahit government, hindi pwede silang hindi kasuklian ng tama. Pwede silang sumukli sa iyo ng sobra, by the way. kung mare, ang sukli mo, 95 centavos, binigyan ka ng piso, eh, you know, pwede yun, hindi bawal yun. Pero pag kulang yung binigay sa iyo, o kaya may kapalit, candy, whatever it is, mm-hmm. na hindi yung tamang presyo, bawal din yon. Pangalawa, at isa pa, yung pag sinabi nila, pwede ba, ano, pagbigyan mo na kami, exempt kami dito sa batas na ito. Bawal din yon actually. Mm-hmm. Violation din yon ng batas na yon. Kasi talagang hindi dapat gawin. Dapat meron silang bariya. Pag nagbukas ka ng tindahan or something, meron kang konkretong bariya.
0: Yes.
6: Kung hindi, para hindi ka mapa, kung ikaw may ari ng business, para hindi ka mapatrouble sa batas na ito, bigay mo sobra. Kasi pag konti, bawal yon dito. At may mga, nabanggit mo nga kanina, merong mga penalties yun. No? So, any entities to, ha? Any entities, kasama na ang corporation, saka mga government own corporation. So, nagbayad ka ng 200 pesos for some fee, ang sukli mo, 25 pesos, ay wala po kaming bariya, ano lang bariya namin, 10 pesos lang, pwede ba? Parang ikaw naman, normally naiisip natin, sige, 15 pesos tip na lang yun.
0: Mm-hmm.
6: Nasa sa iyo yun, pero actually, bawal yun. Kailangan maglabas sila ng tamang sukli. Kung 200, ang babayaran mo lang talaga, 175, kailangan 25 pesos, isukli sa'yo ng maayos.
0: Mm-mm. So basically nga po talaga, ito po talaga ay protection po para po sa mga consumer. Karapatan nila na tanggapin yung tamang sukli na mula sa na bili mo or na ano mong services. Pero attorney, paano naman yung syempre ito po karapatan po ito ng consumer. Dito po ba sa batas nito ay may kinikilala rin po na karapatan po naman ng establishment?
6: Well, basically para to sa consumer talaga yun, essentially, mm-hmm. no. Gusto ko lang i-point out, nakalimutan ko lang kanina na ang very notorious na violator nito normally mga tricycle, no.
0: Mm-hmm.
6: O kaya yung mga jeep, no. Yung jeep hindi masyado, pero mostly pag ako mismo nasasakay sa tricycle, eh kapag 30 pesos yung sisingilin sa'yo, minsan binibigyan mo 50 pesos o 40, eh parang salamat ho, o hindi ka nabibigyan ng sukli.
0: Mm-hmm.
6: So, yun naman yun. Ano? Establishment naman, under this law, wala naman specific na karapatan nila, pero mm-hmm. ito'y talagang pinoprotectionan yung mga consumers kagaya nating lahat.
0: Mm-mm. So ito ay para sa consumers. Attorney, sino po yung mga implementing agencies pagdating dito? Kanino po lalapit yung ating mga kaagapay sakaling maka-experience po nila sila ng paglabag tungkol po dito?
6: Magsasubmit po kayo sa DTI, ang Department of Trade and Industry po ang implementing agency nito. Huwag niyong isipin na nasa Makati lang to, no. Marami pong opisina ang DTI. Ngayon, may mga periods lang kay kung kailan dapat i-file, no? Kung may nangyaring violation, for example, ngayon, kailangan mag-file ka ng complaint within 10 days.
0: Mm.
6: Okay? Tapos ang DTI naman, pag nag-file ka na, kailangan mag-imbestiga sila within 10 days din. So mabilisan lang 'to eh, no? And then after the investigation, kailangan magbigay na sila ang DTI ng final decision within 30 days.
0: Mm-hmm.
6: Kaya in about a month, kung may complaint ka, or more, a little bit, 40 days, 50 days total, eh magkakaroon ka na ng lina kung anong decision sa'yo, no?
0: Mm-hmm.
6: So, ang mga DTI po ay marami pong opisina. Normally, nakapwesto yan sa mga LGUs at pwede po ninyong puntahan sa mga munisipyo. At doon po kayo pwede magreklamo kung meron pong nag-short change sa inyo, no? Yung nang argabyado at hindi binigay yung tamang supli sa inyo.
0: Mm-hmm.
6: So, yan po ang pwedeng gawin.
0: Okay po. So, ang implementing agency po ay DTI. And again, reminder kaagapay na within 10 days yung period na pwede kayong mag-file ng reklamo kung sakaling naka-experience nito. Penalties, attorney, ano po ang mga penalty pagdating dito?
6: Well, sa umpisa, hindi siya gaanong kataasan, pero, you know, medyo substantial na rin, lalo na kung hindi mo binigay, piso-piso lang, no? Nakalagay dito sa batas, 500 pesos sa umpisa, sa first offense, no? Tapos 3% ng, yun ang malaki, ng gross daily sales, whichever is higher.
0: Okay.
6: Kasi yung gross sales may be lower than 500. 500 yung babayaran mo. Yun yung ano, yun yung first offense. Tapos warningan yung nagba-violate ng batas. Pero yung laki ng penalty is tumataas po yan according to the number or kung ilan na yung violation mo. Second offense, for example, ang from 500 nagiging 5,000, no? Yung penalty mo, no?
0: Mm-hmm.
6: Yung fine, ang tawag doon, fine, no? Tapos 5% na ng gross daily sales mo, whichever is higher.
0: Mm-hmm.
6: And normally, mas mataas yung 5,000 sa mga maliliit na tindahan, mm-hmm. no? So, yun po yung babayaran. Kaya kung third offense, 15,000 na. At tapos 7% na ng gross daily sales, whichever is higher. At the same time, pag naka-third offense ka na, eh, magkakaroon ka na ng suspension ng DTI, yung business license mo, isusususpend ng DTI for 3 months. Okay? So, on the fourth offense, 25,000 na, or 10% of the gross daily sales. Ngayon, kapag naka-apat na violation ka na, i-revoke na ng DTI yung business license ng violator. Kaya hindi ka na pwedeng magnegosyo. So kung hindi ka nagbigay ng maliliit na barya dahil you know, medyo ginugulangan mo yung nabili sa'yo, eh malaki yung penalty mo at kapag nakaapat ka, malamang baka, you know, tatanggalan ka ng lisensya na magnegosyo pa. So yun yung grade ng penalties,
0: mm-hmm.
6: no? Para sa kaalaman ng ating mga taga-pakinig, lalo na yung mga involved sa business. Para naintindihan nila na parang maliit na batas to pero delikado pa rin at baka maulang yung business pag hindi mo siya ginagalang.
0: Opo. So basically ang penalties po ay multa, suspension and may possibility na cancellation ng business license ninyo. So kaagapay, yes. Maganda na ma-remind tayo dito, no, mga consumers, maging ang mga business owners para alam natin kung ano ang tungkulin at karapatan natin. Attorney, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay pagdating po sa batas na ito?
6: Well, pinoprotektahan ito yung consumer. So kung ikaw ang consumer, maging ano ka sa iyong karapatan, ano, panindigan mo at para hindi mag-violate yung mga covered na mga companies dito, no? So kung gusto mo magbigay ng tip, kasi ako nagbibigay din ako ng tip, no, bibili ako ng ganito. Minsan, binibigay, okay, sa taxi or sa tricycle. Minsan, madali naman maging generous doon, ano, kung gusto ko yun. Pero kung talagang gusto mong ibalik yung sukli mo, may karapatan ka na nakuha yung tamang sukli. Ngayon, doon naman sa mga nagpapatakbo ng negosyo, sumunod po kayo sa batas kasi unang-una, bawal to. Kung hindi niya bibigay yung tamang sukli o kaya papalitan niyo yung sukli, you know, for some other things. Kasi hindi lang fines, kundi may, sabi nga natin, suspension sa ikatlong violation. And then sa ikaapat, eh, talagang mawawalan ka na ng business license. So very serious. At ngayon, kung serious ka namang negosyante, kailangan serious ka rin dun sa dapat mong gawin, na pag binayaran ka ng sobra, ay bibigay mo yung sukle, no? Kasi yun eh, hindi lang yun magandang business practice, kundi yun ang tamang gawin, no? Na huwag nating dayain, huwag tayong manggulang ng mga tao na maliliit para lang lumaki yung kita natin sa isang araw. So, yun po mga paalala natin sa ating lahat.
0: Ako, maraming salamat po, Attorney Jojo. Muli kagapay yan po ang Republic Act number 10909 o ang No Short Changing Act of 2016. Salamat po muli, Attorney, at kaagapay, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga questions, legal concerns at atin po yung sasagutin dito sa ating programa. Una pa lamang po yan, kaagapay, ng ating pag-uusapan dito sa ating programa ngayong gabi. Pero sa ngayon, ay pause po muna tayo for a break sa ating mga tagapakinig sa radyo. Ay makakapakinig po kayo ng awitin, at kung team online ka naman ay makakanood ng videos about FEBC Philippines. Patuloy po ninyo muli padalang inyong mga pabate, komento, mensahe at i-share ang ating episode ngayong gabi. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman tuto ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
7: Kumusta ka na? May problema ba?
8: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
7: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
9: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kaagapay, nagpapatuloy pa rin po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa paborito niyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayong Martes ng gabi si Attorney Jojo Lacanilaw para naman po sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Magandang gabi po ulit, Attorney Jojo.
4: Hi, magandang gabi ulit Kay at magandang gabi sa ating mga tagasunod sa ating programa sa gabing ito.
3: Mm-mm. This time, Attorney, ay sagutin na po natin ang mga legal questions from our listeners and viewers. At muli kaagapay, maaari pa rin po kayong magpahabol ng inyong mga katanungan. I-send nyo lamang po, mag-comment lang kayo dito sa ating ongoing Facebook live streaming at atin po yung sasagutin dito sa ating programa. Unang katanungan po, Attorney Jojo. Possible daw po ba na makapagsampa ng cyber libel case kung malalaman ang location and device ng isang tao through hacking? Dami account daw po kasi yung ginagamit, kaya kailangan sana namin ng matibay na ebidensya para mapatunayan na kakilala po nila yung may-ari ng account. So siguro po ay ito po ay sa online cyber libel case kung malalaman daw po yung location and device.
4: Actually, yung kaso parang hindi cyber libel, no? Pero cyber crime, no? Mm-mm. Kasi yung hindi libel yung nangyari na siniraan ka, etc. Mm-hmm. sa cyber, kundi parang hacking at ninako yung identity mo at saka yung iyong tungkol sa iyong device, no? Yung mga pinanggagalingan noon at ginamit, no? Para sa iyong sa kanyang kapakanan.
3: Mm-hmm.
4: Parang nasa pangalan mo. So hacking yan. Pwede po. In fact, hindi nyo kailangan kung alam nyo, malaman nyo, maganda.
3: Mm-mm.
4: Maganda yung identity, tapos meron kayong ebidensya, mapakita nyo. Pero pwede po kayong magpatulong sa police, sa cybercrime unit ng police, o kaya sa NBI, hindi ko alam kung anong klase yung paggamit ng hacking. Kasi serious crime yon under the Cybercrime Act.
3: Mm-mm.
4: At kung malalaman kung saan yung device, no, tsaka kung sino yung may identity nun, talagang kakasuhan po yan, pwede kayong magreklamo. Ang tingin ko dyan parang cyber hacking, no, or pwedeng identity theft. Hindi natin alam kung ano yung specific na ginawa. Pero pwede po yun. Yun ang maikling sagot sa tanong na yan.
3: Okay po. So pwede po ito sa katanungan ng ating kaagapay. Pangalawa, ano daw po kaya ang pwedeng gawin kung yung pamangkin ay umutang po gamit yung kanyang pangalan? Hindi na daw po nakikipag-communicate at siya po yung palaging tinatawagan at pinupuntahan sa bahay dahil yung address din po nila yung ginamit. Wala naman po akong trabaho para magbayad dahil inaalagaan daw po ang nanay niya. Nasa UAE daw po yung kanyang pamangkin.
4: So, parang kulang ako sa facts dyan, no? Kasi kung hindi niya alam na ginamit yung pangalan niya, ay napakarami pong batas na binviolate, no? Nung kanyang pamangkin, no? Yung paggamit ng kanyang pangalan na hindi tama. Kung ginamit yun para mangutang yung pangalan niya, pwedeng estafa, kung may pinirmahang dokumento, falsification, marami po yun. Kaya lang, ang sa pantaha ko, okay, mukhang alam niya na ginamit, no? At mukhang, hindi ko alam, na mukhang pumayag naman siya. So dahil po sa ganung, kung ganun po ang nangyari, talagang kayo po yung hahabulin, no, ng creditor, kasi pangalan nyo, hindi ko alam kung pumirma kayo, pero pinayagan po ninyong umutang under your name, mukhang kung ganun po ang nangyari, talagang meron din po kayong pananagutan doon, kasi pinayagan po ninyo parang ang tinayo, tumayo kayong ano noon eh, no, a guarantor na ngutang siya pero pangalan mo yung ginamit. Therefore, alam mo na kung hindi siya magbayad, ikaw mong talagang sisingilin. So, yun yung kailangan sa isipin ng ating tagapagtanong, kung wala po siya talagang alam at ginamit ang kanyang pangalan, napakadami pong pwedeng ipataw doon sa ating pamangkin, no, na gumamit ng kanyang pangalan para mangutang. Pero kung medyo sa pantaha ko kasi sa tanong niya, parang alam niya, no, na ginamit yung pangalan niya. Hindi naman niya sinabing hindi niya wala akong alam, kailangan na lang nangyaring ganon. So, ang tingin ko, kapag ganon, talagang ikaw ang hahabulin ng creditor kasi pangalan mo yung ginamit, eh, no? Identity mo, tsaka siguro kung ano yung mga credentials mo na ginamit doon at pumayag na nagpautang yung creditor. And now, hindi nagbabayad talaga yung may utang, yung pamangkin mo. Ewan ko kung ano yung nakarecord, kung sino may utang, ikaw o siya. Ikaw po ang hahabulin talaga. So, next time po, huwag po kayong papayag na gagamitin ang pangalan ninyo para umutang. Kasi pag hindi nagbayad, yung taong umutang, na wala yung pangalan niya dun sa pinag-utangan kasi pangalan mo yung ginamit, eh, ikaw po talaga nga habulin.
3: May pananagutan. So, kung hindi po alam nung merong may pangalan, eh marami pong violation. Pero kung marami pinayagan violation. Na po, kung pinayagan at may alam yung ginamit na pangalan, eh of course meron po siyang pananagutan dahil inalaw niya po yung pag-utang gamit yung kanyang pangalan. So, yun po ang kasagutan. Kaagapay. Pangatlong question, attorney, tungkol naman po ito sa motorcycle loan. 4 months na daw pong delayed sa payment. Nung nakaraan, wala daw po siya sa bahay at hindi na ilak yung motor dahil safe naman yung area. Pinutahan po ito ng collector at binigyan lang ng papel ang pinsan daw po niya tungkol sa voluntary surrender unit. Hindi naman po siya pumirma at yung collector mismo yung nag-fill out ng lahat. Then sa signature portion ay nilagyan lang po ng note na refuse to sign kahit wala naman po ako doon sa pinangyarihan. So ano daw po kaya ang dapat niyang gawin?
4: Well, kasi sa chattel mortgage, no, yung pag-utang, tapos ang collateral mo yung mismong sasakyan, no? Ganoon naman talaga ang chattel mortgage ng sasakyan, no? Utang ka sa bangko pero yung naka collateral yung sasakyan. Kaya pag hindi ka nakabayad, hihilahin talaga yung sasakyan. At kung titignan mo, standard kasi case sa chattel mortgage loan na kapag hindi ka nagbayad ng 3 buwan, due na yung buong loan mo. Kung binili mo yung motorsiklo mo, 100,000, nababayaran mo pa lang 50,000, or tapos hindi ka na nagbayad for 3 sa kanyang lugar, kanyang case, 4 months, no? Yung natitirang loan mo, due na yon. So, hihilahin na ng bangko. May mga sheriff ang bangko eh. Na inutangan mo yung sasakyan. Tapos, ang gagawin ng bangko doon, ang tawag sa law noon, dasyon en pago. So, dahil hindi ka naman nakabayad doon sa rest of ng utang mo, magkano man yun, kukunin nila yung sasakyang collateral at i-apply na lang nila yon doon sa loan mo. Imbis na bayaran mo ng pera, yun na yung pambayad. In other words, dasyon en pago, binago. Binago yung mode of payment from your actual monthly payment. Hindi mo na kailangan bayaran yan, kukunin na namin sasakyan para mawalan ka na ng utang sa amin. It is, the fact of the matter is, may utang siya sa bangko. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung utang niya. Kung talagang, kasi siningil siya ng bangko niyan, 3 months pa lang o 2 months pa lang, hindi ka na nagbayad, makakatanggap ka ng notice sa bangko na delayed yung payment mo. Ngayon, para hindi ka, sasabihin ng bangko, para hindi ma-due lahat yung rest of the loan mo, bayaran mo na to. Hindi mo binayaran yan, 3-4 months na, biglang naging due yun, no? Na yung utang mo, kailangan bayaran pa ng ilang buwan, sasabihin ng bangko, hindi, ngayon, kailangan mo nang bayaran lahat yan ngayon. So, dahil may collateral ka, tapos hindi mo binayaran, yung buong utang mo, ang gagawin ng bangko, hilangin talaga yung motor mo. At sasabihin, yan na lang yung pambayad. Pag nakita talaga nila yan at nahanap nila, talagang hihilahin nila
3: Opo.
4: yan. At yan po ay normal practice, no? Ngayon, I don't know kung makabalik ka sa banko, kung mabait yung banko mo, baka pagbigyan ka, no? Na-restructure yung loan mo, bayaran mo yung 4 months plus interest, tapos the rest of the loan, babayaran mo this much, kung papayag. Pero that's the only way you can do it, no? Punta ka sa banko para kausapin. Pero kung ano, walang habol, no? Kahit na hindi ka pumirma doon, sabi nga, hindi mo naman kailangan pumirma. Kasi normally, tinatakas talaga yan eh.
3: Mm-mm.
4: At hindi naghihintay ang banko dyan na pumirma ka, pumayag ka. Hindi, kukunin talaga nila yan. Pag nakita nila yan anywhere, kukunin nila yan dahil by agreement, pumayag ka na pag 3 months hindi ka nakabayad, ano ka na namin? Ihilahin na namin yung collateral.
3: Mm-mm.
4: So, yan yung pangyayari dyan. Okay.
3: Opo. Pero attorney, para lang po sa kalaman po ng ating mga kaagapay, ano po yung limitation nun pagdating po sa ganong sistema na pwede pong hilahin yung gamit, yung collateral? Ano po yung karapatan dun nung isang individual?
4: Normally kasi bago hilahin yan, may kaso yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Kakasuhan ka, no? Tapos doon, mag-mediation kayo kung matin ka ng kaso doon. At sasabihin sa'yo, itong utang mo, kung gusto mo makipag-ayos, bayaran mo to. Mayroong special, specific price yan. Napakalaki ng presyo na yun eh. Kaya mga hirap ding sabihin na kaya kong bayaran mo yung buong yan kung hindi ka nakabayad ng 4 months eh, diba? Essentially, dahil ikaw ay hindi nakabayad at hindi nakasunod sa kontrata mo, talaga napakaliit lang ng iyong wiggle room, no? Yung elbow room mo, para hindi mo mawala yung motor na binili mo. Hindi ko alam kung saan ginagamit yan. Kasi sa agreement sa chattel, kasi nangutang ka sa banko eh.
3: Mm-mm.
4: Wala ka namang pagbayad dun sa motor. Kaya ka nangutang sa banko. Tapos yung banko nagbayad ng buo ng motor, binabayaran mo na lang monthly yung banko with interest, no? Sa agreement nyo, bayad ka sa akin, pautangin kita, 125,000 na motor, babayaran ng banko yan, tapos ang babayaran mo sa akin, for 3 years, 2 years, whatever it is, ito yung presyo with interest na yan. Kailangan faithful ka. Nandun yan nakalagay, naku, napakaliit ng mga sulat yan sa mortgage loan. Eh, no?
3: Mm-hmm.
4: Kapag hindi ka nakabayad ng 3 months normally ang period yan. Eh. I mean, due na yung buong utang mo. Kaya kailangan bayaran mo yung buong utang mo with interest. At kung titignan mo yun, nakakita na ako ng ganyan. Eh. Kapresyo ng regional price eh. Parang bumili ka ulit ng motor pero babayaran mo yung motor na hindi mo na makukuha yung motor. Or something like that, no? Parang pwede mong bayaran sa'yo pa rin yung motor pero napakalingan nung babayaran mo na parang bumili ka na talaga ng bagong motor ulit. So, napakaliit ng wiggle room kapag ka ikaw talaga ay nangutang at legal yung utang mo tapos naka-attach yung motor, yun yung collateral tapos hindi ka nakabayad, yan talaga, maraming pumapalya sa ganon. Kaya ang daming hinihila ng banko, kung titignan mo yung mga banko, may mga announcements yan na binebenta namin ang ganitong kotse, ganitong, tsaka motor, ganito. Kasi yun yung mga nahila nila eh.
3: Mm-hmm.
4: Yun yung mga hinila nila. At talagang minsan magugulat ka na lang, nasa parking lot ka, hinihila na yung kotse mo. Hindi na kailangan magpaalam sa'yo kasi sa kanila na yun eh.
3: Mm-hmm.
4: So ganyan ang pangyayari dyan. Halos napakaliit, napakanipis ng iyong wiggle room para makaalpas ka ulit at masabing, okay, normal na naman, babayaran ko yung banko at ang pag-aari ng motor sa akin ulit.
3: Okay po. So, kailangan po talaga ay maging mindful po tayo pagdating po no, sa pagbabayad para maiwasan yung ganyang pagkakataon hanggat maaari. Another question po, attorney. Ito naman po ay usaping HR. Nag-report daw po ng isang confidential na concern tungkol sa workplace issue sa tamang HR channels. Ngunit kahit dapat po ay confidential lamang ito sa HR, nalaman po ng manager niya yung specific details na inireport niya at sinadya pa niya itong ikalat sa iba naming katrabaho sa opisina. Kaya daw po naging reason yon para makaranas siya ng matinding kahihiyan, anxiety, hindi magandang work environment at pagkasira ng aking professional reputation sa loob ng team. Naniniwala po ako na nagdulot ito ng malinaw na moral damage kabilang ang emotional distress, public embarrassment at reputational harm. So ano po ang karapatan niya dito bilang isang empleyado?
4: Pwede niya gawin dalawa, no? Number one, ireklamo niya yung HR, no? Sa pagkakalat ng sinabi niyang confidential sa dole. No? Magreklamo siya ron, humingi siya ng kung ano man danyos ang gusto niyang hingin doon, no? Ngayon, yung nagkalat mismo na manager niya, in fact, I think meron siyang individual responsibility. At maraming sa our Vice Penal Code kasi bawal yung defamation, yung pinagkalat niya. Siniraan niya yung tao, no? Hindi maganda yun, no? Kaya data privacy violation, no? Act na nilabas niya kung ano man yung tungkol dun sa tao na yun na hindi dapat ilabas. Meron ding napakaliit na batas na hindi masyadong sikat sa Revised Penal Code, ang tawag intriguing against honor, no? Na pwedeng sinisiraan ka na parang chismis, pero actually hindi chismis yun, eh, pero may binabanggit na tungkol sa iyo na nakakasama sa reputation mo. Pwede mo siyang idemanda. Yung sa RPC na yon, ano yon? Criminal case yun. Kaya pwede mo siyang idemanda sa piskal, no? Punta ka sa piskal, reklamo mo, mag-apply, mag-ano ka ng complaint, mag-file ka ng complaint affidavit. So, sa kwento niya lang, no? Okay, alam natin. Mukhang meron siyang grounds for hindi lang moral damages, eh, no? Tingin ko kung may intriguing in honor nga, parang criminal pa yon. Criminal case pa yon. So pwede yung pagsamahin, at kung talaga nasira siya kasi meron siyang binanggit sa HR, hindi natin alam kung ano yung work related na yon, tapos nasira yung reputation niya, talagang winasak siya, but kailangan merong danyos, no? Merong kailangan pagbayaran yung nasira sa kanyang reputation at kung ano bang mga bagay. So I think meron naman siyang cause of action. Hindi lang natin alam specifically yung mga nangyari. Kaya yon, pwede na niyang sabihin sa abogado para pag nag-complain sa fiscal, mas specific at detailed at saka may evidence.
3: Pero yung HR and yung manager po ay merong ano dito, kumbaga po ay may responsibilidad po sila pagdating po sa naging action na ito. So
4: pwede rin siya sa Revised Penal Code, no? Yung HR na yun. Pero din, tapos yung company, pwede mo i-demanda sa dole. Company naman yun, hindi yung individual. So, marami siyang causes of action kung talagang ang nangyari sa kanya ay talagang ganun kasama.
3: So, ito po talaga ay seryosong usapin. Another question po, attorney, ay 19 years old na daw po siya pero wala pa po siyang birth certificate. Wala rin po akong record sa PSA at civil registry. Huli ko na pong nalaman na fake yung ginagamit kong birth certificate, ngunit nagamit ko na po ito sa pagkuha po ng mga IDs. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Maari ko rin po bang palitan ang pangalan at apelido ko dahil hindi ko naman po tunay na tatay yung ginagamit kong apelido?
4: Wow. Alam mo, parang simple lang pero napakalalim din ang mga usapin na yan. Ano? Kasi naalala ko lang yung mga ibang bata, no? Mga sanggol, na yung mga illegal, hindi ko alam, hindi ko sinasabing ganito nangyari sa kanya, no? Yung napanganak tapos inirehistro sa ibang pangalan. Ang daming ganong racket, eh. Bawal yun, eh, na hindi na dumaan sa tamang adoption, no? Adoption process, no? So nangyari, may birth certificate, kumare anak siya nung nasa birth certificate, pero in fact hindi siya yung tunay na magulang, no? Mga magulang niya nagkaroon ng arrangement tapos ini-register sa pangalan ng mag-asawa normally na naghahanap ng anak na ngayon parang ito na yung tuturing lang anak. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang fake birth certificate, no? Kung paano niya nalaman at bakit niya nasabing fake. Talaga bang finake yun? Oh, ang sinasabi lang niya yung sinabi kong sitwasyon, no, na nairehistro siya na sa tamang papeles, sa tamang proseso, pero iba yung pangalan ng magulang na binabanggit niya. Ganun kahirap din yung position na yan, no? Kasi lalo na siya after 18 years old na siya, adult na siya, no? Kapag ka kasi bata ka pa, mas madaling mag-report ng maling birth certificate. Hindi ganoon kahigpit. Pero ngayon, dahil matanda na siya, may period kasi, no? Pagka nag-report ka within 30 days, ito yung mga requirements. Mabilis lang ng konti, madali. Kasi bago lang eh. Pag 1 year, medyo mabilis pa rin. Bata ka pa kasi. Pero pag beyond 1 year na, lalo na kung adult ka na, napakahirap na talagang magpalit. Kasi nga, lalo na ngayon, kung naririnig natin yung mga nagre-rehistrong late registration, napakadami ng mga Chinese na nagsasabing Pilipino sila, late registration, mga matatanda na sila, 30 years old na, yung iba ganon. Tapos sasabihin nila, hindi lang naparehistro, ako'y tunay na Pilipino, pinanganak dito. Ngayon, nalalaman natin, hindi pala totoo yun.
3: Mm-mm.
4: Kaya napakahirap ngayon na late registration, lalo for adults, eh maraming pasikot-sikot at maraming hihinging requirements sa'yo tungkol dyan, no? Para mapatunayan mo na tunay na ikaw talaga yan, at pangalawa, mali yung birth certificate na na-issue sa'yo or something, no?
3: Mm-mm.
4: Ang pinakamadali, hindi madali, no? Ang pinakasimpleng gawin, pumunta po kayo sa Civil Registrar's Office ng kung saan kayo supposedly pinanganak.
3: Mm-mm.
4: Tanungin po niyo sila doon, at meron po silang listahan na medyo mahaba-haba rin ng mga requirements na kailangan ipresenta mo para makonsider nila yung question mo na kung ikaw ay pwedeng magpalit ng ganito, mag-i-issue ka na naman ng bagong birth certificate, mapatunayan mo na yung nasa iyo ngayon ay hindi yun ang dapat na issuance. No? So very complicated ang situation na yan. 19 na siya, lalo na matured na. Kaya mas mahigpit-higpit ng konti. Pero merong proseso.
3: Mm-mm.
4: Yung proseso na yon will be with the local civil registrar ng bayan kung saan siya pinanganak. Mm-hmm. So ang suggestion ko, kasi pag inisaysay natin yung mga bayan, pupunta po kayo doon at kunin po ninyo yung listahan, at doon mismo sila pwedeng tumulong sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong i-present. Kasi mga ano yan eh, mga hospital records, kasi wala ka naman birth certificate na tunay, baptismal records, school records, mga ganun yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Kaya medyo mahaba-habang proseso for him. Pero kung gusto niya tulungan maitama yon, yun po ang pwede niyong gawin. Magtanong po kayo sa local civil registrar ng inyong bayan kung saan kayo pinanganak para maumpisahan po ang proseso.
3: Opo, salamat po, Atty. Ito po ay, again nga po, ay seryosong usapin dahil identity po ang pinag-uusapan dito. At kabilang po ito sa karapatan po, no, ng bawat batang Pilipino magkaroon ng pangalan at nasyonalidad, magkaroon ng birth certificate na tama. Kaya para po sa ating kagapay na nagtanong nito, magpunta po sa Civil Registrar Office kung saan po ipinanganak para po sa mga requirements. Salamat po, Attorney, sa kasagutan
4: niyo. In relation dun sa sinabi ko rin kanina, doon po sa, kasi marami talaga namang mag-asawa na hindi nanganganak, at minsan may nakakadaupang palad sila na desperado. Mm-hmm. May mga alam mo ganyan eh, especially no, pang siyam na anak na, for example, hindi to biro, totoong nangyayari na yung single mother na hindi niya kayang itaguyod yung batang yon, naghahanap sila ng kausap para yung mag-asawa na naghahanap naman ng anak, pwedeng magkaroon ng transaksyon na ibibigay sa kanila yung bata, at sila yung magpaparegister bilang
3: magulang.
4: Bilang mga magulang. Actually, maraming nagba-violate yan. Bawal yan eh.
3: Yes.
4: Lalo na kasi dapat yung hospital mismo ang okay, madrona, no? Kung madrona kapag hindi nasa hospital, sila mismo ang magpapatunay na dapat ang hospital nagre-register niyan eh, pero nagagawa nila ng paraan yan. Kaya maraming ganyan na mga bata na actually may birth certificate pero hindi naman yun yung tunay na anak magulang nila. Pag nahuli po yan, may kulong po yun. Kaya huwag po natin gawin yun at iwasan natin ang kahirapan. At ang kahirapan na mangyari in the future, hindi lang sa inyo, kundi dun sa bata na wala namang kinalaman dun sa lahat ng pangyayari na yun. Kagaya ng ating tagapagtanong na 19 years old, ngayon na-find out niya na mali yung pangalan ng parents niya or something like that. But of course, we don't know the specifics ng case na yun. So paalala lang on that side na baka may nag-iisip na gawin ito, no? Circumvent the law on adoption, tapos i-register ng diretso. Maraming ganyan. Huwag po niyong gawin yan kasi pwede po kayo makulong kapag kayo po yung nahuli.
3: Ang pag-a-adopt po ay meron tamang process. May tamang proseso. Kagapayan po ang reminder sa atin. Thank you po, Attorney. Another question po. Ito po, about po ulit sa car loan na pina-assume or pasalo. Meron daw po siyang car loan and pina-assume, pinasalo dahil po merong emergency. Ngayon po ay nagka-problema yung sumalo nung car loan dahil hindi siya nagbabayad at hindi na rin namin matrace yung unit. Sinusubukan pong bawiin ang sasakyan at nakapagpadala na rin kami ng demand letters. 3 months na daw pong unpaid at nag-fulfilled visit na rin po yung bank. Maari po ba akong kasuhan ng banko kahit ginagawa ko naman ang lahat para mabawi yung unit mula sa taong nanloko sa amin?
4: Oh, pababayaran sa iyo yung loan mo. Mm-hmm. Kasi kapag hindi nagbabayad ng 3 months yung pasalo, unang-una, okay, gusto ko lang i-point out, no? Yung pasalo na yung bawal yun.
3: Mm-hmm.
4: Kung walang permission ang banko. Kasi ang credit ano nila, kinwalify nila yung nangutang, no? Hindi nila na-qualify sa credit worthiness yung pinasahan.
3: Mm-hmm.
4: Kaya pag pinasa mo doon na hindi naman kilala ng banko, bawal yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Saka hindi yan papansinin ng banko, sa records ng banko, ikaw pa rin ang may utang sa kanila. Ngayon, akala mo binabayaran, no? Alam mo may kaso kung ganyan talaga eh. Akala mo binabayaran, hindi naman pala babayaran. Tapos naibenta na rin sa iba, yung ganun nangyari sa kaso ko, hindi mo na makita yung kotse.
3: Mm-hmm.
4: At ngayon, hindi babayaran. Ngayon, ang hahabulin ng banko, yung original na may utang. Hindi mo pwedeng sabihin, ako, ano naman ho, pinilit ko naman ho, ano, hanapin eh. Mm-hmm. Kaya lang, hindi ho makita. Hindi, ikaw nakalagay dun sa papel na may utang, kaya ikaw ang hahabulin ng banko at ang laki ng babayaran mo for the balance of the loan na sisingilin sa iyo na ultimately wala naman sa iyo yung kotse.
3: Mm-hmm.
4: Kaya mag-iingat po kayo dun sa mga pa-kotse.
3: Mm-hmm.
4: Kaya mag-iingat po kayo dun sa mga pa

0: Kado ko, bas kakasuhan po kayo niyan para bayaran po ninyo yung loan ninyo na hindi na bayaran. Dung tao na iniisip mong babayaran yung balance ng utang mo. So, maghintay po kayo at malamang-lamang pupuntahan na kayo ng bangko talaga.
1: Okay po, so magandang reminder to, no, kaagapay na ang pasalo. Na ano po 'yan ngayon, no, attorney, talamak po 'yan ngayon eh, yung pasalo ng house loan, ng housing loan, ng car loan. 'Yan po ay illegal at kahit na meron kayong maayos na pag-uusap, kung sakali na ganito rin yung mangyari, eh ang talagang may responsibility sa bank ay yung totoong nag-loan sa banko. Kaya maging mindful tayo pagdating sa ganyang usapin. Attorney, siguro po ito po ang ating last question. Ito po ay usapang utang pa rin po, lumipat na daw po ng bahay. At ininform naman daw po yung taong pinagkakautangan. Pero nagpost pa rin daw po sa social media at minention pa po yung name nung, ng asawa niya na para bang hinahanap kami at nagtatanong kung sino ang may information tungkol sa kanila kahit naman daw po na magkausap sila. So ano daw po ang legal na dapat gawin dito?
0: Malamang kung ang nakalagay doon sa post ay hindi nagbabayad dito na kumbaga ano naman, no, hindi totoo or ano yan eh, defamation yun. Pero dahil nasa Facebook or some social media, pwedeng cyber libel yun. Kasi hindi pwedeng ano, siraan mo yung reputation ng isang tao by socials, eh kaya ano yan, cyber libel. Pag hindi, defamation. O kaya libel kung sulat or anything like, bawal yun. Hindi pwede yun. Na pwede kang kasuhan talaga kapag sinisira mo isang tao, yung reputation niya. Kasi that's exactly the definition of libel. No? Lalo na kung private person yan, ano yan eh, ang presumption ng malice na si talaga ang intention mo isiraan yung tao na yon, kung yung private person yun, ha, presumption yun. May presumption na may malisya ka. Kasi pag ang, kumbaga yung posting mo is about a government official, yun ang technicality nun kayo. No? Walang presumption of malice. Kung mara, ako naglagay ako, ito si senator ganito, ano to, ganyan, ganyan. Walang presumption na gusto ko lang siyang siraan kasi public official sila. Eh, no? Hindi sila dapat onion skin. No? Pero kapag private person yung sinisiraan mo, ang presumption ng batas doon, may mali siya kakagad. Okay. Na gusto mong mangyari talagang sirayan siya. Mm-hmm. Ikaw ngayon ang magpapatunay na wala kang mali siya kapag dinemanda ka na. So, yun ang defense mo. O kaya totoo yung sinasabi mo. Pero kung di totoo, eh malamang-lamang magkakaroon ka ng danyos at baka kung criminal yan, eh baka may kulong pa at fine na maipataw sa iyo. So ingat-ingat lang po sa pag lalabas ng mga post sa social media kasi nape-preserve yan, ano? Hindi mo yan basta mabubura at nakikita yan, nasa-save yan. At yan po ang ebidensya laban sa iyo. Kung ano man ang gagawin ninyo, nalabag sa batas.
1: Kaya maging mindful sa mga ipopost natin. Madaling mag-post pero isang screenshot lang yan, may ebidensya na, kaya maging maingat pagdating sa ganyang bagay. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga questions po from our listeners and viewers na nasagot natin ngayong gabi. Pero sa lahat po ng ating napag-usapan, including po yung ating topic kanina na no short changing act of 2016, maging sa mga questions po ngayon na mostly po ay tungkol sa utang, sa loan. Ano po ang inyong mga reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa mga legal na usapin?
0: Well, dun sa normally nakikita ko kasi sa, lalo kung bilihan ng kotse, ng motor, no? Minsan na-overcalculate natin yung kakayanan natin, no? Utang tayo, tapos bahala na kung mababayaran, tinitingnan natin ganitong sweldo na pagdating ng araw, hindi pala natin kayang bayaran talaga. Kasi kulang pa yung pambayad natin sa bahay, sa pagkain, tapos may pambayad ka pa regularly binabawas para pambayad ng motor mo. Diba, sana kung yung motor eh, ginagamit mo sa negosyo at kumikita, no? Kaya wag po tayong padalos-dalos sa pag-utang kasi ang utang, ano, minsan mahirap talagang bayaran yan pagkulang. Pagkulang yung pambayad mo, mahirap bayaran. At kapag wala kang pambayad, malamang-lamang,

0: sa yung mortgage, no? Yung chattel na minortgage mo para yung binibili mong motor tsaka na kotse. So, alamin po ninyo, I mean, minsan kasi may mga nangyayari na hindi natin pinag-aaralan na kagaya ng pasalo na pinag-usapan natin kanina, na hindi pala pwede sa batas yun, no? At mas masyadong okay lang kung tuloy-tuloy na maayos eh, no? Kasi ina-assume natin at ang hope natin, expectation natin na walang masamang mangyari. Ang the way to plan, ako, ang ginagawa ko, okay, is I look for the worst case scenario. Yung worst case scenario ba kaya kong harapin yan? Kasi kung hindi ko kaya harapin yung worst case scenario, mangyayari sa iyo, umutang ka, nagsumalo ka, etc., etc., huwag mong gawin. Kasi pag nangyari yung worst case scenario, patay, no? Ikaw madidisgrasya. Kaya ang analysis ako ang aking practice, when I look at things and I plan, titignan ko ano yung pinakamasamang mangyayari dito. Kung kaya ko, tuloy ko yan. Kaya ko namang harapin yan. Pero kung hindi ko kaya, hindi ko talaga tinutuloy yan. Kasi mahirap mag-gamble, no? You're risking, sumusugal ka eh. Na kung okay lang, okay na okay. Pero pag sumabit ka, patay. Yun yung gusto mong iwasan, na parang all or nothing ang mangyayari sa'yo. So marami sa atin, ganyan ang pananaw, no? All or nothing. Sige, kaya yan. Bahala na,
1: Bahala
0: kumbaga.
1: na.
0: Pero at some point, a few months down the road, eh, laglag. Ganyan ang normal na mentality, kahit na dun sa mga napag-uusapan natin dati, mga networking, yung ganong easy money. Yeah, the way you calculate this is, ano yung worst case scenario? Pag nawala ba itong pera na to, okay lang. Kung okay sa'yo, di tuloy mo. Kung hindi okay sa'yo, huwag mong gawin. Kasi you're really risking a lot.
1: Salamat po, Attorney, no, sa reminder na yan para po sa ating mga kaagapay. At salamat din po muli sa inyong availability ngayong gabi, lalo po para umagapay po sa ating mga listeners and viewers tungkol po sa kanilang legal questions. Para na lang po sa mga nais makipag-ugnayan na attorney sa inyo at sumangguni po sa kanilang mga legal concerns, paano po ba nila kayo makokontak?
0: Pwede po akong tabagan, text muna sa 0917-812-8262. Ulitin ko lang, 0917-812-8262. Pwede po akong tumulong, pero minsan kasi yung mga tanong masyado na rin malalim, at dapat yung mga tipong pag gano'n na ang mga tanong, mag-hire na po kayo ng lawyer, kasi talagang kailangan sundan na yan, tutukan na yung problema ninyo. Ako po, magbibigay lang po ako sa inyo ng direction, ng advice, para lang maumpisahan ninyo yung mga dapat niyong gawin. Kasi kapag ako na po yung magiging abogado niyo, eh ako po yung medyo busy rin. At kailangan ko rin ayusin yung aking oras. So, I can guide you, I can help you. Let me know. Call me. Pero bago po kayo tumawag, mag-text kayo. Kasi pag tumawag kayo, hindi ko naman pinapansin yung mga hindi ko kilalang number. So, ganoon lang po. At I hope you all the best sa mga problema po na harapin natin. Lalo na yung mga legal na masalimuot, na sana hindi tayo mapasabit sa mga mabibigat na legal problems. Kasi masakit sa ulo, magastos, at hindi maganda ang ano, sa ating mental health. So, ingat-ingat po tayong lahat.
1: Salamat po, Attorney. At muli nga ang number ni Attorney Jojo ay 0917-812-8262. Muli po, Attorney, ay maraming salamat po sa inyong availability at God bless you po.
0: Maraming salamat po and God bless you all.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Muli kaagapay, atin nga pong nakasama si Attorney Jojo Lacanilaw para po sa usaping kanina nga na pag-usapan natin yung ating topic na No Short Changing Act of 2016, at nasagot din natin yung mga questions from our listeners and viewers. Muli, ang contact details nga ni Attorney Jojo, kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa kanya, ay 0917-812-8262. 0968-8536-62. Kagapay, muli po kung kayo po ay may nais na paksa na mapag-usapan dito sa ating programa ay send nyo po sa ating official Facebook page o mag-comment ka dito sa ongoing Facebook live streaming. At pwede nyo pa rin pong ipahabol ang inyong mga questions, mga legal concerns at sasagutin po natin yan sa susunod na edisyon ng ating programa. Sa puntong ito, kagapay, hayaan mo ako at samahan mo akong ipanalangin ang ating mga kagapay, especially yung mga kagapay natin na merong pinagdadaan ng sa usaping legal. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa life ni Atty. Jojo Lacanilao. Thank you, Lord, sa kanyang availability, sa kanyang puso, Lord, na ready na tumulong sa ating sa aming mga kaagapay. Continue to bless him, Panginoon, at ang kanyang buong family. Ganun din, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kaagapay na meron pong pinagdadaanan. Lord, kayo po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon ng aming mga buhay. Meron pong iba't ibang pinagdadaanan at meron pong mga kaagapay kami na dumadaan po ngayon sa mga legal po na concerns. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Ang dalangin po namin, Panginoon, manguna ka po sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Nananatili kang sovereign, Lord, anuman ang aming sitwasyon. Kaya po, Lord, ang aming prayer, ikaw po ang manguna sa amin. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin at ikaw po, Lord, ang umayos, mag-ayos, Lord, sa bawat sitwasyon na aming kinalalagyan. Purihin ka, Panginoon, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong faithfulness, sa iyong goodness, sa iyong love, Lord, sa bawat isa sa amin. Kami po ay undeserving ng iyong pagmamahal and yet lagi pa rin po ninyong ipinaparamdam sa amin, Panginoon, na kami po ay inyong mahal at kami po ay inyong inaalagaan. Salamat po, Panginoon. Muli sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nako kaagapay, ikaw ba ay nakisabay dyan sa panalangin iyan? Comment ka naman sa ating ongoing Facebook live streaming at i-comment mo na rin kung paano nakatulong o paano naging pagpapala sa iyo ang ating episode for today. Sana nga kaagapay ay meron kang napulot na impormasyon tungkol sa usaping legal dito sa ating programa. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating mga ProTech, Nat Peralta, Benjo Moreno, Reggie Villena, Jean B. Reyes at Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, si Ate Aileen Valdez, Angelica Joyce Calayag at Jabez Mancho. Salamat din sa assistance ng ating masipag na si Shaira Gabornes at maging sa ating broadcast engineer JV Tabua at ang ating mga kagapay dyan sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong pag-agapay ngayong gabi. At binabati ko rin ng happy listening muli ang bawat kaagapay na nakikinig sa iyo. Salamat sa iyo na tumuto kaagapay dito sa ating programa. Hello, hello po muli and happy listening sa mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite and Laguna area. Maging sa mga kaagapay natin dyan sa Carmona Christian Church, hello, hello po sa inyong lahat. At muli kaagapay, magkita-kita po tayo sa darating na June 6. Excited po kami na maka-fellowship kayo sa darating na June 6, sa Sabado na po iyan, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas, Pasig City. Para po sa registration link, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng 702 DZAS, maging ng FEBC Philippines. Magsama-sama po tayo sa pag-celebrate ng kabutihan ng Panginoon sa FEBC Philippines. Kaya kita-kits po sa Sabado, alas 8 ng umaga. Dahil limited lang ang ating time, kaagapay, nandito na po tayo sa end part ng ating programa. Muli, salamat sa iyo, ha, ng tumutok ngayong gabi. At muli, ako po si Kayla Escalante para po sa Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. frequency. God bless ka agapay. Good night.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

May tindahan ng lola ko nung araw at kapag inutusan niya akong bumili ng paninda, kasabay ng bili niya ay isang listahan ng mga item. Isang pack ng bawat isa para di ko malimutan at may listahan rin siya ng mga may utang sa tindahan. Ikaw ba may listahan ka? Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sabay nating aralin ang message ni God mula sa mga simple experience ng ating buhay. Hindi lang si Lola Istingko ang nagpapaalala na dapat meron tayong listahan. Una na itong sinabi ng Diyos kay Moses. Bukod sa, syempre, sa listahan ng Ten Commandments, meron pang naunang instruction ang Diyos na ilista, magsulat. Minsan nakakatamad magsulat, no? Parang mas madali na lang mag-chat sa cellphone o mag-text. Pero ang paalala sa atin ng Diyos ay magsulat. Allow me to read to you the passage mula po sa Exodus 17, verse 8. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol." So merong battle na magaganap at maliwanag kay Joshua na siya ang susugod sa kalaban habang si Moses naman ay aakit sa burol at mananalangin. Verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama nina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. 11, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nila, pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. At nasa verse 14 na po ang mahalagang bilin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan." Sa Exodus 17, kaagapay, nakita natin ang isang matinding labanan, gera yon. Habang nakikidigma si Josue at ang mga Israelita laban sa Amalekita, si Moses naman ay nakatayo sa burol. Hawak ang tungkod ng Diyos. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang Israel. Kapag bumaba ang kamay dahil sa pagod, lumalamang ang kalaban. Ang hirap nga naman, di ba, na nakataas yung kamay mo sa loob ng maraming oras, pero sa tulong ng kanyang mga kasama na sina Aaron at Hur, naitaas ang kamay ni Moses hanggang sa magtagumpay sila sa laban. Napakagandang larawan ito ng buhay ng ating faith, ano? May mga laban na hindi talaga kayang napapanalunan sa pamamagitan ng lakas, sa talino, sa diskarte. May mga tagumpay at most of our victories ay galing po sa Diyos, or all of our victories ay galing po sa Diyos at sa suporta ng mga taong nilalagay niya sa atin, surrounding us. Nung nanghina si Moises, nandun sina Aaron at Hur para alalayan siya. At patunay na hindi niya kailangan lumaban mag-isa. Pagkatapos ng isang tagumpay, merong instruction si God. Isulat ang mga pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan. Noon pa man, sa panahon pa man ng ating mga Bible heroes gaya ni na Moises, mabilis nang makalimot ang tao. Alam na alam ng Diyos ang ating default. We are all forgetful. Kapag dumating ang susunod na problema, madalas nating nakakalimutan kung paano tayo tinawid ng Diyos noon. Kapag may bagong pagsubok, parang wala na tayong naaalalang nakaraang katapatan ng Panginoon. Minsan kasi, di ba, clouded na ang ating isip, nakafocus na lang doon sa kasalukuyan. At kailangan ng bawat isa sa atin na merong binabalikan. We often forget that the Lord has provided in the previous years. Kaya pinapasulat ng Diyos ang kanyang mga gawa. Have a diary, have a notebook. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo.
para sa mga panahong manghihina ka. Ako, tayo, para sa mga araw na magdududa tayo, so that we can pass on the faith to the next generation. Alam niyo po, ang mga Amalekita ay hindi sila madaling kalaban. At alam naman nating lahat na ang pinanggalingan ng mga Israelita, sila ay mga slave. They are bound to do things na inuutos sa kanila. Hindi sila mga warrior. Hindi sila malalakas kagaya ng mga Amalekita na ang kanilang mga katawan ay sanay sa pakikipaglaban. That's why the Lord told Moses isulat para hindi makalimutan na ang tagumpay nito ay hindi lamang sa sariling lakas kundi sa tulong ng Panginoon. And this is also a challenge to us. Magkaroon tayo nga ng prayer notebook. Kung wala, di pwede kang magsimula. Mas maganda kasi yung nagsusulat, yung mismong sulat ng iyong kamay. Yung writing externalizes your thoughts and enhances memory and learning. Gamit ang kamay, it activates more areas of brain rather than yung typing, because there is a deeper connection na nakakatulong sa'yo to retain information longer. At the same time, hindi ito nabubura, hindi kailangan ng malawak na memory ng cellphone, at meron kang babalikan. Kapag binuksan ang pahina ng alaala, mababasa natin muli, tinulungan ako ng Diyos noon at tutulungan niya rin ako ngayon. Sa passage na to, mapapansin din natin na hindi itinayo ni Moses ang altar para parangalan yung sarili niya o yung mga sundalo. Sa mga susunod na verse noon sa Exodus 17, sinabi po ni Moses, si Yahweh ang aking watawat. The Lord is my banner. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ang instruction ng Lord, Exodus 17:14, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. Sinabi pa niya that make sure that Joshua will be able to hear this. Sa 14, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Make sure that Joshua will be able to hear this. Si Joshua na nasa gitna ng labanan, siya rin yung nahirapan physically, emotionally, mentally. Siya ang hahawak ng tool para manalo sa kalaban. Siya ang nakaharap sa mga Amalekita. Siya ang na-stress. Bagamat si Moses na-stress din, pero yung physical stress, ano? Although meron ding physical stress si Moses, pero mas mabigat ang pakikipaglaban. Siya ang nakakita ng sugatan, ng pagod, ng kamatayan, ng takot, at ng panganib. At higit sa lahat, nakita niya ang tagumpay. At dahil siya ang nakakita ng tagumpay at siya ang nasa gitna ng tagumpay, siya rin ang maaaring matuksong isipin na ang tagumpay ay bunga ng kaniyang kakayahan bilang isang malakas, na mandirigma. Kaya bago pa man mangyari yon, in-ensure ng Diyos kay Moses, ipaalala mo ito kay Josue. Ano nga ba ang tatlong bagay na kailangan maalala ni Joshua? Maalala mo kaagapay, it was never his battle to begin with. It was never our battle to begin with. It was God's. Second, the power of prayer. Si Joshua ay binalutan ng panalangin ng kaniyang pamilya at ng buong bayan. Habang siya ay nasa pakikidigma, may nangyayaring intercession sa gitna. Nandun si Moses, nandun si Aaron at Hur. Naroon ang tungkod ng Diyos bilang paalala ng kaniyang kapangyarihan. At higit sa lahat, God is with them. The Lord never left their side. Possible, nakikita lang ni Joshua mga kalaban at mga sundalong kaharap niya. Pero ang bigger picture ay mayroong nakakakita sa kanila. Hindi sila lumalaban mag-isa.
Ganito rin tayo, we need to be reminded that we are never alone in this battle, and that the ultimate weapon in every battle is prayer. Ito ang kailangang maalala ni Josue sa buong buhay niya. Kailangang maalala mo sa buong buhay mo, sa bawat laban, sa bawat krisis, sa bawat hamon ng pamumuno, ang unang sandata ay ang pananalangin at ang pagtitiwala sa Diyos. Napakalakas ng kalaban, napakalakas ng mga Amalekite. Sanay na sanay sila sa pakikidigma, habang ang Israel ay walang sapat na kakayahan upang manalo. They could not overcome without the help of God, without the support of people asking for God's help and mercy. Mangunguna ang Diyos sa lahat ng iyong laban. Hindi ito sa gawa ng tao lang. And Joshua has to be reminded because he will be the next generation leader. The baton will be passed on to his leadership. Dapat din itong alalahanin ng mga taong nasasakupan niya. Kasi yung battle with the Amalekite magpapatuloy. Pero ang paalala ng Diyos, siya lang ang maghahatid ng katagumpayan. Darating ang araw, mawawala si Moises. Darating ang araw, ang tungkod ng pamumuno ipapasa sa kanya. At siya na ang magiging leader sa next generation. Ikaw din, kaagapay. Darating ang panahon, mawawala ka. Darating ang panahon, ang pamumuno ay ipapasa mo. And they will be the next leaders of this generation. Ano ang mababasa nila sa iyong buhay? Ang laban magpapatuloy, magbabago ang mga kalaban, magbabago ang mga sitwasyon, ang henerasyon. Pero ang prinsipyo ay mananatili. Ang Diyos ang tunay na mandirigma. Ang Diyos ang tunay na nangunguna.

0: Aming Ama, marami pong salamat dahil kayo po ang nangunguna lagi sa amin. Ikaw ang watawat ng tagumpay ng aming mga pagsubok sa buhay. Thank you, Lord, for giving us hope. Thank you, Lord, for just letting us know that you are always with us, anuman ang mangyari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagsusulat ay hindi lamang paglalagay ng information. This is also a spiritual discipline to be reminded of the goodness of our Lord. Sa bawat tagumpay na meron ka, balik mo ang karangalan sa Kanya. Kasi siya lamang talaga ang tunay na pinagmumulan ng ating lakas. Marahil may mga laban ka rin na kinakaharap ngayon o pagod na pagod ka na, kagaya ni Moises. Kailangan mo rin ng Aaron at Hur na magpapalakas sa iyo. Kailangan mong balikan ang mga alaala ng Diyos ng kanyang katapatan sa iyong buhay. Hindi lang yan kwento ng nakaraan. Yan ay iyong vitamins. Nagpapaalala na ang Diyos na kumilos noon, siya pa rin ang Diyos na kumikilos ngayon. Salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: What does it mean to be truly happy? A recent poll shows happiness among Gen Z in North America is on the decline. But how did the study measure emotion? It was focused on life satisfaction rather than fleeting cheerfulness.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Magandang umaga po, ilang araw na lang, 78th anniversary na po ng Far East Broadcasting Company. Sana po kaagapay, magkita po tayo sa ating pong pagdiriwang sa GCF Ortigas, alas 8 ng umaga, ito pong darating na Sabado. Kaya excited po tayo. Kumusta naman po mga kaagapay? Umuulan na, no? Hindi na natuloy yung drawing na outing eh. Oo, inabutan na ng habagat. Pero sa kabila ng mga naunsyaming mga plano, tandaan po natin, ang Diyos po ay may magandang plano para sa ating buhay. Magandang umaga po, ako po ang inyong hardinero tuwing araw po ng Martes. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang hardin ng panalangin ay kabilang po sa mga programa ng inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV na kamakailan po ay lumabas na kasama po sa top 5 muli, no? Lumabas tayo na nasa top 5 na AM radio station dito sa Mega Manila. At sabi nga namin, sa Diyos ang papuri. Kami po ay napapakinggan na napapanood sa iba pa pong mga platforms gaya po ng Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan po natin sa GCTV at napapanood din po tayo ng online sa Facebook at YouTube Live po ng DZAS at maging sa 702 DZAS app. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang sabi nga ninyo sa awit 121, doon sa mga burol ako'y napatingin, sa saklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Salamat Panginoon sapagkat kayo po ang sasaklolo sa amin. Kayo po ang tutulong sa amin. Sa panahon na pakiwari namin, kami nag-iisa na lang. Wala nang ibang dadamay sa amin. Salamat sapagkat kayo po ay laging laan ng iyong tulong, aming Diyos na lumika ng langit at lupa. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming pong pagbubulay-bulay ng inyong salita at pananalangin, mapagpala po kayo at maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga tagapakinig. Salamat po, O Diyos. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong plantito, Pastor Eric Cortez. Kapatid, ano ang pinakakailangan mo ngayon? Maganda po na ilapit natin yan sa Diyos. Magkasama po tayo maglapit ng ating po mga prayer requests. Kaya po, pakicomment na lang po sa ating Facebook Live ang inyo pong mga kahilingan sa panalangin at sa biyaya ng Diyos. Ito po'y ating ilalapit sa Kanya, kung hindi man on air ay off the air. Sa mga naging tugon naman, ako kapatid, pakibahagi naman po para marami po ang ma-encourage. Alam nyo, sa mga panahon ngayon, kailangan natin ang mga patotoo, mga patunay ng Diyos ay sumasagot sa ating dalangin. At alam po ninyo, nakakataba ng puso kapag nakakabasa po kami ng mga kasagutan sa panalangin. At alam ko po, nakaka-encourage din yun sa iba na magbahagi din ng kanilang prayer requests. At para po sa ating sama-sama pong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, sapagkat sabi nga po ng Biblia, faith comes by hearing and hearing the word of the Lord, ay atin pong titingnan ang kwento ng unang hukom, the first judge of Israel.
At ito po'y mababasa natin sa Judges chapter 3. Sisimulan po natin sa verse 7. Ang sabi po, ang mga Israelita, ito po'y babasahin natin mula po sa Magandang Balita Biblia. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asherah. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop ni Haring Kushan-Sirataim ng Mesopotamia. Tatandaan mo to, John B. Shekinah. Kapag may pangalan na mahirap i-pronounce, basahin mo lang ng dire-diretso. Hindi nahalata yun na hindi mo alam i-pronounce. Haring Kushan-Rishataim ng Mesopotamia. At 8 taon silang inalipin ng haring ito. Subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel, anak ni Kenaz at pamangkin ni Caleb upang ito magligtas sa kanila sa pagkaalipin. Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Nakidigma siya labang kay Kushan-Rishataim na hari ng Mesopotamia sa tulong ni Yahweh. At sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Othniel at nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang mamatay si Othniel na anak ni Kenaz. Dito po sa Judges, una po gusto nating linawin na dito po sa Judges, hindi po ito yung judge na nakikita po natin sa mga hukuman, hindi po yan yung judge na tinutukoy dyan. Ang judge po dito ay mga ruler, mga deliverer, mga itinas ng Panginoon sa panahon ng kanilang pangangailangan. Alam niyo po, dito po sa Judges, you can see a cycle, a vicious cycle na paulit-ulit nangyayari. Ang mangyayari po sa Israel, magkakasala, mapaparusahan, magsisisit, mananalangin sa Diyos, magpapadala ang Diyos ng hukom o tagapagligtas o deliverer, magkakaroon ng kapayapaan at kalayaan, at pagkatapos balik sa dating gawi, paulit-ulit. It is a cycle, a vicious cycle. Subalit, salamat sa Panginoon sapagkat sinimulan nga kay Othniel at sunod-sunod na po ang mga pinadala ng Diyos na mga hukom. Ang huling hukom ay si Propeta Samuel. At ang sabi nga nung humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel at itong si Othniel ay nilukuban ng Espiritu. Or ang sabi po sa English, the Spirit of the Lord came on him. At dahil po sa kanya ay naligtas ang Israel mula po sa sumakop sa kanila. Tingnan nyo, 8 taon silang inalipin ng haring ito. Subalit nang sila'y binigyan ng kapayapaan ng Panginoon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupaim ng sa loob ng 40 taon. Although the cycle continued again, but the point is this. Minsan po kapag nakikita natin ang mga kaganapan sa ating pong bansa, sa ating pamahalaan. Kahapon lang at mamaya pag-uusapan natin sa oras na Pilipinas. Muli na namang nakapanood tayo ng isang episode ng teleserye sa Senado. Ang tawag nga ng isang kaibigan ko dito Senetflix. At kapag nakikita natin ito, ang nakaramdam tayo ng pagkapagod,
parang nakakaramdam tayo na pinabayaan na ba tayo ng Diyos? Pinarusahan na ba tayo ng Diyos bilang isang bansa? Parang wala na bang katahimikan? Wala na bang patid ang mga kaguluhan ito? Mapapabuntonghin nga na lang tayo, John B. Pero mabuti na lang, kapag tayo'y humingi kay Yahweh, ang Diyos ang magtataas o magluluklok ng taong ayon sa kanyang kalooban. At pag tinawag ng Diyos, may kalakasan mula sa Diyos. Ang katawagan ng Diyos ay may kasamang kalakasan. At dito nga makikita natin na si Otniel, nang ginawa siyang hukom, bilang tugon sa paghingi ng tulong kay Yahweh ng mga taga-Israel, bilang tugon sa kanilang panalangin, ay ginawang hukom at pinuno ng Israel si Otniel. Alam po ninyo, ito pong Otniel, ang kanya pong pangalan, ang ibig sabihin po ay God is my strength. God is my strength. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat hindi tayo pababayaan. Sa gitna ng mga to, ang ipanalangin natin, ang Diyos ay maglagay ng mga pinuno na ang iisipin ay ang interest ng nakararami ng sambayanan at hindi kanilang interes. Maring tinatanong nyo, posible pa ba yun? Eh, may mga pagkakataon nga daw eh, yung mga nagpapakilala maka-Diyos, yun din ang mga nagiging problema natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kapatid. Sapagkat, hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon at kanya pa rin itataguyod, itataas ang pinuno, ang mga pinuno na kailangan natin. Mahalaga din na may panalangin natin yung kasalukuyang pamunuan. Kasi, alam niyo ang mas kailangan natin, hindi pagbabago ng pamunuan. Mas kailangan natin ang pagbabago ng puso. At tanging sa tulong ng Diyos, doon lang po ito mangyayari. Kaya mga kapatid, gaya ng aking binanggit na verse sa Psalm 121, ang sabi po eh, doon sa burol ako'y nakapatingin, sa saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Meron nga ho nagsabi na dapat daw makawala na ang Pilipino sa tinatawag na savior mentality. Ibig pong sabihin, umasa lagi tayo na yung pinuno, yung tao, ang makapaghahango sa atin. Pero sa totoo lang, ang talagang kailangan nating tagapagligtas ay ang Panginoon. Maaaring magsugo siya ng mga pinuno na mamumuno ng may katwiran at katarungan sa ating bansa or maaaring baguhin niya ang puso't isipan ng kasalukuyang pamunuan. Ultimately, God is the one who is control. And the God who raised up Otniel is the same God na ating pong nilalapitan sa mga panahon na ito. Tiwala lang kapatid sa Panginoon. Nawa, kapulutan po natin ang aral, ang ating naging pagbubulay sa kanyang salita. At tayo po ay dadako na sa pananalangin.

Panginoon, salamat kasi maging ang aming buntong hiningay naririnig at naiintindihan po ninyo. Hindi man namin maipahayag ang kabigkatan ng aming puso, ang kalungkutan na bumabalot ngayon sa amin. Alam po ninyo ito at dama po ninyo ito. Kami po, O Diyos, ay sa inyo lamang po kumakapit sa gitna ng mga pangyayaring ito sa aming bayan. Naniniwala po kami, una sa lahat, ang mabuting balita po ninyo, ang kailangang mamayagpag sa aming bayan. Panginoon, namin po pinapanalangin si Luis Ginto na hanggang ngayon ay hindi pa po nagkakamalay o dumidilat ng kanyang mga mata mula nang siya po ay na-stroke. Ganun din po, Panginoon, niling namin sa mga kababayan po namin na ngayon po ay nasa intensive care unit. Katulad po ni Andrew Deronia, hinihiling po namin ang inyo pong pagpapagaling sa kanya, katulad ng hinihiling namin na kagalingan para po kay Luis Ginto. Ganun din po, Panginoon, para po sa anak po ni Pastor Kit at na ni Sister Julie na ipinanganak na 7 buwan pa lamang, si Zoe, na siya rin po ay nasa newborn ICU sapagkat dahil nga premature ang kanyang kapanganakan ay kailangang bantayan ang kanyang puso't mga baga. Pinabantayan din na ibang mga problemang kalakip ng premature birth. At nagsisikap ang mga doktor na mapanatili siyang buhay. Nakalulungkot, Panginoon, sapagkat may mga nakita pang ibang congenital anomalies kay Zoe. At sa gitna ng mga panahon na ito ay nakakaramdam po ang pamilya ni Pastor Kit ng matinding kalungkutan. They are heartbroken. But Lord, hindi nagbabago ang inyong salita. The children are a heritage from you. The fruit of the womb is your reward. Sa mga kababayan namin na ganun din ang sitwasyon, katulad ng kay Pastor Kit at Sister Julie, samahan niyo po sila, Panginoon. Hindi lamang gastusin ang hiniling namin na tulungan niyo sila, kundi, O Lord, sustain these babies. We also pray, O Lord, for Lilibet Belen na kagalingan sa cancer na kumalat na daw sa kanyang katawan. Kay Ricky Marcaida na may chronic kidney disease at si Cecilia Marcaida na may sinusumpong ng asthma. Si Maribel na nagre-recover mula sa mild stroke. Si Lorena Gutierrez, Panginoon, na humihiling ng kagalingan para po sa kanyang breast cancer. At complete healing kay Elijah mula sa mouth ulcer. Aming Diyos, kami po ay naninikluhod para po sa mga kababayan namin, hindi lamang po ang aming mga nabanggit, kundi ang mga nagbahagi ng kanilang mga kahilingan sa panalangin, and even those who were not able to share their prayer requests online.
Hiniling po namin, Panginoon, na ibigay po ninyo ang inyo pong tugon ng ayon sa inyong kalooban, your good, perfect, and acceptable will. May, O Lord, that you would show yourself mighty again in the lives ng aming pong mga tagapakinig na may kinakaharap na mga pagsubok sa kanilang kalusugan. We also pray, O Lord, para po sa approval ng housing loan, housing application ng anak ni Joseph Estacio at ni nihiling ng housing application ni Jefferson Kadaing. Lord, sabi nga ninyo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Alam po ninyo ang aming pangangailangan at ito po ay inyong tutugunan. Humiling din po kami ng kapayapaan sa puso. Katulad po ni Queen Valencia na humihiling po ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan ng puso. Ibigay niyo po sa kanya ang pinangako po ninyong kapayapaan, hindi kayang ibigay ng sanlibutan. At si Sister Ruby Nabal na may mga kinakaharap na pangailangan na mag-isa niyang pinapasan bilang isang single parent. Humiling po siya na magbukas po kayo ng pinto upang siya po ay makapagtrabaho. Alam po ninyo yung kanyang puso, hindi siya umaasa ng dole out. Gusto niyang magtrabaho. Kaya I pray that you would honor the requests for financial provisions ng aming po mga tagapakinig. O Lord, sa dinami-dami ng mga pangangailangan ito, tunay nga tanging kayo ang Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay ang makakatugon ng mga ito. Hindi man namin maisa-isa. Sabi nga ninyo sa inyong salita, alam na ninyo ang aming mga pangailangan bago pa namin maramdaman ang mga pangangailangan na ito, bago pa pumasok sa aming isip. Mahabag po kayo, Panginoon. Panghuli, Panginoon, tinatas namin ng aming bayan. Maghari nawa ang iyong katwiran, ang iyong katarungan, ang iyong kapayapaan, kayusan sa aming bayan. Mahabag po kayo. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo ng may dulog sa inyo mga pangangailangan ito. At umaasa po kami na sasagot po kayo ng higit pa sa aming inisip at inaasahan. Sapagkat hiniling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, tandaan po ninyo ang Hardin ng Panalangin ay araw-araw tuwing alas 6 ng umaga na napapakinggan sa radyo, sa online, sa Channel 185 sa Signal TV, sa aming pong pakikipagtulungan sa GCTV. Bukas po ang makakasama po natin ang ating hardinero tuwing Miyerkules, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Good morning, Kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome dito sa programang Unang Salmo. I-share mo na, Kaagapay, ang ating episode today o kaya ay itag ang iyong kapamilya, churchmate, kaibigan at sama-sama tayong mapagpala sa ating episode today. Kumusta ka, Kaagapay? May tanong ako sa'yo. Minsan mo na bang naranasang madapa at magkamali? Yung mga tipong hindi mo na malaman paano pa mag-move forward. Halika at mapagpala sa salita ng Diyos na pagbubulayan natin ngayong araw.

Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Samson. Marahil familiar sa iyo ito, Kagapay, dahil madalas natin itong napag-aaralan sa Sunday School. Isang tao na biniyayaan ng Diyos ng pambihirang lakas, pero sa kabila nito, siya ay nadapa at nanghina. Basahin natin ang mula sa Hukom, Kabanata 16, Talata 28. Nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa mga mata ko." Kaagapay, minsan sa buhay, kahit gaano tayo kalakas, pwede pa rin tayong madapa. Pwede kang strong outside, pero may struggles ka pa rin inside. Pwede kang confident, talented, blessed, pero vulnerable pa rin sa tukso at maling decisions. At relatable nga ito sa kwento ni Samson. Sino nga ba si Samson? Siya ay pinili ng Diyos para maging hukom ng Israel. Binigyan siya ng extraordinary strength, kaya niyang talunin ang maraming kalaban at protektahan ng Israel. Pero habang malakas siya physically, naging mahina naman siya sa disiplina at sa temptation. At doon nga siya bumagsak. Nakilala niya si Delilah. At dahil paulit-ulit siyang lumalapit sa tukso, naging dahilan ito para sabihin ni Samson ang kanyang sikreto ng kanyang lakas. Pinutol ang buhok niya, nawala ang lakas niya, at nabihag siya ng mga kalaban. At ang mga pangyayaring ito ay hindi biglaan. Nag-progress ang kasalanan. At madalas, ganyan din tayo. Nagsisimula sa maliit na kasalanan hanggang sa lumaki. At hindi na natin namamalayan, nawawala na tayo ng kontrol. Kaya isa sa lessons na makukuha natin today ay ito. Magkaroon ng disiplina. Kailangan ng self-control at disiplina. Disiplina sa ating choices at sa mga bagay na alam mong nagpapalayo sa atin kay Lord. Ang tunay na strength, hindi yung kaya mong lumaban, kundi yung kaya mong umiwas sa mali. Kaagapay, anong area sa buhay mo ang kailangan ng disiplina? Is it your temper? Your habits? Your priorities? Maybe isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa kahit alam mong hindi na nakakabuti sa'yo spiritually. Pero ito yung magandang part sa story ni Samson. Hindi nagtapos ang buhay niya sa pagkadapa. Sa Hukom, Kabanata 16, Talata 28, nanalangin siya sa Diyos. Tumawag siya ulit kay Lord. Imagine that, after all his failures, bumalik pa rin siya sa Diyos. And that's a good reminder for us na kapag nadapa, hindi ibig sabihin tapos ka na. Hindi ibig sabihin yun na yung dead end. Hindi ibig sabihin ay ending na yon ng story natin. Narito ang napakagandang assurance para sa atin. Pwede kang manumbalik sa Diyos. Hindi ka niya susukuan, Kaagapay. Nariyan ang grace ni Lord hindi para itolerate ang kasalanan, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong bumalik at magbago. Kaya ang challenge today ay simple lang. This week, gumawa ka ng isang intentional step pabalik kay God. Pwede mag-pray ulit bago matulog, magbasa ng Bible, umiwas sa isang temptation, o kaya ay maging honest kay Lord tungkol sa struggles mo. Small steps matter. At tandaan mo ito, Kagapay. Ang taong nadapa pero bumalik sa Diyos, siguradong may pag-asa pa rin. Hindi mga perfect na tao ang ginagamit ng Diyos, kundi yung mga taong marunong magpakumbaba at bumalik sa Kanya. Salamat na lang, no, sa grace ng Panginoon na palaging nandyan para tulungan tayo.

ay yung manumbalik sa kanyang presensya. Kaagapay, kung may area man ng buhay mo na parang bumagsak lately, huwag kang manatili doon. Bumangon ka kasama si Lord. Sa Panginoon, hindi lamang second chances ang kanyang ibinibigay. Maraming chances ang kaya niyang ibigay para sa atin. Sa Panginoon, failure is not the end of your story.

Kagapay, nawa na pagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas ha, mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. 702

0: DZAS.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po, kamusta kayo mga kagapay ngayong Trusting Tuesday? O yan, talagang Trusting Tuesday tayo mga kagapay. So kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, OPM Radio, at kayo po yung narito sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa at nandyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula pari hanggang hulo. Kung maganda po ang inyong internet connection, definitely nakukuha niyo po ang ating program ng maayos, maliwanag, di ba po? At syempre, ganun din po sa ating mga kaagapay na nandyan sa iba't ibang bansa. Whether kayo po ay overseas Filipino witness o pinag-migrate kayo ng Panginoon dyan to be a shining light wherever you are, po salamat po ha, nakatune in kayo, nakikinig kayo lagi sa programa natin, hindi lang po sa Gabay ha, sa buong mga programa ng 702 DZAS. Naku, salamat po. Kasi alam ko rin po how it feels kapag kayo nasa ibang bansa at makakarinig ka ng programa sa iyong sariling wika, eh Christian program pa, nag-encourage, napakalaking tulong po yun sa atin. So salamat po sa inyong pakikinig, patuloy. Salamat po sa inyong mga comments, salamat po sa inyong mga yung mga encouragement sa aming mag-ama. Totoo po 'yan, napakalaking blessing po 'yun sa amin. Ganun din dahil Tuesday is our ministry partner day. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng ninyo mga kaagapay sa ating mga gawain dito, financially man or prayer. Nako, malaking-malaking tulong po yan. At ang tulad ng lagi nating sinasabi, sa bawat kaluluwa na na-encourage, sa bawat kaluluwa na nadadala sa Panginoon sa pamamagitan ng programang ito, di ba ng 702 DCS, kabahagi ka. You're a part of it, mga kaagapay. So let's us keep on keeping on. Sabi nga, pag-support ng gawain until all have heard. So, excited na rin po kami na ma-meet kayo personally this coming Saturday, June 6, 8 a.m., Green Hills Christian Fellowship para po sa ating celebration ng 78th anniversary ng DZAS Philippines, ng FEBC Philippines. So, kita-kits tayo doon ha, mga kaagapay. So, hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalo tayong maging trusting sa Panginoon. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, how do I honor my father and mother as a young adult? This was written by Emily Abel, who's 23 years old. Kaya naiinteresado ako. Kasi nga po, ang June 1 kahapon, ay Global Day of Parents. Ito po ay itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagpapatatag ng relationship na ito. Ang sabi nga nila, sa likod ng tagumpay ng karamihan, ang role ng mga magulang ang susi. O, diba? So kahapon po, pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito po ay healthy sa relationship. So bilang mga magulang, hindi tayo nanghihimasok sa kanilang mga buhay at desisyon. Hinahayaan natin na pag sila po ay lumapit sa atin. Natutuwa ang mga magulang kung tinatanong at kinakamusta sila ng kanilang mga adult kids. Nagpapataba ito ng aming puso. Diba? Totoo yan. So natutuwa rin marinig ng mga magulang ang mga kwentong at buhay ng mga anak. Diba? Maging ito ay success o mga challenges. So sa totoo lang, laging nananalangin ang mga magulang para sa kanilang mga anak. So ngayon naman, ito yung mga idinagdag ni Emily. Sabi niya, learn from them. Matuto mula sa kanila, sa ating mga magulang. Maaring masasama dito yung pagtatanong ng kanilang past. Noong nagka-boyfriend daw po si Emily for the first time, biglang naging interesado siya sa dating history ng kanyang mga magulang. So nagsimula siyang magtanong sa kanila na hindi niya alam lang na hindi man lamang niya naisip na gawin bilang isang bata noon. So paano sila nagdesisyon na magpakasal? Mahirap pa ang desisyong ito. Ilan pa ang naging date nila o ilan yung naging boyfriend nila, 'di ba? So ang pagtatanong ng mga ganito nakakatulong upang mas makita ang mga magulang sa ibang perspective. At ngayong mas lalo niyang nadama na mas connected siya sa kanila sa isang personal level. And I think this is true. Yung next po, panglima sa listahan niya since yesterday, sabi niya ganun, express your appreciation for them. So ipahayag sa kanila ang ating appreciation, yung pasasalamat. Lahat ay nais malaman kung ang kanilang effort ay nakikita o pinapahalagahan. Kahit ang ating mga magulang, habang tayo ay tumatanda, mas nagiging aware tayo sa mga sacrifices ng ating mga magulang na ginawa nila para sa atin. Ang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa kanila ay lalong magpapatibay ng ating relationship. Sabi nga ni Spencer W. Kimball, walang regalo mula sa tindahan ang maaaring pumantay sa halaga na nadama ng mga magulang mula sa simple at tunay na pagpapahayag ng appreciation at pasasalamat mula sa kanilang mga anak. O, diba? Totoo yan. And then, sabi nga ganun, speak positively about them to others. Ikuwento kung gaano sila kahusay sa ibang tao. Wala namang perfect na magulang. Subalit ang pagsasabi ng kanilang mga kalakasan at husay ay makakatulong sa atin upang mag-focus sa mga pagpapalang na tanggap natin mula sa ating mga magulang at makakatulong din sa kanila na madamang sila ay iginagalang at pinahahalagahan. Tama yun, speak positively. Hindi sila ichichismis. Look for the good things in your parents. Tunay na naman po yung nabanggit ngayon, ano? Joy ng mga magulang na marinig mula sa labi ng mga anak ang kanilang pasasalamat sa mga sacrifices na ginawa ng mga magulang. Alam natin na hindi perfect ang mga parents. Kami, hindi kami perfect. Subalit kung mahal at pinapahalagahan tayo, tulad ng awit dun sa Sound of Music, we must have done something good. Diba yun? Maaring we have done something good. So natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak para manghingi ng payo sa mga desisyon ng kanilang buhay. Totoo yung kasabihan natin na papunta pa lang ang mga kabataan, pabalik na ang mga magulang. Ibig lang sabihin na una at natuto na kami sa mga tama at mga maling desisyon ng aming buhay at ito ngayon ang nagsisilbing lesson para sa amin na pwede namin ibahagi sa mga anak. Halimbawa, lumaki kami sa buhay ministeryo ng aming mga magulang. Nakita namin yung katotohanan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa provision at kalakasan sa bawat araw. At noong kami naman ang tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya sa full-time ministry, ang buhay ng pagsunod ng aming mga magulang ang naging guide namin. Kaya nga, laging magpasalamat sa Diyos para sa ating mga magulang. Oo, maaring dahil sa edad nila, naging mahina na. Pero, di ba po, naisip mo ba na ang bonus na yung dagdag na buhay nila? Di ba? Sa clinic nga po, nagkaroon ako ng isang 96-year-old patient last week. Eh, hindi mo iisipin 96 na siya dahil sa kanyang happy disposition at yung pagmamahal ng kanyang mga anak. Kaya mga kaagapay, lalo sa mga young adults, mga anak dyan, laging ipahayag ang ating pagmamahal at pasasalamat sa ating mga magulang. Bakit? Tatanda rin kayo, di ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ganda uli anak, paggalang sa mga magulang, susi ng lahat ng mga tagumpay. Boundary, maging connect-connect, laging magdalanginan sa isa't isa. Paano ang karanasan? Express ang ating thanks sa mga magulang. Simpleng pasasalamat, ipahayag sa kanila na ang kanilang kalakasan inyong hinahangaan. Joy ng mga magulang ang humihingi ng payo mula sa mga, you know, mula sa parents at katapatan ng Diyos na kanilang naranasan ay kalakasan naman ng bawat isa sa inyo na sumusunod sa kanilang mga yapak. Kaya connect lang talaga at pasalamatan sa pangalan ng Diyos. Amen, amen tayo dyan at patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nag-suffer si Christ para sa inyo, para sa mundong ibabaw. Pag-aaral mula sa unang Pedro chapter 2, 18 to 25. Wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Ano ang pasimula ng Apostle Peter sa pag-aaral na ito? Nagpasimula siya sa pakikipag-usap sa mga alipin ng mundo. Mga alipin, sundin ninyo ang mga amo ninyo nang tapat at buo ang pagrespeto ninyo sa kanila. Hindi lang sa mga mababait at madaling kausap, kundi pati sa mga malulupit. Pag ginawa ninyo yan, ibibless kayo ng Panginoong Diyos. Dahil tiniis ninyo ang parusang hindi naman ninyo deserve, kasi alam ninyo kung ano ang gusto ng Diyos. Kung parurusahan kayo kasi gumawa kayo ng mali, at tiniis ninyo yon, wala kayong mapapalaroon. Pero kung pinahirapan kayo, kahit ginawa ninyong tama at tiniis ninyo yon, wow, ibibless kayo ng Diyos. Dahil kasama sa pagtawag ng Diyos sa inyo ay ang pagtitiis o ang pagmagtiis ng hirap. Kasi naghirap si Christ para sa inyo. Ginawa niya yon para maging example siya na dapat ninyong gayahin. Wala siyang kasalanan at kahit kailan hindi siya nagsinungaling. Ngunit nilait siya, ngunit hindi siya gumanti. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti sa mga nagpahirap sa kanya. Instead, nagtiwala siya sa Diyos. Ang makatarungang judge, pinasaan ni Christ sa krus ang mga kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan, namuhay tayo na ginawa ang tama dahil sa sugat niya tayo ay gumaling. Salamat po sa aming kagalingang tinanggap mula sa tuktok ng aming ulo hanggang sa aming mga talampakan at paa. Amen, amen, wow, wow, wow. Para kayong mga tupang naligaw, pero ngayon ibinalik na kayo para sumunod sa shepherd at tagapag-alaga ng kaluluwa ninyo. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe talaga si Lord sa kanyang sobrang kabaitan sa ating lahat sa mundong ibabaw. Siya po lamang ang tanging kasagutan sa ating mga kawalan sa pagtitiwala sa kanya nga po lamang. Wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe ka po, O Lord. Diba na?
3: Opo, Ama. Yeah, totoo po yun. Ang Panginoon, nakakahanga talaga si Lord eh. Kasi yung pong paano niya ginawa. Di ba tuwing naisip natin yung salvation narrative? Simula pa from the beginning, simula sa fall ni Adan at saka ni Eva, simula sa Genesis 3:15, simula hanggang sa buhay ng mga Israelita, yung paulit-ulit, sabi nga, pa-Juliet-Juliet na lang, yung cycle nila lang. Ang term nga doon sa isang devotional na nabasa ko, sorry cycle. Pagpapalain sila, lalayo sa Panginoon, sorry Lord, ganun na naman. So, sorry Lord, ganun talaga. Kasi sa sariling kapakanan ng mga tao, hindi natin talaga kayang sumunod sa Panginoon. Kaya, yun nga yung sinabi ni Dad, dumating ang Panginoong Jesus bilang kasagutan at yung kanyang pag-suffer dun sa cross ng Kalbaryo. Ang purpose nun, siya yung ultimate Passover lamb para bayaran as an atonement for our sin. At nung binuhay siya ng Panginoon, yun yung resibo natin na tinanggap ng dakilang Diyos ang sacrifice na yun para sa atin. So tayo, ang gagawin lang natin bilang mga makasalanan, diba? Tanggapin yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin yon, Lord, thank you. Sumunod sa layunin ng dakilang Diyos sa ating buhay. Kasi may plano siya eh. At sabi nga natin, higin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sumunod sa guidance niya sa bawat araw ng ating buhay. At yun po yung ginagawa ng Diyos sa atin. That is what the Triune God is doing in our lives. So patuloy tayo sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Huwag po yung pawindang-windang, lalo na ngayon. Lalo na ngayon talaga na ang buhay
2: in
3: natin.
2: Times na.
3: Oo nga po eh. Kikita na natin lahat. So masabuti pong maghanda. Ngayon, merong mga iba hindi pa nagsasabing ngayon na. Pero alam nyo po, anytime soon, eh mabuti yung maghanda ka. Kung hindi man dumating ang Panginoon, eh kung kunin ka ng Panginoon, di ba? Mas mabuti pa rin na everyday handa tayo. Di ba po yun? So, nag-suffer ang Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Huwag nating sayangin. Di ba po? Mamuhay tayo ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo bilang isang liwanag sa mundong ito. Mamuhay tayo bilang encouragement sa mga kapwa natin, mga naglalakbay sa mundong ito until we see our Lord face to face. So wag na tayong man-discourage pa ng iba, mamula pa ng iba, di ba po? Patuloy tayong sumunod sa Panginoon, yun. At bilang isang mananampalataya, mga collective, bilang isang grupo ng mga mananampalataya, mga iglesia, gawin natin yung role natin na manindigan para sa katwiran. At lalo natin gamitin yung ating prophetic role sa bansa para sabihin, ito yung mali. Di ba yun yung dapat eh. Dapat mga mananampalataya, alam niya kung ano yung focus, alam niya yung sinasabi ng Banal na Kasulatan. Sabi niya, it's not politics, it's moral values. It's moral. Yun yung dapat. So tayo manindigan dun sa tama, ayon sa Banal na Kasulatan, at ayon po sa hustisya ng ating Panginoon. Di ba po? So let our light shine before men. So let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Unang-una, salamat po Panginoon sa paggawa mo Panginoon sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa radyo. Salamat po sa technology. Salamat po dito Panginoon na patuloy na ginagamit, lalo na po ang FEBC. Lord, we will be celebrating 78th year of your goodness and faithfulness. Walang commercial, wala lahat. Pero Panginoon, ikaw ang nag-provide dahil po sa mga commitment ng mga listeners, commitment ng mga partners, commitment, Panginoon, ng mga taong naligtas dahil sa gawaing ito. So Lord, maraming, maraming, maraming pong salamat. So Lord, salamat po sa patuloy na paggawa mo, Panginoon, sa gawain ng FEBC. At patuloy, Panginoon, sabi nga namin, until all have heard, gagawin namin ang responsibility until we see you face to face or until you call us home, we will still continue to do the task. Yes. Lord, today, salamat po. Birthday po ng aming kaibigan si Noemi Tupas. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Continue to bless her, Lord, sa work and ministry na kanyang ginagalawan. Thank you din, Lord, sa mga partners namin. As I recall, si Sir Manny and Lisa Atendido, salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay, patuloy na pag-support sa gawain dito sa FEBC at ministeryo nila. Lord, I am also reminded of Sir Manny and Sarah Magsino at yung Samuel Christian College. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, I pray for Ma'am Sarah ngayon sa time ng grieving because ang mom niya, pinauwi mo na. But may you continue to embrace her and the whole family, Panginoon, as they go through this. Lord, naalala rin po namin si Sir Manny at Virgie Valencia, Panginoon, ng Nagkarlan. Thank you, Lord, kasi nakikita namin ang kapanilang heart in supporting the ministry, whatever it may be, maging Conservative Baptist man yan, PCEC man yan, Panginoon. Maraming maraming pong salamat. At Lord, ilan lang po yan sa mga partners na patuloy na sumusuporta sa gawain mo. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. At Lord, we pray na kami po, kahit sa amin pong sariling kakayanan, we will continue to support your work, your ministry, your church, to stand for the truth. Sabi nga, until all have heard. So Lord, maraming pong salamat. Thank you, Lord, for the opportunity that our voices are heard on the air. Para po, Panginoon, lalong marinig ang mga encouragement, the way of salvation, to encourage your people to finish well. Maraming maraming pong salamat.
2: Amen, amen. Grabe talaga si Lord sa kanyang sobrang kabaitan sa ating lahat sa mundong ibaba. Siya po lamang ang tanging kasagutan sa ating kawalan at pagtitiwala sa kanya nga po lamang. Wow, wow, wow. Kailangan po yan. At dahil doon, alam natin na talagang hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen. Grabe ka po, Lord. Amen.
3: Amen. So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, huwag nating sayangin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Let our lives shine for His glory and honor. Let our lives be a testimony of His love and goodness. Maging sa church man yan o maging sa ating workplace, diba? Gawin natin yon para yung may kabuluhan yung pagkamatay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. That's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belliana.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo. At ganun din po si Jericho Flores, kasama po namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na naman. Gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay. Gabay.
0: ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Inspirations Unlimited.

0: Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta po kayo kaagapay ngayon Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin encouragement sa inyong kaagapay, pakilike at i-share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga greetings dito sa ating comment section para naman mabati po namin kayo real time dito sa ating programa.
0: Mm-hmm. Happy listening po sa ating mga kaagapay na nasa Facebook and YouTube. Pero syempre hindi rin natin nakakalimutang batiin ang ating mga kaagapay na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM Radio, Transistor Radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagda-drive.
2: Yes.
0: Happy listening po sa inyong lahat, maging sa mga nakatutok na sa pinakabagong mobile app ng 702 DZAS. Maari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa mang kapamaraanan, kaagapay, tutok ka lamang sa ating programa. Dito nga po sa IU Tuesday Edition ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes! Hashtag pinagpipilian.
0: Lagi talaga may diin.
2: Oo.
0: Meron po tayong pinag-uusapan na dalawang ideas. Makakarinig din po tayo ng iba't ibang perspective, kaisipan, opinion. At syempre, kaagapay, welcome po ang inyong kasagutan, ang inyo pong naiisip, ang inyo pong makipagkwentuhan po kayo sa amin.
2: Yes.
0: Sa ating question of the day na nakakatuwa dahil ang daming nakisagot.
2: Oo, diba? Talagang damang-dama mo yung participation.
0: Yes.
2: Ng ating mga kaagapay. Kasi nga naman, diba?
0: Yes.
2: Related to sa pagiging kaagapay nila, Kayla.
0: Mm-hmm.
2: Kaya no wonder na ganun kadami, no? Yung mga sagot na ating natanggap sa ating question of the day. So ano nga ba ang ating katanungan ngayong araw?
0: Eto na nga.
2: Ayan na nga.
0: Oo, dahil anniversary week.
2: Yes.
0: Ng inyong agapay ng sambayanan ng FEBC Philippines. Eh tungkol dyan, medyo related dyan. Hindi pala medyo, talagang related dyan.
2: Relate na relate.
0: Yes, ang ating pag-uusapan. Kaagapay, dahil ikaw ay certified kaagapay. Kapag nakatunin ka sa 702 DZAS, ikaw ba ay hashtag Team Radio or hashtag Team Online?
2: Yun! So, madali-dali pala ang ating choices ngayon, Kayla, no? So, hindi masyadong macha-challenge ang ating mga kaagapay. Pipili lang sila kung sila'y nakatune in sa atin, no? Kung nakatune in sila sa 702 DZAS, ano ang gamit nila? Sila ba ay Team Radio or Team Online? Kaya naman po, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At maganda na rin kaagapay kung pwede nyong itag or i-mention ang inyong loved ones diyan sa ating comment section para naman mas marami pong makapanood ng ating episode today. At update nyo na rin kami ni Kayla.
0: Uy, yan na nga.
2: Oo, ito ang pinakagusto natin eh. Yung ina-update tayo ng ating mga kaagapay. Kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan habang sila siguro nagpapahinga ngayon, no?
0: Mm-hmm.
2: Or nagme-merienda.
0: Kakagising lang.
2: Oo, o kaya naman baka yung iba early out.
0: Ay,
2: diba? Pauwi na
0: all
2: agad, diba? Update nyo naman kami kaagapay. Ano ang inyong ginagawa habang ginagawang background ang pakikinig dito sa inyong favorite na radio station ng DZAS. Mm. At update nyo rin kami ano ang merienda ninyo.
0: True. O kaninang lunch, ang sarap ng lunch natin.
2: Oo, you know? Oo, talaga nga. Pangmalakasan. At first time kong makatikim.
0: Yes.
2: Ng ganong klaseng ulam. Mm-mm. Diba?
0: Sabi ano? Ko, hindi muna ako magla-lunch.
2: Oh.
0: Na sinabing, merong manok. Tinapang manok. Ah, sige, go.
2: Diba? Auto yes.
0: Yes.
2: Diba? Pag may chicken, diba? Mm-mm. At nakakatuwa kasi kakaiba yung pagkakaluto doon sa chicken. At aabangan natin yan sa episode ng Patok ni Brian De La Cruz.
0: Yun.
2: Diba? So, bibitinin namin kayo. Hindi namin i-splok. I-splok.
0: Yes, abangan diba? Ninyo kaagapay.
2: Abangan ninyo kung anong klaseng chicken yan kaagapay. Mm-hmm.
0: Pero meron din silang isa pang aabangan. Mm. Itong darating na Sabado.
2: Yes, ito talaga.
0: Oo,
2: ito
0: diba?
2: Talaga yung the much awaited.
0: Of course.
2: The most anticipated event natin. Dahil?
0: Dahil kaagapay, 78 years old na.
2: Oh, grabe, di ba?
0: Grabe ang faithfulness ng Panginoon sa FEBC Philippines. Kaya naman sama-sama tayo mag-celebrate kaagapay. Samahan niyo po kami sa isang masayang celebration sa darating na Sabado na po yan.
2: Mm-hmm.
0: June 6, alas 8. Alas 8
2: yes.
0: ng umaga sa GCF Ortigas. At marami po kami inihanda para sa inyong mga kaagapay. Kaya po, inaasahan po namin ang inyong pagdalo sa ating anniversary celebration.
2: Yes.
0: Sa darating na Sabado, June 6, sa GCF Ortigas.
2: Oo, talagang excited tayo at looking forward kami kaagapay na maka-fellowship kayo sa darating na Sabado. Kaya naman po, kung hindi pa po kayo nakakapag-register, eh pwede na po kayo mag-register, no? Talagang abot na abot pa kayo.
0: Yes.
2: Diba? At kung kayo naman, kung hindi po kayo maka-access sa internet, eh pwede rin naman ang walk-in.
0: Oo,
2: diba?
0: Naman.
2: At mag-invite kayo ng kahit ilan. Yung inyong mga loved ones, inyong family, friends, kaklase, katrabaho, kabarangay, kapitbahay.
0: Churchmate.
2: Oo, churchmate. Eh talagang isama ninyo kaagapay sa darating na Sabado para po eh sama-sama tayong i-celebrate yung faithfulness ng Panginoon sa ministry ng FEBC. At yan ay sa loob ng 78 years and counting, hindi ba?
0: Yes, oo. Until all have heard.
2: Yes.
0: Kaagapay ah. Inaasahan po namin na maka-fellowship po namin kayo sa darating na Sabado. Ito nga sabi ni Ate Faustina Frankie Habla sa ating ongoing Facebook Live ay nagmamagandang hapon siya sa atin at sumasagot na sa ating QOTD. Siya daw ay Team Radyo. Nag-open lang daw siya ng online para makita tayo. At sabi niya, excited daw siya na maki-celebrate sa Sabado. Kaya daw, see you daw sa atin.
2: Ayun.
0: Opo, andun po si Kael.
2: Oo, diba? Makikita nyo po. At pwede nyo rin kausapin. At
0: yes.
2: pwede rin kayo magpa-picture.
0: Oo naman.
2: Diba? Kaya mo pala na-mention si Kael. Nandyan pala
0: siya sa paligid.
2: Sa ating na control. Ayan.
0: Hello po, Nanay Faustina. See you po on Saturday.
2: Yan. See you po. At ito, nag-good afternoon na din sa atin si Ate Digna Toledo Bayot. Ayan, sabi niya, good afternoon and blessed day daw sa ating lahat. Maging si Ate Dori Linga. Ayan, magandang hapon din po sa inyo.
0: Mm-mm. Sabi ni Ate Dori, bumili daw siya ng ano, radio. Mm-hmm. Mula daw hardin ng panalangin siya. Mula daw sa pagbabasa ng talata hanggang hardin ng panalangin. Siya daw ay team radio at team online. Kagaya daw ngayon para daw siya ay makapag-comment.
2: Oo,
0: salamat
2: po. Nakakatuwa talaga ang ating mga listener. No? Kumbaga kung yung setup natin sa trabaho ay hybrid. hybrid na din sila, di ba? Mapa-online man, mapa-radio. Talagang present sila.
0: Mm-mm.
2: Diba? At ito na, Kayla. Gusto mo na bang simulan tong napakarami?
0: Napakarami. Salamat ka agapay. Talagang ang dami pong sumasagot sa ating poster na ipinost natin kaninang umaga.
2: Yes.
0: 88,000.
2: Ayun, sige. Simulan na natin. Uunahin ko na, ha? ang sagot ni Ate Burly Lapore. Sabi niya, Team Radyo po noon pa man hanggang ngayon. Mula umaga hanggang gabi, 702 DZAS FEBC. At syempre, paminsan-minsan lang din daw siya nakikinig online. And thank you daw kay Lord at sa buong DZAS family. Ayan. Thank you po, Ate Burly.
0: Salamat po. Si Ate Marilu Dumasig naman, mainit-init pa. Sabi niya, Team Radio na naka-high volume daw yun. Para kahit sa kusina habang may ginagawa or kung naglalaba or naglilinis ay naririnig pa rin daw niya ang mga programs ng DZAS. Ako, salamat po. Para din marinig ng kapitbahay.
2: Oo, 'di ba? That's one way of sharing the gospel, yes. 'Di ba? Palagang kung pwede, no, ilakasan ninyo. Pero syempre dapat yung hindi rin madidisturb, baka kasi may natutulog.
0: Maalas dos eh. No? Yan ang mga oras ng katulugan ng mga nap niya ng tanghali eh.
2: Oo, siguro ita-timing natin. Yes. Yan. Pagising ng inyong mga kapitbahay, lakasan ninyo na yung inyong mga radyo. At ito, si Ate Victoria Edralien. Siya naman ay Team Radio din. At isabay ko na yung sagot ni Ate Annalyn Argenio. Ang sabi naman niya, siya ay Team Online.
0: Yun, salamat po si Kuya Vincent Garcia, ang ating kagapay mula sa UK. Pag nakatunin daw siya sa DZAS, ay Team Online. Sa Facebook, sa YouTube, maging daw sa DZAS app. Pero kapag nandito daw siya sa Pinas, ay Team Radio daw siya. Bukod daw sa 24/7 ang radio, ay hindi na kailangan ng internet. Hindi pa rin daw malolobat kung kuryente ang gamit. Pwede ring solar radio para pag walang kuryente ay gumagana pa rin.
3: Tama!
0: Salamat sa mga kagapay nating OFW, no? No, talagang naghahanap ng paraan.
2: Oo.
0: Para mapakinggan ang agapay ng sambayanan.
2: Totoo. At ito si Ate Lilibet Canonse, siya ay Team Radio din. Maging si Ate Emma Ramirez, ang sagot niya ay Team Radio. Sometimes po, Team Online. By the way po, ayan. Ayan, update po namin kayo, Ate Emma, no, pag nag-message po kayo sa aming Facebook page kung paano po kayo makakabili ng ating PM Radio. Ayan, maraming salamat po and God bless you po.
0: Si Ate Geneva Marie Anabeso ay both daw, online and the radio. Maging si Lilia Sonico ay radio and sometimes online daw, pero mas lamang daw yung radyo.
2: Ayun, mas accessible sa kanila ang radyo. Eh, totoo naman, no? Diba?
0: Yes.
2: Kasi nga naman, hindi mo na kailangan ng internet pag radyo, diba? Mm-hmm. Kahit baterya, available ang battery, eh, pwede ka na talaga makinig sa radyo.
0: Yes.
2: Diba? At ito si Ate Erlinda David. Siya naman ay Team Online.
0: Oh,
2: at ito, dinagdagan pa ang points ng Team Online ni Kuya Ben Romano Jr. Siya din ay Team Online.
0: Si Ate Helen Renoy naman ay nagka-congratulations sa atin. Siya daw ay Team Radio. At sabi niya, happy anniversary po. Salamat po, Ate Helen.
2: Thank you po. Ayan, dagdagan natin ang Team Online dahil itong mga babasahin ko ay panay Team Online. Isa na dyan si Ate Annabel Tengson, maging si Kuya Ariel Rehino. Ayan, sila ay parehong Team Online. Ayan, thank you po.
0: Salamat po si Ate Angela Ferrer. Ay, nag-good PM sa atin. Pag daw may load siya, nakikinig siya ng FEBC Radio.
2: Mm-hmm.
0: At pinapabati niya ang kanyang kaibigan na si Maricel Lipura. Happy listening po sa inyo at salamat po sa pagsagot sa ating QOTD.
2: Ayan. Thank you po. At ito, dagdagan naman natin ang points ng radyo. Dahil yan ang sagot ni Ate Susan Reyes Taylan. Siya ay Team Radyo, maging si Ate Jessica Cabalies, Team Radyo. At isunod ko na rin si Kuya Noel. Ayan, Noel. Galing naman ang spelling. Noel Reyes. Ayan, siya ay Team Radio din. Ayan, nandami pa rin talaga natin mga kaagapay,
0: true,
2: no? Na kahit sila'y sumagot via online, eh, sila ay nakikinig pa rin sa radyo.
0: Mm-hmm. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nasa radyo. Si Ate Annie Cruz, Team Online, magbula daw nang nagkaroon sila ng internet.
2: Ayun.
0: Salamat po.
2: Yun nga din, no? Talagang iba. Iba ang dulot, no? Kapag nagkaroon ka talaga ng sariling internet, especially sa bahay.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Parang mas gusto mo lahat na lang, eh, alam mo yun, i-access through internet.
0: Oh, yes. Online.
2: Kumbaga, mas convenient din para sa iba. At ito si Ate Ruth Fallesgon. Sabi niya, magandang hapon, Inspirations Unlimited. Team, radio po ako mula noon hanggang ngayon, 702 DZAS.
0: Wow, parang theme song yan ah.
2: Oo nga eh, di ba? Parang kakanta si ano.
0: Sa Friday playlist. Sagot ni Bri.
2: Sagot ni Bri.
0: Friday.
2: Oo. Sa Sabado na lang daw.
0: Ah yes, okay. Abangan niya ng ating
2: sige,
0: mga
2: Bri,
0: kaagapay.
2: Sabi mo yan.
0: Si Ate Aurora Padilla ay Team Online, maging si Dolores Gamban ay Team Online din siya.
2: Yun, dagdagan natin ang Team Online, Kayla, dahil yan ang sagot ni... Dagdagan natin ang Team Online.

0: and churchmate at sama-sama po tayong magkwentuhan dito sa ating programa. Ito naman Team Radyo, si Jesse De Dios at Team Online naman si Alcor F. Alcor F. Team Online.
1: Yan. Hello po sa inyo at dumadaan sa ating page si Kuya Jerry Lubay. Ayan, hello po sa inyo and happy listening maging kay Ate Alice Baiz. At sumagot din siya sa ating question of the day. Siya ay Team Radyo.
0: Yun. Ayan. Salamat po. Si Ate Halina Beraka, pag radyo daw ay makakapag-garden pa daw. Mm-hmm. Sa sobrang lakas, bawat madaan ay makakarinig sila kasi gilid daw ng kalsada yung kanilang bahay. Mm-hmm. Minsan-minsan daw ay nakakasilip sila online. Yun, nakakapakinig din yung kanilang kapitbahay. Para naimagine ko dito kapag New Year. Yung malalak sa speaker.
1: Gawain nyo rin ba yun?
0: Minsan. Maganda naman yun, no, na DZAS na yung pang malakasan nila. Para makapag-share nga naman sa ating mga kapitbahay.
1: Totoo. At ito si Ate Christina Claudio. Ayan, sabi niya, Team Radio daw siya. Si Ate Abelardo, ayan, or si Kuya Abelardo Besabe. Sabi niya, may mga pagkakataon daw na hindi niya maintindihan ang mga application sa online, no? Kaya siguro, Team Radyo, si Kuya Abelardo. Ayan, maraming maraming salamat po.
0: Salamat po. Si Bay, PSI, both siya, online and radyo. Si Henedina Balyeser naman ay Team Online.
1: Yun. At dagdagan natin ang points ng radyo at online dahil si Ate Aurora Estrella, both ang kanyang kasagutan. Maging si Ate Tintin Lahom. Yan. Team Radyo po and Team Online. Sa gabi hanggang madaling araw.
0: Wow.
1: Ayan. Feeling ko nakikinig to si Ate Tintin sa ating 702 DZAS mobile app.
0: True.
1: Kasi hanggang madaling araw eh, di ba? Kasama ninyo yan 24/7 kaagapay. Pwede nyo ma-access ang mga programs natin ng 702 DZAS.
0: Salamat sa mga kaagapay natin na kahit patulog na ay.
1: Oo, di ba?
0: Nakikinig pa rin. Oo.
1: Oo, totoo.
0: Si De Torres Kafugawan Medi, Team Radyo. Pag maraming ginagawa paminsan-minsan, sumisilip sa online para makita po. Wow, si Ate Medi nagsabi nito ha. Ang magaganda at gwapong announcer at host ng program. God bless po. 702 DZAS sa Diyos ang papuri. Salamat po Ate Medi.
1: Ayun, thank you po si Ate Pinky Asherto. Ang sabi naman niya ay Team Radyo. Pag may load, Team Online siya. Mm-hmm. So 'yon. Thank you po at isama ko na rin si Kuya John Lawrence Andaya. Sabi niya dati po Team Radyo po nung buhay pa si Nanay, Mama. Ngayon, Team Online na po ako ngayon at nakikita ko na ang mga host. Ayan, gagaya ni Ate Medi, no? Ang sabi ni Kuya John Lawrence, nakikita daw niya ang mga magaganda at gwapo, pogi at cute na mga host. Ayan, maraming salamat po at pa-shoutout daw.
0: Yun.
1: Sa Cavite, ayan, Cavite, kay Nanay Amor, Tatay Dolfo, and Ikan Colombo Family. Ang kila John Paul, Zairine, Angel, John Rick. Ayan. At sasama din po namin sa prayer ang maging successful po ang inyong camping bukas hanggang sa Sabado. Ayan. Thank you so much po,
0: salamat
1: Kuya John.
0: Po. Si Ate Ana Mee de la Cruz ay parehas daw. Ito naman si Ate Christina Arumin ay nag-share ng kanyang kwento. Buhat daw noong 1996 ay nakikinig na daw siya sa radyo.
1: Wow.
0: Hanggang ngayon daw ay siya ay Team Radyo, DZAS.
1: Wow, grabe, imagine.
0: 1996,
1: di ba? 1 year old na ako.
0: Ako'y
1: ikaw,
0: wala pa.
1: Wala ka pa.
0: Oo, si Bryden wala pa. Oo. Si Kuya Nat, nagbibinata.
1: Para may pa-age reveal pa rin ito.
0: Hindi, gano'n siya noon? Kinder.
1: Yes, pili ko mga 3 years old.
0: Yes.
1: Diba, tanda ko. Ito naman si Ate Edith Atienza. Online daw siya nakikinig ng 702 DZAS. Ayan. Thank you so much.

0: po. At isama ko na rin ang sagot ni Ate Guy Santos. Sabi niya, noong kabataan namin, team radio dahil di pa daw uso ang internet noon. Mm-hmm. Ngayon, team online na at nakikita at napapanood pa namin. Ayan, kagaya din ng iba natin mga kaagapay. No? Nakikita daw na nila ang mga host ng FEBC at DZAS. Ayan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-tune in sa mga programs na hatid ng DZAS.
1: Yes, salamat po. Ito naman, Team Radyo, sina Emilia, Lingan, si Tuklas, Gardening ay Team Radyo din, si Rizaldi, Tangkang ko ay Team Radyo din, maging si Grace Urias, Team Radyo, para po marinig ng mga kapitbahay ko, lalo na pag umaga.
0: Ayun.
1: Nakapakinig ka, nakapag morning devotion ka pa. God bless ba sa ating lahat.
0: Ayun.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Si Kuya Briggs Berina, eto nagkwento rin siya. Sabi niya, noong nasa Manila po ako, Team Radyo. Ayan, mula umaga hanggang gabi po talaga yon. Pero dito na po ako sa Negros, kaya naging team online na daw siya. So yon, nag-shift na ang kanyang pakikinig, mm-hmm, no, sa atin at siya'y team online na.
1: Salamat po. Si Ate Eve ay Team Radyo. Si Tuklas Pahina naman ay Team Online. Si Joel Pablo ay sama na rin natin dahil siya ay Team Radyo.
0: Yun. At si Ate Lily Gabohen, ayan, sabi niya, online po. Pero gusto ko pa din sana ang radio. Ayan. Ay, talaga magkakasundo po kayo ni Bri sa usapin ito. Hindi ba?
1: Si Bri na nakabantay sa atin habang nagme-merienda.
0: Oo. Ano kaya ang merienda
1: ano
0: ni Bri?
1: Ay, wow. Salad.
0: Grabe, healthy living.
1: Healthy living
0: ang
1: siya.
0: Ang ating kaagap.
1: Kaso after mag-salad, nag-chips.
0: Ayun.
1: Balance lang.
0: Oo, binalance lang pala niya. Pero good din, di ba? May pangbawi.
1: Oo. Kayo kaagapay, ano ang merienda nyo ngayong at siya? Ikaw, Aba, nung may meriendahin mo after ng broadcast?
0: Gusto ko nga maghanap din nung ano, yung mochi.
1: Mochi
0: pistachio.
1: Na? Ah, yan. Ay, dun sa isang ano.
0: Oo, alam mo na.
1: Na-favorite din ni Angelica Joyce Calayag.
0: Oo, sa kanya ko nga yung nakita. Mm-hmm. Kaya talaga ako'y nainganyo na maghanap. Na finally. At yun, natikman ko na. Totoo.
1: Masarap.
0: Masarap. Kaya hahanap tayo niyan. Saan man.
1: Saan mang lupalop.
0: Ikaw ba? Ano ang craving mo
1: may
0: for today?
1: May naghihintay sa akin na cookie.
0: Ayun.
1: Yan, sa bigay ng nanunuyo dyan kaibigan.
0: Ay, okay. Anong cookie yan?
1: S'mores.
0: Ay, wow. Ay, sarap.
1: Ano talaga yung reaction? S'mores. Oo.
0: Oo, syempre meron niyang katambal na
1: kape.
0: Ayun.
1: Spanish latte.
0: Oo, swak na swak.
1: Diba?
0: Kaya maraming salamat do sa friend mo na nag-abot niyan.
1: May part 2 daw bukas, abangan natin. Grabing manuyo. Kagabay ikaw, ano ang iyong merienda ngayong Tuesday afternoon? I-share mo na po yan sa amin. And of course, ang inyong kasagutan sa ating question of the day kapag naka-tune in sa 702 DZAS, ikaw ba ay Team Radyo or Team Online? Naabangan po namin ang inyong kasagutan, ang inyong komento dito po sa ating programa. Pero bago yan ay we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, makakapakinig po ng isang awitin. At kung Team Online ka naman, mapapanood ng ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang, kagapay, magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante ang ating pong question of the day. Kapag naka-tune in ka sa 702 DZAS, ikaw ba ay Team Radio or Team Online?
1: Yon,
3: kagap, batiin ko lang, no? Nag-chat ang aking mami habang siya ay nasa swimming.
1: Wow! Hello.
3: Sana
1: po.
3: Hello habang po. Siya ay nasa Quezon ngayon. Sabi niya, nak, batiin mo naman kami. Happy listening kay Mami Aleli Escalante at sa kanyang mga classmates. Ang FY. FY yung tawag. Di ko lang alam meaning ng FY. FY. Forever young yan.
1: Wow.
3: Forever young. Hello po. Happy listening po and enjoy po sa inyong outing ngayon.
1: Ayun. Hello po sa inyo.
3: Sana
1: ang, ang saya-saya naman.
3: Yes.
1: Diba? Talagang sa gantong weather, ang sarap talagang magtampisaw,
3: yes,
1: no? Sa dagat. Or kahit sa swimming pool, okay na rin yun. O kahit inflatable pool, pwede na rin.
3: And syempre, binabati rin natin ng happy birthday.
1: Yes!
3: Ang nag-iisang Jo Cabrera Alabastro.
1: Hello po.
3: Happy birthday, Ma'am Jo.
1: Happy birthday po, Ma'am Jo. At tunay talaga, kayo po ay isang blessing po. Hindi lang po sa amin, kundi sa lahat po ng mga kaagapay na napapakinggan po kayo. Ayan. Thank you so much po and happy, happy birthday po. At ito, ipagpatuloy na natin Kayla dahil marami na may pa tayong
3: oo nga
1: babasahin.
3: Yan. Sino ang dito sa
1: uunahin?
3: Ating, basa muna tayo dito sa ating ongoing Facebook Live.
1: Yes.
3: Sabi ni Ate Lorna Maulion, basta sa 702 DZAS, forever listener po kami. 4:30 a.m. ay bukas na. Ganon din sa pamilya ng anak kong si Lordan Maulion. So sila ay mula umaga, tanghali hanggang gabi.
1: Oo, baka nga hanggang madaling araw,
3: yes,
1: pa, diba?
3: Salamat po. At naipamana na rin sa mga anak.
1: Oo.
3: Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa inyong agapay ng sambayanan.
1: Yes, at ito sa ating poster si Ate Gloria Mazo. Ang sagot naman niya ay siya ay Team Online, maging si Ate V Avistado. Sabi niya, sa ngayon po, Team Online. Nung may radyo pa ako, Team Radyo. Pero mas gusto ko na talaga, ang mas gusto daw talaga niya ang Team Radio. Ayan. Thank
3: Salamat
1: you so much po.
3: Si Ate Marites Nape, good afternoon daw sa atin. At siya daw ay Team Radyo, maging siya. Ate Cleo Alfonso, Team Radyo, kahit anong ginagawa, hindi daw kumpleto ang kanyang araw pag hindi naka-tune in sa 702 DZAS. So, nakaka-touch naman yung pampakomplete ng araw ang DZAS.
1: Diba? Imagine, sinasama nila ang ating himpilan sa kanilang araw, diba? Nakaka-touch
3: po.
1: Salamat po. At ito si Kuya Albert Tan Chua. Siya ay Team Online. Maging si Ate Melinda Sablay. Ayan, siya ay Team Online. Isama ko na rin si Ate Mona Lisa Gabriel. Siya naman ay Team Radyo.
3: Salamat po si Ate Len Agdon Reyes mula sa Palayan, Nueva Ecija. Ate Len, kamusta po ang weather dyan? Sabi niya ay good afternoon. Lagi daw siyang nakikinig at masaya daw siyang nakikinig sa atin at nage-hello siya sa ating lahat. Salamat po Ate Len.
1: Thank you po. Si Ate Christina naman, Christina Dialogo. Sabi niya, Team Online po dahil hindi daw niya mahanap yung frequency sa bandang Laguna. Ayun. Baka po kailangan niyo lang po tignan din sa inyong radio. Makikita po natin sa inyong AM band sa 702 DZAS. Ay, Matic, pag nakatapat na po dyan, ay, yan na yun.
3: Yan na
1: pag
3: yun.
1: Pag napakinggan nyo na po yung boses ni Brian De La Cruz, talagang DZAS na po yun. Garantisado.
3: Yun na po yan.
1: At ito si Ate Malu Gabia. Sabi niya, pareho, Team Radyo at Team Online siya. No, talagang pinagko-combo niya yung dalawa.
3: Salamat po si at si Kuya Jeric Reforba ay team online. Matagal na daw siyang avid fan and follower ng 702 DZAS maging ng CARE D-Way FM sa Legazpi City since October 2020 daw. Mm-hmm. At nanonood daw siya ng sabay-sabay through live streaming via Facebook and then sa YouTube naman daw sa Smart TV nila. Mula daw siya sa sityo Housing 1, Zone 8, Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Sa Diyos lamang po ang papuri at sabi niya, walang iwanan kaagapay. Oh.
1: Ayun.
3: Salamat po. Thank mula sa Camarines Sur ay meron tayong mga kaagapay.
1: Mm-hmm. At syempre, hindi rin pala nagpapahuli kayla yung mga listener nating naka-tune in sa atin via YouTube.
3: Wow.
1: Ayan, kaya naman babasahin natin ang kanilang mga comment dito. Unahin ko na yung kay Ate Nieva Muirong. Sabi niya, pag may data, ayan, siya ay nakikinig or kung meron daw ibang radio station na naririnig sa DZAS. Pero most of the time, online daw siya para daw maka-react daw siya sa ating mga question of the day.
3: Wow.
1: Ayun, thank you so much po. Si isabay ko na rin si Kuya Resty Ramos, sabi niya hello from Mindoro at siya ay team online apps.
3: Ayan. Salamat po. Kahit malayo po kayo dito sa Manila ay nakatutok pa rin po kayo sa 702 DZAS. Si Ate Dori Linga ay sabi niya ang mga pinapakinggan daw niya ay Oras ng Pilipinas, Family Matters Entre Pinoy at Heartline daw paminsan-minsan. Pasalamat po Ate Dori.
1: Ayun, thank you so much po. Si Ate Catherine Rosto, ayan, Team Radio, since listening daw siya, no? Since 1989
3: wow.
1: pa. Ayan, pero Team Radio munang umaga hanggang reflection sa gabi.
3: Ayan. Salamat po. Si Kuya Vincent Garcia ay nagsishare na ng kanyang breakfast at nahiya ang aking almusal kanina dahil ang kanyang ulam ngayon ay pork ribs barbecue.
1: Wow! Grabe! Pangmalakas ang pork ribs barbecue. Diba?
3: Oh, sarap naman yan, Kuya Vincent. Enjoy po ang inyong breakfast.
1: Yes. Happy eating po.
3: Happy
1: Ito,
3: eating po.
1: Si Ati Candy Guevara, sabi niya, Team Radio po since 1996. Sabi niya, ewan ko lang po kung pinanganak na po kayong dalawa. Ayan. Opo, ako po pinanganak na 1-year-old na po siguro ako niyan.
3: At ikaw, pinaplano.
1: Oh, pinaplano ka pa lang. At ito sabi niya, nakikinig siya umaga hanggang gabi sa DZAS. Ayan, thank you so much po.
3: Salamat po si Nieva Muirong ay team online. Maging si Ate Cora Lagda Ashe ay team online din.
1: Yun. At si Pastor Jess Dapitan at ang kanyang asawa na si Ate Evelyn. Pareho silang team radio. Ayan, thank you so much po sa pagdaan ninyo sa aming YouTube streaming at sa inyong pag-comment.
3: Salamat po. Si Ate Ruby Clet ay nag-good afternoon sa atin. Sabi niya, Team Radio ako dahil hindi ko namamalayan na tatapos ko ang gawaing bahay. Bukod doon, pati oras ang bilis dahil sa pakikinig ko ng radio. Hindi kompleto ang araw ko pag hindi nakabukas ang 702 DZAS. So, salamat sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background sa kanilang mga gawaing bahay, sa kanilang pagtatrabaho.
1: Totoo.
3: Sana ay hindi tayo nai-distraction.
1: Hindi nga lang background, minsan ginagawa tayo alarm clock.
3: Yes! Diba? Oh, diba may kwento ka dyan?
1: Yes. So, nung ako'y estudyante, alam ko kapag pag oras na Pilipinas na, late na
3: late
1: ako.
3: Late ka na nun.
1: So, kailangan nag-news pa lang.
3: Umalis
1: nakaalis
3: ka na
1: ako ng bahay.
3: Oh,
1: para
3: diba?
1: Hindi tayo malate sa flag ceremony.
3: Ganun ka rin ba kaagapay, ginagawa mo rin bang alarm clock ang 702 DZAS? Comment ka na. Again po ang ating question of the day kapag naka-tune in sa 702 DZAS. Ikaw ba ay team radio or team online?
1: Yun. At dito ang dami pa sa ating poster, Kayla. Mm-hmm. So, ito si Ate or Kuya Lori. prinsipe. Sabi niya, online po, maging si Ate Cecilia Zano, siya ay team online.
3: Si Ate Marites Layaog, ang ating suking kaagapay din, nag-online lang daw siya para makisagot. Team Radyo daw siya since 1987.
1: Wow.
3: Nag-online lang daw siya ngayon dahil gusto niya daw tayong makita. Kasi daw pag nagda-drive, hindi pwede yung online kasi madidisgrasya daw. O nga naman. At pahabol niyang shout-out ang kanyang anak na si Reynold Jan Layaog at ang kanyang husband na si Kuya Arnold Layaog.
4: Hi,
3: happy listening po at salamat po.
1: Happy listening po sa inyo. At si Ate Helen Estremera, siya ay Team Radio Sometimes Facebook page daw para daw siya ay makapag-comment. Ayun, happy 78th anniversary daw sa FEBC. Ayan, God bless us all. At isunod ko na rin si Kuya Edgardo Ocopio. Sabi niya siya ay team online. At God bless daw sa lahat ng ating mga kaagapay. Mapa-online man daw o maparadyo.
3: Salamat po at ang dami pang humahabol sa ating poster. Pero dito si Ate Marilyn Namuko ay Team Radio, Team PM Radio pa nga. At si Kuya Angel Gorospe, Team Online habang nagtatrabaho. Ako, salamat po.
1: Maraming salamat po. Si Ate Rose Tagalog, ayan, pareho po kung ka-team. Ayan, siguro ka-team positive din si Ate Rose. Pero yun, siya ay Team Radyo at Team Online. Si Ate Lori Santos naman, Team Radyo habang nagpapahinga. Nakikinig daw siya sa 702 DZAS hanggang gabi.
3: Salamat po. Si Ate Flor Delis Scarlett, meron din siyang kwento. Sabi niya, dati daw gumagana pa yung radyo, team radyo siya. Pero ngayon, team online na and radio app. Minsan Facebook, GCTV at YouTube pag ayaw gumana ni Alexa or Lobat yung kanyang cellphone. At nakaka-relate daw siya sa'yo, Ab. Siya naman daw, kapag gabay, kailangan na niyang magmadali kasi late na siya. Dapat daw ay agri pa lang ay lumalabas na siya ng bahay noong siya ay high school pa lamang. Salamat po, Ate Flor Delis.
1: Ayan, thank you po sa pag-share ng kwentong iyan. At ito, si Kuya Saison Trias Antonio. Online daw siya dahil wala daw siyang radyo. Si Ate Jill Lerin naman, siya ay team radyo. Ayan. Si Ate Aida Kukilia, ihabol ko na rin. Sabi niya mapagpalang hapon, Inspiration sa Limited. Most of the time, online daw siya makinig sa DZAS kasi gusto daw niyang nakikita din ang mga tao sa likod ng radyo. Ayan. Thank
3: Salamat
1: you so much po.
3: Si Ate Dori Linga, sabi niya, wala pa daw merienda, pero daw merong saging na saba.
1: Ayun.
3: Kaya daw, magkakape na lang siya.
1: Ayun, merienda na rin po yan, di ba?
3: Sa kape pa lang, panalo na.
1: Kompleto na ang merienda mo.
3: Yes.
1: At syempre, mas masarap din talaga ang kape kapag meron kang pambara or panlamang tiyan, di ba? Mabigat sa tiyan ang saba na saging, di ba?
3: Isa pa lang ay busog ka na. Salamat po.
1: Thank you po. Si Kuya Epifanio Salvador naman. Pareho siya, team radio at online siya. Pag nasa bahay, naka-tune in siya sa PM Radio. Pero kapag nasa biyahe naman daw siya, ay nasa car radio siya. At sinishare din at the same time ang ating Facebook page.
3: Wow.
1: O diba, multitasking si Kuya Epifanio Salvador, diba?
3: Talagang full support ang ating mga kaagapay. Si Ate Ruby Clet, sabi niya, 5 a.m. pa lang, bukas na, hanggang papuri. Tuloy-tuloy na to, walang patayan, kahit daw Chinese program ay nakikinig din siya. Salamat po, Ate Ruby Clet.
1: Thank you po.
3: Si Ate Nenita Domingo ay Team Radyo, araw at gabi.
1: Ayun, araw at gabi.
3: Paano po pagtanghali? Thank you po, Ate Nenita.
1: At ito si Kuya Tirso de la Cruz. Ayan, siya ay Team Radio. Si Ate Jane Sevilla naman, siya ay team online. Ito, ihabol ko na rin yung sagot ni Ate Ana Marie Jimenez. Sabi niya, team radio po kami dahil we love to hear more from you, DZAS.
3: Wow.
1: Ayan. Salamat po.
3: Salamat po. si Kuya Edgardo Elizaga, nakikinig daw sila mula 1993.
1: Wow!
3: Salamat po, Kuya Edgardo, na more than 30 years na silang listener. Salamat po.
1: Thank you po. Si Kuya Bong Managa, sabi niya pareho po. Parehong para makatugon sa palatuntunan nyo, open daw ang kanyang Facebook habang nakikinig siya sa radio. Nakakatuwa naman, no? Para nga naman mas makikita natin na nakikipag-interact din yung iba nating listener, no? Nagko-comment sila sa ating mga programa. Thank you so much po.
3: Thank you so much po. Mula naman sa Cavite ay bumabati ng good afternoon si John Lawrence Andaya mula sa Bailen, Cavite. Si Maripaz Villela, Team Online and Radio siya. So both din siya. Salamat po.
1: Thank you po. Si Ate Cecilia Gatbunton, sabi niya, hashtag Team Online po. Ayan. At sa Diyos, ang papuri. Si Kuya Philip Senido naman, siya ay Team Radyo. Ayan. Maging si Ate Len Agdon Reyes. Ayan. Team Radyo po. Pero minsan sumisilip nga daw siya sa online para makita ang mga kaagapay.
3: Salamat po. Si Ate Glenda Banyares ay nag-good afternoon sa atin. Siya daw ay Team Ab and Kayla. Na lagi daw nakakahawa ang mga tawa. Pero siya daw ay Team Radyo at Team Ab.
1: Ayun.
3: Team Online.
1: Thank
3: Salamat
1: you
3: po.
1: And praise God po. Ito si Ate Lulu Harabes Taplera. Sabi niya siya ay Team Radyo. Si Kuya Gerald Kenneth Potente naman, siya ay Team Online kasi daw mas mabilis daw niyang naaabot ang mga programs natin ng DZAS. Ayun. Solid kaagapay daw siya, Kayla. Maraming salamat po.
3: Na kayo po ay solid kaagapay. Si Eva Ronquillo ay Team Online daw siya. Maging si Maribel Azul Nara mula sa North Fairview ay Team Online din.
1: Yun.
3: Salamat po.
1: At ito si, ang last sa ating poster, si Ate or Tita Fia Mac, Team Online. At sa ating YouTube channel, si Ate Corazon Lianes, sabi niya, kami ng aking pamilya, Team Radio. God bless us all po. At si Ate Daphne Magnolia, sabi niya, Team Radio since 1994. At everyday yun, Kayla.
3: Wow!
1: Since 1994.
3: Grabe, salamat po. Si Kuya Alan Castrense mula yun sa Bukawe.
1: Yeah.
3: May patanong. Bukawe. Ang ating kaagapay, masipag na kaagapay,
1: yes,
3: dyan sa Bukawe Transmitter Site. Team Radio mula daw 1989 pa po.
1: Ayun.
3: Salamat po at sa inyong
1: Hello
3: kasipagan
1: po,
3: na umagapay po sa bawat broadcast ng 702 DZAS. Saludo po kami sa iyo, Kuya Alan.
1: Yes, maraming maraming salamat po. At ito si Ate Flor de Lis Scarlett, nagkwento pa siya. Sabi niya, nakikisabay po ako sa pagkanta ng theme song ng Hardin ng Panalangin para mawala yung antok ko habang lumalabas daw ng bahay. Ay oo, talagang yan. Anthem yan eh, tuwing
3: yes
1: umaga. Kasama yan sa alarm natin. Diba?
3: Yes.
1: Pag narinig mo na yung
3: yan, isa yan sa ano natin sana sa IU Friday playlist.
1: Oo, maririnig natin ang sample ni Brown. Diba?
3: Pre-nation.
1: No pressure, no pressure. Yeah.
3: Naka-pink pa naman siya today.
1: Oh, bubblegum pink.
3: Yes.
1: Diba?
3: So, salamat po, Ate Divina.
1: Ayun.
3: And Ate Flor de Lis Scarlett. Yan.
1: Ayun.
3: Dito sa poster may humabol din si Ate Norma Fabriquel. Siya daw ay Team Radyo.
1: Ayun.
3: Oo.
1: Maging si Ate Tess Dionela Estanislao. Sabi niya, Team Radyo po. Ayan, mabiyayang hapon po sa inyong lahat.
3: Salamat po. At panghuli na, I think, ay from Frida Vic Mundo. Siya ay Team Online.
1: Ayun.
3: Naku, kagapay, salamat po. Kayo man po ay Team Radyo or Team Online, and salamat po sa inyo dahil lagi po kayo nakaagapay sa inyong agapay ng sambayanan.
1: Yes.
3: Pakaraming nag-comment.
1: Oo, talagang overflowing, no? At nagpapasalamat po kami kaagapay sa patuloy ninyong pag-tune in at sa patuloy ninyong panalangin sa ministeryo ng DZAS at ng FEBC, 'di ba? Talagang sa biyaya ng Lord, 'di ba? For 78 years talagang nakita natin na witness natin, no? Kahit siguro kahit ilang taon, kasi di naman natin nakita 78 years buwan. Pero parte tayo.
3: Yes.
1: 'Di ba? It's a privilege, 'di ba, yes, na tayo'y naging parte or nakita natin yung faithfulness ng Panginoon sa ministeryong to. Talagang praise God. To God be the glory.
3: Oo,
1: diba?
3: Imagine yung everyday, hindi na yung salamat sa Lord sa ilang taon. Pero
1: yes,
3: yung everyday na nakakapag-broadcast tayo ng walang commercial.
1: Yes.
3: Doon pa lang ay talagang blessing na ng Panginoon. Kung sasabihin natin na hindi yun gawa ng Panginoon, hindi ko na alam kung kaninong gawa yun. Pero yun ay mula lang talaga sa Panginoon,
1: yes,
3: sa kilos,
1: amen,
3: ng Panginoon. At kayo kagapay, salamat po ha sa palagi niyong pagsuporta, papanalangin at pakikinig dito po sa inyong agapay ng sambayanan. And buli po, magkita-kita po tayo sa Sabado, June 6, 8 a.m. po sa GCF Ortigas. At dyan po ay makaka-fellowship po ninyo ang inyong mga host ng mga programs ng 702 DZAS. Nandyan din ang papuri.
1: Yes.
3: Kakanta at meron din pong drama. Basta marami po kaming inihanda para sa inyo. Andun din po si Nat Nat. Tara.
1: Abangan ninyo si Prinsipe Amante.
3: Salamat po kaagapay sa inyong pagtutok dito po sa ating programa. And thank you din of course sa mga kaagapay natin sa broadcast. Ang ating protect on duty, Nat Peralta, maging sa RTV team. Nandyan din po ang ating interns from Bulacan State University.
1: Yun. Maraming maraming salamat din sa ating broadcast engineer Jay Dicabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site Team. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong assistance.
3: At muli sa iyo kaagapay na tumutok at nakipagkwentuhan dito po sa aming programa. Eh, thank you so much po at muli po. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations and

po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

May tindahan ang lola ko nung araw at kapag inutusan niya akong bumili ng paninda, kasabay ng bilin niya ay isang listahan ng mga item. Isang pack ng bawat isa para di ko malimutan at may listahan rin siya ng mga may utang sa tindahan. Ikaw ba may listahan ka? Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sabay nating aralin ang message ni God mula sa mga simple experience ng ating buhay. Hindi lang si Lola Istingko ang nagpapaalala na dapat meron tayong listahan. Una na itong sinabi ng Diyos kay Moses. Bukod sa, syempre, sa listahan ng Ten Commandments, meron pang naunang instruction ang Diyos na ilista, magsulat. Minsan nakakatamad magsulat, no? Parang mas madali na lang mag-chat sa cellphone o mag-text. Pero ang paalala sa atin ng Diyos ay magsulat. Allow me to read to you the passage mula po sa Exodus 17, verse 8. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol." So merong battle na magaganap at maliwanag kay Joshua na siya ang susugod sa kalaban habang si Moses naman ay aakyat sa burol at mananalangin. Verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama ni na Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. 11, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nila, pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. At nasa verse 14 na po ang mahalagang bilin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan." Sa Exodus 17, kaagapay, nakita natin ang isang matinding labanan, gera yon. Habang nakikidigma si Josue at ang mga Israelita laban sa Amalekita, si Moses naman ay nakatayo sa burol. Hawak ang tungkod ng Diyos. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang Israel. Kapag bumaba ang kamay dahil sa pagod, lumalamang ang kalaban. Ang hirap nga naman, di ba, na nakataas yung kamay mo sa loob ng maraming oras, pero sa tulong ng kanyang mga kasama na sina Aaron at Hur, naitaas ang kamay ni Moses hanggang sa magtagumpay sila sa laban. Napakagandang larawan nito ng buhay ng ating faith. Ano? May mga laban na hindi talaga kayang napapanalunan sa pamamagitan ng lakas, sa talino, sa diskarte. May mga tagumpay at most of our victories ay galing po sa Diyos, or all of our victories ay galing po sa Diyos at sa suporta ng mga taong nilalagay niya sa atin, surrounding us. Nung nanghina si Moises, nandun sina Aaron at Hur para alalayan siya. At patunay na hindi niya kailangan lumaban mag-isa. Pagkatapos ng isang tagumpay, merong instruction si God. Isulat ang mga pangyayaring ito upang hindi niyo malimutan. Noon pa man, sa panahon pa man ng ating mga Bible heroes gaya nina Moises, mabilis nang makalimot ang tao. Alam na alam ng Diyos ang ating default. We are all forgetful. Kapag dumating ang susunod na problema, madalas nating nakakalimutan kung paano tayo tinawid ng Diyos noon. Kapag may bagong pagsubok, parang wala na tayong naaalalang nakaraang katapatan ng Panginoon. Minsan kasi, di ba, clouded na ang ating isip. Nakafocus na lang doon sa kasalukuyan. At kailangan ng bawat isa sa atin na merong binabalikan. We often forget that the Lord has provided in the previous years. Kaya pinapasulat ng Diyos ang kanyang mga gawa. Have a diary, have a notebook. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo.
para sa mga panahong manghihina ka. Ako, tayo, para sa mga araw na magdududa tayo, so that we can pass on the faith to the next generation. Alam niyo po, ang mga Amalekita ay hindi sila madaling kalaban. At alam naman nating lahat na ang pinanggalingan ng mga Israelita, sila ay mga slave. They are bound to do things na inuutos sa kanila. Hindi sila mga warrior. Hindi sila malalakas kagaya ng mga Amalekita na ang kanilang mga katawan ay sanay sa pakikipaglaban. That's why the Lord told Moses isulat para hindi makalimutan na ang tagumpay nito ay hindi lamang sa sariling lakas kundi sa tulong ng Panginoon. And this is also a challenge to us. Magkaroon tayo nga ng prayer notebook. Kung wala, di pwede kang magsimula. Mas maganda kasi yung nagsusulat, yung mismong sulat ng iyong kamay. Yung writing externalizes your thoughts and enhances memory and learning. Gamit ang kamay, it activates more areas of brain rather than yung typing, because there is a deeper connection na nakakatulong sa'yo to retain information longer. At the same time, hindi ito nabubura, hindi kailangan ng malawak na memory ng cellphone, at meron kang babalikan. Kapag binuksan ang pahina ng alaala, mababasa nating muli. Tinulungan ako ng Diyos noon at tutulungan niya rin ako ngayon. Sa passage na to, mapapansin din natin na hindi itinayo ni Moses ang altar para parangalan yung sarili niya o yung mga sundalo. Sa mga susunod na verse noon sa Exodus 17, sinabi po ni Moses, si Yahweh ang aking watawat. The Lord is my banner. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ang instruction ng Lord, Exodus 17:14, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. Sinabi pa niya that make sure that Joshua will be able to hear this. Sa 14, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Make sure that Joshua will be able to hear this. Si Joshua na nasa gitna ng labanan, siya rin yung nahirapan physically, emotionally, mentally. Siya ang hahawak ng tool para manalo sa kalaban. Siya ang nakaharap sa mga Amalekita. Siya ang na-stress. Bagamat si Moses na-stress din, pero yung physical stress, ano? Although meron ding physical stress si Moses, pero mas mabigat ang pakikipaglaban. Siya ang nakakita ng sugatan, ng pagod, ng kamatayan, ng takot, at ng panganib. At higit sa lahat, nakita niya ang tagumpay. At dahil siya ang nakakita ng tagumpay at siya ang nasa gitna ng tagumpay, siya rin ang maaaring matuksong isipin na ang tagumpay ay bunga ng kaniyang kakayahan bilang isang malakas, na mandirigma. Kaya bago pa man mangyari yon, in-ensure ng Diyos kay Moses, ipaalala mo ito kay Josue. Ano nga ba ang tatlong bagay na kailangan maalala ni Joshua? Maalala mo kaagapay, it was never his battle to begin with. It was never our battle to begin with. It was God's. Second, the power of prayer. Si Joshua ay binalutan ng panalangin ng kaniyang pamilya at ng buong bayan. Habang siya ay nasa pakikidigma, may nangyayaring intercession sa gitna. Nandun si Moses, nandun si Aaron at Hur. Naroon ang tungkod ng Diyos bilang paalala ng kaniyang kapangyarihan. At higit sa lahat, God is with them. The Lord never left their side. Possible, nakikita lang ni Joshua mga kalaban at mga sundalong kaharap niya. Pero ang bigger picture ay mayroong nakakakita sa kanila. Hindi sila lumalaban mag-isa.
Ganito rin tayo, we need to be reminded that we are never alone in this battle and that the ultimate weapon in every battle is prayer. Ito ang kailangang maalala ni Josue sa buong buhay niya. Kailangang maalala mo sa buong buhay mo, sa bawat laban, sa bawat krisis, sa bawat hamon ng pamumuno, ang unang sandata ay ang pananalangin at ang pagtitiwala sa Diyos. Napakalakas ng kalaban, napakalakas ng mga Amalekite. Sanay na sanay sila sa pakikidigma, habang ang Israel ay walang sapat na kakayahan upang manalo. They could not overcome without the help of God, without the support of people asking for God's help and mercy. Mangunguna ang Diyos sa lahat ng iyong laban. Hindi ito sa gawa ng tao lang. And Joshua has to be reminded because he will be the next generation leader. The baton will be passed on to his leadership. Dapat din itong alalahanin ng mga taong nasasakupan niya. Kasi yung battle with the Amalekite magpapatuloy. Pero ang paalala ng Diyos, siya lang ang maghahatid ng katagumpayan. Darating ang araw, mawawala si Moises. Darating ang araw, ang tungkod ng pamumuno ipapasa sa kanya. At siya na ang magiging leader sa next generation. Ikaw din, kaagapay. Darating ang panahon, mawawala ka. Darating ang panahon, ang pamumuno ay ipapasa mo. And they will be the next leaders of this generation. Ano ang mababasa nila sa iyong buhay? Ang laban magpapatuloy, magbabago ang mga kalaban, magbabago ang mga sitwasyon, ang henerasyon. Pero ang prinsipyo ay mananatili. Ang Diyos ang tunay na mandirigma. Ang Diyos ang tunay na nangunguna.

0: Aming Ama, marami pong salamat dahil kayo po ang nangunguna lagi sa amin. Ikaw ang watawat ng tagumpay ng aming mga pagsubok sa buhay. Thank you, Lord, for giving us hope. Thank you, Lord, for just letting us know that you are always with us, anuman ang mangyari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagsusulat ay hindi lamang paglalagay ng information. This is also a spiritual discipline to be reminded of the goodness of our Lord. Sa bawat tagumpay na meron ka, balik mo ang karangalan sa Kanya. Kasi siya lamang talaga ang tunay na pinagmumulan ng ating lakas. Marahil may mga laban ka rin na kinakaharap ngayon o pagod na pagod ka na, kagaya ni Moises. Kailangan mo rin ng Aaron at Hur na magpapalakas sa iyo. Kailangan mong balikan ang mga alaala ng Diyos ng kanyang katapatan sa iyong buhay. Hindi lang yan kwento ng nakaraan. Yan ay iyong vitamins. Nagpapaalala na ang Diyos na kumilos noon, siya pa rin ang Diyos na kumikilos ngayon. Salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Right, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po to the Tuesday edition ng Family Matters. And nag-cutting po yung aking asawa, si Ate Isa. Kung sino man po, part po ng panawagan natin to, kung sino po nakakita ng aling ito, alam niyo naman kung nasaan siya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay natutuwa. Nakasama namin kayo ngayong umaga. Ito po ang Family Matters Tuesday Edition. Kayo po ay nakatutok sa himpilang 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa po kaming FM station sa Far East Broadcasting Company Philippines at kasama po sa KBP o kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa amin live on radio or sa Facebook or sa YouTube or sa ano pa mang mga social media outlets na nandyan. Pwede nyo rin po kami pakinggan on sa ating app ng FEBC na sa iTunes po yan, sa Android po. Maganda yan kasi ano, diretso na, para kayo nakaradyo pero nasa cellphone, no? Maaari nyo po i-download yan sa ating mga app stores, no? Para po kayo ay makapag-subscribe and makapag-comment. Ngayong umaga po ay kasama ko po ang ating madalas na nakakasabay dito, si Pastor Gerald. At mamaya babatiin niya kasi meron maganda tayong ano, pag-uusapan. Lately, we've been talking about sa ating program ang role

0: ng magulang, no? Yung last two topics natin, ano eh, no? Ang sinasabi natin ay dapat ang magbago ay ang magulang at hindi ang bata, right? And sobrang countercultural po yan sa Asian culture. Kasi sa Pilipinas, so sa Asia, ang kaisipan ay ako matanda, ikaw mag-adjust. Right? And ibang-iba po yung usapin dyan, and yeah, that's what we've been talking about, no? Pero at the same time, makikita po natin na madalas nasasabi, iba naman kasi yung kalakaran nyo sa kalakaran namin. And nagkakaroon ng generational divide between the parents and sa kanyang mga anak. And then nilagay pa natin yung ano, yung issue about what about sa eskwelahan. What about ano? And hindi naman natin pwedeng bantayin yung mga anak natin ang 24/7, nakatutok tayo, no? Naalala ko nung my early years ng guidance and counseling, meron isang nanay, hindi na niya alam kung anong gagawin dun sa anak niya. So literal, ang ginawa niya ay yung anak niya, para nakakating, ay dun siya naupo sa labas ng kwarto, no? Kanyang anak sa eskwelahan. High school ho to, high school ha. So, naintindihan ko yung ano, desperate na ng konti si ano, si nanay, pero talagang pinanindigan talaga niya to, pinanindigan niya, and yun ang kanyang ginawa, no? Napaka ano po yan eh, hirap na element ng parenting yung part na yan, pero hindi po natin pwedeng ano, ihiwalay. Napakahalaga po nito. Napakahalaga. I remember may sinend ako na ano eh, doon sa GC namin ng mga kapastoran, ng mga barkada ng mga men's group ko, na madalas ko nagagamit ito eh. Yung sabi niya gano'n, you only get one summer with your baby. Wow. Kala natin habang buhay mga anak natin, nasa atin, no? One summer with your baby, three with your toddler, 9 with your child, and 5 with your teenager. Bigla umiksi yung oras.
1: Opo.
0: Oo. So, oo nga naman, no? One summer, kasi after 1 year, toddler na yan.
1: Opo.
0: No? Tumatakbo na yan ang sarili niya. No? Tapos, tatlo hanggang 5 years old. Mamaya, nag-i-school na yan.
1: Opo.
0: So, wala na sa bahay yan. Sa kinder na. Tapos, pag anak mo, ayan. So, talagang ano, ang hirap tuloy natin balansin, anong pwede natin gawin? Lalo na sa mga panahon ngayon, in these days and times. So, napaka, ano po, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga, at paano gagawin natin, at ano ang gagawin natin, no? Binabati po natin ang mga naka-live na pumasok na agad, si Kuya Alex, anak na Alex Fajardo, good morning, all the way from Japan. No, si Ate Vicky, good morning po Ate Vicky, Ate Rosalinda Manzano, good morning Ate Nora, Cancela, Ate Laura, oh, sanidad, magandang umaga po, and Ate Juliet all the way from Texas, where's your love life? Hinahanap ko rin po kung nasan siya. Actually, hindi po, siya po ay merong important presentation sa DSWD. So kaya po siya ay ano, naglaho, no? At iyan po, kaya doon po siya napunta ngayong umaga. Kasama ko po sa studio ngayong umaga ang madalas ko nakakasama kapag may kailangan ko ng alternate ni Ate Isa. No, kasi pag maganda yun, wala, dapat pogi ipalit mo. Ito po si Pastor Paul, si Pastor, ito Pastor Gerald, yung mga ganun yung mga datingan, no, kayo mga anak ko, yan. Pag kailangan namin ng aawayin, yan si Pastor Carlo, yan ang kukunan. Si EJ, yan. Yung mga pang bardagulan sila yung mga ano natin. So, Pastor Gerald, bati ka muna sa ano, mga listeners natin. Yeah.
1: Maganda umaga po sa bawat isa. Good morning po kay Mama Laura, yan, from watching from Australia. Si 3D, taga Sebitanan. Yan, kita tayo next week. At sa mga taga TCC, mga taga kasama natin sa network na TransformNet. Good morning po sa inyo lahat.
0: Good morning po. At ano nga pala, no, si nasa Australia nga pala si Ate Lau.
1: Oo po.
0: May mga taakababayan kayo nasa aming kahapon.
1: Oo,
0: Australia.
1: Po, good morning po sa aking asawa, pero baka tulog pa siya ngayon dahil namuyat ang mga baby kahapon po.
0: Gigisingin daw nung ano, ng baby ninyo.
1: Oo. Good morning, mahal. Ayan.
0: So magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. Napaka ano tong usapan natin ngayon, Pastor Gerald, ano?
1: Opo.
0: Pag-uusapan din natin yung isang bagong dinevelop na ministry curriculum. Kung kayo po ay merong church na merong youth ministry or may campus ministry, makinig po kayo. Okay. At bagong-bago lang po ito, maglo-launch pa lang po ito. Itong curriculum na ito, napakaganda po ng aspeto, well-researched and backed up with studies. And kung meron kayong mga youth ministers or pastors or so on, ipasa niyo po ito, itong broadcast natin today. Kasi po, malaking tulong po ito sa ating ano, sa ating mga kababayan at how we can be ano, effective campus ministers to reach this next generation. Sabi nga nila daw, yung next generation is not the next generation. They're already here.
1: Now,
0: generation. Na andito na sila. Andito na sila. Minsan kasi ang mga magulang, malayo masyadong tingin. Mga simbahan, malayo masyadong tingin. No? Pero in reality, yung next generation nandiyan na. It's right in front of you. So kung tatamnan mo sila, abutin mo sila, kailangan abutin mo na sila ngayon.
1: Right?
0: And yung study ng Lausanne Convention many years ago, tama eh, yung 4 and 14 window, yung edad na yun. No? Pinaka-susceptible to the gospel and influence ang mga bata who are 4 years old hanggang 14. And then after 14, 15 to 18, pahirap na ng pahirap. Pahirap na pahirap. Yun po yung segment na gusto nating abutin.
1: Opo.
0: No? At yun din po kasi yung segment na ages 15 to 18, 14 to 18, yan yung edad na nawawala siya sa church.
1: Opo.
0: Pag nag-graduate ng high school, pag nag-start na ng college, yung ganyan, yan yung nawawala. No? Sabi nga ni nung isang libro na binigay sa akin ni Bishop Manny Carlos, ano, mga digital Babylonians, pagans, nawawala sa church, no? Babalik po 'yan, pero sugatan na kung minsan kung makabalik.
1: Opo.
0: Marami ng pinagdaanan, marami ng mental, physical, psychological scars if ever man makabalik sila. Madalas na narinig ko 'yan as a long-time youth pastor. Pastor, ba't ganyan yung anak ko, pinalaki ko naman sa simbahan. Maintindihan natin, you've always heard me say this, don't bring your children to church. Bring the church to your children. And isa sa mga paraan na pag-uusapan natin, yung context o aspeto na yan ngayong umaga. So again po, i-share nyo po sa mga merong ministry with the campuses, sa mga magulang, napakahalaga po ng role ninyo. Kasi madalas, unfortunately, ang mga magulang ay dahil busy trabaho, nagiging parang rehab yung simbahan sa eskwelahan. Yung bang sasabihin ng magulang, ba't ganun? Sa bahay namin, mabait yan eh. Parang kasalanan. Parang kasalanan. So yun, yung mga ganun. Opo. Napakahalaga po na makausap namin kayo at makinig kayo sa ating program today. Yan po ay malaking tulong sa inyo sa at sa atin, no? Dumami na ulit to si Kuya si Kuya Jeric, pa-shout out po. Ayan, shout out. Okay, si Edward Gavin. Ayan, magandang umaga. Ate Emily Sumabong, magandang umaga. Ate Mona Pascual, Nanay Leonida, good morning. Ayan, sabi ni Alex, yes, Pastor, happening to also here in Japan. Oh, totoo 'yun. Sa Japan, no?
1: May nung pumunta po akong Japan, nag-devote yung church po doon ng one Sunday to pray for all of the high schoolers in Japan kasi sobrang taas ng suicide.
0: Oh, actually,
1: going into the ano po, summer vacation.
0: Sure kung sila parang ng number one ngayon. Dati sila at saka Korea naglalabanan sa pinakamataas na ano. I remember several years ago na nandun kami. I was there for like 1 week. Ganun, 1 week. Ang danus, ang dami, maano.
1: Biglang titigil yung train. Oo. Kasi may tumalon.
0: Right. Di ba meron silang ano doon yung ano, Suicide Forest or parang ganun.
1: Opo, Aokigahara.
0: Oo,
1: sa ibaba na Fuji.
0: Oo, na bawal pumunta doon. Kasi marami po nagpupunta doon, tapos doon sila nag...
1: Inordonan na mo eh.
0: Oo, kaya highly monitored yung gubat na yun sa baba ng Fuji. And gusto ko pumunta, ayaw akong dalhin ng pastor eh. It's almost as if yung dating tuloy ng lugar na yun, parang multo or mysterious whatever, no? Dahil talagang doon pumupunta yung mga tao. So, you know, totoo yun. Matindi ang yung pressure na, ano. And I know, mga kapatid, we always say that, I've said it, na pag pinag-usapan natin yung Gen Alpha today, you know, sabihin natin, mahinang klase, mga millennials, Gen Alpha, yan dalawang generation na yan. Balat sibuyas, iyakin. Oh,
1: snowflake.
0: Oo, etc. Snowflake. And kung kayo po ay dun sa generation na yun, no, totoo po yun. Totoo po yun. Okay. Pero kasi, hindi palibhasa, ay totoo yun. Ibig sabihin, pababayaan na natin ganun. Di ba? Parang, ganun talaga eh. So, ang tanong natin, anong ginagawa ng church?
1: Right.
0: Anong ginagawa ng mga pamilya? In order to address this. At higit sa lahat, anong ginagawa ng eskwelahan?
1: Kasi
0: ang mga bata, 10 hours
1: sa school. Opo. Diba? Labas pa yung extracurricular.
0: Right, the entire waking day na nasa school sila.
1: No po.
0: Uwi yan, matutulog na lang. No? So, you know, napakahalaga po yung usap na yon. At ito pong pag-uusapan nating initiative or curriculum ay na-create po because of that mindset.
1: No po.
0: You know, and alam mo, having worked with youth ministry a long time, ang sad lang na napapansin ko kasi, maraming youth or campus ministries, basically, ano sila, yung ningas kugon. In other words, they'll be there for a year, tapos next year, wala na ulit. Walang continuity. Walang continuity. Kasi, mahirap din kasi ang mag-continuity.
1: Opo.
0: Mahirap din eh.
1: Lalo volunteers.
0: Oo, volunteers mo, tao mo, papagod. Talagang fatigue. Kailangan, in many ways, may calling ka talaga dyan sa part
1: opo,
0: na yan.
1: Opo, tama po.
0: Diba? Nagkalat po ang campus ministries ng mga churches opo. Today. No? Pero ang madalas po ay one of the biggest flaws na nakikita ko, walang developed long-term curriculum. So okay. In other words, for example, nagawa mo itong program this year. Eh, paano? Next year. Yeah. Sa orphan care, yan din naranasan ko eh. Di ba? Alala mo yung unang batch ng mga mga bata natin galing sa orphanage, no? Nakakilala sa Panginoon. Nalapit sa Panginoon. Tapos isosoli ko na sila doon sa ano. Isip ko parang, so, ganun na yun? Tapos na. Wala na tayong gagawin. Paano na? Oo, di ba? Ano to? Ano to? Bakit ganito? You know? So, walang continuity ba na nangyayari? Kaya medyo yun develop natin approach dun sa orphan care ministry natin sa IBC na ibahin. In fact, yung dissertation ko dun iikot eh. You know, paano mo gagawin? Anong klase yung holistic?
1: Ay, sa doctorate yun. No?
0: Oo, anong holistic discipleship approach into the ano.
1: Ganda.
0: Na hindi magmumukhang programa, pero technically, programa.
1: Diba? Systematic.
0: Oo, kasi yan ang ayaw ng modern na kabataan today.
1: Opo.
0: Yung ayaw nila, yung feeling nila, pina-project mo sila.
1: Institutionalized mo siya.
0: Oo. Ayaw nila, parang pina-project mo sila.
1: Opo.
0: Feeling nila, nandun ka, binabago mo sila. Eh, ayun na nga, snowflake nga eh. Love me for who I am, accept me for who I am. Tapos, paprojectin mo ako, di ba? So, yan po. Yan po. Pero bago yan, ano po, let us go to our Bible reading. As, alam niyo naman po, that's how we always start with everything. Kung di pa kayo nagdi-devotion, ito na po yung part na yun, ngayong umaga. Ang babasahin po natin, very familiar passage in scripture. Babasahin ko po ang Tagalog at si Pastor Gerald po ang English. No? Ito po ay makikita natin sa Ephesians 6:4 or Ephesos 6:4. Ang sabi po ay ganito. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, Palakihin nyo sila ayon sa disiplina at pag-aaral ng Panginoon. Pastor Gerald.
1: Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord.
0: Amen. Anong take mo dyan sa ano na yan? Kasi alam nyo, mga magulang, favorite natin yung Ephesians 6:1. Pag inutusan mo, tapos tayo sa mga, hoy, children obey your parents in the Lord. Pero yung 6:4, ano mo dyan? Anong nakita mo dyan?
1: Kung i-analyze po natin yung, parang ano po ito, part siya nung succession ng instruction ni Paul sa church, sa early church. Noong una, meron pong instruction para sa mag-asawa, para sa magulang,
0: right.
1: Instruction sa slaves at saka sa employers nila. Parang makikita po natin dito kung paano yung structure ng submission sa kalooban ng Panginoon na on the sa surface level na reading, parang huwag ka lang maging harsh, pero hindi siya tungkol lang dun eh.
0: Right.
1: Makikita po natin kung paano sinasabi ni Apostle Paul na yung normally ang punishment, ang sisi laging nilalagay sa bata. Ang immature kasi nitong bata na to eh.
0: Uh-oh.
1: Pero si Paul, parang meron siyang dinevelop na pattern dito na yung power, yung kung sino yung may greater responsibility and power, yun yung kino-call out ni Paul.
0: Right.
1: So in this instance, yung fathers, kasi I think Paul wrote this po during the Roman times, Roman world, kung saan yung mga tatay may absolute authority.
0: Uh-oh.
1: Over
0: very
1: life.
0: Patriarchal.
1: Opo, very, actually, di lang po patriarchal. They have the authority and power sa life and death decisions ng buhay ng mga anak. Uh-oh. Nila at asawa nila.
0: Right.
1: And Paul was saying, yung sa mga anak, granted na yun, they will obey.
0: Uh-oh.
1: Pero kayong mga tatay, dahil merong kayong patriarchal authority and power to really control the life and death of your children, restrain that kind of power. So parang kagaya nga po ng binanggit nyo kanina, no? Ito yung generation ngayon. Lagi ko actually dun sa book yung pampronte. Bawat generation naman may kanya-kanyang baho, iba-iba lang na amoy.
0: Oo, yeah.
1: Pero itong particular po na to, sinisingil ni Paul yung mga tatay.
0: Uh-oh.
1: Kasi they have absolute authority.
0: I thought that was interesting kay Paul.
1: Opo.
0: Sa isang tao na walang asawa, walang anak.
1: Yun nga po.
0: Ang dami niyang teachings about marriage.
1: Uh-oh.
0: Kasi marriage kanya din eh.
1: Opo, opo.
0: Marriage, singleness, raising children. You know, sa isang tao, wala namang asawa at di naman nagkaanak, obviously. You know, ang dami niyang, I'm sure, ang inspiration of the scripture,
1: oh,
0: di ba? Pero, I mean, beside the theology, ang dami sigurong observation nito si Paul.
1: Yun nga po eh, diba? from the outside.
0: Oo, nakita niya from the outside looking in, you know, and that's very important po even sa pag-uusapan natin today, kasi itong initiative or teachings natin na pag-aaralan today, it's also from the outside looking in. No? Ano, di ba si Paul parang, fathers, you know? I remember I touched on this last year sa season for the family ng IBC. Itong 6:4, yung fathers, do not provoke, huwag mong ibuyo. Na looked at the verse, sabi ko, teka lang, ibig sabihin, whether you like it or not, you will provoke your children towards something.
1: Tama po.
0: Kaya huwag mong ibuyo. Pero technically speaking, if you look at it ng paatras, you're going to provoke, ibubuyo mo yung anak mo towards something.
1: Right.
0: Kaya sabi niya, do not provoke your children to wrath. Rather, raise them up in the nurture and admonition of the Lord. I-provoke mo sila towards righteousness. Para yung active yung statement. He didn't say influence them into, you know, nurture and admonition of the Lord. It's influence.
1: Opo.
0: He didn't say live a life to inspire them. Hindi, ang linaw nung verse eh.
1: Very intentional.
0: Oo, raise them up. Diba? Grabe. Raise them up in the nurture and admonition of the Lord. Palakihin nyo sila.
1: Mm-hmm.
0: Very active.
1: Mm-hmm. Opo.
0: And Paul was reminding, tama ka eh, the fathers of the incredible impact and responsibility ng tatay.
1: Opo.
0: ngayong ano po eh June, Father's Day month ngayon, Father's month, no.
1: Kala ko Pride month.
0: Oo. Di Pride month, kalokohan oh 'yan.
1: Nakita ko kaagad kagamit.
0: Oh, bira sa Quezon City nagkalat 'yan eh. Oh. Mga bandera eh. Noong una sa mga bandera 'yan, nalo pambihira 'yan, no.
1: Napalitan na 'yung June na.
0: Oo, I mean, so nakita ni Paul 'yung impact ng ano ng mga tatay at anong pwede nilang gawin and anong possibilities.
1: Opo.
0: So it is true na tayong mga magulang, tayong mga ama, we are going to provoke our children towards something. Mm. So, in the same sense na wag mong ibuyo sa pagkapuot sa'yo, active pa rin eh. Raise them up. Tama. Palakihin mo. Ibuyo mo siya sa tamang direksyon.
1: Ang ganda nung sinabi niyo na yun, kasi even in the, ito rin sa Ephesians, di naman sinabi ni Paul na fathers, you will be the head of the home. No, oo. Yung sabi ni Paul, you are the head of the home.
0: You are.
1: Usapan lang, magiging matino ka ba
0: o hindi. Oo.
1: Malokong head of the home.
0: Right.
1: Tama po yun eh. Parang whether you like it or not, whether you will like provoke them either to righteousness or to unrighteousness or rebellion. Ang galing na po.
0: Yeah, there's one statement I always make pag season for the family. What you allow, your children will legislate.
1: Mm,
0: pag piniyagan mo isang bagay, magiging batas yun. Nakaminsan tayo mga tatay, magulang, sabihin ng anak natin, pag inconsistent, bakit yung isa araw, piniyagan mo ako?
1: Diba? Magagaling pa naman ito. Ang galing na, no po?
0: Tapos ikaw, hindi ka naman nag-iisip. Kaya, kuminsan, nahuhuli ko sa ganun eh. Sasabihin ni Ate Isa, magpapangako ka, mamamaya, hindi mo naman kayang anuhin yan. Diba?
1: Ang galing na, no, kasi kagabi, si Riley, sabi ko, bawal ka ng matamis. Ganun nung ganun. Sabi niya, ba't ka naglagay ng sugar sa kape?
0: Oh.
1: So, ang galing nung sinabi niya. Sige na nga.
0: Observant sila eh, di ba? They will, you know what you allow, your children will legislate.
1: Mga abogado pa na.
0: Naalala ko, may isang kwento si Andy Stanley. Gusto si Andy kanina. Na nung bata siya, nagmura siya. Nagmura siya. Elementary. Nagmura siya. Na-pick up niya sa school. Sabi nung, terminology ng mga puti sa South, kung saan nakalumaki. Sabi niya, you better stop that or I will wash your mouth with soap. No, kasabihan nila yun. Hugasan ko na sabon yung bibig mo. So, madalas sinasabi yan sa nung unang panahon sa mga kasabihan ng matatanda yan, no? Sabi daw ni Charles, yung tatay niya, sa nanay niya, don't say that unless gagawin mo talaga. Sabi, pinanindigan nun na, gagawin ko yan. One day, nagmura ulit si Andy. Tumingin ngayon si Dr. Charles Dallas, asawa niya. Now what? Now you gotta do it. So literally, ang ginawa ng nanay, kumuha ng toothbrush, kinaskas sa sabon. Tapos pinag-toothbrush si Andy.
1: Kasi
0: kailangan panindigan mo yung sinabi mo. Diba? Ako ganyan, nahuhuli ko ni Ate Isa minsan eh. Huwag mo sasabihin yan, tapos di mo kayang gawin. Right?
1: Guilty as charged.
0: Tayo mga tatay, Father's Day, Father's Month, ha?
1: Happy Father's Day po.
0: Kuminsan, masyado tayong brusko eh. Lalo pag medyo nainis ka na, gugulpihin kita pag... pero gagawin ba talaga yon? Of course, ayaw naman natin gulpihin yung anak natin. Pero, wag mo nila sabihin.
1: Nahuhuli.
0: Kasi pag nakita nila na, di naman. Parang dati may kaibigan ako, mahigpit siya tatay. Yung anak niya, bura na sa gamit. May gitara, kung saan ni iniiwan. Nagalit yung tatay. Sabi niya, if you don't put that up, that guitar, I'm gonna smash that guitar. Nagalit yung tatay kasi met-met, nakakalit yung gitara. Dudurugin ko yan. Sabi nung, gano'n, no? So, dinapot ng bata. Tapos sabi nung tatay, I told you, if you do that again, I'm gonna... kinabukasan, iniwan na naman nakakalit yung gitara. Sabi nung tatay, what did I tell you yesterday? Sabi nung bata, you're going to smash my guitar. Sabi niya, yes. And what do you think I'm going to do about that? Sabi ng bata, you'll go to the store and buy me another guitar.
1: Huli.
0: Huli. Huli siya. Napaisip siya. O ano, tama.
1: Sayang, ako din bibili.
0: Oh, yeah. Siya din ang bibili. Siya din ang mag-ano eh. You know?
1: Talo.
0: Kaya ako, manak ko dati, kalat ng kalat. Sabi ko, guys, pag nakita ko pa yung mga sapatos na yan, nakakalat, isasako ko yan at ibibigay ko sa orphanage. Si Ate Isa nakatingin na, sigurado ka ba gagawin mo yan? Eh one day, nakita ko nakakalat. Guys, may 5 minutes kayo para damputin to. Mami, lumabas na kami nila sako, nagmamadali sila lahat. Di ba? So sabi dito eh, kung paano wag mo daw ibuyo sa pagkainis, pagkagalit, pagkapuot sa'yo, sabi niya, raise them up, parehong active eh.
1: Right.
0: Okay. Parehong verb sila eh. No? Hindi pwedeng ano, ipaubayan natin sa eskwelahan o sa church o sa mga pastor. Di ba? Sabi nga ni, ano, ni Bodie Bauckham, na nasa langit na. Sabi niya, our children are falling away. Not for lack of good intention. Nawawala yung ating mga anak, hindi dahil sa wala tayong maayos intention. Our children are falling away because we have asked the church to do what right. we are supposed to do right. as parents. Mm. Tama siya eh.
1: Tama
0: siya. You know, again, as a long time youth pastor, naku, dahi ko na na-encounter na ganyan, yung mga magulang. Pastor, ibalik mo dito pag pastor na yan, ha?
1: Bukod pa doon nung yung ano nyo, tenure na being a guidance counselor sa school.
0: Oo, matindi. Bago po tayo mag-break, binabati ko po si Ate Jocelyn. Good morning po. Ate Telma, pa-shoutout po kay Ma'am Jo Alabaso. Boss! Boss Jo Alabaso, ating station morning boss po. Dito. Happy birthday po sa'yo, Ate Josh. And sa Ate Elsa, pa-shoutout po kay Angel Lopez at Joey. Nakikinig po. Ayan. God bless po. Of course, and ang si Dr. Florence, aking kapatid, opo, principal natin, VP natin Lodi sa ating school. Sa as of today, South Korea and Japan, pero ang Philippines at Thailand daw ay pumapasok na. Meron akong statistic dito na babasahin mamaya after the break na may reason why tumaas din yan, no? Si Ate Ana Tenedero, magandang umaga po. Ate Delia, good morning po sa inyo lahat. Ate Angie Yangbao, good morning. Nakabless ang topic niyo. Sana po kahit once a week may segment kayo nila Pastor Gerald at ibang pastors. Opo, minsan po yun talaga nakakaano. Kuya Romy Salazar, nagluluto. Si Chef Romy from British Columbia. Wow. Malamig pa ba dyan o mainit na? Ate Juliet Bautista, listening from Manawag, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magbe-break po tayo. And then after the break, we will continue with our topic and discuss ito. Pasan nyo na po sa mga pastors and youth pastors. So break po tayo.

0: Simbahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Alright, tayo po ay nagbabalik sa ating program ng Family Matters Tuesday Edition. Kami po ay nagagalak, nakasama namin kayo ngayong umaga. Ang pinag-uusapan po natin, ang ating topic for today ay we're going to talk about the Tahanan Program. Isang program na ginagamit natin, na kinreate actually ng ating misyon. No? Mm. Of course, nagsulat si Pastor Gerald. Ganun. Siyang punot dulo ng lahat ng kahusayan pagdating sa writing ng IBMF. No? And actually, na-create itong program to as an actual solid response to a more effective youth ministry na hindi sa start sa church. Mm. Kasi madalas, pag sinabi natin youth ministry, ang jump-off point kaagad, nasa church kaagad,
2: church
1: or nasa like camp or some kind of a program where they are. Yung tulay na madala mo sila doon, bungi. Wala.
2: Opo.
1: Wala. So, or masyadong choosy, pilim-pili. Mm. Instead of, pala ka naglalambat ba ng isda, na ibato mo yung lambat, hindi yung ano, namimingwit ka ng pa isa-isa.
2: Mm-hmm.
1: Right? And so, nakabase po ito to approach. Kasi una, nakita namin na pagdating po sa campus ministry and youth ministry, lalo sa campus ministry, ano, madalas po talaga, pag in campus, napaka, una, higpet. Mahigpet. At nakadepende sa principal.
2: Mm.
1: Yan ang Panginoon ng maeskwelahan. Lalo sa public school. Minsan kahit sinabi na ng central, sa kanila iba pa rin yung interpretation. Tapos, wala naman silang sagot. Hindi na-address. Pangalawa, nagkalat po ang campus ministries, pero sabi ko kanina, ningas kugon, walang continuity. In other words, sige, nakapasok kami ngayong taon na to, ano next year? And then anong year na to? And then anong year na to? Anong year na to? So, wala. Let's say, naabot mo ng grade 8. Pwede pa grade 9.
2: Opo.
1: Ganun din po sa, you know, sa orphan care, sa ano. Ngayon, pag nasa loob ng church, mas madali yon kasi you create the approach sa loob ng church. Pero, how many ang nahuhulog sa cracks na by the time naabot mo sa eskwelahan, tapos tumungtong sa loob ng church, yung hulog, ang laki
2: opo
1: ng disparity nito. And the reason why we said that, based on statistics, kanina sabi ni Dr. Florence, di ba, ang Pilipinas daw at ang Thailand ay
2: humahabol
1: sa Japan at Korea sa issues on self-harm. Hmm. Sabi po na sa statistic dito, sabi niya, mental health is a critical vulnerability heavily driven by social stigma and academic and social pressure. Survey says 54%. Wow. Lagmas kalahati sa bawat sampu yan, ha? Of adolescents experience suicidal thoughts. 34 engaging in self-harm. Nalala mo nung camp natin last year. Nagtanong ako sa Q&A.
2: Social experiment.
1: Oo, nag-social experiment ako. And eto mga batang to, we had about 400 kids and basically lahat to na-reach na natin kahit papano.
2: Parang church.
1: Oo, parang church.
2: Yung demographics.
1: Nagsisimba nila.
2: Opo, nagsisimba.
1: Bisita man sila, may inroads na to. Okay, at yung iba talagang lifelong church goers and ministers.
2: Opo.
1: No? And I asked a simple question. Sabi ko, parang 340 ata yung campers o 360. Sabi ko, ilan sa inyo dito ang dumana sa isip mo o nag-attempt ka na, no? Hindi yung may kilala ka eh. Ikaw mismo ng self-harm, suicidal thoughts, etc. I-text yung number na to. Nagulat ako.
2: Nagliyab eh.
1: Oo. Nagbigay kami ng anonymous number. Wow!
2: Amen.
1: Interestingly, that was last year, ha? Just this year, bago tayo mag-camp, may nag-text pa kay sa anak ko, Pastor Andrew.
2: Opo, okay.
1: Diba na, you know, Pastor, pag-pray niyo ako, ganto. Like, wow. And these are kids na laking
2: church kids.
1: Church na. may influence na ang church sa kanila. Okay? 34% nag-engage na into self-harm. Mga magulang, ibig sabihin yan, yung nagkakating, naghihiwa. Hindi yan naghihiwa ng lalaslas kaagad sa pulso or whatever. Makikita niyo po yan sa mga braso, sa balikat, sa alulod, sa ankles, mga naitatago ng medyas, saka long sleeve, gano'n. Doon po nangyayari yan. Ba't nila ginagawa yung pastor? Pag-uusapan natin yan. Just this year alone, man, I've handled multiple cases of, and kalahati pa lang yung taon, mga bata who have experienced or experimented sa self-harm. Demographic risk. Mental distress is the highest among females, 39.6%, and non-binary youth. Ibig sabihin, those na may gender confusion. There's this thought na sa mga gender confused or gender dysphoric na mga bata, ibig sabihin, nalilito sila kung lalaki ba sila o babae, lalo ngayon, yung mga woke identity, no? Inisip nila, kapag kinilala sila na ayon sa sarili pagkakakilanlan, magiging ano yung buhay nila. Pero sila po ang pinakamataas na suicide rate. Kasi nakabase po ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili kung nag-a-agree ibang tao sa kanila. Kaya sa Thailand, mataas. Kasi ang transgenderism doon
2: taas din.
1: Is practically a legal right. Oo. Kaya marami nagpapa-opera, nagpapa-ano doon.
2: Mura.
1: Oo. Doon. Di ba doon na start yung ano, ladyboy? Yung mga ganun. Ladyboy. Di ba? Masakit dito. Ang taas na nga ng distress. Yung percentage sa kanila na hingi ng tulong o hanap ng tulong, napakababa. Kasi a big part of it is nakahiya. Masasabihan kang mahinang klase.
2: Yung stigma po.
1: Oo, yung stigma.
2: Actually, nung parang para mas maging organic yung promotion ng material, ang ginagawa ko parang iniisa-isa ko yung parang may survey akong ginagawa sa social experiment lang din.
1: Right,
2: po.
1: Right.
2: Noon na nilagay ko parang, oy, mga teenager, survey na pang tito lang. Normally, ano ginagawa nyo kapag dumaranas kayo ng grief or ganyan? Ang sumasagot nung wala pong sumagot, wala kahit isang teenager,
1: wala.
2: Ang sumasagot, mga
1: kalokohan na yung mga sinasagot ko doon. Oo, hawakan mo yung ahas.
2: Pero wala talaga sumasagot. Walang sumasagot. Walang ano. Sumasagot. Ang mas pointed, sabi nga ni Ben Shapiro, facts don't have feelings. Ang pinaka-pointed na ano sa kanila talaga, sila yung in the trenches na nakakaranas ito. Pero walang sumasagot kasi nga, uy, baka, di ba parang ano?
1: Mabibista sila, parang mahinang klase.
2: Opo, parang kaya tamang-tama po ito eh. Ang galing nitong...
1: Yeah, ano, I mean, you know, talagang ano po yan. Akala ng mga tao, pag dumating sa point, kaya ako na de-depress, nagsusuicide kasi, ano, nilalight nila. May isang case na binabasa ko just last year sa America to, ha. Nagpa-total, ano siya, gender operation surgery. Lahat, total. Kasi nung high school siya, parang nagkaroon siya ng confusion. Yung guidance counselor, okay, biniyo siya ng biniyo.
2: Yan ang ano.
1: Magiging mas masaya ka dahil ang nasa katawan ka ng babae, pero lalaki ka.
2: Aray ko.
1: Eh yung state nila na yon ay...
2: Sa America.
1: Oo eh. Tumutulong mag-finance ng transitioning.
2: Aray ko.
1: Okay. Nagpa-transition siya, complete. Lalo siya na-depress. In fact, sobrang transition niya. Ako po, magaling ako makadetect niyan eh. Talagang mukha siyang babae talaga. Lalo siyang na ano, ang ginawa niya ngayon, dinimanda niya yung state. Pabalik. Para i-detransition siya pabalik.
2: Paano yun?
1: Kaya lang, yun nga. Nagpa-opera na siya, nagpatanggal na ng dibdib, nagpa kung ano-ano na. You know, milyon ang kanyang nabawi, pero ano na yun?
2: Opo, irreparable.
1: Wala na yun. Wala na yun. Right? Kasi napansin sabi niya, mas lalo ko naging hindi masaya. Kasi unang tingin ng tao sa akala, babae ko eh. Wala naman nagsasabi sa kanya na kumukontra sa kanya. Kasi yung community nyo, kayo-kayo din naman yun eh.
2: Opo.
1: So wala kang titira sa'yo na ano. Pero it's inside of you, you know that there's something, so wala kang masabihan. Diba? Yung sa pang statistic natin dito, sabi niya, early substance exposure. Drugs. No. Issues on drugs. Issues on those issues. Sabi niya, 14% of school-aged youth report using illicit substances, usage twice higher in boys, 19% than others, opposed to 88.6% sa babae. Grade 8 daw. Mm. Ang the highest risk of initial exposure. Twice the odds of co-using alcohol, marijuana, or cannabis compared to older high schoolers. Right? The strongest predictor of youth drug use is being directly offered substances within the local community or peer groups. Yan po yung sitwasyon.
2: Opo.
1: I mean, ang sarap pakinggan na meron na may declare ang isang barangay na drug-free. Pero hindi po totoo yun. It is a political, hindi po totoo yun. Nagtago lang. Tago lang. No? Yun po yung dilema ngayon. Ito ngayon ang youth ministry, papasok sa eskwelahan. Praise God, nakapasok sa eskwelahan. Kaso, after 1 year, ano na? What do we do with them? Ano continuity nito? Pangalawa, sinong sasalo? Diba? Are the churches ready na saluhin to? Na kahit sabihin ng church, ready, kung di naman kayo kilala ng mga bata, paano? Sino? Okay. And kaya po natin na dinevelop itong curriculum na ito. After natin ito, no, sabihin ko na ahead of time, ito pong libro na magiging curriculum nito is right now in the printing process. If you are interested sa inyong church, we'll be willing to help you, to train you into this process. And pag-uusapan natin, you can contact us directly, myself or Pastor Gerald. May page sila mamaya, pakita sa inyo sa Transform Lit. Napakahalaga po yung aspeto na yan. Pag-uusapan. No? So, Pastor Gerald, bigyan mo kami ng overview nito. Ano tong tahanan? And bakit yun ang title na inilagay mo? Opo. Kala ko ba, campus ministry, bakit tahanan? Nung kinonceptualize mo to, what were you thinking?
2: Tama po kayo, Pastor James. Last year, yung mission organization po namin, we convened kung gaano kahalaga talaga yung campus ministries. Kasi kung may giyera na nangyayari sa mga household natin, carry over yan sa mga campuses natin. Tama si Pastor James kanina eh. Halos yung waking hours ng isang teenager, nakalaan yan sa campus. 5 days a week.
1: Right.
2: Ngayon, sa ibang parang 4 days a week na lang. Pero ibig sabihin, ang laki nung percentage na yung mga young people, if we are to fight for them, and if we are to reach out to the now generation, kailangan talaga nating seryosohin yung calling natin in the campuses. And tayo po, Pastor, we've been a part of the campus ministry for over 2 decades.
1: Right.
2: Nakakita ho natin kung paano nag-produce ang Panginoon ng mga pastors, church leaders through the campuses po na inabot natin. Ako po, since a teenager po ako, I've been involved in the campus ministry. Kaya po, nakita rin natin yung mga strengths ng iba't ibang campus organizations and even kami rin po yung practices, yung best practices. Ang best way talaga is not to alienate the school with the campus ministry and not to alienate the households from the campus and the campus ministry. Kaya po ang concept ng tahanan is tulungan yung mga campuses. Ang calling naman po talaga, ang mandato ng batas sa mga schools. Kaya nga ho ang tawag natin dito ay pangalawang tahanan. Kaya ho siya tahanan. We want to come alongside sa mga schools to help them live up to their calling to be the second homes ng mga bata. And in so doing, hindi din naman ni-alienate yung household o yung family nila in the process. Kasi I think mama, naunahan ko po yung sarili ko, may ginawa tayo na parang go-between na intermediary para ma-bridge din naman yung relationship ng mga bata within their households po. Kaya po siya tahanan, it's also our medyo ano, nagsashy away po ako from calling it as a curriculum kasi pag pinresent sa school, ano yan, dagdag ano na naman, tuturuan na naman, approve ba yan ng ganito. So ang ginagamit po namin na term is campus ministry model or campus ministry material na tutulungan kayo na magawa yung mga bagay na medyo hirap ng gawin pero minandato sa inyo ng batas, especially
1: may equip natin ano,
2: opo, especially sa schools yung DepEd memorandum circular number 77 series of 2025 na dapat talaga may nakalaan na at least 30 to 45 minutes ang bawat section, bawat class sa loob ng isang linggo na allotted for mental health literacy. So dapat may ganun ang lahat ng schools, whether public or private. So yun po yung sinasakyan natin. Kaya naman po mental health, meron ano po yan? It's a 10-month curriculum or material corresponding to the whole academic year. So bawat buwan po may topic. Alimbawa po, yung topic is about stress and anxiety. So ang ginamit po nating mga titles ay yung iba't ibang common places sa bahay. Halimbawa, stress and anxiety. It's yung lesson 1, it's called Kisame. Kasi kapag marami kang iniisip na papatingin ka sa Kisame.
1: Tingin ka na lang.
2: Oo.
1: Nga.
2: So kaya siya Kisame. So ganun po, pag burnout of yung romantic relationships, yun yung topic natin. Imbis na ilagay natin condoms or HIV, STD. Unahan natin doon sa proper concept of romantic relationships.
1: Na maintindihan ang generation na to.
2: Opo.
1: Nakaumang po ang lingwahe ng program na ito doon sa lingwahe na maintindihan ng mga kabataan today, ng age group na tinatarget natin.
2: Opo. So, it's not more on lecturing but more on nurturing.
1: Right.
2: Kaya po, yung language nila na naiintindihan din nila. Kaya po, yun po yung pinaka-concept nung tahanan na ministry, campus ministry model po natin.
1: Ano eh, no? Kasi important po ito. Ang ating grade level na umpisahan natin, na gusto natin abutin, 8. Tama ba?
2: Opo.
1: Grade 8. Yan po yung pinaka-maselan na part. Pastor, ba't di kayo mag-older? Ito yung masaklap niyan eh. Kasi pag nag-start sa grade 8, hindi natin siya naabot. At actually, grade 8, parang triage na yan eh. Ano na eh?
2: Opo.
1: Emergency na yan eh. Oo eh. Kumbaga, kung may sugat, nagdudugo na yan. No? Pero ma-address natin dyan. Kasi po, pagdating niya ng senior high school, although supposedly mas mature, mas stable na sila, madalas nagiging mature and stable sila sa mali. Sa mali na nag-adjust na sila sa mali. So for example, may gender confusion. By the time yan mag 17, 18,
2: solid na
1: yan. Nag-decide na yan ito.
2: Solid na.
1: Kaya pansin niyo po, ang mga komunista, pumapasok sa mga eskwelahan, ang unang nakahatak niyan, mga first year college at second year college.
2: Medyo moldable pa.
1: Oo, kasi kumbaga, natamna na ng kapusukan yung mga bata na yan. So, kaya po natin dinevelop ito. It's not naisipan lang natin. It's based on actual years of study and observation.
2: And experience po natin.
1: Ano nakikita natin, ano nakikita natin kulang.
2: Opo.
1: And we this was created hindi po para mapulaan yung mga ibang campus ministry.
2: No, hindi po. We seek to collaborate with
1: hindi po para talbugan yung ibang campus ministry. Kundi po, it's actually came about from our own self-evaluation.
2: Yes, opo.
1: Tama
2: po kayo.
1: Ano kulang ng youth ministries
2: opo
1: namin?
2: Opo.
1: Sa IBMF, International Baptist Missionary
2: opo,
1: Fellowship.
2: Tama po.
1: Right? As strong as, napakalakas po ng youth ministry ng IBMF. Mga churches yan, trademark na po namin yan. And still, meron kami parang butas na hindi na na-address. Na ang hirap. And madalas, yung campus ministries, so on, language pa lang, hirap na eh.
2: Opo.
1: Kasi you have to speak yung language nila. No. Pangalawa, yung approach na either party atmosphere, yung approach, mala noontime show yung dating, no, yung mga ganon, no? Wala naman ako against doon. Kaya lang, kung hanggang doon lang po tayo, ang babaw po niyan eh.
2: Mm.
1: Ang babaw po niyan. No? So, ang goal po natin na ipasok ito, nilagay ko po yung link ng Transform Lit dyan kung kayo po interested. Nasa chat po natin dito. I-click nyo lang po and you can message them sila Pastor Gerald directly about this. So, nung pinaformulate mo itong tahanan curriculum na to for youth, anong naisip mo? Una, saan natin kukunin yung mga ano, yung mga magbo-volunteer? Naalala mo nung ano? Isa to sa tinanong sa atin nung I asked you to join us dito sa Mandaluyong.
2: Opo.
1: No, dun sa
2: peace and order
1: sa
2: council.
1: Crime and opo. Ano. Na ano po yun eh, mga police nandoon, DILG, DSWD, DepEd, you know, of course LGU nandoon, represented lahat doon sa council na yon sa crime and ano, para ma-address yung issue on opo. Crime. Ang daming statistic nito. Tapos kanya-kanya silang program.
2: Opo.
1: Dito, yung DSWD may program, DepEd may program, DLG may program, 'di ba? Tapos parang nainis. Nainis si ano si Vice.
2: Si Vice.
1: Oh, nainis si Vice, sabi niya. Napansin ko lang puro problema yung ating ano.
2: Puro apprehension.
1: Oo, wala tayong sagot. Kasi nangyayari po yung programa ng gobyerno, no offense po, or sometimes campus ministries, ang nangyayari, a-addressin natin pag na-aresto na, nalulong na sa droga, nabuntis na, kung ano-ano ng kalokohan. So parang sinasalo na lang natin sa kabilang dulo.
2: Opo.
1: No. Nag-first aid na tayo. Opo. O nag-reparations na tayo kagad. Diba? So ang goal po natin ay umatras dito. So you know, pagdating dito yan, malaki-laki to, Pastor Gerald, no?
2: Opo.
1: For example, ito, Pastor Gerald, no?

0: makasakay tayo dun sa moral enhancement program at ma-implement ito sa campus na malapit sa church po. Ang nagiging rallying point po natin, kung may camp, kung church kayo tapos may campus na malapit sa inyo,
1: right,
0: you need to adopt that campus.
1: I think that's important, no? Yung mga nasa ministerial.
0: Okay. Yan po. Frontline partners po natin.
1: Sa Mandaluyong yan, Pastor Christian Church Associate, para natanungin.
0: Opo.
1: Sino sa inyo ang church nyo may katabing eskwela?
0: Yun, opo. Yun na po una. Yung...
1: Huwag na tayo masyado malayo. Kapal sa IBC, di ba? Nag-guilty po ako dyan eh, kasi may bago eskwelahan na public school. Espinagis sa IBC. No?
0: Opo, opo.
1: Na binild, kalaki-laki niyang eskwelahan na yan. Nag-umpisa mag-build yan nung COVID pa lang.
0: Opo.
1: Isip ko, nilagay ng puso ko ni Lord, sabi ng Panginoon sa akin, James, kung saan saan ka nagka-campus ministry, pag hindi mo nilagay niya, katabi mo, tatawid ka kalsada, parang, ano naman, parang hindi ata okay. So,
0: opo,
1: we literally backed away from the other campus ministries and
0: focus
1: forward
0: sa...
1: to approaching yun. Kasi katabi mo na yun.
0: Tama po.
1: Oo, yung mga ministerial natin dyan, na nagka-campus ministries kayo,
0: opo,
1: huwag po masyado malayo ang tingin.
0: Tama po.
1: Diba? Sabi nga ng Panginoon sa Acts chapter 1, Jerusalem muna. Diba? And so, that's the plan. And ito po yung curriculum na yun.
0: Kaya nga sabi natin, nag-strategize kami nila, Pastor James. Patusin natin, kahit outside ng denomination natin, mga kabalikat natin from the Catholic faith,
1: right,
0: kahit
1: right,
0: sino, kasi malaking gera nito eh. Kailangan natin ng army.
1: Right. And total, nasa atin naman po kasi yung curriculum eh.
0: Opo. And the training and yung system.
1: Right.
0: So
1: i-apply mo na lang.
0: Opo.
1: I-apply mo na lang. Kasi mahigpit po ang DepEd din.
0: Opo.
1: Pagdating sa religious ano.
0: No? Opo.
1: Yung issue na of inclusivity, separation of church and state, you know. Paano mong ano yun, Pastor Ere? Paano na-address ng tahanan itong approach na to? Kasi sigurado yan, pag pasok ko sa eskwela, ang sasabi, ay naku, mag-praise the Lord kayo dito sa
0: yan.
1: Harang kayo agad, no? Paano natin papaliwanag yan?
0: Yung context po kasi ni tahanan, we came from, alam niyo naman to, Pastor James, last year, of course, partner po si IBC
1: right,
0: with the campus ministry movement, na yun nga yung directive. Huwag nating gamitin yung scripture. Sa dulo na lang, huwag niyong babanggitin yung scripture.
1: Uh-oh.
0: Nung inaral ko po yung paradigm na yun, ewan ko, nilid ako ng Panginoon in Psalm chapter 11 verse 3. Tama ba ako? Di ko alam kung tama po yun. Psalm chapter 11 verse 3, sabi doon, if the foundations be destroyed, what can the righteous do?
1: Right.
0: Eh, ang foundation po ng pananampalatayan natin, of course, si Jesus Christ. But God has given us His Word. So, pag inalis mo yung salita ng Panginoon, anong gagawin natin? Lagi lang tayong magde-duel sa testimonies, sa storya, pang-inspire. Pero wala tayong sense of, kumbaga po, directive.
1: Uh-oh.
0: Whereas, kaya ang sabi po natin, even sa mission, nung nagkaroon po tayo ng collaborative na meeting, na hindi, we won't shy away from using the Word of God. Kasi una, the Word of God, all across the board, kahit anong denomination, even from coming from the Muslim faith, may student po tayo na imam.
1: Imam ng Mandaluyong.
0: Opo.
1: Tropa yan.
0: And they recognize the Tauret, the Torah, the Injil, the Gospels. Meron silang Surah Al-Maida na nagsasabi kung gaano nila pinanghahawakan din sinabi ng Bible. So, this doesn't alienate po other religious or kahit religion of the religionless. Yung Bible po is, kung ang tingin nila sa Bible is literature. So, parang nag-draw lang tayo ng
1: right,
0: literature dito.
1: Right.
0: So, kung yun po yung pushback, we won't shy away from using the Word of God. Kasi nakita na po natin kung paano, parang hiyang-hiya tayong gamitin yung ano. Hindi naman bawal gamitin yung Bible eh.
1: Oo.
0: Sa mga ano po kaya.
1: Foundational principles mo dun eh.
0: Opo.
1: Kaya lang siyempre tatanungin sa iyo agad ng principal. Teka, ba-Bible nyo to. Meron kami mga Muslim dito. Meron
0: kami
1: mga transgender dito. Meron kami mga atheist dito. Meron kami mga ganito dito. So,
0: and their communities respect the word
1: right,
0: of God also. Pero Kaya po yung

0: Yung mga discussion po natin dyan, yung una, yung medyo scientific presentation. So, meron po silang discussion doon. Sa medyo, ano na, yung parang resolution part, yung scripture.
1: Right.
0: So, ibig sabihin po, hindi siya Bible study lang.
1: Right.
0: So, kung ang topic po is about bullying, meron talagang mga discussion tungkol sa bullying. Meron talagang discussion tungkol sa grief, meron talagang sa burnout, meron talagang sa family problems, meron talagang discussion doon. Pero ang resolution niyan, it all resolves, ito ang sabi ng Bible. If you're not taking it as the word of God, okay lang. Yeah. Pero ito kasi yung literature na pinagkuhanan namin ng pang-resolve dyan.
1: That's the one thing eh. The Bible is the only book na whether maniwala ka sa kanya o hindi, pag binasa mo siya, mag-i-impact sa'yo.
0: Opo.
1: Sabi sa Bible, di ba, it doesn't come back void. Hindi nasasayang.
0: Opo.
1: Hindi nasasayang. Pero siyempre, maraming mga pushback towards that. Ang napansin ko lang sa maraming campus ministries, ano, extreme. Either nagiging sobrang churchy.
0: Ginawang Bible study lang.
1: Bible study talaga. Opo. Lahat. And ako po, pastor ako, wala akong problema dyan. Pero may gabay po kasi yung gobyerno tungkol dyan.
0: Opo, yun.
1: Okay.
0: We are in alignment with that.
1: Oo, eh, hindi pwede kang...
0: Nire-respeto po natin yun.
1: Nampoprosilite yung dating.
0: Opo, right? Bawal.
1: Yung iba naman, sobrang psychobabble naman.
0: Wala so, ng foundation. Very man-centered.
1: Oo, oh, yung mga issues on premarital sex, lahat-lahat. Nagiging sobrang just values sa sobrang paranoid nila maka-mention ng biblical principle on morality, nagiging parang psychobabble naman. So yung mga
0: hindi naman bawal gumamit yan eh.
1: Oo, oh, nagiging parang mga ano, unlicensed psychologists and psychiatrists.
0: Yun nga po, mas masagawa.
1: And delikado po yun. Kasi pag yung bata, nagbulalas ng, sabi nga dito, how do you manage the complex psychological trauma? Pag nagbulalas dito, inungkat mo yan, paano na ngayon?
0: Opo. Without a clear resolution.
1: Without a clear resolution, without answers, without ano.
0: Tama kayo nung parang biglang naging ano eh, psychology sa recto.
1: Right. So, naging, yung marami ko nakita na again, na campus ministries na nagiging ganon, nagiging parang ano, pseudo-psychological program.
0: Opo.
1: Ang problema po natin, pag ginawa natin yun, ma-answer po natin yan only on the topical level.
0: Right, opo.
1: Diba? You're dealing with you know, depression and grief, you know. Kaya mo yan. Ganto, ganto, ganto. Tapos bigla may kwento na. May isang bata.
0: Tapos breathing exercises.
1: O, oh, ganun eh. Paiyakan na lang, ganun. Ini-emo na lang natin, no?
0: Opo.
1: Ang problema, pag uwi sa bahay niya, ganun pa rin. And most importantly, paano next year?
0: Opo.
1: Diba? Paano next year? Paano ganito? Paano ganito? Paano ganito?
0: Opo. By the way, hindi ko po nabanggit, merong limang parts yung bawat lesson po natin.
1: Right.
0: So, pwede nilang ilatag yan kada linggo na mag-meet po sila. May 3-tiered approach po tayo. One, kung ma-approve tayo na kunin yung homeroom time ng klase, kukunin po natin yan. Pangalawa, kung hindi, meron po tayong pwedeng kausapin pa rin natin principal, magtatayo tayo ng club.
1: Oo.
0: Yung po yung tinatawag natin 24/7 tahanan campus organization, youth organization within the campus. They allow po yun eh. Or dahil 3 terms na po ang school, bawal po kasi ang ano eh, class interruption talaga ngayon. Lalo na ginawang 3 terms po yung school year. So ang gusto rin po nating kunin, yung pagtapos ng term, meron pong 2 weeks na allotted for extracurricular. Kahit isang araw po for that.
1: Makuha,
0: na 2
1: no?
0: hours lang. School-wide. So 3-tiered po yung approach. Tapos 5 po yung components ng lesson. 1, yung to class. Yun yung, ako po kasi over a decade din po na naging teacher ng high school. So, yan yung pinaka-icebreaker. Motivation. So, pwede mong gawin yan sa first week. Parang activities po yan, ganyan. So, hindi siya yung, tara, mag-Bible study agad. It's something that they would love to attend.
1: Hindi latagan ng libro.
0: Opo, hindi latagan ng libro. Coming from that experience po, ako, when I teach din, hindi agad yung bubungad mo agad. So, ito, it will reel the students in. Tapos, yung tahan, yun po yung pinaka-lesson. And then, nandiyan na po yung tambay, yung small group community nila, and then yung ating pong personal journaling, yung totohanan. And then, ito po yung gusto natin, which is yung tandem, yung portion po, kung saan may weekly na hihilingin din po tayo na sense of accountability sa household. So, kukumustahin din natin sa pamamagitan po, may ginawa tayong table lang for 4 weeks, tas may Likert scale in a scale of 1 to 5. Kamusta siya? May limang tanong, sasagutin lang nila on a weekly basis.
1: Yan ang tanong ng mga magulang.
0: Opo.
1: Sabi ng mga magulang, sabi mo kasama ang tahanan o
0: opo,
1: bahay.
0: Opo, yung primary home.
1: Pagod na ako sa trabaho, pagbabible studyin mo pa ako.
0: Yun po, kasi pwede nilang sagutin itong...
1: Ano ang ano, opo. Based on this, ano, on this approach... No, kasi gusto natin holistic eh.
0: Opo.
1: Abutin natin ang bata sa eskwelahan, partner natin ang eskwelahan,
0: opo.
1: And then partner din natin ang tahanan.
0: Na hindi ini-alienate yun.
1: Ano ang expectation ng mga magulang dito? Kasi I'm sure yung isang mga magulang, bira, mag-Bible study ka ba? yung mga ganun ba?
0: Hindi po.
1: Ano, ganun, paano ba to? You know? How do we, ano, anong sasabihin sa mga magulang? Anong part nila dito?
0: Sa dulo po, may tandem part para siyang ano eh. Like, yun nga po, table, week one, ito yung tanong, meron ba siyang ganito, blablabla, bla, bla, bla. Limang tanong lang naman po, nasasagutan nila sa loob ng 1 minute lang.
1: Uh-oh.
0: 1 minute lang para...
1: Check lang yun.
0: Opo, check, ano lang, numbers 1 to 5 lang. 3, 2, para lang po, may sense sila. Actually, hindi lang siya para sa... Yung advisor, we want also to partner with the advisor.
1: Right.
0: Para hindi sila, uy, nandiyan na yung taga-turo, magkapahinga ako. Hindi. Ma'am or sir, pwede niyong tignan tong monitoring. Kasi iba ang bata sa school minsan, iba sa bahay.
1: Opo.
0: So, pwede nilang tignan to. Ito yung assessment ng magulang. Kung, or nung guardian. So, pwede bang pekein ng bata? Pwede, pero bahala na sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero, when it comes sa... accountability nung at least meron lang man lang po tayong nudge sa kanila na uy, partner namin kayo dito sa ginagawa natin. Sa dulo po nung lesson, after week 4, meron silang pledge na hindi naman natin pipiliting pirmahan, babasahin lang po nila para may sense lang sila na ito yung inaral nila for one whole month.
1: Right.
0: Ia-assist ko yung anak ko dito sa aspeto na to. So, kahit sa ganung kaliit lang po na ano, para nagkakaroon sila ng sense of parte ka nito, nitong ecosystem na binibuild natin. Kasi wag mong itambak lang sa amin yung ano, we're doing this in partnership with the campus and in partnership with the homes.
1: Right. I'm sure kasi mga magulang, yun ang unang sasabihin yan. Hala, paano na yung... patay tayo dyan.
0: One minute lang, sagutan lang una.
1: Nagawin po dito, magtuturo pa ako, pagod na ako. Pero maganda po kasi dito, magkakaroon tayo ng... makikita natin exactly ano ang di-discuss sa mga anak natin.
0: Yun po, isa pa po yun.
1: And maybe mapipinpoint natin, makikita mo kung may mga red flags na nandun. And makapag-coordinate tayo with the school and with the authorities and tayo sa bahay natin.
0: Opo.
1: Kasi kadalasan po tayo mga magulang, pag tinanong mo anak natin, kamusta sa eskwelahan? Ang sagot siya, balikat.
0: Tama po.
1: Buti nga kung may okay lang, dati kay lang. Ngayon wala na balikat lang. Ganun eh.
0: Opo.
1: Diba? So hindi, we have no idea what's going
0: tama
1: on.
0: Po.
1: Yan po, naka-flash po yung ating ano, tahanan na libro. Ayan, nakalagay na po doon. No? So, I mean, napakahalaga po, bilang, as a guidance counselor, I've heard this so many times. There's this saying in guidance na, the parents are always the last to know. Kahit po kayo ay Kristiyano, pastor, pastora, ano pa man, I promise you, kahit gano'n kayo kakulong, I have heard parents in desperation, exasperation, diba, sabi ng mga magulang, di, may usapan kami ng anak ko. No secrets. No, no secrets. Totoo naman po yan, maganda po yung no secrets. Pero kasi po, ang bata, magtatago po yan sa magulang based on 2 reasons. One, ayaw niya mapagalitan. Pangalawa, ayaw niya makadisappoint.
0: Yung isa yun, no? Lalo kasi, as parents, may tanong din po kasi tayo na, ano yung, may discussion din kasi dyan tungkol sa toxic family dramas.
1: Yes.
0: Ang napansin ko po kasi, being, ano rin po, hindi bilang isang magulang lang, kasi, grade 3 pa lang yung anak ko eh. Pero bilang, ano rin po.
1: Pero nililigawan na po yun, alam ko eh.
0: bilang educational practitioner rin po for over a decade, nakikita ko rin po to sa mga estudyante na na-handle ko na po eh, na yung mga magulang nila, they are sold out in the lie, yung ang tawag ko dito, the perfect child myth. Hindi ganyan yung anak ko. Puro denial.
1: I have
0: hindi
1: heard
0: ganyan.
1: That said so many times na panis na panis sa akin yan. Yung banat na ano, yung...
0: Kilala ko ang anak ko.
1: Usapan kami, anak ko, close kami. Wala akong sikreto sa anak. May usapan kami. Anako. Alam niyo po, ay, ako po, napakalapit ko sa akin tatay. Pero kung minsan dahil sa sobrang lapit mo sa tatay mo, ayaw mo siya ma-disappoint.
0: Yeah, opo. Yun po.
1: Diba? I mean, nung college ako, gumawa ko ng kalokohan, men. Hanggang nagtapos ako, hindi na alaman ng tatay ko. You know, I spent the rest of my college years trying to undo yung kalokohan pinagagawa ko nung college. You know? Elementary. Sabi ko nga, last week ata ito eh. Diba, nung panahon namin, ako kung ngayon, ginagawa pa yan. Nung panahon noon, pag line of seven ka, kahit pasado, pula.
0: Palakol, opo.
1: Pula'y pula.
0: Bawal na po.
1: Ngayon, ako po'y napakagaling ko sa Pilipino. Sobrang, tsaka sa mat. Sobrang galing ko sa Pilipino sa mat. Di ko siya tinatake. Eh pagdating nung, ano ko, parang grade 4 ata. Maganda lahat ng grade ko. English, maganda. Lahat, PE, ayos. Pagdating sa ano?
0: Pula.
1: Sa mat. 77. Patay. Tapos pulang-pula. 77, patay tayo. Grade 4 po, 10 years old. Sabi ko, paano gagawin ko dito? Ginawa ko, kumuha akong ballpen. Yung isang 7, ginlagyan ko ng tenga. Naging 8. Kaso pula pa rin. Kumuha ako ng ballpen. Din at hindi po nangyayari isang beses lang. That happened a few times, no? Tapos, ipinirma ko yung tatay ko.
0: Ang aga niyo po pala natutong mag-cursive.
1: Kaya hanggang ngayon po, ako lang ang talagang kayang gayahin ng pirma ng tatay ko. Si Ate Luz malapit, pero yung official signature, ako po. Hindi po dahil idol ko yung tatay ko, kundi madalas ko nagagamit yan nung elementary. No? Until nakalusot na ako, hindi na alaman tatay ko, natapos yung grading period. Eh nag-next grading period, third grading.
0: Patay.
1: Nabawi ko na naman, di na ako line of seven. Sabi ng daddy ko, anak, parang hindi ko nakita yung grade mo nung second grade. Hindi, daddy, ano? May pirma ka po. Pagtingin niya kita-kita. Ba't ko ginawa yun? Forger. Ba't ginawa yun? Hindi naman, ito ang kalakal sa bahay namin, paso ay Gerald. Ha? If you make a bad grade, but you did your best, okay na yun. Na if you did your best, tas kulang pa rin, my parents will ask you, gusto mo magpa-tutor tayo para matulungan ka?
0: Intervention.
1: We never had the pressure to be the top, first, you know, number one. Walang-wala akong pressure nun. Lahat kayo mga kapatid, walang-wala. Kahit sa pagpapastor, wala yung basta papastor ka. Wala yun. Kaya lang, yung the idea of disappointing your parents, sobrang bigat nun. No, sobrang bigat nun. Kaya maraming mga magulang, nakahurt kayo dahil yung anak nyo malalaman ninyo na lang nasa kalokohan.
0: Tama po.
1: No? O may kapalpakan. Tapos ang bigger hurt mo is that kala ko wala kami sikreto because the parents are always the last to know. Diba? Ito pong tahanan approach na ito allows you na magkaroon ng konting
0: idea lang. Kahit
1: tingin para now.
0: Parang perspective lang ba?
1: Oo, na makikita mo. Conversation piece nga ito eh.
0: Opo, opo.
1: Ayan, nakita mo,
0: conversation nila. Starter po talaga yan.
1: Oo, nakita mo, pinag-usapan yung kisame.
0: Opo.
1: No? Anak, ganda to ah. Ano natutunan mo dyan? Anong tingin mo dyan?
0: Opo.
1: That's a conversation starter.
0: It's a tool.
1: Starter.
0: It's a tool po talaga. Opo. Kasi the greatest strategy is not a what, it's a who.
1: Right, right.
0: Yung parents, yung faculty, with regards sa manpower, hindi po kaya to ng ng ministry lang, ng churches lang.
1: Oo.
0: We need to really partner with them.
1: Partner in
0: a way na i-position natin yung sarili natin na hindi sila ma-alienate. Kundi kasama kayo dito sa ecosystem,
1: right,
0: na binibuild
1: natin. Bago natin sila kasi maipasok doon sa discipleship manual natin sa loob ng church.
0: Opo.
1: Tapos, I have nothing against that. I love that.
0: Oo, meron tayo dyan.
1: May buong series yan. ng discipleship, you know. Pero how do we get the kids to that point?
0: Yun, opo. Yung transition, paano yung bridge
1: yun po. Yun po yung bungi ng maraming, opo. Diba? Higit sa lahat, yun nga, yung issue ng ganito. Diba? So, ang facilitators na gusto nating abutin, sana yung mga ministerial groups.
0: Opo, no, yun po.
1: Diba? Churches. Po, we pride ourselves in having just one ministerial group. No? In fact, pinakikusapan ko yung mga pastor, wag nang kayo ang mag-ano, kasi medyo thunders na po kasi tayo. Oo, pas, yung ating rapport sa mga bata, you know.
0: Tsaka nung frontliners po talaga, ministerial groups, but kasama rin po nating makipartner, makikollaborate yung iba't ibang expert na po sa campus ministries. Oo. Kami po, we're not considering ourselves as experts. We're not posing as experts. Nandyan ho kami for quite some time, pero we want to learn din. We want to partner. Actually, sa June 12, nandun po kami sa Descend. Magbubut po tayo sa Descend sa Cuneta.
1: Sa Descend, punta po kayo doon. May boot sila.
0: Kapartner po natin, YWAM, Crew, InterVarsity, kasama po pati sa CCF, sa Elevate. Yung Every Nation, hindi po tayo magkakalaban. Ang laking gera po dito. We need all the manpower that we can. We need to learn from each other. If they want to adapt yung ating pong material, okay po, gamitin po natin. Opo. Para sa body of Christ po talaga.
1: Huwag niyo ipapasilok yung libro. Bad yun.
0: Oo.
1: Well, magta-train po tayo. We'll train people how to implement
0: sa July 4 po, sa IBC. 4, sa IBC po 9 a.m. po yan.
1: So, importante po kasi napakahalaga po nitong aspeto na ito. Kung kayo po may, again, church, campus, ministries, you know, important po yan, no? Ito, pag-usapan natin yung pushback ng administrators regarding curriculum strain, you know. Yung mga principals.
0: Simple lang naman tanong natin dyan nung kasi parang ano talaga sila, medyo hostile kapag may outsider na papasok. Ang tinatanong lang po natin,
1: lalo
0: normal.
1: Lalo na pag ano, religious group.
0: Yung it appears to be parang gano'n po. Ang tanong lang po namin, sa homeroom niyo po ba, ma'am, ano pong ginagawa niyo pong program? Wala kasi, we've been in the trenches. Ang dami nating kilalang advisor sa public schools na pag tinanong, anong ginagawa niyo pag homeroom time? Wala. Free wala, time.
1: Ano? So, nung bata ko, sleep.
0: Oo.
1: Or, GMRC.
0: Kaya, kumbaga, in a way, matutulungan din po natin advisors. Pwede po ba kami na? May mandate kasing batas. Hindi naman po kayo walang additional pay, hindi above the pay.
1: At dito po natin ma-activate yung ating mga youth workers.
0: Opo, opo. Naku, napakahalaga.
1: Sila po yung hahayo dito.
0: Kailangan po ng mga ate tsaka kuya talaga that students can relate to.
1: Great opportunity. And higit sa lahat po, important dito, again, hindi po one. As we speak today, tapos na yung pang grade 8 natin. And every year, loloobin ng Panginoon, we will be developing curriculums for each level, next level.
0: Pang 4 years po
1: yung... For the next 4 years. Opo. Yun po yung pinakagusto kong part dito. No? Na for the next 4 years,
0: may gabay. Nakalatag na po yan.
1: Opo. May gabay ang mga bata based on the issues na hinaharap nila following up on issues of the past year. You know, kasi nag-iiba yung application niyan sa context na yun. So, napakaganda ito. Last question, Pastor Jel, before we close. Ano, how would you measure success 3 years from now? What do you expect to see?
0: I expect to hear stories po. Lagi niyo sinasabi to, Pastor James, na yung wala tayong any tangible thing na pwedeng panghawakan, but life change you can believe in. Paano natin makikita yon? Stories. Yung palang hindi mabawasan yung cases ng ideations, suicidal ideations, or actual self-harm. Yung palang ma-quantify yon na mabawasan, malaking win na po eh. How much more kung makarinig tayo ng mga stories na at the end of the school year, malalaman lang ho natin yan sa pamamagitan ng close monitoring with them. I think that those are our wins. Hindi na yung madala sila sa church lang.
1: Wag na po with the view of maging member na si bahala natin.
0: Hindi, hindi yun talaga
1: yun,
0: eh.
1: Oh, ano po yun?
0: Actually, yung mga bata na yun, they will naturally gravitate towards yung mga ate tsaka kuya nila na may pakialam sa kanila. Right. So yung churches should be ready na saluhin right.
1: But that's because yung concept ng ministries is that they're already there. You have to bring them to the table.
0: Tama.
1: You have to bring them to the table. So again, kung kayo po ay you want to explore this, nandyan po sa ating chat ang ano, ang link ng Transform Lit, ng Tahanan Initiative, ng curriculum na ito. Sana po ay tingnan ninyo dahil magsa-start na po school year.
0: Opo.
1: And then July 4
0: yung launch po.
1: Yung launch nung libro na ito.
0: Pero magbo-boot na po tayo sa Cuneta.
1: Yes, sa Cuneta po, Asunom, sa Send. That's kailan nga yan?
0: June 12 po.
1: Hanapin niyo po ang kanilang booth. They'll tell Transform you more about that.
0: Opo.
1: Okay? Manalangin po tayo ngayong umaga. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po sa amin.
0: Yes, Lord.
1: Ni minsan, di ka nagkukulang sa amin.
0: Amen.
1: Salamat po dahil pinakikita mo din sa amin yung mga bagay na madalas maring hindi namin napapansin na lumalagpas sa aming pananaw. Ngayong oras na ito, Panginoon, kausapin mo kami. Ipakita mo, Panginoon, sa mga nakikinig, sa mga pastor, magagawa, Panginoon, mga magulang, na Lord, we have a generation to reach.
0: Yes, Lord.
1: That generation, Lord, is here now. And we must act now. So, Lord, we pray for all of this. We pray, Lord, we're excited to see kung anong gagawin mo, Panginoon,
0: yes,
1: sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, next year po, next week, promise ko, si Boss nandito na. we're so happy to greet you and to be a part ng inyong umaga ngayong Tuesday. So ito po si Pastor James Litica ng Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febbc.ph.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi.

0: 1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Miyerkules, at 3 ng Hunyo. Job chapter 32 to 34.
3: Hindi na nakipagtalo pa ang tatlong kausap ni Job sapagkat talagang ikinigit niyang wala siyang kasalanan. Samantala, may nakikinig noon sa kanilang pag-uusap isang lalaki na nagngangalang Elihu. Siya ay anak ni Barakuel, apo ni Bus, na mula sa angkan ni Ram. Nagalit si Elihu kay Job sapagkat nagmamatwid si Job sa kanyang sarili at sinisisi pa niya ang Diyos. Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job sapagkat hindi nila masagot ang mga sinabi nito at parang lumalabas na ang Diyos ang may kasalanan. Pinakabata si Elihu sa mga naroon kaya hinintay niyang makapagsalita muna ang lahat. Nang wala nang maisagot ang tatlo, nagalit ito at sinabi, "Bata ako at kayo'y matatanda, kaya ako'y nag-aalangang magsalita. Palagay ko'y nararapat na kayo muna ang magsalita at mamahagi ng karunungan ang nakatatanda. Ngunit ang karunungan ay saan ba nagbubuhat? Di ba sa Diyos na makapangyarihan? Ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa, hindi dahil may edad na'y alam na ang tama. Kaya makinig kayo ngayon sa aking sasabihin. Itong aking opinyon, inyo namang dinggin. Matyaga akong nakinig sa inyong pananalita at habang naghahanap kayo ng mahuhusay na kataga. Ngunit sa aking narinig, ako'y tunay na nalungkot. Hindi ninyo napabulaanan ang sinabi nitong si Job. Huwag ninyong sabihing natuklasan na ninyo ang karunungan sa sinabi nitong si Job, Diyos lang ang may kasagutan. Kayo at hindi ako ang kausap nitong si Job, kaya iba sa pahayag ninyo itong aking isasagot. Job, hindi sila makakibo at wala nang masabi. Sila ay natitigilan, hindi na makapagsalita. Mananatili ba akong naghihintay sa wala? Hindi, sasagutin kong lahat ang iyong binanggit. Sasabihin ko sa iyo ang aking iniisip. Di na ako makapaghintay na magsalita. Di ko na mapipigilan ang aking mga kataga. Kapag ang nasa loob ko ay hindi na ibulalas, ang dibdib ko ay puputok, laman ito'y sasambulat. Hindi na nga maaari na ako ay maghintay pa. Di na ako makatiis, kaya ako'y nangusap na. Sa inyong usapan ay wala akong papanigan. Ang sino man sa inyo'y hindi ko papupurihan. Ang di tapat na papuri ay hindi ko nakaugalian. Kapag ginawa ko ito, ako'y paparusahan. At ngayon, Job,

0: makinig ka sa aking sasabihin, at mga salita ko'y bigyan mo ng pansin. Sasabihin ko na ang laman ng aking isipan. Lahat ng ilalahad ko ay pawang katapatan. Lahat ng ihahayag ay pawang katotohanan. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nang galing. Kung kaya mo'y sagutin mo itong aking sasabihin, ang iyong mga katuwiran ay ihanda mo na rin. Ikaw at ako'y iisa sa harap ng Diyos natin. Parehong sa putik tayo nang galing. Kaya sa aki, wala kang dapat alalahanin. Huwag mong isipin, ikay aking gagapiin. Ito ang narinig kong sinabi mo. Ako'y malinis at walang nagawang kasalanan. Ako'y walang sala at walang kasamaan. Gumagawa lamang ang Diyos ng dahilan upang ako'y parusahan at itinuturing niya akong isang kaaway. Mga paako ay kanyang iginapos at binabantayan ang aking mga kilos. Ngunit ang sagot ko namay, nagkakamali ka, Hob, sapagkat sa sinumang tao ay mas dakila ang Diyos. Bakit ang Diyos ay iyong pinagbibintangan na di marunong makinig sa iyong karainan? Magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na mauunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain, sa kalaliman ng gabi kapag ang tao'y nahihimbing. Ipinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila'y pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay, kaya sila'y iniligtas niya mula sa hukay. Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot ang tao'y maituwid. Ang taong may sakit ay walang panlasa. Masarap man ang pagkain, wala pa rin gana. Nauubos ang kanyang laman, natitiray butot balat na lamang, at parang handang-handa nang pumunta sa daigdig ng mga patay. O baka siya'y tulungan ng isa sa libong mga anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Maaaring itong anghel na puspos ng kahabagan ay magsabi ng ganito, siya ay pawalan, hindi siya dapat humantong sa libingan. Narito ang bayad para sa kanyang kalayaan. Siya ay gagaling, muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya. Mananalangin siya sa Diyos at siya'y papakinggan. Ang pagsamba niya'y mapupuno ng kasiyahan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sasabihin niya sa madla, sa Diyos ako'y nagkasala. Walang matuwid na nagawa, subalit pinatawad niya. Hindi niya itinulot na ako'y mamatay. Magpahanggang ngayon, ako'y nabubuhay. Hindi lang minsan na ito'y ginawa ng Diyos na iligtas ang tao sa kanyang pagkakalugmok at ang buhay nito'y punuin ng lugod. Hob, tumahimik ka at makinig ng mabuti. Pakinggan mo't unawain itong aking sinasabi. Kung mayroon ka namang nais sabihin, huwag mag-atubilit, papakinggan ko rin. At kung may katuwiran kay, aking tatanggapin. Kung wala naman, makinig ka na lang. Manahimik ka't ika'y aking tuturuan. Sinabi pa ni Elihu, makinig kayo, matatalinong tao. Itong sinasabi ko ay pakinggan ninyo. Tulad ng masarap na pagkain inyong natikman, salita ng karunungan naway inyong pakinggan. Ating ngang talakayin itong usapin, kung ano ang tama ay ating alamin. Ayon dito kay Hope, ay wala siyang sala. at katarungan ay ipinagkakait daw sa kanya. Bagamat matuwid itinuring na sinungaling siya at tinadtad ng sugat kahit na walang sala. May nakita na ba kayong tulad nitong si Job? Kaunti man ay wala siyang paggalang sa Diyos. Panay na masama ang kanyang kasamahan. Nakikisama siya sa mga makasalanan. Sinabi niya na walang mabuting idudulot ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. Makinig kayo sa akin, mga taong magagaling. Ang makapangyarihang Diyos ba'y maaakay sa masamang gawain? Ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa gawa. Ang iginagawad sa kanila ay iyon lamang tama. Hindi gumagawa ng masama ang Diyos na makapangyarihan. Hindi niya kailanman binabaluktot ang katarungan. May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan? At sinong naghabilin sa kanya nitong sanlibutan? Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, sila'y mamamatay at sa alabok ang kanilang tungo. Kung matalino kayo, pakinggan ninyo ito. Hindi ba ang Diyos ay makatarungan? Bakit hinahatulan siya na parang makasalanan? Sa mga hari, siya ang nagpaparusa. Kung sila'y masama at walang halaga, siya ang lumikha sa sangkatauhan, kaya walang itinatangi, mahirap man o mayaman. Sa isang kisap mata, ang tao'y mamamatay. Ang hampasin ng Diyos, bigla na lamang papanaw, kahit siya'y malakas o makapangyarihan. Bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya, ang bawat hakbang nito'y dilingid sa kanya. Walang sapat na kadiliman ang mapagtataguan ng mga makasalanan. Hindi na kailangan ng Diyos na magtakda ng panahon upang ang tao'y lumapit sa kanya at gawaran ng hatol. Hindi na rin kailangang siya'y mag-imbestiga upang mga pinuno'y alisin at palitan ng iba, sapagkat alam niya ang kanilang mga gawain sa gitna ng dilim, sila'y kanyang wawasakin. Pinaparusahin niya ang masasama nang nakikita ng madla, sapagkat ang kanyang mga utos ay nilalabag nila. Dahil sa masasama, ang mahihirap ay humihibig, kaya't sa daing nila, ang Diyos ay nakikinig. Kung ipasya ng Diyos na huwag kumibo, walang maaaring sa kanya'y magreklamo. Kung kanyang talikuran ang sangnilikha, ang tao kaya ay may magagawa? Walang magagawa ang alinmang bansa upang makaiwas sa pinunong masasama. Job, inamin mo na ba sa Diyos ang iyong kasalanan? Nangako ka na bang titigil sa kasamaan? Hiniling mo na bang sa iyo'y ipaunawa ang lahat ng iyong masasamang gawa? Nangako ka na bang titigil na nga sa gawang di tama? Sapagkat sa Diyos ikaw ay lumalaban, ibibigay kaya niya ang iyong kailangan? Ikaw ang magsabi ng iyong kapasyahan. Sabihin mong lahat ang iyong nalalaman. Ang taong mayroong taglay na talino na makarinig sa aking magsasabi ng ganito, ang salita ni Job ay bunga ng kamangmangan at lahat ng sinasabi niya ay walang kabuluhan. Isipin ninyong mabuti ang mga sinasabi niya. Ang mga sagot niya ay sagot ng taong masasama. Dinaragdagan pa niya ng pag-iimagsik ang kanyang mga kasalanan. Hinahamak niya ang Diyos sa ating harapan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Kumusta ka ngayong umaga? Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan. Ito po si Absidy Ferrer Taboa at salamat dahil kasama kitang simulan ng araw sa salita ng Panginoon dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kwento na napakahalaga lalo na para sa mga kabataan at sa mga taong nagtatanong, Lord, may purpose po ba ako? Kung minsan ay pakiramdam mo na hindi ka qualified, hindi ka sapat, or wala kang kakayahan, ang mensahe na ito ay para sa iyo.

Sa 1 Samuel chapter 16, mababasa natin doon na naghahanap si God ng bagong hari para sa Israel. Pinadala niya si propetang Samuel sa bahay ni Jesse at isa-isang pinakita ni Jesse ang kanyang mga anak. Naturally, ang unang napansin ni Samuel ay si Eliab dahil matangkad, malakas, mukhang leader at mukha siyang hari. Kung tayo siguro ang nandoon, baka siya rin agad ang pipiliin natin. Pero sinabi ni Lord kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o taas sapagkat hindi siya ang aking pinili. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos ang isang napakahalagang katotohanan. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit si Yahweh ay tumitingin sa puso. Grabe no? Ibang-iba talaga ang standards ni God sa standards ng mundo. Ang mundo ay nakatingin sa panlabas. At sa panahon natin ngayon, kaagapay, madalas nakabase ang value ng tao sa nakikita. Ilan yung followers na meron ka? Saan yung school mo? Ano yung trabaho mo? Ano yung mga nakuha mo ng achievements? Ano ang itsura mo? Minsan tuloy feeling natin, kailangan nating patunayan ang sarili natin para magkaroon tayo ng halaga. Pero kay Lord, iba. Hindi siya unang tumitingin sa resume natin. Hindi siya unang tumitingin sa ating edad. At hindi siya tumitingin sa status natin. Tumitingin siya sa puso. Nakikita niya yung ating mga motibo. Nakikita niya kung faithful tayo or sincere, at nakikita niya kung tayo ay may desire na sumunod sa Kanya. At para sa Diyos, mahalaga yon. Alam mo ba kaagapay kung ano nakakatuwang detalye sa kwentong ito? Hindi man lang sinama ni Jesse si David noong una, habang ipinapakita niya yung kanyang mga anak kay Samuel, naiwan si David dun sa bukid. Nag-aalaga siya ng tupa na para bang ordinaryong gawain. At parang walang makakapansin, yung parang hindi siya kasama sa usapan. Pero habang walang nakakakita kay David, may isang nakakakita pala sa kanya. At yun ay si Lord. Kaagapay, baka may mga panahon din sa buhay mo na parang nasa background ka lang. Yung parang hindi ka napapansin, walang nakakakita sa efforts mo, or laging iba yung pinipili, iba yung napopromote, iba'y na-appreciate. Pero tandaan mo ito, hindi kailanman nalilimutan ng Diyos ang mga taong tapat kahit walang audience. Ang mundo maaaring hindi ka mapansin, pero hindi ka nakakaligtaan ni Lord. At bago naging hari si David, naging pastol muna siya. At hindi sayang yung season na yon. Habang nagbabantay siya ng mga tupa, tinuturuan siya ni Lord. Doon siya natutong magtiwala, maging responsable, natutong lumaban at natutong manalangin. At syempre, natutong umasa sa Diyos. Minsan gusto natin agad kasi yung fulfillment ng calling natin. Gusto natin agad makita yung purpose natin. Pero madalas, bago yung assignment, may training. At kadalasan, ginagawa ni Lord ang pinakamahalagang trabaho sa buhay natin sa mga season na tila walang nakakakita. So kaagapay, kung ngayon iniisip mo, ano ba ang gagawin ko sa buhay ko? Ano ba yung plano ni Lord para sa akin? Hindi ka nag-iisa. Maraming kabataan o tao ang dumadaan sa season ng uncertainty. Pero ang magandang balita ay ito. Hindi nagsimula ang purpose ni David noong naging hari siya. Nagsimula ito noong sumunod siya sa Diyos araw-araw. Minsan akala natin ang purpose ay isang malaking event. Yung isang malaking achievement or kaya naman malaking breakthrough. Pero kadalasan, ang purpose ay natatagpuan habang tapat kang naglalakad kasama si Lord every day. At isa sa pinakamalaking struggles ng maraming tao ngayon ay identity. Marami nagtatanong, sino ba talaga ako? At madalas sinahanap natin ang sagot sa ating mga achievement, sa popularity, sa ating mga relasyon, or sa success.
Pero hindi doon nagsisimula ang identity natin. Bago pa naging hari si David, pinili na siya ng Diyos. At bago pa siya maging successful, minahal na siya ng Diyos. At ganoon din tayo kaagapay. Ang identity mo ay hindi nakabase sa accomplishments mo. Hindi nakabase sa grades mo, hindi nakabase sa trabaho mo. At hindi nakabase sa opinion ng tao. Ang tunay mong identity ay matatagpuan kay Kristo. You are loved, you are known, you are seen, and you are called. At kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, hindi mo na kailangan habulin ang approval ng mundo. Because God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Kung tutuusin, maraming dahilan para hindi piliin si David. Dahil bata siya, wala siyang experience, hindi siya sikat. At hindi siya yung parang obvious na choice, di ba? Pero pinili pa rin siya ni Lord. Bakit? Dahil hindi nakadepende ang calling sa kakayahan ng tao. Nakadepende ito sa kapangyarihan ng Diyos. At kung minsan feeling natin, Lord, kaya ko po ba? Feeling ko kulang po ako. Or hindi po ako katulad nila, Lord. Pero tandaan mo, kapag si Lord ang tumawag, siya rin ang magbibigay ng kakayahan. At kapag si Lord ang pumili, siya rin ang magbibigay ng lakas. At kapag si Lord ang nagbukas ng pinto, kaagapay, siya rin ang sasama sa atin o sa iyo sa paglalakad. Kaagapay, tandaan natin ito. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, pero si Lord ay tumitingin sa puso. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo dahil sa edad mo or kakulangan mo or sa tingin ng ibang tao tungkol sa'yo. Maaring hindi ka napapansin ng mundo ngayon, pero kung nakikita ka ng Diyos, sapat na yun. At tulad ni David, maaring nasa season ka ng paghahanda. Pero kapag dumating na yung tamang panahon, ilalagay ka ng Diyos sa lugar kung saan kanya nais gamitin. Dahil ang Diyos na pumili kay David ay siya ring Diyos na may layunin para sa buhay mo.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At daging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
6: Evangelista Paul Montes.
7: At Beth Flores po, magandang Wednesday sa inyo. Maaring ang Wednesday natin ay wonderful. Thank you, Lord. Maaring ito ay wonderful. Grabe yung hangin, grabe yung mga pagsubok. O maaring wobbly Wednesday, yung hindi natin alam kung anong gagawin natin, naguguluhan tayo. Pero dapat, Daddy, ano po?
6: Wow! Hallelujah!
7: Yon. Wow, hallelujah. Alam niyo po, ang daddy ko, favorite verse niya yan, yung Romans 8:28. Diba, Dad? Mm. For we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. Kaya yan, in spite of, sabi, ano man yung pinagdadaanan natin, wow, kasi winnable Wednesday pa rin yan, mga kaagapay.
6: Amen.
7: Yan ang gusto natin. It's the positive attitude that we have as we face each day. Para lalong nagliliwanag yung ilaw natin, di ba? Yun ang sabi ng science eh. May liwanag tayo, di ba? So, yun ang gawin natin. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. Doon po sa mga bagong nadating, o kaya nawala at naligaw at nasalta dito, mag-ama po kami, ha? Pareho po kaming senior. Ang daddy ko po, 86. Right, daddy?
6: 87.
7: Oh, 87 ka na? Talaga? Mm. 87 na si daddy. Ako po naman is turning 66. O, bira mo yan. So, pareho kami. Pareho na rin po kami mga lolo. At lola. Si daddy may mga apo na yan sa tuhod.
6: Yeah.
7: Di ba, dad? No? May mga apo ka na sa tuhod. Anyway. So, yun po, you're listening to the program Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. So, kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. So, kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at napapakinggan niyo rin po ang ating program mula po yan sa gamit niyo po, rather, ay transistor radio o yung PM radio, yung tinatawag natin portable missionary radio, napaka-effective niyan. Nakukuha niyo naman po ang programs mula po sa DYVS sa Bacolod. At syempre po, Facebook live stream mula Apari hanggang Kulo. At kahit sa iba't ibang lugar sa buong mundo na nakatune in sa atin sa FEBC Live, real time nga lang, 5:30 to 6 sa inyo po according to the time of the country you are in. Eh, salamat po ha, nakikinig kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Nang dalangin natin, sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po maging winnable ang Wednesday natin, kahit ano man yung pinagdadaanan natin. Sabi nga, focusing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So hold on lang po kayo ha, and be with us, and let us be encouraged to continue to win this day for God. Okay. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong usang libutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company, na gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hapdan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na kayo'y patuloy na hamunin at bigyan ng gabay.
7: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin, How Do I Honor My Father and Mother as a Young Adult? Written by Emily Abel, 23 years old. So, very interesting. Kasi nga po, ang June 1, which was Monday, ay yun po yung Global Day of Parents. So, ang araw na ito, itinalaga po ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagpapatatag at pagpapatibay ng relationship na ito. So, recap tayo nung Lunes. Pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito ay healthy sa relationship. So bilang mga magulang, hindi tayo manghihimasok sa kanilang mga buhay at desisyon. Pero natutuwa naman tayong mga magulang kung tinatanong at kinakamusta tayo ng ating mga adult na mga anak. Nagpapataba ito ng ating puso, di ba? Natutuwa rin marinig ng mga magulang ang mga kwento ng buhay ng kanyang mga anak. Maging ito ay success story o yung mga challenges, sa totoo lang, laging nananalangin ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Kahapon naman, natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak upang manghingi ng advice para po sa mga desisyon ng kanilang buhay. Hindi lang yon. Natutuwa din ang mga parents kung ipinapadama ng mga anak ang kanilang appreciation at pasasalamat sa kanilang mga sacrifices. At higit sa lahat, pinagmamalaki ang kanilang mga magulang sa iba. Yun, nakakataba talaga ng puso yon ng mga magulang. So, narito pa yung mga dagdag. Sabi ganun. Okay. Ask for their blessings. Ito ang natutunan ni Matt. Pagkatapos daw ng isang trying summer, nais niya ng panibagong simula sa pagharap ng bagong semester. So, lumapit siya sa kanyang ama para manghingi ng payo at pagpapala. Sa blessing na yon, nabanggit ng ama na ang yung kahalagahan ng pakikinig at paghingi ng payo mula sa kanyang ina. So, hindi daw siya nakikipag-usap sa kanyang ina ng madalas nung bata pa siya at habang nag-aaral. Pero ng semester na ito, na-inspire siya na tawagan ng kanyang ina, magkwento pa tungkol sa kanyang dating life. Pag mga kabataan, dating life eh. So, sabi ni Matt, ang kanya pong palaging pakikipag-usap sa kanyang ina ang nakatulong upang makilala niya yung babaeng ngayon eh asawa na niya. So nagpapasalamat siya sa kahalagahan ng guidance ng kanyang ama at ang focus at direction ng kanyang ina. So ask for their blessings. Totoo yan. Ito dapat ginagawa talaga natin. Pray for them. Ipanalangin sila. Natatandaan niyo si Aubrey dun sa nung kwento natin nung Lunes, na kinausap ng kanyang ama para sa isang job promotion. Napansin niya na ang panalangin ay lalong naging interested siya at curious sa career ng kanyang ama. Ang curiosity ang naging point of conversation nilang mag-ama. Natuwa siya dahil may topic na maari pa nilang pag-usapan at mag-connect. So pray for them. Hindi lang yun. It's not only the curiosity but also the praying for them. Yun yung mahalaga. And also, eto, totoo to. Let them make mistakes. Hayaan sila sa kanilang pagkakamali. Ito po ay may kahirapan, lalo na po kung marirecognize na may mga pagkakamali nga ang mga magulang sa kanilang personal na buhay o sa paraan ng pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Subalit sa karamihan ng mga cases, hindi naman ito grounds upang mawalan tayo ng respeto sa kanila. At kahit umaasa ka na ang ilang aspeto ng buhay ng iyong mga magulang ay nais mong tularan, ang buhay mo ay sa'yo pa rin, di ba? So ikaw pa rin ang magdidesisyon. Alam niyo po, agree ako sa paraan ng paghingi ng kanilang blessing. Very true ito, lalo na po sa taong magiging asawa ninyo. Kayong may blessing, yung mga may blessing ang ating parents sa relationship, ibig sabihin, nakakatiyak sila na ang mga taong magiging bahagi ng buhay ng kanyang anak ay isang mabuting tao, mapagkakatiwalaan, at makakahinga yung puso nila na alam nila na maayos na sa mabuting kalagayan ang kanyang anak, lalo na kapag ito ay babae, di ba? Kaya nga, dapat nakikilala ng mga magulang ang taong nais na maging in a relationship ka. Sa totoo lang, kahit maging civil lang sila, ipinapanalangin ka nila. O kahit sabi mong ayaw nila, hindi naman nila sasabihin yon, ipag-pray ka nila. Tandaan din na walang perfect na mga magulang. Lahat ay may kakulangan at maaaring magkamali. Kung ang mga magulang ay may mataas na moral compass, marunong silang humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali. Ito ay isang character na dapat na ginagawa nating mga magulang. Kung tayo ay nagkamali sa mga sinabi man natin o ginawa, dapat marunong tayong humingi ng tawad sa ating mga anak. Ang ugaling ito ay mamamana ng ating mga anak at tiyak maipapasa din sa kanilang mga anak. At higit sa lahat, laging ipanalangin ang ating mga magulang. Sa totoo lang, mahirap tumanda. Subalit kung lagi nating ipinapanalangin ang ating mga magulang, makikita natin ang mga katotohanan na nakasulat sa Awit 92:12-14. Sabing ganun, tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
6: Ayos uli anak yung binanggit mo, honor our parents, but may clear boundary. Hindi tayo humahadlang, natutuwa tayo kung pinagmamalaki tayo ng ating mga anak. At natutuwa tayo kung humihingi sila ng blessing sa atin. Paghingi ng payo sa ina at pray for them. Curiosity, make them human. Blessing dahil maayos, may moral compass. Hingi ng tawad kung nagkamali, pray for them. At tandaan, tatatag ang buhay pagkay Yahweh nagtitiwala lamang. Amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang mga misis at ang mga mister ng unang Pedro Kapitulo 3 mula 1 hanggang 7, mga talatang pag-aaralan mula sa Bibliang Aklat ng Diyos, nagsasaad ng pawang mga katotohanan lamang sa mundong ibabaw at maging sa langit man. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang unang tinatalakay ng may akdang si Apostle Pedro? Piniling apostle ng Diyos sa 1 Peter chapter 3. Naririto po, makinig. Para naman sa mga misis, ano daw po ang dapat? Dapat sundin ninyo ang mga mister ninyo para kung meron man sa kanila ay di sumusunod sa salita ng Diyos, yung ugali ninyo ang kukumbinse sa kanila para maniwala. Hindi nakdayap dapat kayong magsalita pa. Wow, wow, wow, amen, amen. Pag nakita nilang malinis at kagalang-galang ang pamumuhay ninyo, hindi na kayo dapat magsalita pa. Kaya nga dapat, wag na kayong umasa sa mga panglabas na pagpapaganda gaya ng

0: dan ng mga banal na babaeng umaasa sa Diyos ay pagrespeto nila sa authority ng kanilang mister. Gayan si Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Lord. Mga anak kayo ni Sarah kung ginagawa ninyo ang tama at hindi kayo matatakot sa kahit kanino. Kahit sino pa sila na nasa totoo ka. Wow, wow, wow, amen, amen, talagang totoo ang totoo. Truth is truth. Amen. Kayo namang mga mister, intindihin ninyong mabuti ang mga misis ninyo bilang asawa. Respeto ninyo ang kapakanan nila kasi hindi sila kasinlakas ninyo pero kasama ninyo silang tatanggap ng buhay na regalo ng Diyos. Gawin niyo ito para walang makahahadlang sa mga prayers niyo. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Grabe talaga po kayo sa inyong kaawaan at pagmamahal na walang kupas. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Nakakatawa kasi pag pinag-usapan ng mag-asawa, syempre hanggang ngayon bahagi pa ako dyan. Alam niyo po, isang natutunan kong tip, kailangan magkaibigan talaga kayo mag-asawa. Yun yun. Kasi pag magkaibigan kayo, nagtutulungan, di ba? Nagsusuportahan. Minsan nga po, ikikwento ko lang ng konti. Kasi nung bumalik nga po ako sa clinic, ang naging ng husband ko ni Pastor Ness, ang term niya, Lola Move. Di ba? Lola Move. So, ibig sabihin, ihahatid ako sa work, susunduin ako doon, ganun. Yun lang naman, ihahatid niya ako doon sa kanto, tapos maglalakad ako papunta sa clinic. Pag nandun na siya, maglalakad din ako para may exercise din po ako. So, yun yun, yung pagtutulungan. Maging sa gawain sa ministry, maging sa ano. Kasi po, hindi dapat, kasi minsan di ba daddy, kahit sa ministry, nakakalungkot, nagko-competition yung mag-asawa. Kasi,
0: mayroong ganon.
1: Oo. Oh, kasi nga, ang point, kailangan pareho silang sino mas magaling sa kanilang dalawa. Eh, hindi umbra yun. Kami po ng Kuya Nes, pareho kaming nagsispeak, di ba po? Yun ang blessing namin na both of us speaks. At minsan siya, madalas siya yung na-invite, siya yung nag-speak sa church, o kaya siya may mga doon. Ako din, may mga times po na na-invite din ako sa mga schools, ganyan. Pero, clear guidance po na, clear na po yung sa amin. Halimbawa, pag si Kuya Nes ang speaker, ako yung kanyang personal alalay. So, anything he needs, andon. Pag ako naman ng speaker, ganun din siya. Ang term nga niya, siya yung pogi kong driver. O, di ba? Pero, we enjoy serving the Lord together. So, it's the same thing din sa ating tahanan, sa loob ng bahay. Pag sa amin, sa gawain, kasi si Pastor, siya sa MCF, di ba po? So, sinusuportahan ko yung mga ministry niya. Siya din, sinusuportahan niya ako. The same thing din sa loob ng bahay, sa mga trabaho, sa gawaing bahay. Eh, lalo na ngayon, ang mga seniors na kami, di ba? So, hindi na rin, pinag-uusapan na, yung mga labada, hindi na yan natin, nandiyan naman, may laundry shop naman, yung mga ganun. So, we get time to, spend more time together. At yun, helping each other, yun lang naman po talaga. Yun yung ni Peter na magtulungan. Hindi yung kanya-kanyang buhay. Di ba, Dan? Hindi yung pwedeng ganun. Kanya-kanyang aspeto.
0: Dapat tulungan, hindi naghihilahan.
1: Totoo yun. Dapat po ganun. So, mga kaagapay, kahit po sa mga younger marriage na nagsisimula ngayon, ngayon pa lang, learn to establish your relationship as friends or best friends para lalong na nag-i-enjoy nyo yung buhay as you get along, di ba? As the Lord give you children, you talk about it, as the Lord bless you with adult kids, you still talk about it and continue to help each other in addressing everything. So talaga naman yung promise ni Lord, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. And that is so true even in our old age. Tandaan niyo po yan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi

0: on the first place, in the first place, ikaw naman po ang naglikha ng marriage. Doon pa nga lang sa Garden of Eden, nilikha mo na yan. At nilayout mo na kung ano yung guidelines for each one. Kaya lang nga po, Panginoon, dahil nga sa kasalanan, nasira yun, na-deceive ng kaaway, nagkaroon ng pride, nagkaroon ng competition, hindi na kanya-kanya ng Panginoon. So Lord, ngayon po na kami mga mananampalataya, may we learn, lalo na po sa mga younger couples, to really find their niche in regards to marriage. Kagaya nga po ng pinag-uusapan namin, dapat best friend, dapat magkasangga, dapat hindi nagko-compete, dapat Panginoon nagtutulungan para sa welfare ng isa at sa success ng bawat isa. Kasi yun po naman talaga dapat, Panginoon. So Lord, salamat po kasi pinaalala mo sa amin ano yung dapat namin ginagawa. At sa amin po na mga older couples na, may we continue to enjoy the blessings of our kids na grown up na sila, and Panginoon, patuloy na naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. So Lord, today, salamat po sa mga kaagapay namin na today is the special day. Unang-una na po si Wilson Alimpago. Ganon din po, Panginoon. Naalala ko rin po, Panginoon, si Warren Galang, si Lirio Tomas, si Anna Rachel Vercara. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, gabayan mo po silang, Panginoon. At ang dalangin po namin, yung mga listeners namin na hindi po namin nabanggit ang kanilang pangalan, pero today is their special day. Lord, we declare blessing din sa kanila, not only today, but every day. Ganun din po sa mga mag-aasawa na they're spending, like, celebrating their anniversary. Father, we pray that you really continue to bless them, continue to make the relationship stronger, founded in you, kahit po sa aming pagtanda. Ang sarap pong tumanda, Panginoon, na naglilingkod sa'yo at lalo kang nararanasan in our old age, diba? So, Panginoon, maraming pong salamat. And we just want to bless all the senior citizens listening today. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong grace, sufficiency, and strength ang maging kalakasan ng bawat isa. At sa mga kaagapay namin na dumadaan sa banig ng karamdaman, ikaw po ang aming maging kagalingan at ikaw po ang aming provision. Maraming pong salamat.
1: Amen. Sa mag-asawang nagtutulungan, gawin ninyo yan para walang makahadlang sa mga prayers ninyo. Kung kaya't amen, amen tayo riyan. Dahil ang Diyos, grabe naman talaga siya sa kanyang kaawaan at sa kanyang pagmamahal na walang upas kailanman. Kung kaya't tiyak ang ating katayuan, hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Amen. So mga kagapay, lalo na ngayon sa mga mag-aasawang nakikinig sa atin, value God in the relationship. Sabi nga natin, let God be the only third party in our relationship para lalo tayong lumago, lumalim sa ating relationship sa Panginoon at sa bawat isa. That's a choice we have to make, mga kagapay. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Broadtek, sa Bukami Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tatlong amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Smile. sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ito ang hardin ng panalangin.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sa iyong pamawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Magandang araw mga kaagapay. Ngayon po ay Miyerkules. Ilang araw na lang bago ang ating 78th anniversary. Sa Sabado na po yon sa GCF Ortigas. Kamusta na po kayo? Narito po uli ang Hardin ng Panalangin para samahan po kayo at maging encouragement po sa pamamagitan ng panalanginan. Salamat mga kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin ngayong umaga. Kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa po itong umalalay sa iyo kaagapay sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari po, relax lang. Bitawan mo kung ano man yung kabigatan na yung daladala. Samahan niyo po ako ngayon sa panalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa buhay na kaloob niyo sa aming lahat. O Diyos, biyayaan mo ang bawat isa na mga tagapakinig po namin na ialay ang araw na ito para kayo'y maluwalhati. Harapin, O Diyos, hindi sa sariling lakas o talino, kundi, O Diyos, ay magtiwala ng lubos sa inyo, hindi sa sarili. Sa lahat po ng aspeto, malaki man o malaki, aspeto ng buhay, mga kalalagayan, matuto kaming ilapit sa panalangin. At Panginoon, patuloy niyo kaming palakasin sa inyong mga salita at gabayan. Biyayaan din po, Diyos, na ito'y isa buhay at suntin. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo kaming lahat. Pagpalain niyo po ang 702 DZAS. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, Amen at Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang ito, Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Of course, hello rin po sa ating mga kababayan sa ibang bansa na patuloy pa rin pinipili na samahan tayo.

tayo sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, sa radyo, pati na rin sa 702 DZAS app. Dalangin po namin na patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon at syempre higit sa lahat sa inyong pagkilala sa Panginoong Jesus, magsilaga pa po sa buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotions. Ito po ay matatagpuan po sa Book of Judges chapter 3. Ano po? Dito po sa verse 16. Pero paintulutan niyo po akong basahin yung kwento, yung konteksto. Judges chapter 3 po, verses 12 to 16. Nasusulat po rito. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. And the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel, because they had done what was evil in the sight of the Lord. He gathered to himself the Ammonites and the Amalekites and went and defeated Israel. And they took possession of the city of Pams. And the people of Israel served Eglon, the king of Moab, 18 years. Then the people of Israel cried out to the Lord, and the Lord raised up for them a deliverer, Ehud, the son of Jera, the Benjamite, a left-handed man. The people of Israel sent tribute by him to Eglon, the king of Moab. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Kamusta na po kaagapay? Ano po ang tingin ninyo sa inyong mga sarili? Tanong po, what is your value? Ano po? Sa iba pang paraan, nakakatulong ka ba? Ikaw ba'y asset? O sabi nga na iba, parang liability yata ako. Blessing ka ba o ikaw yung problema? Ito po'y sa katotohanan na tayo po ay maraming limitasyon. Meron man tayong strengths, nandyan din yung weaknesses. Kasi dito nga po sa talatang ito, meron pong ginamit ang Panginoon, si Ehud. Nabanggit po rito na siya po'y kaliwete, left-handed. No? Eh, marami tayong kilala na kaliwete, wala nang problema, ang daming ang advantages din nun. Pero meron pong isang implikasyon dito sa lumang tipan. Pag sinasabi mong kaliwete ka, ang kadahilanan, hindi mo magamit yung kanang kamay mo dahil sabihin natin ito'y may kahinaan, ito po'y may problema. So kung titingnan po natin sa kabuuan, maring katulad ni Ehud, meron tayong kapansanan o ika'y PWD, person with disability. O sabi mo, well, value-wise, kumpara sa iba, sila matitindi, magagaling. Pero tayo, karaniwan lamang, ang iba pa, ang tingin ay mas mababa pa roon. Tuloy ng si self-pity. O, di na lang namamansin. Pero, kagapay, tandaan mo, ano man ang kwento mo, ano man katatayuan mo, sa Panginoong Diyos, ikaw ay mahalaga. Ano po? Alam po niyo yung kwento dito sa Book of Judges. Ito po'y bansang Israel. Sila po ay nagkaroon ng krisis. Okay? Ang krisis po nila ay galing ho sa Diyos. Mahal sila ng Diyos pero sila po'y gumawa ng masama. Kaya napalo, no? Naparusahan. So inalaw ng Panginoon na ito pong si Eglon, hari ng mga Moabita, ay talagang pinasok sila at nasa lakay nagtagumpay. 18 years silang pinamunuan, maaring pinahirapan, inalipin. Kaya naiisip ko nga rin po, ang ating buhay pisikal, ang ating bansang Pilipinas, at syempre, sama rin natin yung mas mahalaga, yung buhay espiritual. Na ang dami pong problema sa buhay Pilipino, sa Pilipinas, lalo na ngayon sa nangyayari sa gobyerno, tatanungin natin, bakit nangyayari yun? Alam po nyo, kasi meron at merong prinsipyo, meron at merong naitanim, at inaani lamang natin yung bunga. No? At ito po ay kung may problema tayo,
eh, may pagkukulang. The Lord allows the country to go through it. Pero anong nangyari po sa bansang Israel? 18 years. Maaring sa initial experience, tiniis lang nila. Pero nahirapan sila. Kaya ang ginawa nila, sila po'y umiyak sa Diyos. From the crisis, they cried to God. Basically, itong pag-iyak mo, ito na yung pag-amin mo na ayaw mo na, hindi mo na kaya, kailangan mo na ng tulong. So they were crying for deliverance. Okay? Ang Diyos mabait. Nung sila po'y natauhan na, nagpakumbaba na, humihingi na ng tulong, kumilos ang Panginoon at tinawag nga po itong si Ehud, yung kaliwete. At kung gusto niyo talagang malaman pa, ginamit siya ng Panginoon as a deliverer. Pinabagsak niya, na-assassinate po niya si Eglon. Pero pumayapa at naging masaya na naman po sila. So what I'm saying is, alam po ninyo sa mga panahong ito, kung tayo man po ay may krisis, anong dapat natin gawin? Kailangan ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino tayo. Huwag lang tayo magdiskusyonan o magagalit, magdebatihan. Panahon na po para tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Kasi ang problema natin sa bansa, makikita mo, grabe ito. May pag-asa pa ba tayo? Meron po sa Panginoong Diyos. Pero lumapit tayo sa panalangin. At alam nyo, God is an answering prayer God. May mga Ehud na hindi mo akalain na siya, sino tutulong sa atin? Meron at merong gagamitin ng Panginoon. May solusyon ang problemang ito. Ano po? Ito po yung sa ating bansang Pilipinas, buhay physical. Pero nakikita ko rin po dito ay yung ating buhay espiritual. Ang pinaka-problema natin, kaya na magulo ang buhay at mahirap, ay yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. Grabe ang epekto ng kasalanan sa personal na buhay, buhay mag-asawa, sa pamilya, sa bansa. Okay? So, pinapaiyak tayo ng kasalanan. Ito'y biyaya ng Diyos na tayo magpakumbaba, humingi ng tulong, ng kalayaan, ng deliverance sa Panginoon. At alam po natin nung paman hanggang ngayon, ang solusyon ay ang Panginoong Hesukristo. Okay? At kailangan marinig nila ang Ebanghelyo, because faith in Christ, a saving relationship with Christ, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Kaya nga po dito sa 78th anniversary nga rin po ng FEBC, yung tema namin na Until All Have Heard, yan po talaga ang basic foundational way of saving and transforming the nation through Jesus Christ. Kaya nasa ere, tuloy-tuloy sa biyaya ng Diyos. Pero alam po nyo, shift natin. Hindi lamang po ang 702 at iba pang pong Christian stations. Pero yung Ehud, maring ikaw, kaibigan, ang solusyon. Dahil si Kristo ay nasa iyo, sabihin mo, ikaraniwan ako, simpleng tao, sino bang papansin sa akin, ito lang magagawa ko. It's okay. Okay? Tayo naririto, i-share natin, i-preach natin ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Alam po niyo matanong, bago tayo magtapos, bakit ganun kumilos ang Panginoon, deliverance ng Israelites at maging sa sin, bakit tayo yung ginagamit niya na may limitasyon? Alam po nyo, napakaraming sagot po na una sa lahat para makita natin na hindi kapangyarihan ng tao, kundi kapangyarihan lamang ng Diyos ang magbibigal ay laya, kaligtasan at transformasyon. At pangalawa, ito pong si Ehud na kaliwete, sabi natin, may kapansan. Paano nangyari yun? They look down at him, maari o tayo. Pero something happens. People are saved, lives are transformed. Sabi, dahil ba sa kanya? Hindi. Pag tayo'y limitado ginamit ng Panginoon, malinaw hindi lamang kapangyarihan, kundi ang kapurihan ay sa Diyos lamang. So how do we conclude with this? Lahat tayo malaihod na hindi tayo perfecto. Eto, sa panawagan ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, sa pangangailangan ng bansa, na lalo pang marinig, makilala ang Panginoong Hesukristo. Sabihin natin katulad ni Propeta Isaias, sa ating mga lugar, saan ka man naroong kaagapay, sabihin mo, Panginoon, eto buhay ko, eto lang ako, pero iniaalay ko po sa inyo, parang here I am. Send me, use me, kaagapay, mahalaga ka. Okay?
Paggamit ka sa Diyos, and you will see

great and wonderful things, hindi lamang sa pamilya, kundi sa bansang Pilipinas. Kailangan ng bayang ito, pray for the Philippines, share the gospel to all Filipinos na pwede mong abutin. Let us pray. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita. O Banal na Espiritu, kayong patuloy na magturo sa amin, magpaliwanag. Biyayaan niyo kami hindi lamang ng kaalaman, kundi ng inyong biyaya na itong katotohanan ito, mula sa inyong mga salita, maisabuhay namin sa inyong kapangyarihan kay Kristo Jesus. Salamat sa ngalan ni Jesus. Ito ay aming samot dalangin. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Sa ating pagpapatuloy, mga kaagapay, ipanalangin natin ang kabataan ng ating bansa, ang ating mga anak. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po muli. Binigyan niyo kami ng panahon. Isipin, ipanalangin ang mga mahal naming anak, ang kabataan maging ng bansang Pilipinas. O aming Diyos, sa murang edad po nila, nawa makita na po nila, malaman na po nila, despite their youth, nariyan na ang kasapatan ng inyong biyaya kay Kristo Jesus. Allow them, O Lord God, to offer their lives to you, na Panginoon, sa murang edad, habang bata pa po sila, gagamitin nilang oras nila, ang kalakasan nila upang kayo'y makilala, naway lalo silang manalangin. Patuloy na lumago sa pagtitiwala sa inyo sa bawat araw. Punuin ang kanilang puso at isipan ng inyong mga salita. Sa panahong ito, O Diyos, life, the world is so noisy, ang kabataan ay talagang nilalapitan, nililigawan, at talagang iniistorbo, hinahawakan ng social media. Dalangin namin, O Lord, discipline, discernment, decisiveness, na kung anumang tama, kung may virtue ito, ito, Panginoon, they will think on these things, fill their hearts and minds with your word. Na from this, Lord, dahil pag ito'y nabuo na sa biyaya ninyo, their beliefs will determine their behavior. Their convictions, based on your word, will determine their conduct. Pagpalain nyo sila kay Kristo Jesus. In His name we pray. Amen and amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga kahilingan, panalangin para po sa ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat. Dito po sa 702, we can intercede for our brethren. At ngayon, inilalapit namin ang kahilingan ni Vering Villanueva, kalakasang pisikal at magandang kalusugan. Dalangin din po namin good health sa pamilya ni Lynn Emmy. Maging, Panginoon, complete healing din po para kay Antonio Masukol. Lord, good health para kay Ludi. Kalakasan ng katawan para po kay Daniel May, Rex at Rexa. Complete healing din po para kay Lilia Ami. Ganun din po healing sa kidney failure ni Nino Guetta. Maging kagalingan sa karamdaman, Panginoon, ni Julia Garcia. Lord, may frozen shoulder din po si Shen Kapili. We pray na siya po ipagalingin nyo maging sa kanyang pagharap sa diabetes. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Rolando, kalakasan at proteksyon. Kagalingan din po at kalakasan para po sa asawa ni Champy. Dalangin po namin ang complete healing for Kaloy Palad. Maging, Panginoon, kay Clarita sa kanyang mga asthma attacks, we pray for healing. Lord, we also pray for fast recovery para kay Michelle Makabontok. Maging kay Andrew Deronia, complete healing. Sa skin allergies naman, kagalingan para kay Philip Senido. Patuloy ko pong inilalapit ang kapatid na Mayet G. Dupale, kagalingan sa kanya. Salamat sa kanyang pag-recover. Maging kay Sister Emmy Arsena, Sister Lydia Cabrera, maging kay Tita Babes Francia, maging kay Pastor Robert Aguilar sa sakit po niya sa puso. Lord, inilalapit po namin ang mga pangangailangan naman ni Alona, pangangailangan pinansyal. Lord, sa mga pangangailangan ng mga anak po ni Consuelo, we pray for your provisions, financial provisions din po para kay Debbie. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Clarencia Mendoza, interceding para po sa kaligtasan, patnubay sa kanyang mga anak, mga manugang at apo. Lord, spiritual strength, guidance and provisions din po para sa Kapili family. Maging kay Wenny Jose, praying po para kay Owen to be blessed na magkaroon po siya ng trabaho. Inilalapit din po namin ang kahilingan ni Alan Uy para kay Alicia na nag-work ngayon at nag-aaral sa Taiwan. Kailangan proteksyon, kalakasan at katalinuhan. Patuloy ko inilalapit ang gawain po niyo sa Fairview Fundamental Baptist Church, ang gawain sa Fairview Baptist Academy, bigyan ng lakas talino ang paghahanda po ng staff nito. Pagpalain niyong gawain mga kapatiran sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church. Maging Panginoon sa Agutaya Bible Church nila kapatid na Febby and Pablo Aban, kanya Pastor Eli at EJ sa Hope Bible Christian Fellowship. Maraming salamat o Diyos, lahat ito'y aming samutalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Amen at Amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Ano po? Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon, ang mahal nating Bishop Ruben Abante ang ating hardinero. At para na naman po sa isang edisyon, mga kaagapay, ng Hardinang Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang.

Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan.

0: din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo, "Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala." Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Seven to eight years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako.

0: hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kundi magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
5: at Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senate President Alan Peter Cayetano pinagbibitiw ng minority senators dahil sa umano'y pagpapabaya sa tungkulin.
5: Muling pagliban sa plenaryo, lawful parliamentary tool ayon sa Senate majority.
4: At sa kalakalan, singil sa kuryente, posibleng tumaas sa Hunyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nagkakaisa ang minority senators sa kanilang panawagan na pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa anilay pagpapabaya nito sa tungkulin. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
6: Pinagtungkulin ng 11 senador na kabilang sa minorya si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ay makaraang ideklara ng grupong ang ginagawa ni Cayetanong hindi pagsasagawa ng sesyon ay pagpapabaya sa sinumpaang tungkuling gawin ang mga obligasyong naaayon sa batas bilang Pangulo ng Senado.
7: Today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
6: Ang tinig ni Senador Erwin Tulfo. Binigyang diin din ni Senadora Risa Hontiveros na habang dapat ay nagdaraos ng sesyon ang mga senador, nagfe-Facebook Live na lamang si Senador Cayetano.
8: Ito na, live na naman siya, Facebook kanina para sa Facebook.
6: Kasabay nito, iniimbitahan ng minorya ang lahat ng senador na nasa mayoryang nagmamahal paan nila sa bansa na lumipat na sa minorya upang magtrabaho. para sa mamamayang Pilipino. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, lahat ng senador na kasapi ng mayorya ay inaanyayahan sa pagsanib sa minorya maliban lamang kay Cayetano.
7: Alam Peter, kita namin, malik sa amin, pero si Alam Peter, steady ka lang dyan.
6: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Ipinagtanggol ng Senate Majority Bloc ang muli nilang hindi pagdalo sa plenary session nitong Martes at tinawag itong isang lehitimong hakbang o lawful parliamentary tool upang protektahan ang mga kasalukuyang imbestigasyon sa Senado. Ayon sa opisyal na pahayag ng mayorya, nagbago ang balanse ng boto sa Senado matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder kasabay pa ng pagliban ni Senador Ronald De La Rosa. Bagamat hindi sa patang numero ng minorya para palitan ang Senate leadership, may banta umano na mabago ang hawak na key committees kung magpapatuloy ang sesyon nang wala ang mayorya. Layunin ng pag-withhold ng quorum na matiyak na magpapatuloy ang mga investigasyon laban sa korupsyon nang walang political interference. Idinagdag din ng mayorya na may inconsistency sa reaksyon ng publiko dahil ang mga nakaraang walkout ng minorya ay ipinagtanggol bilang paninindigan. Habang ang kasalukuyang aksyon ng mayorya ay pinalalabas na pagpapabaya sa tungkulin. Dahil sa kawalan ng quorum, nananawagan ng minority bloc kay Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign sa pwesto. At bilang tugon, inihayag ni Cayetano na welcome pa rin ang minorya na maging bahagi ng mga komite sa Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, formal nang naglabas ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para sa susunod na pagdinig ukol sa kontrobersyal na mga flood control projects ngayong darating na Webes. Pangunahing ipinatawag ni Committee Chairperson Pia Cayetano si dating Speaker Martin Romualdez kasama ang 18 individual na nagpakilalang mga dating miyembro ng Marines. Ayon sa mga ulat, nagclaim mga testigo na nag-deliver di umano sila ng mga maleta na naglalaman ang pera kay Romualdez at dating House Appropriations Chairman Elizaldico. Bahagi rin sa mga inibitahan ang mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management at sa tanggapan ng Ombudsman. Sa gitna nito, itinanggi ni Senador Erwin Tulfo na sinusubukan ng minority bloc na harangin ang imbestigasyon. Ito ay matapos magpahayag ang majority bloc na ang kanilang hindi pagdalo sa mga sesyon na nagdulot ng kawalan ng quorum ay isang hakbang para protektahan ang integrity ng mga imbestigasyon ng Senado, partikular na ang issue sa flood control mula sa anumang political interference at tangkang balasahan sa pamumuno ng mga komite dahil sa pansamantalang pagbabago sa bilang ng mga senador.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hunyo dahil sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon noong Mayo. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, kinailangang gumamit ng mas mahal na pinagkukunan ng kuryente na maaaring magdulot ng pagtaas sa singil. Sinabi rin ng pamahalaan na pinapabilis na ang operasyon ng mga bagong planta upang madagdagan ang supply ng kuryente sa Visayas at Luzon. Panawagan ng kalihim sa mga consumer, magtipid sa paggamit ng kuryente upang mabawasan ang demand at gastos.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Bahagya namang bumaba ang kabuang utang ng pamahalaan ng Pilipinas sa 18.47 trillion pesos nitong Abril dahil sa pagbabayad ng ilang lokal na obligasyon. Batay sa datos ng Bureau of the Treasury, bumaba ang lokal na utang ng 119.18 billion pesos sa 12.41 trillion pesos, pangunahing dulot ng mas maraming nag-mature na utang kaysa sa bagong inissue. Samantala, tumaas naman ang panlabas na utang sa 6.06 trillion pesos dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar. Ayon sa Bureau of Treasury, patuloy na binibigyang prioridad ng pamahalaan ang lokal na pangungutang para mabawasan ang mga panganib mula sa pandaigdigang pamilihang pinansyal. Samantala, para sa palitan ng

0: piso kontra dolyar at ilang piling foreign currencies, ang halaga ng piso kontra US dollar ay 61 pesos and 72 centavos, 44.60 sa kada Canadian dollar, 48.29 para sa Singapore dollar at 16.44 para sa Saudi Riyal.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa Northern Luzon, Central Luzon at sa western section ng Southern Luzon. Ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan ay may manakanakang pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot pa rin ng southwest monsoon. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:26 ng umaga at lulubog 6:23 ng gabi.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Impeachment Panel, kinwestiyon ang sagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment complaint.
2: Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga tinanggal bilang miyembro ng House of Representatives dahil sa mga paglabag sa House Code of Conduct.
0: At sa palakasan, Alex Iala pasok sa second round ng Birmingham Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinuna ng mga House Impeachment Prosecutor ang opisyal na tugon ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Articles of Impeachment laban sa kanya at tinawag itong paulit-ulit at pilit umanong umiiwas sa paglilitis. Ayon kay Lead House Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na direktang sagutin ang mga akusasyon tulad ng maling paggamit ng confidential funds, nakatagong yaman, panunuhol at banta sa buhay ng Pangulo, puro technicalities at mga usaping constitutional lamang ang inihain ng Vice Presidente. Giit naman ni na Impeachment Prosecutors Jose Manuel Diokno at Laila De Lima, tila natatakot harapin ng Vice ang proseso ng pananagutan kaya hindi nito sinagot punto por punto ang mga issue. Mariin namang tinanggi ni Luistro ang paratang ng kampo ni Duterte Carpio na nagsagawa ng fishing expedition o walang basehang investigasyon ang House Committee on Justice. Anya, ang pagpapatawag ng mga testigo at dokumento ay bahagi ng legal na proseso upang alamin kung may sapat na basehan ang kaso. Dagdag pa ng prosecution, walang nakasaad sa mga tuntuni ng Senado o sa konstitusyon na maaaring isantabi na lamang ang mga artikulo, kaya hihilingin nilang magpatuloy agad ang formal na paglilitis sa Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga tinanggal bilang miyembro ng House of Representatives dahil sa mga paglabag sa House Code of Conduct. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
3: Pinatalsik na bilang miyembro ng House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos sa pagtibay ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na guilty of disorderly behavior, conduct unbecoming of a member at violation

0: Nagtapos ang Ethics Committee na nilabag ni Barsaga ang Section 141A at B ng House Rules na kailangan kumilos ang isang miyembro ng mahusay at marangal at sumunod sa spirit and letter ng rules. Nagkulang din ang mambabata sa professionalismo na kinakailangan sa ilalim ng Republic Act 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinatawa na rin si Barsaga ng 2 beses na 60-day suspension at patuloy pa rin ang kanyang pag-uugali negatibo para sa House of Representatives. Para sa Ethics Committee, hindi magsisilbing epektibo ang suspensyon sa hindi tamang pag-uugali na nakakasama sa imahe ng institusyon. Ito ang isa sa kahinatnan sa kasaysayan ng 20th Congress. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na balita, formal na ring naghain ang ethics complaint ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Barsaga. Ang hakbang ay kasunod ng naging pahayag ng kongresista na nagpadala umano ang ahensya ng mga ahente para sa assassination attempt ng ilang senador. Inihain ni NBI Director Melvin Matibag ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa mga ulat, napatunayan na ginamit ni Barsaga ang kanyang sariling social media account para paratangan ang mga ahente ng NBI na pumasok sa Senado para sa isang krimen. Ang pahayag ng mambabatas ay may kaugnayan sa nangyaring pamamaril noong Mayo 13 kung saan nagkapalitan ng putok ang Senate Security at NBI agents. Sa naturang pagkakataon na sa ilalim ng protective custody ng Senado si Senador Ronald De La Rosa dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Bukod naman sa ethics complaint, pinag-aaralan na rin ng NBI ang posibleng paghahain ng mga kasong kriminal laban sa kongresista.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Umakyat na sa 21 ang nasawi sa gumuhong building sa Pampanga matapos ma-recover ang labi ng isang sanggol sa loob ng duyan. Bago ito, 3 katawan din ang magkakatabing natagpuan sa ilalim ng rubble na pinaniniwala ang magkakapamilya. Dahil dito, kinumpirma ng local government na may mga pamilyang nakatira sa barracks ng mga construction worker. Bagamat zero na ang nasa missing list, patuloy pa rin ang search operations ng BFP dahil ang ilang nare-recover ay wala sa orihinal na talaan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako naman, higit 17,000 pamilya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang apektado ng matinding pag-ulan at pagbaha mula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa Office of Civil Defense, karamihan sa mga biktima ay mula sa Maguindanao habang walang ulat ng pinsala sa ibang rehiyon dahil sa bagyong Domeng. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga local government unit para sa paghahanda sa habagat kasabay ng paglalaan ng alternatibong evacuation centers ngayong buwan ng pagbabalik eskwela.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Negatibo na sa red tide toxin ang mga baybayin ng Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ligtas na muling kainin at ibenta ang lahat ng uri ng shellfish at alamang sa 2 bayan. Kasunod nito, nakikipagtulungan na ang ahensya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga local government unit para magbigay ng alternatibong pangkabuhayan sa mga mangingisdang naapektuhan ang kabuhayan.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Umarangkada si Filipina tennis star Alex Iala sa 2nd round ng Birmingham Open matapos talunin si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-love-6-2. Dominante ang simula ng Pinay player sa kanyang grass season kung saan tinapos niya ang laban sa loob lamang ng mahigit 1 oras. Sunod na makakalaban ng top seed na si Iala ang magwawagi sa tapat ang Germany at Russia.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nagpasiklab ang Gilas Pilipinas.

0: Girls matapos tambakan ng Vietnam sa score na 93-42 sa simula ng 2026 FIBA U18 Asia Cup Southeast Asia Basketball Association's qualifiers. Pinangunahan ng 14 points ni Tiffany Reyes ang ratsyada ng bansa para sa panalong debut ni head coach Sandy Arespacochaga. Bagamat lumaban ang Vietnam sa unang yugto, naging mabilis ang paglayo ng kalamangan ng Pilipinas sa second quarter tungo sa malaking 51-point blowout.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakabimbing kasong kriminal, hindi otomatikong nagdidiskwalipika sa kandidato paglilinaw ng COMELEC.
0: Right to Information Bill at 2 LEDAC priority measures lusot sa Kamara.
1: At sa ibang bansa, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu binatikos matapos ang pahayag ni US President Donald Trump hinggil sa Beirut strikes.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inihayag ng Commission on Elections na ang mga individual na may kinakaharap na kasong kriminal kabilang si Senadora Jinggoy Estrada ay maaari pa ring tumakbo sa public office hanggat wala pang pinal na hatol ang korte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, batay sa umiiral na batas at sa saligang batas ng Pilipinas, ang bawat akusado ay itinuturing na walang sala hanggat hindi napatutunayan ang kasalanan sa pamamagitan ng conviction by final judgment. Ang pahayag ay kasunod ng pagsisilbi ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kay Estrada ukol sa kasong plunder at graft kaugnay ng flood control scandal. Nilinaw ni Garcia na ang desisyon ng mas mababang hukuman ay hindi sapat upang madiskwalipika ang isang kandidato. Hanggat walaan yung pinal na desisyon o utos mula sa mataas na hukuman, patuloy na tatanggapin ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng sinumang nagnanais tumakbo at isasama ang kanilang pangalan sa opisyal na listahan ng mga kandidato.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang Right to Information Bill na naglalayong patatagin ang karapatan ng mga mamamayan na makakuha ng opisyal na impormasyon at mga dokumento ng pamahalaan. Sa naganap na botohan sa plenaryo, nakakuha ang House Bill 9397 ng 284 na favorable votes, 0 negative votes at 0 abstention. Sa ilalim ng panukala, ang sinumang opisyal na magdudulot ng hindi makatuwirang pagkaantala sa pagtugon sa hiling na impormasyon ay maaaring patawan ng pananagutang administratibo. Bubuo rin ng isang komisyon na siyang magpapatupad ng mga pamantayan sa paglalabas ng mga talaan ng pamahalaan. Bukod dito, 2 pang prioridad na batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang ipinasya ng Kamara. Una ay ang pag-amyenda sa Basis Conversion and Development Act upang ideklarang maaaring ariin o ipagbili ang 10% ng mga lupain nito para sa pabahay at industriya. Ikalawa ay ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 na naglalayong protektahan ng mga kabataan laban sa mga makabagong banta sa internet, kabilang ang mga gawa ng artificial intelligence at deepfake.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, inihayag ng Malacañang na kasalukuyan pang sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang aplikasyon para sa isang bagong bakuna laban sa dengue sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan para sa panahon ng tag-ulan. Batay sa impormasyon mula sa Department of Health, tinukoy ng palasyo ang ikalawang henerasyon ng bakuna na kung tawagin ay Qdenga na gawa ng isang kumpanya mula sa Japan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinakikita sa mga nakalap na datos na pinakamababa ang bisa ng bakuna sa mga batang edad 4 hanggang 5 kung

0: para sa may edad 6 na taong gulang pataas. Dagdag pa niya, hindi maaaring isantabi ang ulat na posibleng magdulot ito ng mas malalang uri ng dengue sa mga individual na nabakunahan, ngunit hindi pa nagkakaroon ng sakit noon. Sa kasalukuyan, ang naturang uri ng dengue ang madalas na kumakalat sa bansa, kaya't minamabuti ng pamahalaan na hintayin muna ang tugon ng kumpanyang nag-apply para sa bakuna. Sa kabila nito, iniulat ng Malacañang na bumaba sa 57% or ng 57% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon na nasa 48,151 kumpara sa 110,924 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nahaharap sa pambabatikos si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos ihayag ni US President Donald Trump na ititigil ng Israel ang pag-atake sa Beirut. Ayon sa kanyang mga kalaban sa politika, hinayaan ni Netanyahu na diktahan ng Amerika ang kanilang militar. Depensa naman ng punong ministro, handa pa rin gumanti ang Israel kung ipagpapatuloy ng Hezbollah ang pag-atake sa kanilang mamamayan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Muli namang makikipagtulungan ang Estados Unidos sa pandaigdigang alyansa sa bakuna na Gavi sa gitna ng Ebola outbreak sa Africa. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, binaligtad nito ang naunang desisyon ng Administrasyong Trump na itigil ang pondo para sa grupo. Layunin ng muling pakikipag-ugnayan na maresolba ang issue para sa kaligtasan ng global health.
1: Bagong diwa.
0: Mula po sa mga kawikaan 31 talatang 9, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules at 3 ng Hunyo 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:57.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
2: Naranasan mo na bang magpabago-bago ng iyong pasya dahil sa sobrang kaiisip? Yung unang pasya mo pala ang tama pero pinalitan mo pa dahil nagduda ka sa iyong unang naisip. Totoong mahalaga na pag-isipan natin ang ating mga pasyahin sa buhay, trabaho at negosyo. But sometimes overthinking hinders us from taking action. May panahon para mag-isip, may panahon para magpasya, at dapat may panahon din para umaksyon na. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nakapagsabing, "The distance between your dreams and reality is called action." Hindi magkakaroon ng katuparan ang mga plano at pangarap mo kung hindi mo naman aaksyonan ang mga ito. Narito ang ilang hakbang kung paano mo lalapatan ng gawa ang iyong mga plano. Una, step in faith. Tanggapin man natin o hindi, sa lahat ng ating ginagawa ay mayroon itong kasamang pananampalataya. You exercise trust and faith sa tuwing ikaw ay sasakay gamit ang Grab. Di mo naman kilala ang magmamaneho pero nagtitiwala kang dadalhin kanya sa destinasyong gusto mong puntahan. You exercise faith whenever you eat out in a restaurant. Hindi mo nakikita ang kusina ng restauran, pero nagtitiwala ka na malinis at masarap ang pagkaing isa-serve sa iyo. Pananampalataya at tiwala sa Diyos ang kailangan. Sa tuwing gagawa ka ng hakbang para marating ang iyong mga pangarap at matupad ang iyong plano. Maraming bagay na hindi mo kontrolado, kaya kailangang matuto kang magtiwala sa Diyos. Pangalawa, exercise positive risk-taking. Ang paglago ay palaging may kasamang calculated risks. Gusto mong lumaki ang negosyo mo. Hindi naman ito mangyayari kung di ka magdaragdag ng investment o pangapital para sa expansion na iyong nais. Kasama ng paglago ay lakas ng loob na makipagsapalaran. Kasama ng paglago ang paghakbang sa labas ng iyong mga nakasanayan na. Part of positive risk-taking is learning to leave your comfort zone to expand your borders and horizon. At pangatlo, turn every action into a learning opportunity. Sakaling hindi naging matagumpay ang aksyon na iyong ginawa, hindi pa rin ito maituturing na kawalan o kalugihan. Make every action an opportunity to learn. Kung tama ang iyong naging hakbang, pwede mo itong ulitin hanggang sa maging bahagi na ito ng inyong standards and procedure. Kung mali naman ang iyong aksyon, sa susunod ay alam mo na kung ano ang dapat na iwasan. In any case, there is a benefit in taking action. Ang sabi ni Pablo Picasso, action is the foundational key to all success. Ang hangad mo ba ay tagumpay sa iyong trabaho? Humakbang ka na at gumawa ng aksyon ngayon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Alam mo ba na apat na beses nang nagsagawa ng kasalang bayan ang DZAS? Ang una ay sa panahon ng Heartline noong 1980, kung saan tatlong batches ng mass wedding ang isinigawa. Ang ikatlo ay noong 2011, sa tulong ng programang Tawag ng Karunungan, kung saan 24 na pares rin ang naipakasal.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
6: Isang mapagpalang araw, mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa gitna po ng mga kalamidad at anumang pinagdadaanan namin. Alam po namin na kayo ang Diyos na nananatiling makapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat ng kaganapan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya at patuloy na itinataas ang aming bansa, lalong-lalo na po ang mga kababayang dumaranas po ng napakatinding mga pagsubok dahil po sa sunod-sunod na kalamidad na lalo pang lumala dahil po sa mga pagkukulang pagdating po sa mga infrastruktura. Aming dalangin, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga namatayan na sila po ay magkaroon ng kalakasan upang bumangon sa gitna po ng mga pighati na kanilang pinagdadaanan. Inaalala din po namin ang mga naapektuhan, ang kanilang kabuhayan, ang mga tahanang nasira, ang mga ari-arian, Panginoon, na kanilang tinatamasa, na nawala. Kayo po ang tumulong sa kanila na sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy silang manangan at magtiwala po sa inyo, Panginoon. Idinadalangin din po naming patuloy ang iyong pag-agapay sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, sa lahat po ng mga mamamayan at mga iba't ibang organisasyon na nagpapaabot ng tulong. Ingatan niyo po sila, bigyan sila ng proper coordination at tunay po na ang kanilang tulong na nais iparating ay maging malaking pagpapala sa mga taong nangangailangan. Iligtas niyo po sa anumang korupsyon ang mga pagtulong na ito. At naway tunay po na sa pamamagitan ng pagsasama-sama at sa iyong biyaya higit sa lahat ay maranasan namin ang pagbangon sa gitna po ng mga kalamidad na ito. Kayo po ang magpahayag sa gitna ng mga pangyayaring ito at higit pa sa material na pag-recover, ang aming dalangin ay ang isang spiritual na pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
7: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
8: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
9: Ang tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
10: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
11: Oras na Pilipinas!

0: By this time, kaagapay siguro sobrang LSS ka na dyan. Sa ating reimagined Christ to the World by radio until all have heard. Yan po ay sa tulong ng ating henyo, Maestro Junji Marcelo. At natutuwa ako dahil mula sa ating poster, kasama natin siya ngayon ng live. Para sa Wednesday edition ng Oras na Pilipinas, samahan niyo po kami, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Carlo Panlilio po mula sa Mulat Movement. Ayan.
0: Anong ibig sabihin ng Mulat?
1: Yung Mulat Movement po ay Ministers United by Love. Mahalaga yun, mm-hmm. United by Love. Advancing for Truth and of course Transformation.
0: Ayun, ng Mulat Movement. Oo. Ayun, oh, face to face kami dito ni Pastor Carlo. Yan, oh, nanggaling siya sa poster. Siyang isa sa mga plenary speakers natin that will talk about raising the next generation in faith sa
1: yes.
0: Sabado.
1: Yan. Excited. And of course, kasama natin dito ang ating kaibigan na si Pastor Roman Guevara.
0: Kuya Roman,
1: yes.
0: Yan, no?
1: Magkasama kami nung ano eh, nung last Saturday.
0: Mm-mm.
1: I invited him for our small worship conference.
0: Mm-hmm. So tuwing Sabado magkasama kayo ni Kuya Roman.
1: Hindi nung
0: well, diba, sa Sabado.
1: Saturday,
0: you
1: yes.
0: Know? Uh-huh. Thank you for saying yes. Ayan. Pastor Carlo, sa ating 78th anniversary celebration, excited na kami sa maririnig namin mula sa'yo, galing kay Lord. Yan.
1: Yan.
0: Paghahamon, diba, sa ating mga kaagapay na talagang maging masigasig tayo sa pagpapasa, diba, ng ating pananampalataya sa mas nakababata nating henerasyon.
1: Amen. Sabi ko nga kayo excited, ako kinakabahan.
0: We're praying for you, Pastor Carlo. And salamat din sa ating kaagapay na nagsabi na dito, dadalo sila sa Sabado. Sige nga po, talaga ba, magkita-kita tayo, mag-aano ako, che-check ako ng attendance. Yan, so baka din meron tayong mga kaagapay na from abroad pero matataon na nakabakasyon dito, tumatakas sa mga winter. Dito po, nako, patag-ulan na, eh baka masaktuhan niyo po ang ating June 6 anniversary, punta na lang po sa GCF. Yes, ilang tulog na lang para sa mga natutulog. So June 3 ngayon, so 1-2, tatlong tulog na lang. You know, June 6 na. So, kita-kits po tayo. Admission is free. At mamaya, mas marami pa tayong mga detalye, mga gabay na ibibigay. Makakasama natin ang ating Ate Ruth de la Rama Dizon para po bigyan tayo ng ilang mga importanting mga information para po sa ating gagawin on Saturday. Pero ngayon, dito muna tayo sa mga usaping panlipunan. Ang daming mga nangyayari, Pastor Carlo.
1: Oo nga.
0: Ang dami rin di pumapasok. Buti tayo, pasok ng pasok, no? Diba? Rain or shine, diba? Pumapasok tayo. Pati yung mga kaagapay natin na kahit ang hirap-hirap sumakay, Pastor Carlo, diba, sa mga
1: yes.
0: public transport, go, go, go lang.
1: Ano kaya? Papasok kaya ngayon?
0: Ano?
1: O,
0: abang.
1: Parang...
0: ano sa palagay mo? Yan ba yung QOTD
1: sa...
0: natin? Papasok ba sila?
1: magandang ano yan, ano? Magandang question of the day. Yan, ano?
0: Pero sana naman, diba? Dahil ilang milyong piso pala ang nasasayang kapag
1: yes.
0: ka hindi natutuloy ang mga plenary sessions natin dyan sa Kongreso. Bukod sa andaming naaantala, diba? Siyempre, ang laking sayang din yung oras. Aba, ilang mga staff yung nando doon sa Senado na parang nag-aantay sa wala. Kaya, please lang po. Ayan. Pumasok na po. Ayat at ang sayang ang sweldo, diba?
1: Yeah.
0: Sana kung nadededuct, no work, no pay din kaya.
1: Dapat sana. No?
0: Dapat sana, oo. Pero wala yatang ganun eh. Parang natatanggap pa rin ng buo eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yun po. Ano? Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, magkano sila per day? Parang roughly 10,000.
1: Wow.
0: Sana all. 10,000 a day. Tapos hindi papasok pero buo yung 10,000. Nako. So, yan po. Ano, mga kaagapay? Tayo po ay patuloy din na mag-iintindi ano sa mga usaping panlipunan, and of course sana'y patuloy na makita pa rin natin ano yung mga magagandang nangyayari po sa ating paligid kahit na ang daming mga ingay at mainit ngayon ang isyong politikal dito sa ating bansa. So samahan niyo po kami dito sa Oras na Pilipinas sa iba't iba nating platform. Shout out and welcome sa iyo na nanonood sa ating Facebook Live.
2: Good morning.
0: Gayon din sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Hello din and kumusta sa taga GCTV sa Channel 185 sa Signal TV.
2: Hi po!
0: Of course, sa gumagamit din ng ating radio app.
2: Happy listening!
0: Sa nakatutok sa radio at PM radios.
2: Good morning!
0: Sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Medyo makulimlim no, Pastor Carlo.
1: Oo.
0: Paulan-ulan eh.
1: Kamusta na ba yung ano? Yung bagyo na si Domeng.
0: Si Domeng. Oo nga eh. Tsaka may parang more on habagat. Itong na-experience natin. Pero dun sa Barm ha, matindi din yung mga pag-uulan dyan. So baka may mga taga-subaybay tayo dyan sa Barm. Ingat po kayo. And stay alert. And of course, syempre, gumugulong ang ating programa dahil sa tulong na ating mga Katsihin Positive co-pilot natin dito, si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive, kagapay.
0: Thank you then kay Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Salamat din ang marami kay Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Kay Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Good morning din sa ating kaagapay na si Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Tapos sa ating RTV, si Angelica Calayag.
8: Aagapayan ka, kaibigan.
0: Good morning din. And salamat sa ating engineering at Bukawet Tech people.
9: No problem.
0: Alright, kami po ang inyong mga kaagapay hanggang 8:25 dito po sa Oras na Pilipinas. Blessed morning daw sa iyo, Pastor Carlos, sabi ni Evangeline Arellano.
1: Blessed morning din po sa inyo.
0: Oh, nagsabi na si Eden Manuel, see you po on Saturday. Excited much. And good morning din kay Joey dito sa ating YouTube channel.
2: Good morning.
0: Salamat po. Tapos may nagpapaalam na dito, wala daw siya sa Sabado.
1: Hanggang
0: si
1: radyo Lucien. Na lang.
0: Oo, Lucien, uh-huh. Okay, sige, sa radyo. Pwede ka rin manood sa Facebook Live. Yan. So, good morning din kay Norma Estalio. And isang mapagpalang umaga din kay Ate Marilyn Aragon. Hello sa inyo sa PCLI, PCBS, kay na Ate Esme. Good morning. Sige. Bago po tayo dumako sa mga balitaan, check muna natin. Mabuting balita, Pastor Carlo. Ano bang paalala sa atin ng mayamang aklat ng kawikaan? Sunod ko ang kanyang mga
10: lituntunin. Kawikaan, kayamanan.
11: Kawikaan, kayamanan.
0: Ito yung pag-aaralan natin ngayong Wednesday morning, Proverbs 18 verse 3. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan.
1: Nako, napakaganda, napakalalim at parang napaka-timely na naman itong
0: na
1: ating
0: naman.
1: Ano, kawikaan. Ano. So, basahin ko lang sa, ano, sa English translation. Sabi dito, when the wicked comes, yung pagsipot ng kasamaan, sabi dito, then also comes contempt.
0: Mm.
1: And with ignominy comes reproach. No? So, ako as I was reflecting on this particular proverb, no, nitong mga nakaraang buwan, linggo at araw, of course hindi natin pwedeng kalimutan or isang tabi yung nangyayari sa ating sariling bayan, ano. So what does this proverb mean for us, no? So I think number one, if I were to give several pointers here, sabi dito pag dumating ang kasamaan, yun nga, nawawala yung ating respeto sa katotohanan. This is what you call contempt, no? So, I think one of the first things that we need to establish is yung kasamaan. Kasi, ang nangyayari sa atin, I think, is because, for example...
0: May tendency tayong maging permissive, no? Parang tinatanggap na natin.
1: permissive at the same time, it depends on ano eh, your yun nga one of our problems right now as a nation is grabe yung polarization. So kung kunyari nasa kabilang side ka, automatic no wicked ako sa iyo. Kung ako naman parang gano'n, parang kung natin nandito naman ako, tinitingnan kita, no, wicked kagad yung pananaw. So yung definition na ng wicked at saka yung definition ng truth, no. So but what is truth? How do we know what is wicked? At the end of the day, I think ang magdedetermine talaga of what is truth and what is wickedness is we need to go back to God's word. Kasi dapat merong malinaw na standard, no. So well, first of all, yun nga, pag-usapan muna natin ano ba ibig sabihin ng contempt, no. Contempt is paghamak or yung pagkawala ng respeto. Eh, okay? And minsan I don't know kung napapansin ng mga kababayan natin na yun nga, parang minsan mas mahalaga kung ano sa atin, no, yung ano, mas mahalaga sa atin, hindi mahalaga sa atin yung totoo. Ang mahalaga sa atin is kung yung bagay ba ay kumbaga parang favor sa atin. So parang dahil pabor sa aking paniniwala or aking, for example, political biases, regardless of whether totoo yan or hindi, parang automatic ano, pabor ako doon. Pero kung hindi naman pabor sa akin, ay ano, hindi totoo yan. So yun nga, kapag kalaban natin, kusga agad. Pag pabor sa atin, approve agad. So no, there's this verse in Isaiah 59 verse 14, sabi ito, for truth is fallen in the streets, no. So we need to really be discerning, otherwise we would end up having a contempt, no, for what is really true. Okay, pangalawa, sabi niyo, kapag dumating ang kasamaan, nawawala naman yung ano, tiwala ng mga tao. Ano nga, when you talk about contempt, no, you start to say no, nakakapagod na to, wala na nangyayari, no. And sometimes mararamdaman mo yan na yung hinaing ng mga tao eh, no, parang pare-parehas lang naman. So people are not anymore sabi mo nga parang permissive na lang, no, kasi nga nawala na ng gana.
0: Kasi sira-sira.
1: Oo,
0: whatever kasi, will be.
1: Oo, parang kung saka yun nga, dahil parang pare-parehas, parang ganoon. So, okay, whether this one or this one, parang parehas
0: tinabangan
1: lang
0: na
1: naman. Oo. So wala nang ako naramdaman ko yun kahit nung start pa lang nung ano eh, flood control, nung pumutok ito, yung issue ng flood control. And of course there were people who went to the streets to rally. Pero napansin ko marami dun sa mga naglumahok dun sa protest were more of ano, middle class. Nawala parang yung lower class, they didn't want to participate anymore because for them parang wala nang pinagkaiba yung billions being lost to corruption saka yung millions, and it has become something that parang talaga namang ganyan. Kumbaga parang naging katanggap-tanggap na. No, yun nga, parang nagkaroon na ng ano eh, ng contempt, no. Sabi dito, ang kasunod niyan ay kahiyan. Kapag nawala na ang karangalan, kapalit ay
0: kadustahan.
1: Gabi ang lalim noon, ano. So ito yung sinasabi na ano, ignominy, okay, comes reproach, no. And people start to look at things from the point of view na ano, parang reproachable. Yun nga, parang ba't pa ako makikialam, no. But of course we need to understand that we all the more we need to participate, no. And yun kanina,
0: dahil yun na nga, magpa-prosper ang kasamaan kung yung mga mabubuti ay mananahimik.
1: Diba? Naalala ko din yung isang proverb, eh, yung righteousness exalts a nation, eh, but sin is a reproach to any people. Now, kung mapapansin mo nga doon, hindi sinabing wealth, no, exalts a nation.
0: No, righteousness.
1: Ano, hindi sinabing economic prosperity.
0: Katuwiran.
1: Ano?
0: No.
1: But it is righteousness.
0: Yes.
1: And I think that's what we need right now.
0: All right.
1: And katulad rin nung kanina, habang ano, nung off-air pa tayo, may nabanggit ka na what we would like to do here is to help people, ano, think, no? And yung tinatawag natin critical thinking. Ako many times I have to question my own ano, my own stance. And I think that is proper, no, na parang questionin natin yung ating may sarili natin. Oh, may self-check.
0: Pinagpapairal ka rin ng checks and balances. Personally.
1: Tama pa ba itong aking ano, aking pananaw,
0: pinaninindigan, ipinaglalaban, 'di ba? So, gawin natin yung regularly.
1: Yes.
0: Yeah, napakaganda. Napapanahon na naman ang ating kawikaan from chapter 18 verse 3, pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Thank you, Pastor Carlos, sa pag-i-explain pa lalo para maunawaan natin ang ating proverb ngayon. Pero check din natin ano ba ang sitwasyon ng mga papasok today. Narito po ang ating tagapag-ulat mula sa MMDA Metro Base.
9: Mabuting Pilipino.
12: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
13: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada
14: Metro Manila Development Authority
15: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie.
16: Good morning, Kahidi and Pastor Carlo. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, atin ang gagabayan ang mga motorista, lalo't madulas po yung ating mga kalsada. So kailangan po nilang gabayan natin sila sa kanilang pagbabiyahe. At ang traffic situation natin sa EDSA southbound, bahagyang bumabagal na po ang daloy ng traffic dyan po sa May Muñoz hanggang Bansalangin. Pagdating ng West Avenue, babagal muli ang daloy ng traffic hanggang sa May MRT North Avenue Station. At moderately moving lamang po dito sa may bahagi naman ng Pituason na patungo ng Santolan MRT Station. Moderate to heavy traffic naman na sa may Connecticut, paakit ng Ortigas sa flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard. Mabagal din ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe hanggang sa may Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating ng Malibay sa Pasay, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan na patungo ng Taft Avenue at moderately moving lamang po dito sa may Magallanes sa flyover hanggang sa may Buendia MRT Station. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na po dito sa may White Plains sa hanggang dyan sa may Santolan bago umakyat ng flyover at may nakita po tayong vehicular accident sa pagitan po na isang mini dump truck at isang motorcycle. And after ng Santolan, masusundan na lamang po yan dito na sa may Oliveros. Mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan na papunta naman ng Balintawaka, Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane lamang po nito mula po dyan na sa may bahagi ng Capitol Hills. Mabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. And after PSE, ay mabilis na po ang daloy ng traffic at dito na lamang po sa may C5 Eastwood nagkakaroon tayo ng pagbagal hanggang sa may Kalye Industria. Pagdating naman dito sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover, moderately moving yan na patungo naman ng J. Vargas. Pero after ng J. Vargas, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Bagong Ilog. After ng Bagong Ilog, maluwag na po ang daloy ng traffic. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagdating naman sa may C5 Libisa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Samantala, ang Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview mula po dyan sa may Panulukan ng Regalado Highway, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Doña Carmen at halos dumudugtong na rin po yan dito sa may Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. Moderately moving naman sa may approach po ng Luzon hanggang sa may Tandang Sora. Pero after ng Tandang Sora, light traffic na yan hanggang sa may Filcoa. Yung mga kumakanan lamang po ng elliptical road, yan pinakakaranas ng pagbagal hanggang sa may panulukan naman yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na po kayong bumiyahe sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Maraming salamat po, Sir Charlie. Ingat po sa mga motorista natin. And Pastor Carlo, sabi dito ni Rosalie, mukhang reaksyon to at dagdag sa ating kawikaan kanina. Sabi niya, kaso po, wala silang kahihiyan. Immune na po sa paggawa ng di tama. Wag po nating sukuan. Oo, patuloy po tayong umasa na may ginagawa ang Diyos sa gitnaan ng lahat ng ito. Diba? At of course, mayroon tayong leksyon dito, mga kaagapay, na dapat nang matutunan at tandaan natin sa 2028. Yan, kapag lumalahok po tayo sa ating mga halalan. Alright, 7:35 ng umaga. Dahil nga tatlong tulog na lang, 78th birthday na ng FEBC Philippines, kasama natin ngayon para bigyan tayo ng mga gabay sa ating pagtitipon sa June 6 sa GCF Ortigas, ang manager ng ating corporate communications dito sa FEBC Philippines, si Ate Ruth De La Rama Dizon. Maganda ka pa sa umaga, mas blooming ka pa sa gloomy weather, Ate Ruth.
17: Good morning, Ate Heidi. Siyempre magigyan sa ONP, dapat pantayan ng mapakagandang host at ang ating pinagpipitagang guest for today.
0: Sumakto pa.
17: Oo, sumakto eh.
0: Ate Ruth, bati ka muna sa ating mga kaagapay.
17: Good morning po sa inyong lahat. Maulan man, alam ko na ang biyaya ng Panginoon ay hindi mauubos kailanman. Mm-hmm. At sa araw-araw po ito ang ating panghahawakan ang kanyang mga pangako. Sa kabila ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon, Heidi, no, we look forward to God's sovereignty. Mm-hmm. At talagang alam niya ang nangyayari. He never makes any mistakes. That's why we should rally together in prayer for mm-hmm. our nation.
0: And yun na nga, ang maganda nito sa Saturday ay kakaroon tayo ng time para sariwain yung kabutihan ng Lord, di ba?
17: Yes.
0: Yung katapatan niya.
17: Amen.
0: Through the years. Uh-huh. Dahil baka minsan natatabunan na yan ng mga negative,
17: totoo,
0: mga pangit, totoo, na balita, di ba?
17: Alam mo, isa sa verses na talagang was reminded to me by the Lord, Pastor, ano, is Psalm 37:25. Mm-hmm. Now that I'm old, yes, I'm old.
0: Hindi halata, ikaw naman.
17: Now that
0: walang
17: I'm,
0: age reveal.
17: Walang age reveal, ano. Pero parang I was once, now that I'm old, I was once young, mm-hmm. but the Lord has never forsaken the godly, no, or his,
0: wow,
17: children, mm-hmm. begging for bread. And so, naalala ko din yung FEBC, kasi di ba, mm-hmm. FEBC is 78 years old na po, ang Far East Broadcasting Company. And yet, this verse is also applicable, di po ba? Okay. Parang, the Lord has been our sustainer, the Lord has been our encourager,
0: Amen.
17: The Lord has been our warrior, the Lord has been our provider,
0: mm-hmm.
17: and never have we really begged for bread, so mm-hmm. to speak, no? Kasi ang Panginoon ang talagang nagbuhos ng kanyang biyaya at pagpapala sa ministeryo na siya rin naman ang nagsimula,
0: mm-hmm.
17: at sa ministeryo na ang tanging layunin lamang ay isiwalat, ipahayag ang kanyang salita hanggang lahat ay makarinig. So,
0: mm-hmm.
17: mga kaibigan, 3 days na lang po, June 3 ngayon. In 3 days time, we hope to see you sa GCF, Green Hills Christian Fellowship, Ortigas. Ito po ay nasa Ruby, Corner Garnet Road, sa Ortigas Center, at magsama-sama po tayong sariwain ang katapatan ng ating Panginoon.
0: Taon-taon natin ginagawa yan, Ate Ruth, pero ano ang ilulook forward ng mga kaagapay natin?
17: Eh, syempre po itong katabi. Andito po yung aking katabi na talagang isa po sa ating mga, talaga I think God also chose you po and Pastor Ramon Guevara to speak to us His word in such a time as this. Kasi syempre, more than the celebration, we also want to be equipped to do His work. Kasi ang FEBC po ay isang missions-oriented gospel media ministry and our only task is to communicate the Great Commission. Now, paano ba natin, paano ba tayo ma-equip para lumaganap pa pang, ang salita niya, hindi po ba, Pastor Carlo? So, sa next generation, importante yan. Kaya naririto po ang ating ating Pastor Carlo to equip us all to disciple the next generation. And of course, si Pastor Roman Guevara naman, turuan tayo to live out the Great Commission. Ako, interesting topics po. If we want to be equipped, talagang matend po kayo sapagkat it's something that you shouldn't miss. Napaka-importanting topic, Pastor, lalo na sa ating kapanahonan ngayon. Meron po ba kayong preview or konting teaser?
1: Ako kasi, I came to know the Lord when I was in my younger years. No? Actually, I think I was 16 years old, first year college student, when I came to know the Lord. And now I'm ako okay lang mag-age reveal ako now I'm 52 pero 52 my heart still beats for the for the young generation because nandun talaga yung ang sinabi ng ating national hero na nandun talaga yung pag-asa but yun merong reveal diyan dun sa ating because I came across a writing of Jose Rizal that he didn't just simply said na kabataan ng pag-asa. He qualified what kind of young people. At doon medyo, nung nabasa ko yun, several years ago, I was like, wow. Even si Rizal had that insight that there was a distinct kind of young generation of young Filipinos. That will be the answer. And para sa akin nga, till now, yung question ni Rizal, more than 100 years ago, still is the same the same cry. So i-reveal natin 'yan sa
17: suspense. Teaser lang muna. Kaya nako, kung gusto niyo pong malaman yung story, attend po kayo sa June 6. This Saturday na po 'yon, ha? Oo, at talagang medyo packed yung ating anniversary celebration.
0: Half day lang kasi eh.
17: Half day lang. Syempre hindi mawawala ang music, Ate Heidi, no? Kasama natin ang team ng Union Church of Manila, ating mga church partners ng GCF, andun din ang Westminster Choir. They will sing English and Chinese songs. Kasi syempre, di ba sa ating pagbo-broadcast, Ate Heidi, kasama
0: may
17: dyan.
0: May
17: Chinese broadcast po tayo. So we want to include them. To be inclusive, meron din po tayong sign language interpreters na mag-i-interpret for the deaf community ng what's going on. Kasi sabi nga natin, until all have heard. So kasama po sila dyan. At syempre, our very own Papuri Music Ministry. Nandiyan din po
0: Pastor
17: dyan.
0: Romel and Pastora Susan Guevara.
17: Yes, of course,
0: Guevara.
17: Hindi mawawala yan. Kaya talagang ang
0: punong-puno ng messages at ng musika ang ating Sabado.
17: May live drama din, narinig ko. Isa ka ba sa mga aakto, Ate Heidi?
0: May tagapagbalita ba doon?
17: Siyempre pa, alam mo, let me also take this opportunity to promote kasi may mga tayo pong mga talented artists na nag-donate ng mga paintings po sa FEBC. At napakaganda po nitong mga paintings na ito, Art with a Purpose, Canvas of Hope. Every brush stroke tells a story, every piece carries a mission. Kaya this will also be on exhibit on the day.
0: Canvas of Hope.
17: Yes.
0: So pwedeng makita, pwede ring bilhin.
17: Yes po. Andun po mismo sa exhibit natin yon on Saturday. So, para makita nyo po ang napagagandahang mga paintings na to na dinonate para sa ministry ng FEBC, punta lang po kayo dun sa Fellowship Hall. Within GCF din naman to at naka-exhibit po yan. It's also on our website, so punta lang po kayo sa Canvas of Hope.
0: Pwede nang i-browse yung mga paintings, ipareserve, ayan,
17: yes,
0: tapos pick up na lang on Saturday.
17: Yes, that's right. Tama-tama. Thank you. At invited po lahat, PWD friendly naman ang GCF, pati mga bata, pwede po kayong pumunta, of course. Marami po tayong mga partners din na magdi-display ng kanilang mga booth doon. Kaya punta na po kayo and it's going to be a fun day and yet also meaningful because of all the messages that they will hear.
0: And of course, yung mga recent updates sa Ministry ng FEBC. Iuulat din yan sa atin ni Kuya Lucho
17: Kuya
0: Castillo.
17: Kuya Lucho, ang ating pong CEO. Mm-hmm. What's going on? Ano po ang magiging direction moving forward ng FEBC? Mm-hmm. Dahil kayo po ay aming kaagapay, alam po namin na lahat kayo ay sumusuporta sa panalangin sa Ministeryo ng FEBC. Kaya ito po ay mga items that we could all hear, listen to, and pray about. Kaya importante po na ating marinig din itong mga bagay na to so that we have first-hand information on the things that we can kneel to the Lord about tungkol sa ministeryo ng FEBC.
0: And siguro Ate Ruth, nagtataka sila bakit same pa rin as last year and the previous year yung theme natin.
17: Opo, kasi ito naman po talaga ang di nagmamaliw na mission ng FEBC. At gusto lang po talaga nating emphasize. We don't just want to change the theme for the sake of changing it every year. Hindi po ba? Kasi para ay, kailangan bago, ganyan. But we don't have to reinvent the wheel. Kasi ito na, we have to be true to our mission. At ito po yung ating kinakailangan talagang i-emphasize at bigyan ng halaga, bigyan ng importansya ang di nagmamaliw na mission ng FEBC. And we have been mission true since day one, and that is to communicate the love of Christ, the gospel of Jesus Christ, the life-transforming hope that is found in Jesus Christ until all have heard. Hindi pa kasi nakakarinig lahat, Ate Heidi. Kaya magpapatuloy po ang mission na ito hanggat marinig ng lahat.
0: Yun, no? So, pareho pa rin yung puso, pero pinapadaan natin sa iba't ibang kaparaanan.
17: Yes,
0: diba?
17: At we're also equipping the saints, hindi po ba, Pastor? At we're also equipping the saints, hindi po ba, Pastor? Very important po yan na ang FEBC po partners with

0: Kasi napapakinggan ka rin nila sa reflections. Yes, ayan, eto po live na live sa Oras na Pilipinas. And of course, Ate Ruth, ang daming nagtatanong, pwede bang mag-walk-in?
1: Pwede po. Libre po ito, mga kaagapay. Wala po kayong kailangang bayaran dito. Libre po ito.
2: Wala din ticket.
1: Walang ticket. Okay. Pwede po tayong mag-walk-in lang. So hanggang 12 lang po. So make sure po na pumunta po tayo sa GCF sa morning at sama-sama po tayong makiisa, makikanta. O pwede rin bang medyo sumayaw sa'yo ng konti, Ate
0: Edie? Pastor Carlo? Game
2: pwede
0: ka ba? Yun?
2: Pwede rin.
0: Huwag ako, parehong pwede. Kaliwa yung pa ako.
2: Si Pastor Roman na lang.
0: Ayaw, jumping
1: ang mga tuhod. At syempre po, wag po nating i-miss ang mga mensahe ng aking katabi rito, si Pastor Carlo Panlilio, who will share with us how to disciple the next generation, as well as si Pastor Roman Guevara. To live out the Great Commission in our lives. Again, hindi po kaya to ng FEBC. Ito pong Until All Have Heard ay hindi po mission ng FEBC lamang. Mm-hmm. Ito po ay mission ng bawat isa. Mm-hmm. And bilang kaagapay niyo po, ito po ang aming inihahandog sa inyo bilang equipping ng body of Christ.
0: You know, it's a day of equipping, it's a day of thanksgiving, yes, it's a day of worship, it's a day of fellowship.
1: Yes, yeah, celebration no? talaga of God's faithfulness for the past 78 years. When we look back, we have seen the hand of the Lord, the mighty hand of the Lord, really sustaining this ministry. At kabahagi po kayo dyan ng malaking kaagapay. Kaya come join us, celebrate with us, and let's all also be equipped to live out the Great Commission in our day and time.
0: Gates will open. What time, Ate?
1: We will be open as early as 7. 8 o'clock po ang start, but you can... Marami dyan, Ate Heidi, kahit ano, maaga talaga eh. Oo, so we will
0: yung
1: be
0: kung
1: open
0: sino
1: po.
0: Nga yung mga malayo ang pinanggalingan, sila yung minsan mas nauuna pa sa ating call time.
2: Totoo yun.
0: Totoo, diba, Pastor Carlo? Kung sino yung mga taga-malayo.
1: Ganun sila ka-excited kasi, no, na makiugnay. And it touches my heart diba? To see them really there. Diba, panahon pa ng karuhatan. Yes. Nagsimula po kasi ako sa karuhatan din sa FEBs. Talaga nagka-camping, nagpi-picnic noon. At talaga, dati nakatira din tayo sa compound before. So makikita mo, ang dami
0: na nakapark.
1: May naglalakad na. Nakakatuwa talaga. And kahit na andito na tayo sa Ortigas, where the Lord has brought us, yung spirit, Ate Heidi, remains the same. Kaya welcome po, dalhin niyo po ang inyong bawat kapamilya, ang inyong kapitbahay, kasi we also want to equip them, di ba, Pastor? To hear. Yung po mga gusto niyong makarinig ng salita ng Diyos, Ate Heidi, challenge natin yan, ano? To bring
0: invite them.
1: Invite them. Sapagkat this could also be the invitation na maaring God ordained para sila din mismo ay makarinig ng salita ng Diyos. Ayun. Tama po ba, Pastor?
2: That's right.
0: So, sabi natin kanina, isama pati mga bata. Ayan.
1: Pwede po, pwede.
0: Pero nakita ko sa ating Q&A, Ate Ruth, bawal ang pets. Ayun. So no pets
1: lang siguro. Baka in the future, pet convention tayo.
0: Ayan. And for more details, baka may tanong sila, parking, Ate Ruth?
1: Limited po ang parking.
0: Sa pero, mismong GCF?
1: Sa mismong GCF. Pero may mga areas naman po nakatabi na pwede po tayong parking.
0: Yan. And pinakamaganda nga yung galeria.
1: Yes po. Yan. Pwedeng,
0: tapos walking
1: pwede po.
0: Distance
1: malapit lang
0: na
1: po yun. O, yun po ang landmark natin. Baka po tayo maligaw ang landmark po natin, kung pwedeng sabihin.
0: Robinson's Galleria.
1: Yes. Nabandang likod lang po niyan.
0: Opo, yan. And saan pwedeng mag-message, Ate Ruth, kung nawawala sila? Mayroon pang mga
1: tawagan
0: tanong.
1: Tawagan niyo lang po kami. Huwag po kayong mawawala. Ano, dahil marami po tayong... pwede po kayong mag-message sa 0947-333-5605. 0947-333-5605. Siguro let me take this chance na rin kasi last year ata, medyo yung iba nalito sa Green Hills Christian Fellowship na punta sa Green Hills Shopping Center. So, GCF
0: sarado pa po yun.
1: GCF Ortigas, yung church po sa likod ng Robinson's.
0: Green Hills Christian Fellowship po.
2: Nauwi yata sa shopping yung iba last
0: time. Ate Ruth, pwedeng mag-surrender ng puno ng coin bank. May available ba tayong mga PM radios?
1: Yes, ito, isa pang feel natin. May PM radios din po available. Pwede nyo pong dalhin yung mga pinupuno nyo na coin banks. Kaya... it promises to be an event that talagang masaya po, pampamilya, talagang celebration, equipping. So, all in all na, kaya punta po kayo sa June 6 yeah, dahil no? Talagang we really can't wait to see you there.
0: At dahil half day lang naman, tsaka na lang po kayo mag-renew.

0: shopping center.
1: By that time, bukas na.
0: Bukas na yun. Oh. Yeah. Tsaka sa mga malls nearby.
2: Kaya sabi ko nga, GCF Ortigas, baka para hindi maligaw. GCF Ortigas sa likod po ng Robinson's Gallery.
0: God bless Ate Ruth sa final stretch ng ating mga preparasyones pa. At fighting.
2: Pag-pray niyo
0: pang
2: po.
0: Mga meetings.
2: Pag-pray niyo po. Talagang busy times, busy day. But our hearts are filled with joy because we know that we're doing this for the Lord. And it's a time for us to meet you all. Kaya excited po kami na makita kayo. Kaya wag po kayo mawawala. Punta po kayo. At sama-sama po tayo magkita kita. Just say hello on Saturday.
0: Yan. So si Ate Ruth paikot-ikot sa araw na yon.
2: Yes.
0: Pwedeng maki-selfie. Yes. Yan. Syempre, dalhin niyo ang inyong mga camera, ang inyong mga cellphone. Be sure na nalinis niyo ang phone book. Diba? Ang ating album para may memory. Yes. Para,
1: at yung lens din ng camera para pag...
0: Ano? Malayo.
1: Diba, pag nag-shoot kasi minsan, panic yung lens. Narinig ko kasi yung thermo linisin.
0: Malabo, para hindi blurred.
1: Excited
0: po tayo, Ate Ruth, sa gagawin ng Lord. Excited tayo maka-fellowship ang ating mga kaagapay. At yun na nga, it's a day of equipping. So be there po sa Sabado, alas 8 sa GCF Ortigas. Yes. Thank you, Ate Ruthie. God bless
2: you. Maraming salamat po, Ate Heidi and Pastor.
1: Thank you po.
0: Alright. So, si Ate Ruth De La Rama Dizon, ang manager ng ating corporate communications dito sa FEBC Philippines, nag-anyaya para sa ating parating na 78th anniversary celebration. Invited ka kaagapay, huwag kang mawawala. At narito din ang isa sa mga mapapanood natin sa Sabado, si Desa Girl. Bigyan daw muna natin ng panibagong trivia sa ating Bida Bandila.
3: Mahal ko ang bayan ko.
4: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
5: Good morning, kaagapay! Ready na naman si Desa the Explorer para magbahagi ng kaalaman patungkol sa bandila natin for today. Handa na ba kayo? So let's go na sa Qatar! Ito ay matatagpuan sa West Asia. Sikat ang bansa sa madaming bagay, gaya na lamang ng oil wealth, museums, beaches, and even cities. Ang bansa ang may world's largest reserves petroleum and natural gas na nakontribute sa iba't ibang mga bansa. Alam nyo bang even cities sa bansa ay may charming beaches and mangrove forests? Pagdating naman sa kanilang bandila, gaya ng ibang mga bansa, mayroon lamang silang dalawang kulay. Mas pinili ng Qatar ang maroon instead sa typical na red para sa kanilang bandila. At noong September 1, 1971, ang araw ng kanilang kalayaan, walang nabago sa bandila. Maroon na simbolo ng blood ng mga bayaning lumaban sa kalayaan habang ang color white ay para sa kapayapaan ng bansa. Bukod sa Maldives, considered ang Qatar na second flattest country in the world. Ito ay good news for cyclists and runners, pero bad news for hikers. Dito rin matatagpuan ang best airport in the world, ang tinatawag na Hamad International Airport. Pero sa kabilang banda, kasama ang Qatar sa World Watch List ng persecuted country. Alam mo ba, sa Qatar, hindi ganun kadali ang pagiging Kristiyano. Akala natin basta may faith ka, okay na. Pero para sa ilan, kailangan itong itago. Parang secret relationship na bawal ipagsigawan. Dahil ang Qatar ay isang Muslim country, sobrang higpit ng rules pagdating sa relihiyon. Bawal mag-preach sa publiko, bawal mag-share ng Bible sa mga local citizens, at hindi rin pwedeng mag-convert ang isang Muslim sa Christianity. Kasi ayon sa batas nila, krimen iyon. Yung mga Kristiyano doon, madalas expat lang galing sa ibang bansa para magtrabaho. May mga simbahan. Oo, pero controlled. Parang gated community lang na may CCTV. Hindi pwedeng kung sino-sino ang pumasok. May mga kwento pa nga ng mga nahuli dahil nag-Bible study sa bahay o kaya yung iba, tinitreten sa work kapag nalaman na Kristiyano sila. Hindi man sila pinapatay, pero yung pressure, grabe! Takot, pangamba, tapos kailangan mo pang itago ang paniniwala mo. Pero sa kabilang banda ng lahat ng yan, kumakapit pa rin sila sa faith nila. Tahimik, matatag, parang sindi ng kandila sa gitna ng disyerto. Maliit man, pero hindi pinapatay ng hangin. Yan ang realidad ng mga Kristiyanong pinipiling manindigan kahit sa lugar kung saan bawal ang maniwala. Ang tanging magagawa natin para sa kanila ay isama natin sila sa ating mga panalangin kaagapay. Kaya naman ready your baggage and passport at let's go na sa Qatar! Lourdes Magtuno po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
4: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila, oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito pa rin ang ating malayang talakayan. Samahan niyo po kami, Heidi Bernardo Sampang at
1: Pastor Carlo Panlilio, yes, ng Mulat Movement.
0: Oo, hanggang 8:25 tayo, pero ito muna ang pag-usapan natin. Sumasad po kasi kamakailan sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ditong March yan, sa pinakahuling survey ng social weather stations na dinaos from March 24 to 31, nagtala ang Pangulo ng record low na negative 15 or poor na satisfaction rating. Lumabas na 33% ng mga Pinoy ang satisfied, 18% ang undecided at 49% ang dissatisfied sa kanyang performance. Ito po ay kabuuang 12 points na pagbaba mula sa neutral na negative 3 noong November 2025 at lumagpas pa sa kanyang dating personal na pinakamababang negative 12 noong March 2025. Para ibahagi po yung iba pang mahalagang bahagi ng dinaos na survey at of course yung kahulugan po ng mga nakaalap na datos na ito, kasama po natin Pastor Carlo via Zoom si Director Leo La Rosa, Fellow and Director of Communications and Information Technology ng SWS or Social Weather Stations. Director La Rosa, magandang araw po.
6: Hello, magandang umaga sa inyo, Ma'am Heidi and Pastor Carlo. Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay.
0: Mm-hmm. At salamat po sa inyong panahon. Sir, meron po ba tayong parang analysis, ano po yung naging dahilan kung bakit po sumadsad yung satisfaction rating ng Pangulo last March survey po natin?
6: Opo, no. So, dito po sa latest data namin, makikita namin na ang pagbaba na ito ng overall net satisfaction rating ni President Ferdinand Marcos Jr. ay dahil na po sa naganap na pagbaba sa lahat po ng study areas. Ang pagbaba po sa NCR, sa Luzon outside of NCR, sa Visayas and Mindanao. Ang pagbaba po ay naganap sa lahat ng areas po na ito. At nakita din po namin sa aming data na naganap din po ang pagbaba, hindi lamang sa lahat ng areas, kundi lahat din po ng lokal. Sa urban, all of urban areas, bumaba po ang net satisfaction rating ng Pangulo. Mm-hmm. At doon din po sa rural areas. Mm-hmm. At naganap din po ang pagbaba sa both men and women respondents namin, and even across age groups. So across the board po, no, kung titingnan namin yung social demographics ng survey, across the board po yung naganap na pagbaba. Mm-hmm. Mula po nung November 2025 to March 2026 na survey. Mm-hmm. So yun po yung nakita namin. At bukod po doon, nagtingin-tingin din kami sa effect ng gainers and losers. Ito po yung quality of life indicators na ginagamit ng SWS. Mm-hmm. Nakita po namin na mas malaki po ang pagbaba sa net satisfaction rating ng Pangulo doon po sa mga nagsasabi na ang kanilang uri ng pamumuhay ay humirap or naging malala. Mm-hmm. Kumpara nung last year. Ito po yung mga losers. At nakitaan din namin po na mas malaking pagbaba sa net satisfaction rating. Yun naman pong mga nagsasabi na ang kanilang uri ng pamumuhay ay magiging masama sa susunod na taon. Ito po yung mga pessimist. So ito po yung mga key findings na nakita namin sa aming survey.